0: Ala kumusta, mayong buntag, gaga welcome sa mga kaigsoonan. Dinglain nga Huwebes sa kabuntago ning atong pagpanag-uban ning atong tulumanon kalabuan sa lungsod sa Tuboran. Sa gyapon paghigalan ng kanta live and nagsibya live from the heart of City of Tuboran Campus. Kalakatas labing lanug og mas labing kusog.
1: Tuboran
0: og mas labing tinaw nga nakinusarang FM radio station ning atong nagbalambuon nga lungsod. Ngamawang lungsod sa Tuboran, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPS Double One and Tinubdan, 98.1 FM BC Radio. Sa giyapan mga higala niyo makauban, pinihang gwapong igsoon, gwapong silingan, auri, pobring igsoon, pobring silingan. Apan, adunahan, sa respeto ng pagmahal, si Sigengon, Juriel Ascendiente.
2: Juriel Ascendiente, servisyo, why different limon?
0: Makikuban ko niyo mga higala sa giyapan hangtod sa alas 9 sa kabuntagon. Uban-ubantan niyo mga higala hangtod sa alas 9. Magkato mga higala pagkasahuan, kinitibok ko sa kaoras ka tulong manon. Gisaba ko gisapuan sa LGU Tuboran under the leadership of Tuboran Mayor Christian Daniel City Chabate. So ding tibok usa ka oras nga tulumanon sa gihapon pagkaigsoon atong ipadangat ha kaninyo karon kining mga nagbaga og mga labas nga balita karon kani mga higala na patiks mga pamantalaan ning atong probinsya sa Sugbo. Ato mga higala karon ipadangat ti mga nag-unang balita mga kingsunan din sa the Freeman Banat News. Abot ti mga dagkong balita karon mga kingsunan. Idala ay naging karon mga higala ng dagas panahon labi na gyud mga kabatanunan una nga magtutudlo mga higala. Of course mga kaigsuonan dili pod nato itanan, no, dili nato generalize mga higala. Although do na gid pod mga kaigsuonan labi na gid sa mga bagong henerasyon mga magtutudlo sa pagkaron, no, nga kini niyang dili maningon nga bati mga higala, no, labi na gid adig pagkagumo nato karon sa social media, but mas mayo gyud do nga likayan mga higala. No, nato diha mga kingsuna sa ato ang baga magtutudlo, no, ang pagpasiugda mga higala dunay mga like anang mga kwanda, no, mga contents mga higala social media, no, kay nagfight ta karon mga higala kalabot mga kingsunan aning pagkagumon mga higala sa kabatanuna sa social media. Wala nga aron din nato sila mga higala ba ma maagni, no, labi na gyud sa mga magtutudlo likayan lang gyud nato siguro pwede rag aritas balay, no, ayo lang gyud nga nakani uniform mga kingsunan eh poray mga isyu karon mga higala, no, nga nanggawas mga igsuon ato di padangat mga higala unsay mga kuan mga higala, no, nga balita karon, no, kalabot ni mga igsuon, no, unya samtang mga higala ginikanan, no, pinakadako gyud mga higala og responsibilidad og obligasyon mga kingsunan, no, kalabot mga higala mayong pamatasan o kinaiyas to mga bata, no, pero balikaya na to mga higala ning gabaga insidente samas na hitabo, no, sa mga higala dito sa Buanga mga igsoon. No, ato rin gisgut-isguta rin mga isyo karon o gabaga balita mga higala hantol sa las 9 kabuntagon inubanan mga higala sa mga isgutana sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran, kalambuan sa probinsya sa Sugbo. Ingon man mga higala, kalambuan mga kingsuna sa tibuok nasod mga igsoon. O ingon man mga higala, no, arita mga higala usab karon sa mga greetings nato. Kung doon na mo'y mga ginahanglan nga ninyong ipabos kanginan, feel free lang, no, sa gyapon mga higala to type this comment section sa ato ang Facebook live karon mga higala. Naka-live na karon mga kingsuna sa Jeriel Bihasa Mourinho sin gente Facebook account mga higala o sa ato Facebook page sa DYPS Metro Radio 98.1 FM. Okay mga kingsunan, arita mga higala, no? Darita bro, sa ito ang baga balita na karoon dari sa The Freeman Banat News mga higala. Jis minuto suman magalabay na sotos kabutagod mga higala Philippine Standard Time sa DYPS Metro Radio. Adlong huwibis mga higala pizza 20 sa Agosto 2026 mga igsoon. Kumustahan nyo hanggang Huwebes sa kabutagos pagkakaroon, no? Medyo naganda maghigala dali si Tio Tuboran Campus mga kingsunan kalabot sa acquaintance bro, no? Acquaintance mga higala karong adlawa din sa Tuboran Campus sa CTU. O dyan, doon ay set up na dali maghigala, no? Kalabot sila hangka activity hangtod na karong gabi mga kingsunan, no? So, welcome back to school, no? Sa ato ang mga college students dinhi mga higala sa City U Tuburan Campus mga igsoon. Okay, mga higala sabta mga kigsoonan, alita sa ato mga balita karon mga igsoon, kalabot mga higala si Tabo dito sa Sambuanga City. Duha ang patay sa mga eskwelahan mga higala. Duha ang kumpirmado patay, lakip na ang gituhuang sospek samtang siyam ang nasamdan. Human sa pagpamusil, sulod sa Ateneo di Sambuanga University sa ADSU Junior High School sa Barangay Tumaga, Sambuanga City, pasado alas 7:50 sa buntag. Adlaw Martes, Agosto 18, tuig 2026. Gikonfirma sa Philippine National Police kung PNP ang usa sa pagkamatay ang grade 10 nga estudyante samtang ang gituhuang suspect usa ka grade 9 nga estudyante. Samtang siyam usab ang gikatahong nasamdan base sa casualty count of as of 2:27 no or alas 2:27 sa hapon sa Baoga adlaw. Sumala sa Police Regional Office Sambuanga Peninsula sa PRO9 mga higala mitubag dayon ang mga kapulisan sa maongga insidente. Oga nakig-ordinar sa school authorities ug ubang concerned agencies aron basiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, faculty oga school personnel. Sumala sa Pang-Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, misulod ang grade 9 nga gituhuang suspect sa usa ka classroom sa ikupat nga andana ug namusil nga miresulta sa pagkabatay sa grade 10 nga estudyante. Umadi ini bisaka kini sa ikalibang andana ug milukso gikan sa building human sa iyang pagpakamatay or pagkabatay maghigala. Apan na wala pa matino kung gagipusil ba usab ang suspect sa iyang kaugalingon. Kung nagpusil siya kaugalingon sa wala pa kini milukso. Matod ni Rimulya, adunay nakita nga samad sa ulo sa suspect. Apan nga kinahanglan pang dugang gabaga investigasyon aron matino kung ang mga samad resulta bas pagpamusil o sa iyang pag-ambak gikan sa ikalimang andana. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad aron na matino ang eksaktong sirkumstansya o posibleng butibo sa pagpamusil. Lakip sa kung giunsa pagdala sa arma sulod sa mong eskwelahan. Gingong nag-live stream ang suspect sa buong insidente pinagi sa social media samtang siya nagbuhat sa buong krimen. Base sa inisyal ng impormasyon, ang gipagawa sa mga otoridad, ang suspect ni gamit o Glock 9mm pistol o saka M16 assault rifle sa pagpamusil. Ang opisyal ng pamahayag gipagawa sa ADSU or Ateneo de Zamboanga University na kagaalayo na sila sa mga otoridad sa ilahang investigasyon. Sa laing bahay ni Pahibalo ang Department of Education kung DepEd nga nag-coordinate kini sa mental health partners aron na makahatag og psychological first aid og psychological support sa mga estudyante, pamilya, school personnel sa nga naapiktuhan sa mga insidente. Samtang tangtang sa Bureau of Customs kung BOC ang amahan sa suspect sa iyang posisyon isip district commander sa Port of Sambuanga Enforcement and Security Services. Gikonpirma ni BOC Commissioner Ariel Lipumusino nga gihimo ag gabaoglakang aron mapadayon ang impartial nga investigasyon kung gaadunay negligence sa pagdumala sa service firearm among opisyal. Gipasabot ni Pumusino nga samtang wala siya direktang kalabutan sa gibuhat sa ihang anak, apan aduna siya ay accountability sa giisyo nga arma sa dihakariya. Gimando usab ni Pumusino nga ang basalaom nga pag-review sa sistema sa BOC sa pag-isyo o pagdubala sa firearms aron mapalig-on ang gun safety. Samtang giauhag ang PNP or sa PNP ang gapubliko nga magpabiling kalmado o saligan lamang ang mga opisyal nga verifikado nga impormasyon. Gipahinumduman usab ang publiko nga dili magpakatapa og opisyal nga report, litrato o video nga mahimong bakahatag og dugang kabalaka samtang nagpadayon ang gabaong imbestigasyon. 15 minutos man makalabay ang nasutsos kabuntagon mga higala, no? Grabe ka makalilisang mga higala nga hitabo karon ning panahon na. Kay tiaw buna mga kaigsuunan, no? Mura ba mga higala bag suntok sa buwan, mga higalang makiunahuna tangang anong nahitabo ng mga inani mga klase sa insidente, which is ang responsable, mga higala, o sa pagyud ka minor age, no, o sa ka batanon, mga higalang estudyante, no? Ang wa na, mga higalay kahadlok o guway kaluoy, mga higala, nga muhimo aning gambaog krimen, mga igsoon. Well, usag yun, mga higala, sa nakita mga kaigsoonan nato ani karon, no, nga usas pinakataas, mga higala, sa rason, mga higala, nga nganong naingon ani, no, ang gabayin siya sa mga bata karon, mga higala, is because mga kaigsoonan aning pagsulbong sa teknolohiya, mga higala, which is mga kaigsoonan nga maglambigit aning baga online games, mga higala, nga di gyud na maayo, mga igsoon ba, no? May man to sa unang mga gaming-gaming na to sa mga raan pa, bro. Kato mga Super Mario, brick game, kaya muragwa kita eh. Di ta ma-influensyahan ato, mga higala, no? Sa anig baga na utang binuhatan. But karon, mga higala, grabe na, no? Ay grabe ka high-tech na karon panahon na. Niya, muna mahinun, mga igsoon ay magtudlo, no? Mga bata, mga higala, paghimo, di maayo. No, tungod di mga higala sa pagsulbong nagmayo social media, mga igsoon. Now, usas gikabalak-an, mga igsoon, na to karo kining social media. Dili lang ani mga hitabua, mga higala, kundi ang, no, kanang ang maimpluensyahan ang bata, mga higala, no, sa mga dili maayong binuhatan. Usa man nga mga dili maayong binuhatan atong gisgutan, mga higala, gawas aning paghimo aning mga krimen. O kana ro mag-TikTok-TikTok, mga igsoon. Nga mura nagsikarya, mura nagskordapya, mga higala, mga bata, mura nagsariat, mga kaigsuunan, no, nga halos, mga higala, wa na sulob sinina, mga higala, dias TikTok. So, at the very young age, mga higala, ang bata ato na na-influensyahan, mga kaigsuunan, sa dili maayo, mga higala, pamatasan. Okay. Kita mga Pilipino, mga higala, at itong unang panahon, matuto kita, mga higala, way back 1990s, matuto kita, mga higala, dinhas mga tunghaan. Kalabot aning mga Maria Clara, bro. Mga kaniadto ba nga kinahanglan aron mahimo ta, mga higalang respetuhon ta as usa ka babay, mga higala, kinahanglan nga magsulob gyud tag mga sapot nga kanala ang marespetuhan sa ta, mga higala, di kay uban nga mura magnagnihit ng panapton sila, ha, ha? Kay wa naman, mga higala, ay halos gitap-taps ilang dughan, silang bukubukog, ilang pusod, mga igsoon. No, muna yung nagkikabalakan na ito, mga higala, unya mag-live dyan sa Facebook, TikTok, mga higala, aron ipanghambog, mga higala, dihas kadaghanan, ngayon ana siya. Puro ang uban, which is makagain o views, mga higala. Nga mo sila yung gigamit, mga kigsuunan, nga aron mahimo silang popular o maka-earn po sila, mga higala. No, so, ang kwanan ni mga kigsuunan sa pagkakaroon, kaya nahimo rin ba rin isyo, bro, no? Kalabot ato ni Secretary Claire Castro, mga higala. Labot siya ang mensahe, mga kigsunan, ito hitabuan. Tumbok sa mga kuan, mga higalas, mga magtutudo lagi, bro. Para na ako, ako ginto karon, gingon ni Secretary Castro, sakto man. Sakto yun, no? Iyang gingon, mga higala. No, ang nakadiferensya lang is murag na generalize niya, mga higala. Okay, doon na may mas daghan pa ba yung mga magtutudlo karon nga tarong, mga kigsunan. No, nga nung makaingon kong dili, tarong nga kanang uban nga mga magtutudlo nga bisag daa sa tunghaan, bisag gadyuti, mga higala, gagamit og cellphone. Kasigit tagkampanya, mga higala, sa tong kabatanunan, nga ilikay na to, mga higala, kini sa mga gadgets magkakaroon, which is ang mga ubang magtutudlo na hinoon, muna may nagpasiugda. Ha? Mura natang nagduwa-duwa ba, mga higsoon, no? So dapat utang ato pahugtan, mga higsoonan. Dili lang tungod aning krimen nga nahitabo, mga higala, ito sa Buanga o kato sa Tacloban, kundi sa ubang mga aspeto, mga higala, nga maka-influence ta sa mga bata o dili maayo, mga igsoon. Ang ato ang nasod sa pagkakaroon na problema, mga higala, kalabot sa early pregnancy sa mga batanon nga sayong nga mabdos, sayong nahimong inahan pero dili asawa, mga higala, which is nagdugang sa problema sa pamilya o sa nasod. No? Kinana ba? O sa may padulungan, mga higala, sa mga bata, mga kaigsuunan, nga naasayo kay mga higala, diha nag-igat-igat, na human mga kaigsuunan, na pamabdusan, pagkahuman, mga higala, way trabaho, o sa may resulta, siyang mga anak, mga kaigsuunan, nga sa very young age niya, mga higala, nahimo na siyang inahan. O posible nga siya naguba yang may kaugmaon o posible nga maguba ang may kaugmaon usab siyang anak. Ang nasod karon na problema mga higala aring gitawag na tug suicide mga incidents mga higala. No? Kaya nga to nasod mga higala is appeal or naabo na lukit mga higala. Nalakit mga higala sa top 10 mga higala nga mga daghan nga mga insidente or kaso sa suicide mga higala. Kining pagpakamatay mga kaisunan. Unya sa tibuok nasod nga Pilipinas mga higala, ang Cebu mo'y numero uno mga higala. Biyon sa may kahit mga kasagarang rason mga igsuon. No nga ang mga batan-on sa pagkakaroon, dili na kaagwantag problema. Dali nang dagkong problema mga higala musangpot mga kaigsunan sa pagkutlo sa kinabuhi is nausik mga higala in taon ang kinabuhi, no? Our life mga higala is a very precious gift mga higala, ha? Nga gihatag na tustong labong makagagahong muli siya pinakanindot nga gasa mga higala nga gihatag na to sa tuwang labang makagagahong nga gitagaan taghigayunan nga bubuhi kaning kalibutan na mga higala unya ato orang inanaon, no? So tungod mga kaigsuna na sa usas mga nakita na to mga higala is tungod mga kaigsuna sa rason aning pagkagumon sa mga gadgets mga higala. Like for example mga kabataan sa pagkakaroon na alagumon sa online games mga higala, wala na siya mga kaigsunay kananang face to face nga pagkigduwa siyang mga barkada mga amigo amiga. So dili niya ma-encounter mga kaigsunan or di niya ma-experience ang personal nga kasinatian mga higala kung mapilde or mudaog mga kaigsunan. Kaysa online games artificial mga higala. No, artificial ang imuhang gikaduwa mga kaigsunan computer, no? So lain ang dagan sa utok sa bata, di man pareha sa face to face mga higala. Duwa ta dihag patidlata, batulata mga higala. Unsa parang uban duwa bro nga mga ganana ang mga tradisyonal natong duwa. So personal nimo mga higala nga ma-experience, ma-encounter kung sa mga circumstances mga higala nga madawat nimong kapildihan. No, so ang mga bata mga higala kung naa magumon, naa nagtubo mga higala sa online games mga kaigsunan o sa kinabuhi sa artificial nga lifestyle mga higala diha sa social media mga kaigsunan, pas possible mga higala nga moabot siya sa hamtong niyang pangidaron weak mga higala. Ha, ang iyahang kasing-kasing o iyang panghuna-huna mga igsoon, which is maka-encounter siya sa tinud-anay problema sa kinabuhi mga higala, ha? Tinud-anay nga unsay nga ani pagsuway sa kinabuhi mga kaigsoonan ang posible mga higala nga musantop siyang huna-huna ang iyahang kawik mga kaigsoonan, which is muabot musangpot nga sa pagpakamatay mga igsoon. Daghan ang mga sirkumstansya mga higala karon nga naglimin mga kaigsoonan gumikan sa pagkagumon sa social media mga higala og sa gadgets mga igsoon. So I hope mga higala, no, kanini ang or hinauta, no, nga kinini ang atong tagaan og ganana ang singan ani kananang kaan ato mga higbag kanang kuan ato ang kaugalingon ba, no, nga mahimo tang responsable mga higala ang gini kanan responsable ta sa atong profesyon, responsable ta sa atong trabaho mga higala og di lang ta nakutob sa istorya lang mga igsoon. Okay mga higala. Arita 24 minutos man magalabay ang last 8 kabuntagon mga igsoon. Ito nang gisgutan mga higala kay very alarming na di na di na katiaw-tiawan mga higala kaduhan na nahitabo mga kaigsoonan unya ning higayon na pertingil ngiga kay ang suspect mga higala pag humanyag pamusil milayat mga higala og nagpakamatay mga igsoon. Nya nagtuo mo giano tong bata. Anak to mga higala og prominente nga tao dito sa ilang lugar. Anak og BOC, ha? Bureau of Customs sa Buanga mga higala. Head sa security mga kaigsoonan or sa customs police mga kaigsoon. Ngingig kayo. Ha? Anak og adunahan. Ay, Ateneo god. Sa may nagtungha ng Ateneo bro, dadahi pobre nag-eskwela ng Ateneo. Puros man mga dato mga higala. So muna, no, nga aron ato ning malikayan mga higala. Ato yung pahugtan ato ang kampanya mga kaigsoonan sa pagkigbatok sa gadgets mga higala. Unya ang atong activity sa school mas maayo nga ato isentro mga higala sa ato ang pagtulon-an sa mga relihiyoso nga mga kalihukan mga higala. Di kay maghimo tag activity project patiktoko na tong estudyante lisod pod kayo mga igsoon, no? So napalayo na to mga higala mga bata ngadto sa ato ang religious nga mga activities or kaning mga relihiyoso na to nga aktibidades sa tunghan. May 5 minutos man kalabay alas 8 kabuntagon ang kulay kasulti bato-bato sa langit ang tamaan. wag sanang mabukol. Awa dahil sa wag sanang magalit mga higala. Arita sa laing balita. Gubambari 4 mga higala ni Bandong Pugtan ang seguridad. Balita kini sa probinsya mga higala. Human matun pa sa laing laing na pong dugoon ng pagpamusil dito sa Sambuanga. O, di ato nakalabay adlaw. Gimando ni Cebu Provincial Governor Pamela Baricuatro ang kapulisan sa probinsya sa Sugbo nga pahugtan ang seguridad sa mga public o private schools sa tibuok Cebu. Gimanduan ni Baricuatro si PNP Provincial Director Police Colonel Abubakar Udang Bagilien Jr. o ang Tananga Chief of Police kung COP sa mga siyudad o lungsod sa tibuok Cebu nga dugangan ang presensya sa mga pulis sa mga eskwelahan. Kabahin ni sa One Police to School Deployment Scheme ay patuman hangtod sa city o municipal levels. Sumala sa gobernador, ang gamaong lakang gitumong aron mapugnan ang kaposibleng hulga o masiguro ang mas paspas nga pag-responde kung adunay insidente sulod sa palibot sa mga eskwelahan. Gibanduan usab ang kapulisan nga maghimo og regular security inspection sa mga campus o palig-unon ang koordinasyon tali sa law enforcement agencies o school authorities. Matod pa niya nga kinahanglan nga ang mga eskwelahan magpabiling luas nga lugar diin ang mga bata makat-on mutubo og makapagandoy alang sa ilahang maayong kaugmaon. Sa pikas bahin ang National Bureau of Investigation kung NBI 7 ni nag-auhag sa mga eskwelahan nga muapil sa libreng lecture og information drive sa ilang ahensya aron mapalabo ang kahibaw ug mapalig-on seguridad sa mga eskwelahan. Bisan pa sa libreng lecture sa NBI, wala pay pampublikong eskwelahan nga gikatahong midawat sa montanyag sa NBI 7 karon. Sa mga pribadong eskwelahan pa lamang ang mitubag sa ilang mga inisiyatiba. Mato di NBI 7 spokesperson na Agent Maria Contessa Lastimoso, nagpadala sila og gabaga sulat ngadto sa pipila ka mga pampublikong eskwelahan sa Cebu City. Lakip na ang Abiliana, Lahog, Zapatera, Guadalupe aron madapiton ang gapag-apil sa school information drive. Apan wala pa sila makadawat og tubag gikan sa mga eskwelahan. Padayon ang paningkamot sa NBI nga maapil ang mga tunghaan sa mga kalihukan na may kalabutan ang safety aware o awareness para malikay ang tanang sitwasyon nga maabot sama sa nahitabo sa mga nang labay nga school shootings mga igsoon. Nindot kay ning gitaniag mga higala sa NBI oh. Libre mga kaigsoonan, nga lecture mga kaigsoonan, information drive kung usao nato mga higala nga malikayan ang susamang hitabo no dito sa Tacloban ug Sambuanga mga higala. 28 minutos na nakalabas sa 8 sa kabuntagon mga igsoon. Arita mga higala sa mga balita karon ni Bro Alcer Dungog ta bro. Atong susihon ang balita ni Bro Alcer Dungog. Ari lang ka i-contact kang Islia. Kuan anak no. Ang Kuya I Alcer Dungog Facebook Live no. Murag friends man ni sila ni Islia Max Asindiente. No di akaron maghigala usab si Islia Max Asindiente gud mismo sa tuag kuan karon. Ha kanini ang studio no aras pagpadangat karon sa iha usab nga ba mga balita mga kaigsoonan. So mientras tanto nga gi-contact para to maghigala si Kuya I the Captain Moves Alcer Dungog alang siya mga bantya maghigala labi na gyud sa sitwasyon karon sa kining serbisyo sa pagpanuga mga higala si Bicodos no ato sa dingga mga kaigsoonan ipadagat ni mga higalang usa ka serbisyo mga higalang gitanyag sa SSS mga higala Social Security System Service on Wheels muabot sa tuburan. Gidasig ang tanangga mga miyembro sa Social Security System o SSS sa lungsod sa tuburan nga pahimuslan ang SSS Service on Wheels nga muabot sa lungsod karong Agosto 20 or karong adlaw aning adlawng Huwebes mga higala. Ang maong serbisyo maghimuon gikan sa alas 9 buntag hantod sa alas 3 sa hapon sa Municipal Covered Court dinhi sa tuang lungsod sa tuburan. Pinaagi sa SSS sa Service on Wheels ang mga miyembro o pensioner sa SSS makadawat og lain-laing serbisyo sama sa SSS Records Inquiry o Verification Assistance sa mga concern Annual Confirmation of Pensioners kung AKOP o gapag-isyo sa mga porma o uban pang online services nga gitanyag sa SSS. Gidasig ang mga tuburanon nga adunay mga transaksyon o pangutana kalabot sa ilahang ga SSS membership contribution, binipisyo o uban pang mga serbisyo nga muanto sa baoga lugar aron mapahimuslan ang oportunidad nga mas uga maserbisyuhan sila duol sa ilahang komunidad. Ang SSS services or service on wheels kabahin sa paningkamot sa SSS nga mapaduol ang mga serbisyo niini ngadto sa mga miyembro, pensioner ug uban pang mga benepisyaryo. Labi na kadtong adunay panginahanglan sa personal nga assistance busa mga tuburanon. Ayaw palampasa ang SSS Social Security System Service on Wheels karong Agosto 20 or kaning adlaw mga higala karon gikan sa alas 9 sa buntag hantod sa alas 3 sa hapon sa Municipal Covered Court ng atong lungsod sa tuburan. Arita mga kaigsuunan, alamang yun, mutubag, bro, Alcer Dungog, mga higala. Oh, so arita mga kaigsuunan, pagpadayon sa itong mga balita, arita ni Aislea Max Asindiente. Sa iyahang baga balita karon pag kaigsuunan, 31 minutos, uman nga makalabay ang alas 8 kabuntagod, mga kaigsuun. Arita sa ato ang mga greetings na bro, sa ato ang mga nakabiyo karon sa ato Facebook Live. Kanaghanan ito Facebook Live karon duha gini. Si Ma'am Amelita, good morning Sir Jeriel. Wa kuno siya yung wifi. Kergi kay Ma'am. Hi to my 12K active viewers sa ato Facebook Live. 12 kabuok, no? Alayog tag-refresh kuno ani bro. Basi na pa nilain nga mga kuandari. Padangat nga mga mensahe, no? Sa ato Facebook Live karon kung si Ma'am Amelita, regad, ang usah ko na bro. No? Duha man ni ka kuani nga ito ang Facebook Live. Ato risusihon mga higala. Samtama yung pagpaminog may buntag karon nga diha ni Kuya Kennedy mga higala, Kapitan Dexter Clarity or Cup Idol Dexter Clarity mga higala, no? Atong pagtimbaya ni Kapitan Idol Dexter Clarity diha karon sa barangay Kugon Tubulan Cebu og inini ang diha mga constituency, diha mga Kugonians ang nag-una mga higala diri nakapadangat siya hangga greetings mga higala, happy morning akong mga ka-idol niya diha kuno nga mga Kugonians, no? Ang iyong kapitan nga sa makanunayon naglantaw sa kayuhan ninyong mga Kugonians labi na gyud sa pagpadayon, no, sa iyang kalipay siyang pagserbisyo ninyong taga barangay Kugon. Binigis kabataan kay hapit ng Sabado, balik na usab ang higala matag adlaw Sabado ang gitawag bag higala o feeding program with heavy meal and nutritious food mga higala gikan ni Kapitan Idol Dexter Clarity. Ay pagpaminog may buntag usab karon diha di Captain Joe Di Gracia Aspi mga higala sa Joseph Aspi diha karon sa Barangay Caridad Tuburan Cebu kauban ni Ma'am Munina Balsa Mamagid Aspi karos Caridad the home of Aspi Lights and Sounds mga higala, the pride of Tuburan mga igsoon, no? Ang padayon mga higala usab pag-upgrade sila mga lights and sounds mga higala alang sa presentable og wahatagan sa igong katagbawan sa ilang serbisyo pinagi sa sound system o paglingaw sa bisan unsa mga higalang kalihukan or party mga higala. Aspi Lights and Sounds. Samtang mga higala diha karon may pagpaminaw ni Doc Idol Garner Verano diha karon sa Barangay 5 siya hangga veterinary clinic karon diha, no, ni Doc Idol amigo kini ni ang Garner Verano ni Ma'am Vicky Verano karon diha sa Barangay 5, no, may pagpaminaw siya mga kwarto diha, no, mga borders siya hangga dormitory karon diha sa Greenville Subdivision diha sa Barangay 8 di katagalong sa Stubran. Samta paghigala rita mga kaigsoonan sa duga mga balita sa kalambuan sa lungsod sa tumuran ipadangat paghigala di Aislea Max Asindiente karon mga kaigsoon sa atong i-check paghigala live gikan mismo mga higala diri sa FM studio sa Beach Radio mga higala ito makauban Aislea Max Asindiente, please come in.
1: Yes, may buntag Sir Joel sa atong mga suking tigpaminaw nga nagsunod sa kalambuan sa tuburan sa 98.1 FMBT Radio. Barangay Visitation, pagpalig-on sa kasayuran sa 911. Nagpahigayon og Barangay Visitation ang mga personnel sa Tuburan Municipal Police Station sa Barangay Hagboaya og Barangay Carmelo, Tuburan Cebu, isip kabahin sa ilang padayong paningkamot sa pagpalig-on sa relasyon tali sa kapulisan sa komunidad, ingon man sa pagpalambo sa kaluwasan og kaandam sa katawhan panahon sa emerhensya. atol sa maong kalihukan, nagbutang ang mga kapulisan o mga unified emergency hotline 911 stickers sa mga potensyal nga dapit sulod sa mga barangay aron mas dali kining makita o mahinumduman sa mga residente. Gipahinumduman usab ang mga residente sa kamahinungdanon sa paghibalo o gustong paggamit sa 911 emergency hotline alang sa

0: gipadayon sa tuboran MPS ang ilang paningkamot nga mapaduol ang serbisyo sa kapulisan ngadto sa komunidad ug masiguro nga ang tabang anaa lamang sa usa ka tawag. Busa sa panahon sa emerhensya, hinumdumi call 911. Alang sa kalambuan sa tuboran sa 98.1 FM BT Radio, kini sa Ezlia Max Asengenti reporting.
1: Daghan salamat di Ezlia Max Asengenti sa iyang gabaga balita karon. Yes kay bro. Sa BT Radio pareho ka sa tuang live karon no. Sido na mga mensahe po diha bro. Padangat karon sila hangga comments kay maiko pud kay tas mga nagsunod datos di UPS BT Radio. Kung maalinggatan inig humas kung program bang na mga magpadagat og message no. Ipo dato maghigala po din taon makuan muna nga ito ginitanaw ni nga ito mga gigamit karon nga platforms no. Alang sa ito ang na abgidi ayo. So pag-usap doon, nagkasalabat yan sila bak sa sinjente sa iyong gabagabalitas kalambuan sa lungsod sa tuburan habig sa kapulisan pagkaigsoon. Dibski dong greet kong pilis labangon nga naasa tuong kugon boss. Salamat kay ni Bodha boss ha. Shout out sa Gurusya ni John Dave Labangon nga naasa tuong kugon and James Reed manghigala. Meron palang James Reed ng tuburan. Kisa mo rin James Reed ng tuburan si John Dave. Yes, tuong kuno manghigala kugon. Okay, manghigala. Unang istorya ha, doon ay James Reed ng tuburan. Duhan nami. Si Jeriel Anderson ng tuburan. San? Saba. 38 minutos. Uman makalabay ang alas 8 sa kabuntagon, mga Ikson. Alita, pagkahigala sa ito ang gaduga, pagka-greetings mga kaigsunan, Ramiel. Good morning, boss. Nibalik na ang terminal sa may Pantalan. Salamat, boss. Yes, balik na boss no, na ato ang bus terminal no sa batong may Pantalan no sa Iyahayod nga kwan. Indo ta kayo kay ta no mapadali ang pagdunggos barko no unya diha kay aron klaro na kayo sa mga biyahidor gikan tus Islas Negros no. Islas Negros iligdungko nila dako kay naka-stampa ron diha no nga ang panganyod no sa to ang tuburan bus terminal mga higala. No? So presentable limpyo ug nindot ta mga higala mugaway. Hayahay mga higala no? Maing pagpaminog may buntag diha karo di Kuya Joon Galiardi mga higala o sa pulis mga gisaligan po diha to diha no? Itong LGU tuburan kalabot sa pagpatuman sa kapsay katunhay diha o niya sa tuang diha sa tuburan bus terminal o gingon man diha sa niya po sa tuang tuburan port mga higala. Okay mga kigsunan al arita sa tuang dugag bangga balita sa kalambuan sa lungsod sa tuburan to bro no derita sa to aga baga balita karon dinhis kalambuan diga to galungsod baga higala ay pagpaminog may buntag mga kigsunan diha karon di number 1 konsehal diha sa barangay 1 mga higala Dong Christian Ducante ang tinudanay nga nagserbisyo nagalagad nagpangga ninyong taga barangay 1 Dong Christian Ducante mga higala arita sa duga mga balita baga kigsunan. Tuburan Coffee naguna mga higala sa organic coffee industry sa Pilipinas. Nagpadayon ang gapag-uswag sa industriya sa organic agriculture sa Pilipinas. Diin nakita sa mga mag-uuma, konsumante o mga policy maker ang maluntarong pagpanguma isip oportunidad sa merkado o paagi sa pagpalig-on sa pagidabuhi at sa mga pag-uuma. Sa Sugbo, ang Tuburan Coffee nanguna sa maong kalihukan isip unang certified organic coffee brand sa nasod. Gigamit niini ang malungtarong pamaagi sa pagpanguma o agroforestry aron mapalambo ang produksyon sa kape samtang mapreserbar ang kahimsog sa yuta o kapalibot. Matod ni Jamaica Jamante, Chief Operating Officer sa Tuburan Coffee, dili lamang organic fertilizer ang ilang gigamit kundili nagpatuman usab sila sa agroforestry diin gitanom o gitamnan o mga kahoy sama sa punuan sa kahoy sanara o ang baga umahan aron mahimong landong ang mga punuan sa kape. Sumala pa ni Jamante dugay og nanginhanglan jud og pailob og dugang pasensya ang pagbalhin or pag-shift nga to sa organic farming tungod kay higpit ang soil testing og panahon nga gikinahanglan aron mawala ang mga nahabiling synthetic inputs sa yuta. Samtang gitanaw ni Marco Slaughter, director sa Strategy and

0: the International Affairs sa Natureland nga dako ang potensyal sa Pilipinas alang sa mas ligon nga organic agriculture movement o paghatag og dugang oportunidad o kagawasan sa mga lokal nga mga mag-uuma. Gilauman usab nga mas mapaligon ang industriya sa kape pinaagi sa Coffee Industry Development Office kung CIDO Department of Agriculture nga gitukod atong tuig 2026 aron tutukan ang mga programa pundo og estratehiya alang sa coffee industry. Ang unang CIDO office sa Visayas gitukod sa tuboran ni atong gapinalanggan lungsod nga nagsuporta sa libuan ka mga mag-uuma sa 34 ka mga barangay. 42 minutos man kalamay las utos kabutagon pagkakigsunan. Subay tag mga balita sa kalambuan sa lungsod sa tuboran sa pagkakaroon samtang atong ipasulop it bro. Kini mga public service nga kuan karon no. Arita sa ato baga public service mga higala usab no sa baga pahasubo sab nato mga igsuon no aduday gipadagat pag higala ato gabaga bitsahe dere pahasubo mga kaigsuonan no. Una mga higala no sa ato public service mga kaigsuonan ako usab nga ibalik pagpahibaw no? Nga kusuod nga higala ug ato ang silingan diya sa Barangay 2 diya sa Puruksudlon si Anhinga Dong Marion nga Abilyar nga italiwana ug anaa karon sa kiliran sa Kahitasa sa tuan na ba makagagahom sa itong Ginoo. Namatay siya sa edad nga 36 anyos iyang haya karon anaa mahimutang diha sa Sitio Sudlon Barangay 2 nga ato ga lungsod sa tuboran. Iya hangga lubong gikatakda karong kumaabot Sabado, adlaw Sabado. Alas 2 sa hapon. And ihang misa anha ipahigayon sa atong simbahan Katoliko diri sa Tagalung Sustuburan, Archdiocesan Shrine of Señor San Antonio de Padua. Samtang ato siya ihatod sa ihang katapusang kapahulayang dayon ngadto sa Municipal Cemetery nga namhimutang sa Taug, Barangay 2, Tuburan, Cebu. So kung gihangyo no ang tanang kaliwatan tanang mga nagbahal ug nagpangga ni Dong Marion Abilyar siyang mga kasilinganan di atong mga kasilinganan di atong paglitok sa pipila ka pong sa pag-ampo alang sa kalag sa namatay nga si Dong Marion Abilyar. So ako sila ipahibaw di at bang bahin pinagin sa Silay City sa tanang Abilyar family diha no. Dito magindi nagikan ang amahan ni Dong Marion Abilyar Junior man siya. Ang amahan Marion Abilyar Senior sa tukakanhi sundalo nga na destino din sa tuburan which is dihiri na kaila niya iyang mama bro munang diri na nga tao ni sila no, kining mga anak ni Marion Abilyar Senior sa namatay na usab to kay gumikan sa ambush no usab man to kasundao niya. Ibaw sa dato no sa tanang kaliwatan Abilyar family diha sa atbang bahin sa Silay City Das Negros Occidental nga ang iyang lubong ni Dong Marion karong maabot sa Sabado alas 2 sa hapon dinhi sa tuburan anak sa Municipal Cemetery sa Barangay 2. Samtang laing ga public service subo gapod bagahigala gipadangat ni Pretatski Gutwal good morning pre pasubo nga pahibaw sa kamatayon ni Tatay Rony Jure Tanhay nga tuwa karon sa Silay City, Negros Occidental. Mga kaigsuunan kaliwata ni Tay Rony Tanhay nga gusto musudong sa iyang haya, pwede ra mo sabay pag-adto karon kadlaw ni Ate Marilo Tanhay Intero ug ni Divina sa Port Tabuylan ug sa iyang galubong karong umaabot Agosto 23, 2026. Salamat sa pagbasa pre and God bless. Si minutos man magkalabay ang alas 8 sa kabuntagon mga higala. Harita mga kaigsunas, duga mga balita pag higala sa kalambuan, sunungsun sa tuburan o pag-isgot-isgot karon sa mga isyo mga higala. Kadian na lang ta mga kaigsunay, kadiyot na lang kayo, no? Kadini ang 14 minutos na lang gubikan sa kagipot ng atong oras mga higala sa pagkakaroon o sa kadaghan sa atong mga balita mga higala karon, no? Alita mga kaisunas, balitas kalambuas ng sustuburan DA7 Komunitor ang mga proyekto agrikultura sa Northern Cebu. Malampusong nahuman sa Department of Agriculture Region 7 ang ilang mid-year assessment pinaagi sa pagbisita o pagmonitor sa nagkadiyang proyektong pang-agrikultura sa amihanang gabahin sa Sugbo. Gipaguluhan ni DA Region 7 Regional Executive Director Angel C. Enriquez ang grupo sa pagbisita sa First Consolidated Cooperative along Tanyon Seaboards o FCCT sa Tuburan diin ilang gisusi ang gabaga produkto o processing facilities sa kakao. Lakip na ang gatablia o dark chocolate. Gimonitor usab sa grupo ang 9.98 kilometrong or kilometers farm to market road nga nagkonektar sa Barangay Caridad o Barangay Kansi sa Tuburan nga nagkantidad og kapin sa 353 milyones ka pesos. Gisusi usab sa DS7 ang gabang proyekto sa mais dito sa lungsod sa Dabuylan og Binilien. Lakip na ang 1 hectare yellow corn demo farm og ang corn processing facility sa Barangay Kaputatan Sur dito sa lungsod sa Binilien. Mipasalig si Director Enriquez nga padayon nga mo suporta ang DS7 sa mga mag-uuma pinaagi sa agricultural inputs technology or technical assistance og mga pagbansay aron mapalig-on ang produksyon sa mga mais og uban pang agricultural commodities sa Central Visayas. Subala ni DS7 o sa DS7 ang gamaong assessment kabahin sa ilahang paningkamot aron masiguro ang hapsay epektibo og maluntarong pagpatuman sa mga proyektong pang-agrikultura sa rehiyon. Arita paghigalas duga mga balita mga kaigsoonan sa kalambuan sa Lungsos Tuburan LGU Tuburan Season 15 Outreach Program Riches Barangay Bakyawan. Padayon ang Municipal Government of Tuburan sa pagdala sa nagkariyang serbisyo sa gobyerno ngadto sa mga barangay aron na mas mapaduol ug mas dali kining gabambot sa mga Tuburanon. Niyatong Agosto 18 nakalabayng adlaw-adlaw Martes gipahigayon na ang Community Outreach Program sa Barangay Bakyawan ubos sa pagpangulo ni Bior City Jabante diin na nakapahimos ang mga residente sa nagkadaiyang serbisyo ug tabang gikan sa lokal nga mga pangagamhanan. Lakip sa mga serbisyo nga gihatag bawang medical assistance veterinary services pagapod-apod sa pagatambal og bitabina libreng pagpanupi massage services og paghatag og pagkaon alang sa mga residente nga nanginahanglan tungong sa maong kalihukan nga mas mapaduol ang mga serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawhan labi na sa mga komunidad nga layo sa sentrong bahin sa tuag lungsod. Sigon usab sa Municipal Government of Tuburan nga pinaagi sa padayong pagdala sa serbisyo ngadto sa mga barangay mas masiguro nga ang gabatag Tuburanon adunay mas sayon og patas nga access sa mga programa og serbisyo sa lokal nga pangagamanan. Serbisyo nga mas duol, accessible og mas responsive alang sa matag Tuburanon. Mao kato baga kay suunan no ang atuang balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Samtang laing balita sa kalambuan di kato galungsod. Call for proposals sa kasaba processing og marketing and precise gipaila sa LGU Tuburan. Gipahibaw sa atuang LGU Tuburan o sa atong munisipyo ang opisyal nga pag-abli sa call for proposals alang sa PRDP scale up kasaba processing and marketing and enterprise sub project nga nagtumong sa pagpalambo o pagpadako sa industriya sa kamuting kahoy o kasaba ding ato agalungsod. Gidapit ang mga kwalipikadong farmers ingon man mga fisher folk operatives and associations or ingon man ang FCAs o FCA clusters sa ingon man ang mga private agribusiness entities sa or ingon man mga PAAs nga mahimong kauban sa mga proyekto aron mapaligon ang lokal nga sektor sa agrikultura ilabi na ang proseso o pagpamaligya sa kasaba o kamuting kahoy. Ang mga interesado kinahanglan magsumite sa ilahang letter of intent kung LOI o business model kasabas or kasaba paghigala o kamuting kahoy. Lakip na ang gikinahanglang legal, financial o organizational nga dokumento o enabling instruments. Ang letter of intent kinahanglang ipadangat ngadto kang Mayor City Jamante or Christian Daniel City Jamante sa atoag munisipyo. Pinagi kang Ma'am Jasmine Sumbilon, head sa Municipal Project Management and Implementation Unit. Ang deadline sa pagsumite sa mga proposal mao ang duha ka semana Umas pagpublikar sa Baongga Call for Proposals. Dugay-dugay rin mga gala, no? Agi padasig usab ang mga interesadong susihon ang kompletong eligibility requirements. Lakip ang kinahanglanon sa CDA, SEC o duly registration. Financial thresholds. O gingon man ang RSBSA profile. Pinagi niini nga programa gilauman ang mapalambo ang produksyon, pagproseso o pagpamaligya sa kasaba o kamuting kahoy nga ingon man o pagpalambo usab sa panginabuhian sa mga mag-uuma uban pang uguban pa mga stakeholders sa agrikultura din ato aga lungsod sa Tuburan. 51 minutos man kalabay ang alas 8 sa kabuntagol pag-iigsoon. Now arita pag-higala ato ning gahinan mga kigsunas pag-isgot-hisgot usab karon. Doon ay magadaglimin karon ga isyo mga higala. Nabasahan ni social media ni Facebook mga kigsunan. Okay. Kalabot mga higala ani karong naglimin mga higala mga isyos, politikas, probinsya, Sugbo. Doon ay mga higala ay nabasahan na ito ni social media. Doon ay upat ka mga politiko ang ingon matod pa mga higala ang prospective tandem ni Gob Pambarikwato sa 2028 eleksyon. So ato lang po ng hisgutan mga higala kay alam po mga kigsunas mga nagpaminaw karon nga magsubay social media. No, nga nagpaminaw karon mga higala sa tagsatag sa Kamunitor Radio Lumbinex Kabukiran, hili laslong sustuburan kundi lukop mga higala sa mabot ito lano kapag Sibya, particularmente sa probinsya sa Sugbo mga igsoon. Kung kinsa mga higala kuno karon ang mahimong kinini ang potensyal nga tandem mga higala. Mahimong busy gobernador sa gubernatorial race ni kuan mga higala or gubernatorial position mga kaigsuna o siyang pag lansar mga higala ni Gob Pambarikwato. Ni Gob Pambarikwato mga higala gikataho to nga sa gihapon nagpadayon sa PDP laban nga partido. O niya karon atod pa mga higala pangutana kinsa ko no ang posible mga higala mahimong busy gobernador. Doon ay upat matod pa ako nabasahan pag higalang naglimin din mga isyo sa social media. Atod pa, doon ay upat ka mga politiko ang giingong gikonsiderar isip posibleng makauban ni Gobernador Pambarikwato mga higala sumaabot sa tuig 2028 national ug local elections mga isyo. Ini, osa lang ni mga higala kapanahom no, nga hain ani nila mga higala. Kung ikaw Tuburanon, kung ikaw Sugbuanon, basi sa imuhang kogalingong kuan kinsakay ang ayan mga higala. Sumala pa sa impormasyon nga itong nakuha sa usaka FB post mga higala, doon ay upat ka mga kanhi o kasamtangang opisyal sa gobyerno ang giingong naa sa listahan mga higala sa mga posibleng tandem ni Gobernador Pambarikwato. Onas listahan, number one of the list mga kiksunan, honorable or ato ang kanhi Gobernador sa Provincia Sugbo Hilario Junjun Davide, anak ni kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr. O sa siya kaabogado o kanhi gobernador sa probinsya Sugbo o vice gobernador ng ato ang probinsya sa milabay nga pinilian na pildi o sabdisya sa pagkakongresista sa ikaduhang distrito Bato kang Edsel Galios mga higala. Now, number 2 o nagsunod sa listahan pagkakiksunan, ikaduha mao ang ato ang kanhi mayor Aljon Jamante mga higala. O sa ka-broker negosyante o kanhi mayor sa lungsod sa Tuburan. Giingong usa siya sa magagitanaw isip posibleng busy gobernador ni Barikwato. Mag-uuma, kanhi mag-uuma o karon padayon nga mihimong, nahimong inspirasyon o misuporta sa ato ang mga mag-uuma, mga higala. Dili lang sa Tuburan, kundi sa kinatibukan, mga higala. Nga nasod, mga igsoon. Okay, daghan mga higala tanggi suportaan mga higala mga nagkadiya mga LGUs. Lukop mga higala nasod sa tuang Pilipinhong nasod mga higala. Different LGUs nga bumisita diri mga higala sa lungsod for kinini ang mga higalang visitation for kinini ang singanan eh, benchmarking. Pagpangutana, pagtanaw, pagsuon o giunsa na ito mga higala, pagpalambo ato mga ang atong agrikultura. Kay lagi, usa ka enthusiast mga higala, farming enthusiast mga higala, ang ato ang kanhi Mayor Aljon Jamante mga kaigsuonan. O karon nakafocus mga higala sa organic agriculture kay dunay panglantaw mga kaigsuonan. No, sa Ikaayo mga kaigsuunan natong mga sugbuanon. Labi na gyud bang higala sa kahimsog sa tuang panlawas kung diin sa pagkakaroon mga higala nga na problema ta karoon mga higala aning very high toxic nga mga kinini ang mga higalang food intake na itong mga igsoon, gumikan mga higala sa nagkagrabe nga paggamit aning synthetic fertilizers o mga pesticides mga higala or insecticides mga igsoon. Halos tanan chemical-based mga kaigsoonan ang gitira di hastanong, nagtuotang utanon ng himsog sa panlawas, pero da ito, delikado mga higala peligroso. Muna'y usas sa advokasya karon ni kinini ang former mayor Aljon Diamante. Ini as ikaduhang listahan mga higala posibleng mahimong tandem ni Gob Pambari 4 sa 2028 election sa advokasya niya nga ang pagpalapad sa organic fertilizer mga higala or organic farming mga igsoon. Pagbalik sa kaniadto mga higala kay duna siya pagpanlantaw natong mga sugbuanon. Duna siya maayong damgo. Duna siya maayong gusto niyang kabuton mga higala alang sa kayuhan natong mga sugbuanon dili la sa pagkakaron kundi ngadto sa atong umabot atong henerasyon. Atong future generations mga higala kay ato mapasagdaan kini mga nahitabo karon mga higala. At the very young age nahimo mga higalang ang uban nahimong tag-a sa kag high blood pressure nahimong diabetic ang uban gi kuana mga higala sa ngan anay gi nahimong gi dialysis ng uban sa linghod nga pangidaron. It's because mga higala tungod sa problema nato nga padayong paggamit nato aning chemical or synthetic based nga mga fertilizers mga higala. Muna nga dunay pagpanlantaw man doon na may kabalaka o kahangawa si former Mayor Aljon Diamante na itong mga sugbuanon o na itong mga Pilipino. Muna nga, kita. Ngayon nag-una mga higalang nahimong modelo sa sugbo mga higala aning organic farming mga kaigsoonan. O gani itong gikabalita, gani ha? Nga nag-una mga higala ta sa organic farming mga higala. Labi nang gistuburan coffee kay grabe ka kuti mga higala og taas kayo nga proseso ni ini mga kaigsoonan og hingpit na karon mga higala nga giila ang tuburan coffee mga kaigsoonan nga usa ka organic mga higala product mga kaigsoonan sa organiko natural mga higala natong produkto no sa kape mga kaigsoonan. So dunay ikatulo mga higala matod pa nga nas listahan kay upat ni sila si Willie Caminero mga kaigsoonan usa ka mag-uuma sab ni siya og negosyante og kanhi mayor sa Argao nagsilbi usab isip kongresista sa iyang panahon apan sa tuig 2022 nga pinili ay napildi siya sa pagkamayor batok kang Alan si Saldo dito sa Argao samtang ang ikaupat maos Balchong nga gihulagway usab nga usa ka ilado og limpyo nga leader sa Naga giingong matod pa maghigala giingong naghatag siya og serbisyo og nag-atiman sa mga panginahanglanon sa iyahang dakbayan. Wala usab siya mapildi sa piniliay sa posisyon sa iyahang gihuptan. Giingong usab siya ka mga prospect ni Barri 4 alang sa pagkabisi gobernador o pagkakurgisista sa unang distrito. Apan hangtod karon, wala pa'y opisyal nga kumpirmasyon gikan kang gubang Barri 4 bahin sa maong ngalan o kinsa gyud ang iyang pilion na mahimong running mate sa umaabot ng eleksyon. Kung ikaw ang papilion, kinsa ka sa upat ang labing makatabang kang gobernador Pambri 4 aron makadaog siya sa iyang ikaduhang termino. O dili lang makadaog siya ang ikaduhang termino sa 2028 kundi kung tagaag kahigayunan mudaog tang mga sugbuano na usabang higala sa tinud-anay nga kalambuan sa atong probinsya. Kay magsige ra batag hisgot anang karsada mga higalas national roads. Sige ra batag post Facebook anang mga karsadas national highways. B. Suwayan kuno nato. Kung ikaw tuburano, suwayon kuno nato tuboy ato ang kanhi mayor. Ha? Atong kanhi mayor suwayan kuno tug tuboy mga higala. Aron makita nato kay si former mayor Aljon Diamante moy rason nga atong gipakutayan mga higala og kadalanan ang tumoy sa kabungturan ning ato ang lungsod sa tuburan mga higala og gani ato nanggi vlogger ato mga higala kay na-vlog na gito siya mga igsoon atong gipost social media ha so i-review ninyo kung unsa kalapad mga higala ang nahimo ni former mayor Aljon Diamante mga kaigsoonan ato di hisgutan ugma kay medyo taas ning hisgutanan mga higala at ngayon yung pag-isgot-isgot ini. O unsa ang mga nakita nato mga higalang potentialities nga dakong ikatabang mihigala sa loko probinsya mihigala ni kanhi Mayor Aljon Jamante mihigala. So kini usala ni mga isyo nga nakita nato mihigala social media nga naglimin sa pagkakaron. Ako lang gi kuan ninyo, no? Gi breakdown ninyo mga higala or ato ning tiwasol pag breakdown mga higala ang tanan nga mga potentialities. Unsay mga nahimo, unsay mga naabot sa tuburan sa pagkakaroon mga higala since sa pangagamhanan ni former Mayor Aljon Jamante mga higala 2010 mga higala. Karsadas, kabukiran mga higala, sustainable outreach program that only in this municipality mga higala nga mi-sustain every Tuesday mga igsoon. Oh, so kung maghisgot agway kapildihan ng mga kandidato, sama aning ni Adri po mga higala ang ilang gihatag sa listahan nga si kanhi Mayor Balchong Snaga. Si former Mayor Aljon Jamante, wa po di kapildihan mga higala. Since 2010, tulo niya ka mga paglansar o sa 2022 o 2000, ah, diba? Nahimong unopposed. First time in the history mga higala, way kontra mga kigsunan ang mayor, bisimayor o tanang mga konsehal sa lungsod sa Tuburan. No? So, first time in the history and kaduha mahigayon nga pinili ay nga way kontra ang mayor sa lungsod sa Tuburan. Kini og uban pa mga higala may atong mga iskutanan. The peace and order sa atong lungsod mga higala, kung unsa mga kigsunan ang kaniadto ang Tuburan kung maghisgot tagkagubot o kahitak sa drogas o krimen mga igsoon. But karon mga higala, in this administration, mga kaigsunan, one of the safest place in Region 7, mga kaigsunan, is Tuburan, Cebu, mga kaigsunan. Dos minutos nang nilapas, mga higalas, alas toibis kabuntagon, ato na yung tiwason, naghisgot, ugma, puhon, samantak nagsamang istasyon. 98.1 FM BT Radio, Sigapon, kini yung pubring igsoon, pubring silingan. Apan, adunahan sa respeto, pagmahal, si Sigingon, Jirila, si Diente, manamilit na sa kugmingon, yan yung adlaw. Nga, Huwebes, kabuntagon, magbabunguhag, magbalipayon, dagas sa labas, magpaminaw, o may buntag, pag-usap.
1: Juriel Asuniente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service in Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101.1 BT Radio.
1: PX500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit o dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyo ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka effective. O ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
1: PX500. Tadayloy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Nagini may butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok Lichon Belly og Giyempo. Tadaylo isa Lichon Manok Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois Lichon Manok Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
4: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisag kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanaman mong nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kaayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
5: Product of RSV Trading. Mapalit sa yung suking butik.
6: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
7: Fiber Connect IT Solutions.
6: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Musa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
8: 0943-248-2389.
9: Said Celebrity Beauty Show.
10: Said Celebrity Beauty Show.
11: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
12: Unang gamit na ko, Ma'am. Nakita gid ang mga alikat na sa akong banin, Ma'am, no? Kanang humo kayo.
11: Dili hapdos.
12: Dili man, Ma'am. O kira ka ay good, Ma'am.
11: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
12: Wala po, Ma'am. Ganahan kayo sa sabon.
11: Ganahan kayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
13: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
14: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds, and the executive executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Buran, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
8: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
10: Lami aoy.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceta Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo. Tara na!
4: Ang aos adunay talagsaong gahom aron magpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
5: Send panyawan capsule with garlic.
4: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
6: Uy, Kuya Atan, nausa mo ning atong amigo nga masulupon magkayog naong?
7: Bitaw, no? Atong pagutanon. Kuya Alter, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
8: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
6: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Ay Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
7: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefi Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
6: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
9: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
10: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang himutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
11: Nagapalagdurum pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga uha.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compact.
11: Nga nagkapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
13: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brands sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16635-495.
14: Marja Auto Parts Trading.
13: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
14: Marja Auto Parts Trading.
13: Marja Auto Parts Trading.
15: Marami na ang believe sa Lactopapig.
16: Sa Lactopapig.
17: Lactopapig.
18: Lactopapi
15: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
19: Bring health into your home.
20: BT Radio 98.1 FM.
21: 98.1 FM.
22: Sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
23: Sa una to, Inday. Lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
22: ginagamit, kuya?
1: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, niya 15-in-1.
22: Ha? Isa din na aana, kuya?
1: Ang Lolo Masyong Coffee, kaya para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
22: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya? Pwede ko, ana?
1: Pwede kayo, Inday. Kaya ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
22: Hala, kanindot gana na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
1: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
22: Ah, mao ba, kuya? Sige, atun ako.
1: Ha? Asa naman ka?
22: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
1: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
21: This is the Morning Drive.
16: The Morning Drive.
21: BT 91.1.

0: 93.1 BT Radio
1: Vitron Subuk na.
2: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron Drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo. Dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron Drop, palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
1: Vitron Subuk na.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ugang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Ugang alang usam sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle, o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Taspang imo blood sugar. Ato na kay diabetes. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, nga kapo mo po sa Coco, Visine, controls blood sugar, o polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
7: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Seth Living Testimonies. Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
4: Ako, Borima ko, anak. Ang Kaling Panyawad Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong lipid.
3: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing. Ang Seth Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
4: Pag-inom lang ko aning Panyawad, okay. Pagpabipin ako, oy, 120 Borima, anak, oy. Ang produce ko sa sigurado, sigurado, ginakong tayo. Ati mo bibig, magbaba na iya. 9 Milano, 64 ang ako medal. Son 12, bago nilang elegant city.
3: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng mulaban sa kalawasan.
1: Moving to families. This is the Morning Drive.
5: The Morning Drive. BT

0: 88.1 BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
4: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 og kamay TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Kanunay natong madunggan ang pulong astigmatism. Mm. Unsa man ang pasabot ani? Kini ba makabuta?
5: Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema.
4: Correct.
5: Sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata sa mas katarata, glaucoma, mga pareho nga sakit nga makabuta, Sir
4: makabuta,
5: GP.
4: Makabuta jud.
5: Pero ang astigmatism usa ka klase sa refractive error.
4: Mm-hmm.
5: Dili ni makabuta apan mamahimo ni siya ang hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan.
4: Correct.
5: Inana ka importante nga moinom gyud kag DTX 500 ug mighty si Sir GP.
4: Mm-hmm.
5: Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni og wala kini nang inahanglan og koreksyon. Ang mga sintomas sa astigmatism mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo og lisod makakita magabii. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tisyo palibot sa imong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga do na kay astigmatism.
4: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaog TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
5: Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP.
4: Correct.
5: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
1: DTX 500.
6: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya akong gangas kayo yung BP na ayo sa DTX 500.
7: Duha ka kapsul buntag sa gabi.
6: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
5: Attention yod sa mga office workers.
4: Oh, mga office workers.
5: Siyempre, tibok adlaw, sige ra og atubang computer, Sir GP. Kinahanglan gamit yod og mga anti-radiation glasses. Og ang mga mahiligon niya mubukas sa ilang mga cellphone. Sige ra atubang sa ilang cellphone, Sir GP. Kinahanglan kompleto yod og antioxidant.
4: Correct.
5: Dako yod ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Monang inom yod mo matag adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata.
4: Correct, Dr. Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20-40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV og makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
5: Kana kung himsog ang cornea.
4: Kana.
5: Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini.
4: Gusto.
5: Kinahanglan jud, Sir GP, sa imong mata ang kompletong proteksyon. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga muprotekta, Sir GP, sa mata batok sa radiation.
4: Correct.
5: Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani, Sir GP, apil na ang mas delikado nga katarak, glaucoma og diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 og ang Mighty C.
4: Yes,
5: hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diprensya sa mata. Ulahi na ang tanan kung mahibaw-an, Sir GP.
4: Gusto.
5: Paspas kaayo ang progression. Mao nang sa unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir GP, ipakonsulta jud ayon sa espesyalista.
4: Oh.
5: Pero mas nindot og mas maayo jud nga mag-inom nakadaan og DTX 500 og Mighty C. So wala pa ka mabuta, so wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir GP,
4: yes,
5: ha?
4: Dr. Ramil.
5: Kung ga-inom ka DTX 500 og Mighty C, dili lamang kay mata ra ang maproteksyonan. Daghan pa ubang mga health benefits nga dala ni ini. Dili ka ma-high-blood.
4: Wow.
5: Dili ka dali matigulang. Ang imong mga internal organs, bata pa. Dili dali magubay mo atay. Og ang imong kidney, malikayan ang stroke, heart failure, og ilabi na sa tanan, dili ka mag-diabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw nag-inom og DTX 500 og Mighty C.
4: Duwa na tayo panahon, Dr. Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug kininausab si Dok Ramil oy, lawas ampingan.
4: Ayaw og abusuhan.
1: DTX 500.
0: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
1: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 88.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang kasing ngalan na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching, munching imo angga. Mamunching, ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa muon nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi ako nakapuyon, dahi ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mo lawas, dahi ma'am?
3: Okay na.
2: Oh, sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Monching?
3: Monching.
4: Taday loy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo. Naginibay butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Kadayo isa Lichon Manok Lichon Belly og Liempo. Kadayo isa Lichon Manok Lichon Belly og Liempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois Lichon Manok Lichon Belly og Liempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings? I got you! Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rin na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is the Morning Drive.
10: Morning Drive.
11: The Morning Drive.
12: BT 98.1.
13: Every day.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Kinsan tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo, niya, kiyang siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yung koto-koto, kursi kabuyon, ako nga sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, siya lah, minuto ka kung kwan yung kaplaso, salamat yung kong dako, kaning herbal oil, ay, matay, positibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na! Bring health into
4: your home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
5: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
6: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
4: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
7: Bring health into your home.
3: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o maminsahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
8: Marja Auto Parts Trading. Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
9: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
8: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
9: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
8: Malunggay, paligon sa imong immune system.
9: Tubo, natural energy booster.
8: Ginger, panguntra sa inflammation.
9: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
8: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
9: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
8: Lives for life.
10: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: This is the Morning Drive.
12: The Morning Drive.
13: BT 93.

0: up, roll up.
1: 98.1 BT Radio.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga diksyonan, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof, ugangatan insurance services, babahibong magkuntag pinaag sa cellphone number 0908 1452 6550, ugaalang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Vitron, subok na.
6: Jose, Marcy, Willard, taga Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup ya. Dayon ginapainom nako siya ya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon sukad ato ya kay dili man gud siya motulog mga gabi ya. Dayon dili sad gay mukaon. Akong gisulay na inyong Vitron syrup dayon. Karon yan, uyon naman kay maayo naman sila mga tulog, maayo naman.
5: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron,
7: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
8: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal

0: carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon. This is the Morning Drive.
1: The Morning Drive.

0: BTE Radio.
1: Okay, mayong adlaw mga langga. Welcome na usab sa itong programang Health is Wealth. Kauban niyo karon si Mama Rusty and of course with Mommy Pucci.
2: All the bells mga langga. This is again yours truly, Mommy Pucci.
1: Okay, Mommy Pucci, mayong adlaw ni mo diha.
2: Mayong adlaw sad Mama Rust.
1: Okay, itong hisgutan karon Mommy Pucci ang kining gitawag na tug constipation. Karon bitong maglisod og bawas.
2: Yes.
1: Og sa Bisaya pa maglisod og libang. Okay, pasintabi sa mga nangaon niya. Matod pa sa survey, Mami Pucci, nga sa lima katao, adunay usa diha nga dili katarong og bawas. Okay? And then, lisod kayo ng dili katarong og bawas, Mami Pucci, kay sa putunta,
2: yes,
1: maglabad ang atong ulo,
2: tinoon,
1: daghan kagbatsyagon sa imong lawas, unya matod pa sa mga eksperto, nga kung dili katarong og bawas, diay Mami Pucci, daghang mga balatian ang takboy sa imong heart. Okay? So, karon Mami Pucci, atong pagahisgutan, kung unsa gyud ang hinungdan nganong naay mga tao nga maglisod og bawas.
2: Yes. Ang
1: okay?
2: Usa gyud no, daghan ni siya actually mamaras ang reason nganong maglisod og bawas ang usa ka tao. Pero karon ato alang sa ning hisgutan ang kaning tulo ka reason nganong maglisod og bawas ang usa ka tao. Una gyud mamaras ang kanang gamay ra nga tubig ang imong imnon.
1: Kanang namagoy mga tao may putsi nga murag dili kay hilig mo inom og tubig.
2: Yes.
1: Pag humagkaon, dili kay mo inom og tubig, unya soft drinks pag yod.
2: Kanang.
1: Soft drinks pag yod ang ipuli sa tubig.
2: Yes. Tapos ang ikaduha mamaras kaning kanang kanang itong imurang limut-limutan.
1: Oo, naay mga tao nga ingon ana nga unya na lang oy. Napako busy pa ko.
2: Yes.
1: Kaya pa bitaw?
2: Kana.
1: Na yung mga yunana, which is mo day hinungdan Mami Pucci nga mag-constipate na noon ka nga maglisod na hinoon ka og bawas.
2: Oh.
1: Okay, nga naman, gimo mang gilimot-limutan, labi nag-busy ka sa trabaho.
2: Tinood. Tapos ang ikatulo mamaras, ang kanang magkaon ka og pagkaon nga walay sakto bitaw nga amount o kanang
1: ginataw
2: na to fiber.
1: Correct. Ang kanang ang mga daghan mo mga pagkaon karon Mami Pucci nga kulang og fiber or gamay ribe to ang fiber sama ng pansit.
2: Oh.
1: O kanang mga spaghetti.
2: Oh, processed foods mamaras.
1: Oh, mga yunana. Kana sila mo na hinungdan nga amo na siya mga pagkaon nga dili walay tag dili bitaw tagas ang fiber.
2: Yes.
1: Kaya nga naman ang

0: prutas mahal man gud.
1: Oo.
0: Gulay kaya nimo from prutas mahal. Unya usay pod tamara na magluto.
1: Yes.
0: Tamara na magluto, tamara na mag kining magluto og kini ang utan. Largo na lagpalit anang mga instant.
1: Yes.
0: Nga mga pagkaon nga mo'y hinungdan nga maglisod kag bawas. Okay? Mami Putsi, unsa may posible nga mamahimong batsyago nimo or posibleng mahimo nimong sakit kun dili ka katarong og bawas.
1: Una gyud mamaras no kung constipated ang usa ka tawo, ang iyaha dyan nga kanang hugaw nga ibawas, gahit yun siya.
0: O, oh, gahit.
1: Oo. Oh, oh. Tapos, ang ikaduha mamaras, kaning ginatawag na itong hemorrhoids.
0: Or almoranas.
1: Almoranas.
0: O, matud pa Mami Putsi, na kung kana bitong constipated ka or maglisod kag bawas, imo magunang pugson.
1: Yes.
0: Pugson ni mog utong.
1: Oh.
0: Pagpugos ni mog utong, pasintabi sa mga nangaon ha. Pagpugos ni mog utong, posible nga magkaalmuranas di ay ka Mami Putsi.
1: Yes.
0: Kun imong pugson, kay siyempre mapugos man to.
1: Oh. Oo. Ang kana ato ang recto mamaras kana bitong agianan no sa hugaw na to. Kay nana siya lining dira nga kung pugso na nimo pagawas ang kanang gahi nimo nga hugaw eh kuan posible nga matir na siya or magisi ang katong lining.
0: Mo na
1: ma-infected siya.
0: Mo na hinungdan nga magka almuranas
1: yes.
0: ka. O kuyaw dai kay Mami Putsi no kung imong pugson. O kay namo ko uban pugson kay dugay-dugay na nga wala nakabawas.
1: Oh.
0: Okay, ang sunod Mami Putsi,
1: ang kaning ginatawag na to mamaras nga rectal prolapse.
0: Unsa man ang rectal prolapse?
1: Ang kaning rectal prolapse mamaras mo ni siya ang katong bitong rectum nimo nga ninggawas na jud siya.
0: Ang hinungdan gyapon ana posible nga kanang
1: ang pressure gyapon
0: pag utong gyapon nimo. So unsa may kalainan sa hemorrhoid kung kini ang rectal prolapse?
1: Ang hemorrhoids mamaras maulian ra siya bisag walay surgery. Pero ang rectal prolapse mamaras gi-require gyud siya nga
0: operahan.
1: Operahan.
0: Ah, okay, ang almuranas madala ra siyag tambal
1: yes.
0: pero ang rectal prolapse kinahanglan gi siyang operahan.
1: Yes, kay kato naman na siyang intestine mo mamaras nga ning gawas na gid siya.
0: Tungod sa napugos ni mong utong kay ano man kulang kag fiber.
1: Yes.
0: Okay, and then naapo ko'y nabasahan base po sa akong research Mami Putsi nga kung constipated pud ka, but pasabot, hugaw ang imuhang kolon.
1: Yes.
0: Hugaw ang imong tinae. So, imagine na mo Mami Putsi, kung ang imong basurahan sa balay, dili ni mo iyabo, sulod sa pila kaadlaw, mamahogin na siya.
1: Yes.
0: Same po na ang sulod sa itong lawas. Dapat mapagawas yun na to. Kaya nga naman, para dili ta mahilo, dili ta mapoison, or malikay ta sa mga posible nga mga sakit na mutakboy kung dili ta katarong pagbawas Mami Putsi.
1: Yes.
0: Okay, pero good news kayo Mami Putsi. Kaya hinungdan man good nga maglisod ka og bawas kung kulang ka og fiber. Pero
1: yes.
0: ang nakanindot ang atong original Hagunoy capsule, grabe kataas sa fiber nga naa ni Mami Putsi.
1: Yes.
0: Okay?
1: Tinuod jud mamaras no kay ato ang original Hagunoy capsule mamaras na ni siya 6 ka ingredients, mo ni siya ang ampalaya leaves, malunggay, serpentina, tupo, ginger og
0: Hagunoy.
1: Hagunoy. At tapos kari pa lang daan sa ginger mamaras no napud ko nabasa atong article nga kung magtake ka og ginger before ka mukaon mamaras, iyaha na siyang i-activate dito, i-stimulate na dito ang imuhang digestive enzyme nga kung inugkaon nimo madali paglinis sa imong ginakaon. Oh,
0: dayon dali mapagawas.
1: Yes.
0: Grabe. Unana kanindot ang original Hagunoy capsule Mami Putsi. Mao na nga sa mga constipated karon nga naminaw, maglisod og bawas para dili mo magmasakit, para dili delikado ang inyong lawas, dapat mag-inom gyud mo og original Hagunoy capsule. Okay? Kung constipated ka Mami Putsi, dapat mo inom ka bisan usa ka kapsula before mukaon
1: yes.
0: sa paniod to usa ka kapsula before mukaon sa panyapon pod before ka mukaon usa ka kapsula siguradong mawagtang gyud ang ilahang constipation Mami Putsi.
1: Yes,
0: okay, thank you so much Mami Putsi sa pagkuyog ha. Unya sa sunod na sad nga higayon dinhi sa atong programang Health is Wealth.
2: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
3: Dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
3: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
6: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo sa
7: training po nag-training kami sa DOST.
8: Sa DOST din.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Standard Time, 6:00 PM, makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Short, medium at long-term solution para sa baha magpapatuloy ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagtukoy sa 30 sites na pwedeng gawing flood detention basins, kinumpirma ni Pangulong Marcos Jr.
5: Headlines. DSWD nakapagpaabot na ng halos 1 bilyong pisong halaga ng tulong sa mga apektado ng mga bagyo at habagat.
3: Headlines. Higit 210 milyong pisong halaga ng agricultural inputs inihanda na ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangingisdang napinsala ng kalamidad.
5: Headlines. Mga ahensya ng pamahalaan, inatasa ng Pangulong Marcos Jr. na magsagawa ng 24 oras na monitoring ng mga pangunahing dam sa Luzon.
3: Headlines. Tropical Depression Neneng bumilis habang kumikilos sa karagatan ng silangang Taiwan ayon sa PAGASA.
5: Headlines. At Department of Social Welfare and Development nagbigay na ng psychological first aid sa mga estudyante na naapektuhan ng insidente ng pamamaril ng Ateneo de Zamboanga University.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 8 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Huwebes, August 20, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Tayo po'y live napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, short, medium at long-term solutions para sa baha, magpapatuloy ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Bigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na marami pang trabahong dapat gawin kung pag-uusapan ay problema sa baha. Bagamat may positibong epekto na anyang nakita sa pagsisikap ng pamahalaan para maibsan ang pagbaha sa ilang lugar, ay marami pang dapat atupagin. Hindi anya sapat ang nakaraang 6-7 buwan na pagsisika para makabawas ng pagbaha sa ilang mga lugar, sabi ng Pangulo, kaya magiging tuloy-tuloy lang ang pagresolba sa flood problems. Pagtiyak ng punong ekotibo, hindi lang sila nakatuon sa short-term solution. Focus din na niya ang gobyerno sa medium at pangmatagalang solusyon para makamit ang long-term remedy sa paulit-ulit na lang na pagbaha na labis na nagpapahirap sa mamamayan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: This is the effect of the work of the last 6-7 months nakita natin na nakabawas kaagad. Kaya tipapagpatuloy natin ito. We have solutions for the very short term. We have solutions for the medium term. And eventually we will have solutions for the long term.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Ibinida mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na totoong nagbunga na ang mga isinagawang flood mitigation efforts ng pamahalaan na nasubok ngayong walang patid ang nararanasang pag-uulan. Matapos ang isinagawang situation briefing sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, binigyan diin ng Pangulo na sa kabila ng insidente ng pagbaha sa ilang lugar kasunod ng tuloy-tuloy na pag-ulan, nabawasan na ito kumpara sa pagbaha noon na umaabot sa 2 palapag ng mga kabahayan. Anya, mas mabilis na rin humupa ang tubig kumpara sa dating 2 o 3 araw na paghihintay para tuluyang mawala ang baha. Giit ng Pangulong Marcos na malaking bagay dito ang mga isinagawang dredging at pagpapalaki ng mga drainage para sa mabilis sa paghupa ng tubig maging ang paggamit ng mga pumping station at mobile pumping equipment.
8: Nakita natin na maganda naman ang naging epekto, patuloy yung ating dredging, yung ating mga pininspeksyon, yung pinalaki natin ng mga drainage systems, naglagay tayo ng malalaking tubo Kung maalala ninyo, meron tayong mga pinuntahan na dinagyan, pinalitan yung mga the after World War II pa yung mga yun, mga drainage na ginawa. Ay pinaltan natin yung maliliit na concrete na tubo at pinaltan na natin yung mga na mas malaki and na tubo para mas mabilis ang paglabas ng pagdaloy ng tubig.
3: Samantala, kinumpirma ni Pangulong Marcos Jr. na 30 sites na ang natukoy na maaaring gawing flood detention basin. Ayon sa punong ehekutibo, matatapos ngayong buwan ang detailed engineering na susundan ng gagawing paghukay. Oras na matapos ang flood detention basin ay ibabalik naman sa dati ang itsura ng mga huhukaying lugar para magamit pa rin ito.
8: They have already identified 30 sites. Some of which are in Raja Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo. Para sa ilalim lahat ito. Hindi huhukayin ito tapos i-restore naman kung ano yung nasa, kung ano yung nandun dati. Sa Camp Aguinaldo, sa UST, at ang natapos na, kaya't meron na tayong 30 na sites na pwede nating gamitin para dito sa mga cistern. At inaantay na lang natin yung detailed engineering.
3: Yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa masamang panahong dala ng habagat, pumalo na sa 29. Mga apektado, pumalo na sa mahigit 6 na milyon ayon sa NDRRMC. Ang report mula kay J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Umakyat pa nga sa 29 ang bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyo at gaydin ng habagat. Batay ito sa pinakauling datos ng NDR, National Disaster Resilience Management Council, kung saan ay nakapagtala rin sila ng 19 na bilang na nasugatan mula sa dating 17 habang 3 na ang nawawala at mula sa dating 1. Batay sa ulat ng NDRRMC, pumalo na sa mahigit 6 at kalahating milyon ang bilang ng mga individual na apektado sa 11 milyon sa bansa o katumbas ng 2 milyong pamilya. Sa naturang bilang, 47,000 ito ang nananatili pin sa mga evacuation center. Tinataya nga abot sa 4.6 billion halaga naman na naitalang pinsala sa infrastruktura, habang nasa 1.4 billion naman ang naitanang pinsala sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Walang tigil ang isinasagawang dredging operations ng lungsod ng Marikina para mas mapaganda pa ang sitwasyon ng lungsod pagdating sa usapin ng pagbaha. Ito po ang binigyang diin ni Marikina Representative Marcy Chodoro kasunod ng matinding pagtutok ngayon ng pamahalaan sa mga programa at proyekto kontra baha, lalo't patuloy ang nararamdamang pangulan. Isa sa mga ibinida ni Chodoro ay ang paglaki ng water carrying capacity ng Marikina River dahil sa patuloy na dredging operations dito. Ayon kay Chodoro, taong 2022 pa nang umpisahan ang puspusang dredging operation sa Marikina River na ngayon ay makikita naman na ang resulta. May sarili na ring dredger ang Marikina kaya naman mas natututukan nila ito at nagagamit ang nahuhukay na lupa bilang pantambak sa mga lugar na dapat isaayos.
9: Ang punay ang bundok eh. Kaya kailangan dapat taliman talaga ng mga puno. Kaya yung banlek, yung putek, bumababa dito eh. Kaya bumababaw yung ilo. Pero kung bumabaw man, dahil may sariling dredger ang Marikina at may administration, nagsanay din tayo ng mga taong na pwede mag-operate ng dredging machine. Kaya hindi naman ganun kalaki yung nagiging gastos. At yung mga naahakot na putik o bandik o yung buhangin sa ilong ay ginagamit naman natin pantambak sa mga ibang lugar na kailangan matambakan at kailangan mayayos.
3: Si Marikina Representative Marcy Chodoro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapagpaabot na ng halos 1 bilyong pisong halaga ng tulong sa mga apektado ng mga bagyo at habagat. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Patuloy na pinalalawak ng Department of Social Welfare and Development ang tulong nito sa mga lalawigang naapektuhan ng mga pag-ulan at pagbahang dulot ng magkakasunod na bagyo at pinalakas na habagat. Ayon sa DSWD, nakapaghatid na ito ng mahigit 928 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance sa mga apektadong pamilya, kabilang na ang family food packs at iba pang relief items. Inilalapit na rin ang ahensya ang food assistance sa mga komunidad na nahihirapan pa rin lumabas ng kanilang tahanan dahil sa baha. Kaugnay nito, may ilang pamilya na rin ang inabutan ng DSWD ng financial assistance, partikular ang mga may totally damaged houses na tumanggap ng 10,000 pisong financial aid, habang 5,000 naman ang naipabot sa ilang pamilyang may partially damaged houses. Katuwa ang mga lokal na pamahalaan, patuloy na tinutukoy ng DSWD ang mga pamilyang nangangailangan ng kalagdagang suporta para matugunan ang kanilang pangailangan sa gitna ng epekto ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nananawagan po ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng karagdagang mga volunteer para mas mapabilis pa ang produksyon ng family food packs na kinakailangan ngayong panahon ng kalamidad. Sa panayam ng Juan Trabajo kay DSWD Volunteers Management Unit Head Vincent Cabaluna, sinabi nitong papalo sa 217 na volunteers ang kinakailangan nila kada araw para sa mga disaster resource center ng DSWD mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kabilang sa mga requirement ay kailangang 15 gulang pataas ang volunteer at physically at mentally fit ang mga ito. Pagdating sa edad at estado ay wala rin silang diskriminasyon dahil kahit pa senior citizen o may kapansanan basta't kayang mag-repack ng family food packs ay welcome sa DSWD. Ayon pa kay Cabaluna, nananawagan sila ng dagdag na volunteer para mapataas pa ang kasalukuyang stockpile ng family food packs na ngayon ay ginagamit sa mga isinasagawang relief operations.
11: Kasalukuyan po, may 270 po kaming na requirement or at least na need ng mga volunteers every day. So yung mga qualifications po nito or requirements is dapat po ay at least 15 years old and above. Hindi po kami nag-discriminate kahit na senior citizen or PWD as long as kaya po yung mga activities po ng ating pag-repack po ating family food packs. And then also yun nga yung dapat physically fit and mentally fit. Hindi po fast pace po yung ating warehouses at yung ating production. So mas maaga po na mas mabilis din po yung kilos natin para mas mabilis din po yung maaga po na ating mga relief na mga initiatives and activities.
3: Si DSWD Volunteers Management Unit Head Vincent Cabaluna.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Umabot na sa 210.93 million pesos ang halaga ng agricultural inputs ang inihanda ng Department of Agriculture o DA para sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng enhanced southwest monsoon o habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kabilang dito ang mga binhi ng palay, mais at gulay, gayon din ang iba pang agricultural inputs mula sa mga regional field office ng kagawaran. Bukod dito, may 3,631 na bags ng palay milled rice ring na ilaan ang National Food Authority o NFA para sa mga apektadong local government units sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at Mimaropa. Samantala, nasa 35.67 million pesos din ang indemnification na nakalaan para sa 5,005 insured farmers at fisher folks sa Philippine Crop Insurance Corporation. Kasabay nito, pinakikilos na ng DA ang mga regional field office para sa logistical support kabilang ang paggamit ng kadiwa trucks sa mga apektadong rehiyon. Patuloy din ang pagbabantay sa presyo at daloy ng mga pangunahing agricultural commodities. Batay naman sa assessment ng DA, umabot na sa 1.73 billion pesos ang halaga ng pinsala at production losses sa sektor ng agrikultura kasunod ng mga pag-ulan at pagbaha kung saan naapektuhan ng mahigit 50,000 magasaka.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng 24/7 monitoring sa Magat Dam sa Isabela, ganun din sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija habang nagpapatuloy ang malakas na pag-ulan. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, nagbaba ng direktiba ang Pangulo para maprotektahan ang mga komunidad sa downstream areas. Base umano sa datos ng NIA, walang nakabukas na spillway gate sa dalawang dam at wala ring naitalang spillway discharge. Wala rin aniyang malawak ang pinsala sa mga taniman ng gulay o ng palay sa kabila ng patuloy na pag-ulan.
12: Ayon kay NIA Administrator Eddie Guillen, walang naitalang malawak ang pinsala sa mga pananim na palay. Sa kabilang dako ay inilahad naman ng tanggapan na naging kapaki-pakinabang ang pag-ulan dahil napakalakas at napalakas nito ang irigasyon sa ating mga sakahan. Ayon sa datos ng NIA, katumbas ng 90,000 hectares ang kayang patubigan ng Magat Dam at 100,000 hectares naman mula sa Pantabangan Dam dahil sa pag-ulan. Malaking ginhawa ang hatid nito sa ating mga magsasaka.
3: Si Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Nadadagan pa mga dam sa Luzon na nakabukas ang gates at nagpapakawala ng tubig dahil sa mga pag-ulan. Ayon sa ulat ng Pag-asa Hydro Meteorology Division kaninang alas 8 ng umaga. Kabilang sa mga dam na may bukas na control gates ang Ipo, ang Buklaw at Binga Dam. Sa Ipo Dam, bukas ang isang gate na nagpapalabas ng 34.5 cubic meters per second ng tubig. Dalawa naman ang nakabukas sa Ambuklaw Dam habang umakyat din sa tatlong gates ang kasalukuyang bukas sa Binga Dam na may discharge na 245.18 cubic meters per second. Patuloy naman binabantayan ng Pag-asa ang water level ng mga pangunahing dam lalo na sa inuulan dulot ng habagat. Samantala, umakyat pa sa 188.75 meters ang level ng tubig sa Angat Dam, habang ang Lamesa Dam naman sa Quezon City ay bumaba na ang level na nasa 79.86 meters.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, walang patid ang isinasagawang monitoring ng National Irrigation Administration o NIA pagdating sa level ng tubig sa Magat at Pantabangan Dam na kapwa pinangangasiwaan ng NIA base na rin sa naging utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng programang Boses kay NIA Administrator Engineer Eddie Guillen, sinabi nitong malayo pa naman sa flood season critical level ang tubig sa dalawang dam. Sa Magat Dam, nasa 10 metro anya ang nalalabi bago ito umabot sa critical level, habang 30 metro pa ang kailangan bago maabot ng Pantabangan Dam ang danger level pagdating sa spilling capacity nito. Kaugnay niyan, binigyang diin ni Guillen na bagamat may dalang pinsala ang mga serye ng bagyo at matinding ulan na dala ng habagat, ay naging napakalaking tulong naman ito para maibsan ang aalalahanin ng mga magsasaka sa patubig. Partikular na nagpasalamat ang mga magsasaka ng palay dahil naiwasan ang pagkasira at pagkatuyo ng kanilang mga ani.
13: Yung direktang patubig sa ating mga magsasaka, nalalaman nyo naman, planting season mo ngayon. Ang palay kasi kapag ka-planting season na ganito at nakatanim ka na, kahit naman lumubog po siya sa baha, hindi naman ho agad nasisira yan. Yung mga naalod lang, so taniman mo lang ulit. Mahirap po yan yung ano eh, yung namumunga na sila. Hindi yun po ang problema natin. Pero so far, ang estimate namin sa sira ho ng mga palay natin ay malayo pong mas malaki yung advantage ng tubig sa atin.
3: Yan ang tinig ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Pinalakas pa ng Philippine National Police o PNP ang kanilang operasyon para tumugon sa pangangailangan ng mga kababayang apektado ng masamang panahon dulot ng habagat. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., patuloy na nakatalaga sa iba't ibang panig na bansa mga police unit upang tumulong sa mga komunidad na nangangailangan. Binigyan din ni Nartates na prioridad nila na dalhin ang mga tauhan at resources sa mga lugar kung saan sila higit na kailangan. Partikular sa mga ikinasa ng PNP ay ang rescue at evacuation operations, pagitiyak ng seguridad sa mga evacuation center, clearing operations sa mga kalsadang may bara ng gumuhong lupa at iba pa. Sa kasulukuyan, naabot sa 180 na individual ang nasagip ng PNP sa kanilang mga ikinasang rescue operation at nakatulong din sa 164 relief operations sa gitna ng walang tigil na pag-ulan. Habang nasa 689 na mga pulis ang minobolisa para magkasa ng libreng sakay para sa mga stranded na pasahero.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Libo-libong individual inailigtas ng Philippine Coast Guard sa pagbaha dahil sa matinding pag-ulan. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Mahigit sa 10,000 residente ang nilikas ng Philippine Coast Guard o PCG dahil sa malakas na pag-ulan dulot ng habagat sa Luzon at sa Mindanao. Umabot sa 10,177 ang mga individual ang nailikas ito base sa pinakahuling tala ng Coast Guard. Pinakamarami ang naitala sa Coast Guard District National Capital Region, Central Luzon, kung saan 9,564 na katao ang inilikas sa mga binahang lugar sa Pampanga. Nagsagawa rin ng PCG ng rescue operations, libreng sakay at pamamahagi ng relief goods, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Sa Batangas naman, 411 individual ang inilikas sa Lian, habang 222 ang tinulungan sa Zamboanga del Sur. Nakapagpakilos naman ang PCG ng 829 na deployable response group teams na binubuo ng mahigit 5,000 na mga responders sa iba't ibang lugar na apektado ng habagat. Natili namang naka-heightened alert ang mga response team ng PCG para sa posibleng karagdagang operasyon dahil sa pagbaha. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Ibinahagi ni Department of Education o DepEd Secretary Sunny Angara na may binabalangkas na bagong executive order ang kagawaran kaugnay ng frequent class suspensions para sa mga lugar na talagang walang bagyo. Ito anya ay bahagi ng learning continuing measures ng kagawaran kung saan mas localized na ang suspension ng klase, at para sa mga lugar na talagang walang bagyo, pwede na kaagad mag-resume ng klase sa mga eskwelahan. Nilinaw din ang kalihim na may hiwalay na rules ang DepEd para sa mga pribadong paaralan.
15: Meron kaming dinedraft na executive order na dun sa frequent class suspensions para sa mga lugar na talagang wala namang bagyo, pwede mag-resume kaagad yung mga eskwelahan. At may separate rules tayo for private schools dahil sila, yung iba may sasakyan yung mga bata, kahit konting ulan, kaya nilang tisin yun.
5: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Suportado ng Malacanang ang panukala ng Department of Education o DepEd na gawing mas flexible ang suspensyon ng klase tuwing may sakuna o masamang panahon. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, pinag-aaralan ng DepEd ang pagdedesisyon batay sa aktual na kondisyon ng bawat paaralan at komunidad sa halip na otomatikong ipatupad ang suspensyon sa buong lalawigan, lungsod o munisipalidad. Sa kabila niyan, dapat pa rin na makipag-ugnayan ang mga paaralan sa lokal na pamahalaan at magsagawa ng safety assessment bago magdesisyon. Wala rin ani ang planong baguhin muli ang school calendar. Para naman sa mga araw na walang face-to-face classes, gagamit ang DepEd ng mga alternatibong paraan ng pagtuturo para hindi maputol ang pag-aaral ng mga estudyante.
12: Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin ito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs, kasama ang clear safety assessment, timely communication at accountability bago magdesisyon. So ito po ay palalawigin ni Secretary Sunny Angara at pag-uusapan ito sa mga eskwelahan para alam nila kung paano magbigay ng ulat kapag mayroong masamang panahon.
3: Si Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sa alagay ng panahon, bumili si Tropical Depression Neneng habang kumikilos sa karagatan ng Eastern Taiwan. Ayon sa PAGASA, habang nasa bansa si Neneng, ay patuloy na magpapaulan at magadala ng malakas na hangin sa bansa ng habagat. Ganito anila ang inaasahang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng Luzon, Panay Island, Negros Occidental, Northern Samar at Davao Oriental. Huling naispatan si Neneng sa 390 kilometers, hilaga ng Itbayat, Batanes.

0: Kumikilos anila ito Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 30 kilometro kada oras. Taglay anila ni Neneng ang pinakamalakas na hangin na 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso na 55 kilometro bawat oras.
1: Radyo Pilipinas. Kalakip nito ang sinumpaang salaysay ng mga dating driver at security aide ni dating Congressman Zal Eling delivery ng pera sa sinumang politiko o opisyal ng pamahalaan. Wala rin anilang malinaw na ebidensya laban sa kongresista.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ombudsman iginiit na hindi nakasalalay sa iisang testigo lang ang investigasyon sa mga kaso laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Sa report mula kay Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Binigyang diin ngayon ng Office of the Ombudsman na hindi lang umiikot sa iisa o ilang testigo ang kanilang investigasyon sa mga hawak na kaso na may kaugnayan sa flood control mess. Naglabas ng pahayag ang ombudsman kasunod ng pagbawi ng dating sundalong si Orly Guteza sa naon lang niyang testimonya na nag-deliver umano siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa ombudsman, hindi na bago ang pagbawi ng testimonya sa mga high-profile cases at tinawag itong isang classic pressure tactic. Gayet nito, magpapatuloy ang paghahanap nila ng katotohanan sa kabila ng pagbawi ng testimonya ng ilang testigo. Katunayan, meron pa umano silang 28 testigo na nakahandang magbigay ng direktang impormasyon kaugnay ng mga transaksyong sinisiyasat sa kaso ni dating Speaker Romualdez. Nagbabala naman ang ombudsman na pananagutin sa ilalim ng batas ang sinumang magtatangkang humadlang o manggulo sa proceedings ng ahensya. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Samantala, Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo ipauubaya na sa Ombudsman ang pagbabago ng testimonya ni Orly Guteza. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Ipapaubaya na nga ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo sa Office of the Ombudsman ang bagong development na pagrikant o pagbawi ng testimonya ni Orly Guteza. Matatandaang si Guteza ang humarap noon sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan pa noon ni Senator Ping Lacson na pinalaan dating umanong bagmin ni dating Congressman Zaldico na nagahatid ng mga flood control kickback sa ilang politiko. Ayon kay Tulfo, bahala na ang ombudsman sa pagbabago ng affidavit ni Guteza. Pinapasa na anya nila sa ombudsman ang lahat ng investigasyon kaugnay ng anomalya sa flood control project. Paliwanag ng Blue Ribbon Committee Chairman, hindi lang kasi investigasyon ang habol nila, kundi accountability. At ang pinakamabilis na paraan anya para makamit ang accountability at may mapanagot sa issue ay ang ipaubayan na sa ombudsman ang investigasyon. Kung dadaan pa kasi anya sa Blue Ribbon Committee, ang ay aabutin pa ng isa hanggang dalawang buwan ang mga pagdinig. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
5: Papasa na lang po namin yung sa ombudsman. Sila na po kasi yun din po ang gagamitin lang, statements. Parang lahat po ng anything has to do with flood control po na investigation ng Blue Ribbon, ibinigay na po namin. Kasi kung ang hinahabol naman po natin is accountability, di po ba may mapanagot? Eh mas quicker po yung pagdiretso na po yung ombudsman. Kasi kung...
4: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Oras natin Pilipinas, alas 11.33 ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
7: Si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no, na kumbaga, na-adapt ng ating mga LGUs. At hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:36 ng umaga ng ating oras sa iba nating balita maliban sa pagsasagawa ng active shooter drill at iba pang security arrangements, mahalaga rin ayon kay Department of Education o DepEd Secretary Sunny Angara na bantayan ang psychological at socio-emotional learning ng mga mag-aaral. Pang matagalang suliran ni Naaniya itong dapat bantayan dahil hindi kontrolado kung anuman ang tumatakbo sa isip ng mga bata. Mahalaga aniya na mag-usap ang iba't ibang mga ahensya para tugunan ito, lalo na sa banta ng mga online groomer gaya ng 764 Network.
9: It's only pag-external security. Sabi nga natin, hindi lang yung backup, hindi lang yung security arrangements natin, pati yung psychological at saka yung social-emotional learning, tawag ka. Talagang kailangan bantayan. Talagang their problem. So, medyo pinatin na kokontrol yung isipan ng mga bata kung ano na nang kumpulso. So, may groomers tayo, may 764 Network. Yun, talagang kailangan mag-usap-usap ang lahat ng mga ahensya dito.
0: Samantala, hinihikayat din ni Secretary Angara ang publiko na iwasang maglabas ng mga pahayag o espekulasyon kung sino ang target ng menor de edad na gunman dahil hindi pa ito tukoy at hindi pa malinaw ang mga ebidensya. Nananatili pa rin misteryoso ayon sa kalihim ang motibo dahil hindi anya totoo ang mga kumakalat na impormasyon na biktima ng pambubuli o depressed ang bata. Hindi rin anya isinasantabi na posibleng may groomer ito online na naglason sa isipan ng bata kung kaya patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad.
9: Hindi klaro kung sino talaga ang target niya. So huwag muna siguro mas maganda, huwag muna tayong magbigay ng conclusive remarks dahil kung hindi pa talaga klaro yung ebidensya. Hindi naman totoo daw yung binubuli yung bata. Hindi rin totoo na siya ay depressed dahil may family network siya, marami siyang pinsan. Yun ang sinabi ko kanina na misteryoso pa sa atin kung bakit, ano yung nag-trigger dito. Maaring, diba, sabi nga nung isang officials dito, huwag natin i-rule out yung may rumor sa online.

0: kag groups ang mga nasa likod ng malagim na pamamaril sa ilang paaralan, kabilang na ang pinakahuli sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, target kasi ng groomers na samantalahin ang tinatawag na disenchanted youth para galitin ang mga kabataan na magre-resulta naman sa malagim na hakbang. Panahunaan niyang bantayan ng mga magulang o guardian ang mga nakakausap ng mga bata online sa parehong paraan na ayaw nilang may masamang maimpluwensyahan na o may masamang impluwensyang lumapit sa mga bata sa pampublikong lugar. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
1: Hindi natin ma-rule out 'yun kasi bahagi 'yun eh. Minsan 'yun yung naglalagay, 'yun ang naglalason sa isipan ng ating mga kabataan, yung sinong kausap nila online, eh, di ba? Nakita nung mga groomer na galit 'to, disenchanted youth 'to. Ito, maano natin 'to, mapapagalit pa natin lalo sa mundo ito. Dahil 'yun ang role ng mga nihilistic violent groups eh, talagang so dapat malaman din ng mga magulang na 'yan yung mga kausap minsan ng ating mga anak at kung di natin papayagan 'yan sa parke o kaya sa sari-sari store na 'yun ang kakausapin ng mga anak natin. Huwag rin natin payagan na 'yun ang kakausapin ng mga anak natin online.
0: Yan ang tinig ni Education Secretary Sunny Angara. Tugma ito sa impormasyong inilabas ni Interior and Local Government Secretary John Wick Limulya na naimpluwensyahan ng mga kalaro sa Roblox ang grade 8 student na shooter sa Zamboanga. Paglilinaw ng kalihim, hindi ang laro kundi ang mga nakakausap dito ng mga bata ang siyang nag-uudyok sa mga ito na gumawa ng karumaldumal na mga gawain. Kaya naman una nang ipinanawagan ni Angara ang sa mga magulang na pakatutukan ang mga nakakausap ng kanilang mga anak online. Samantala dyan at Ched, pahingin lang ako ng isang flash report.
2: Radyo Pilipinas, flash report. Flash report.
0: Dating Congressman Mikey Romero na nagbitiw at nagretiro na ito bilang reservist ng Philippine Air Force. Sa ipinadalang pahayag nitong kampo ni Romero sa Campo Aguinaldo of relinquishment of duties and retirement sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, nagbitiw si Romero sa gitna na rin ng mga batikos na kanyang natanggap dulot ng mga medalya at badges sa kanyang naging larawan kasama ang AFP Chief of Staff. Nabatid na si Romero ay may ranggong Brigadier General at Wing Commander ng Tactical Operations Wing Reserve at Northern Luzon. Nagpasalamat naman si Romero sa AFP dahil sa pagkakataong ibinigay sa kanya para makapagserbisyo. Epektibo ang retirement ni Romero sa AFP Reserve Force nitong Agosto 19 kahapon yan. Wala pang pahayag at reaksyon dito ang hanay ng Armed Forces of the Philippines. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: National Bureau of Investigation o NBI, mag-asagawa na rin na investigasyon kaugnay sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: AJ? AJ, go ahead.
4: Yes, Ched, magsasagawa na rin ng investigasyon ang National Bureau of Investigation kaugnay nga, Ched, sa nangyari pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ayon nga kay NBI Director Attorney Melvin Matibag na nakikipag-ugnayan na ang NBI sa pambansang pulisya na nag-iimbestiga na rin sa naturang insidente. Muli naman siniguro, Ched, ng Bureau na magbibigay sila ng pahayag kapag nagkaroon na kaagad ng resulta ang kanilang isasagawang investigasyon. Chet, wala pa rin dito sa National Bureau of Investigation. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Samantala, nagbigay na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng Psychological First Aid o PFA sa mga estudyante ng Ateneo de Zamboanga University na naapektuhan ng insidente noong Martes. Walong estudyante na nasa edad 11 hanggang 14 ang nakatanggap ng psychological intervention mula sa mental health professionals ng DSWD Field Office 9 itong Miyerkules. Layo ng intervention na mabigyan ang mga estudyante ng ligtas na espasyo para maproseso ang kanilang emosyon at matulungan silang makayanan ang trauma na dulot ng insidente. Tiniyak naman ng DSWD na nakahanda itong magbigay ng karagdagang psychological at social services, kabilang ang Enhanced Trauma Informed Care, tulong medikal at parent effectiveness sessions para sa mga estudyante, magulang at iba pang miyembro ng school community.
2: Radyo

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: House Panel Chair, ikinalugod ang paglalabas ng 9.75 billion pesos para sa libreng kolehiyo ng 108 state universities and colleges. Ang report mula kay Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Welcome ni House Committee on Higher and Technical Education Chairperson at Tingog Party List Representative Jude Asidre ang paglalabas ng 9.7 billion pesos ng Department of Budget and Management. Ang naturang pondo ay para sa funding deficiencies ng 108 state universities and colleges sa ilalim ng Free Higher Education Program. Ayon kay Asidre, hakbang na ito ay malaking tulong upang mabawasan ang kakulangang pinansyal ng mga pampublikong pamantasan sa nakalipas na 3 taon. Binigyan din ni Asidre na upang mapanatili ang libre edukasyon sa kolehiyo, kailangan itong suportahan ng pamahalaan, hindi lamang ng mga mag-aaral, kundi paging ang mga institusyon nagpapatupad nito. Nagpaabot din ng pasasalamat ang kinatawan ng Tingog Party List, kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, Commission on Higher Education Chairperson Shirley Agrupis at Unifies OIC Executive Director Attorney Septon De La Cruz sa mabilis na pag-aksyon sa mga kinakailangang pondo. Umapila si Asidre na may pararating agad ang pondo sa mga kaugnay na SUCs upang mabilis na matugunan ang mga pangangailangan sa kanilang mga campus. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Representative Chel Jocno nanawagan ng budget reprioritization para sa edukasyon, kalusugan at social protection. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Nanawagan si Akbayan Party List Representative Chel Jocno na repasuhin mabuti ang panukal ng 7.2 trillion 2027 national budget, partikular ang bawas pondo sa edukasyon, kalusugan at social protection. Sa budget hearing, binanggit ni Jocno na bababa ang pondo ng DepEd mula 961.3 billion patungo sa 916.7 billion, habang ang SUCS o yung State Universities and Colleges mula 137.9 billion ay magiging 134.5 billion pesos na lamang. Aabot naman sa 30 billion pesos ang bawas sa DOH at merong 50 billion pesos naman sa PhilHealth. Ngayon niya, bagamat 6% ang itinaas ng kabuang budget, nabawasan naman yung pondo ng mga ahensyang direktang namumuhunan sa mga Pilipino. Paliwanag naman ng DBM na nakabatay ang mga bawas sa budget utilization, absorptive capacity at kahandaan ng mga ahensya na ipatupad ang kanilang mga programa. Ngunit tanong ng mga batas, bakit nagawang pondohan ng 112 billion pesos ang DPWH? Irik niya, sa halip na magbuhos sa napakalaking pondo sa ahensya na hanggang ngayon ay talamak pa rin yung issue ng katiwalian, gamitin na lang ito para sa pagpapaabot ng tulong at mapagaan ng buhay ng ating mga kababayan, lalo na mga manggagawa at middle class. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa larangan ng palakasan, Alas Pilipinas Women hindi na maglalaro sa PBL Invitational Conference. Mula Sports Region 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
5: Hindi na matutuloy ang paglahok ng Alas Pilipinas Women sa darating na Premier Volleyball League Invitational Conference dahil sa ilang alituntunin mula sa International Volleyball Federation. Ito ang naging kumpirmasyon ni PVL Control Committee Chairman Sherwin Malonzo. Para makapaglaro sa isang commercial tournament, dapat na ideklarang club team ang isang national team at alisin ang mga manlalaro mula rito. Batay pa sa FIVB 2026 Regulation Chapter 2.7.1.3, maaari lamang makipaglaro ang isang national team sa isa pang national team. Samantala, mag-uumpisa ang PVL Invitational sa August 31, tampok ang top 4 teams sa nakalipas na All-Filipina Conference. Ang Creamline, PLDT, Farmfresh at NextLed kasama ang dalawang foreign teams. Ang mga manlalaro mula sa local teams na ipinahiram sa Alas Pilipinas ay hindi rin makakasali dahil patuloy na naghahanda ang bansa para sa Asian Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Sa Social Civic Projects Fund po, ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars. 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita dito sa Luzon, 13 job seekers sa Mountain Province na hired on the spot sa ginanap na job fair. Mula Radyo Pilipinas Bontok, naritong ulat ni Apollo Padain.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Pinayag ni Technical Education and Skills Development Authority Seaside Vocational Administrator 2 Proserpina Pacquiao na may bilang na 13 mga hard on the spot na job seekers sa katatapos lang na job fair sa 32nd anibersaryo ng Technical Education and Skills Development Authority. Ang mga ito ay 5 aplikante na hard on the spot sa Rose Ann Looms and Art Gallery Incorporated. Sa Northland Technical Institute naman ay may isa naman sa Glam Beauty Lounge and Aesthetic Incorporated, 2 naman sa Salt and

0: mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.
3: Pinas Radyo Publiko, Tayub.

0: Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Dako naman tayo sa mga kasama natin sa Visayas. 1.85 na milyong pisong halaga ng farm support sa dalawang grupo na mag-asaka sa EB Magalona, Negros Occidental, ipinamahagi ng DAR. Si JP Erbas sa balita.
0: Radyo Pilipinas report.
2: Namahagi ang Department of Agrarian Reform o DAR Negros Occidental 1 North ng 1.85 milyon pesos na laga ng suporta sa pagsasaka sa dalawang Agrarian Reform Beneficiaries Organization sa EB Magalona. Kabilang sa mga ipinamahagi ang mga kagamitang pangsaka tulad ng floating tillers, hand tractors, mechanical rice threshers, knapsack sprayer at rice reapers. Tumanggap din ang mga magsaka ng 300 sako ng organic fertilizer. Kasama rin sa proyekto mga pagsasanay at agricultural extension services tungkol sa climate smart agriculture, integrated pest at water management, business planning para sa rice trading, climate change at food production. Ayon sa DAR, layunin ng proyekto na mapahusay ang paggamit ng makinarya sa paghanda ng lupa at pagpapalakas ng ani sa kabila ng epekto ng pagbabago ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harva sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita naman sa Mindanao, 18 makinang pandagat ipinamahagi sa mga mangingisda sa Misamis Oriental. Ang detalye mula kay Noel Calonia ng Radyo Pilipinas Hingoog.
0: Radyo Pilipinas report.
4: Ibinigay sa mga listadong mga mangingisda sa Medina Misamis Oriental ang 18 branyong makinang pandagat sa panguna ng ILGO Medina at sa Municipal Agriculture Office. Malaking tulong ang inisiyatiba para mapalakas ang hanap buhay ng mga mangingisda at mapaunlad ang kanilang kapasidad sa pangingisda. Nalaman ang naturang makina ay Chris Marine Engine na mayroong 15 horsepower at kumplito sa mga underwater fittings. Layunin sa naturang proyekto ang pagtutulungan para sa kabutihan ng pamilyang Medihanon. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: At mula naman sa Radyo Pilipinas, Iligan, Lano del Norte, pinag-iibayo ang paghahanda para sa mga bagong proyektong pambahay. Sa ulat mula kay Alwidad Bashir.
0: Radyo Pilipinas report.
5: Tinitignan ng pamahalaang panlalawigan ng Lano del Norte ang mga posibleng programa at suporta para sa pabahay ng mga residente at empleyado ng buong lalawigan. Nakipagpulong kamakailan lamang si Governor Muhammad Khalid Gibran sa Dimapuro kasama ang kanyang kapatid na si 2nd District Representative Siti Amina di Dimapuro sa National Housing Authority at Department of Human Settlement and Urban Development ng Region 10. Pinangungunahan ni Regional Director Paris Raymond Gabalo ang orientation hinggil sa mga available na housing programs ng pamahalaan. Kabilang sa tinilakay ang mga modelong ng bahay na maaring gamitin sa mga susunod na proyekto katulad na lamang ng GAA-funded housing programs, ang 4PH program, ang mga posibleng housing development kasama na ang pag-ibig fund. Nagbigay rin ng gabay ang mga ahensya para sa planong employees village, kabilang ang mga housing model, financing options at government assistance. Ayon kay Governor Dimapuro, makakatulong ang mga pinaiting na koordinasyon sa mga national housing agencies at iba pang mga ahensya ng gobyerno upang maisulong ang disente, abot kaya at accessible na pabahay para sa mga taga Lanao del Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Huwebes, August 20, 2026. Ang ating pang oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: Lactopuffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lactopuffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lactopuffy, and bring health into your home.

0: Dr. Buffy, bringing help into your home. Bring
1: help into your home. Ang Lacto Buffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus ug bacteria. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Buffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into your
2: home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Buffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Buffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into
3: your home. Ako si Bubi Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga pirming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Buffy. Dugay na lang akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto ug protektado, Lacto Buffy, sekreto sa mga champ-

sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

0: Maayong odto sugbo o welcome sa atong programang Chika o Advocacia diri sa Bantay Radyo Cebu. Streaming live na ta via Facebook Live no sa atong official nga Facebook page nga mao ang Bantay Radyo Cebu. Kana makita ninyo nga nay logo nga nay iro, mao na siya ang atong official nga Facebook page. Ako ang inyong amiga sa kahanginan, Kabantay Grace Baquero. Sa batag pulo nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa batag chika nga ato masugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Mayong adlaw kaningong tanan ug welcome once again sa Chika ug Advokasya. Kung asa natay chika, solusyon ug advokasya para sa tanang Bisaya. Sa dili pa nato sugdan nato exciting nga chika mga kabantay, let us acknowledge our hook-up stations nga mao'y nagpalanog sa itong programa diha sa ilang mga areas. We have DYPS BT Radio diha sa Tuburan. Of course, we have DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan. Okay, amping kamo kanunay mga kabantay, o gakarong hapuna usa ka importanteng pakighinabi ang atong pagahimuon. Dili lang basta-basta nga chika, kundi usa ka istorya sa panggobyerno o serbisyo publiko nga mamahimong sulundon sa atong komunidad. Kauban nato karon ang usa sa mga dynamic o dedicated nga leader sa Dakbayan, ang barangay kapitan sa barangay Sambag 2, walay uban kundi si Honorable Keith Noel Wenceslao. Maayo nga udto ka.
1: Hello, Konsyal.
0: Ah. Wala gwala kyo siya yung choice. Sa sige na kong chat niya. Isanong nag-get
1: ka. Pero na natin rin karon. So, salamat sa pag-imbita sa mga suking tigpaminaw sa Bantay Radio o mga taga-atong taga-barangay sa Sambag 2 nun. Mayong unto ninyo.
0: Yes, muna ko na kikstorya ni Kuan o ni Coach Noel. Liwat jud ka ay kakap as in. Na, so, karon kap, pag-post na ko na ikaw ang atong guest, daada yun mga questions, no nga, gipanghatag ato mga subscribers and followers and listeners. So, atong question of the day for Kapitan KN, no? Ang, kung ano siya, kanang known ni siya sa iyang angga nga KN, no? Kay Keith Noel man siya. So, ako dyan ni Chika Cup, no? Ang question of the day for Cup KN, unsay advantage nga nahimo kang kapitan at a young age? Di pa na ni mo tubagon.
1: Tubagon.
0: Oh, yes. Kaya murag andam naman kay Ugtagana ni ka matubag. Unya pa na later at the end of our show. Okay, so karon kap, sa di pa na to sugdan, nadyo nagpagreet na to diri ato Gusial sa barangay Tuong, Consigal Fe Abelgas Diodoro. Good dun po, Gon.
1: Consigal Fe, hello.
0: Yes, no? So, paan ka na siya, kap ka ng everyday dyan na siya nagapamina.
1: Pareho na sila sa akong kuhaan at itong former konsyal na itong administrator si Konsyal Dondon.
0: Hagmok. Yeah, hagmok. Oh. Yes, may pagpamina ni Maria Cons Dondon. So, Kap, kumusta ang adlaw-adlaw nga pamunuan sa Sambag 2? Kanang unsay kasagaran ninyong giatubang kanang sa buntag pa lang?
1: Problema.
0: Problema. Grabe yan sa problema.
1: Yes, actually, kuan dyan na, no? Naka-mindset dyan na ito na as the barangay captain, isa sa itong role is troubleshooter yun ta.
0: Ano, no?
1: So, headset, mindset dyan na ito na problema ang maabot yun ni mo as you wake up or bisig natug ka, di ba? Kaya bukawon ba ta kung siya?
0: Correct.
1: May mga yung solicitation o sa pang mga problema. So, kana, no? Ang day-to-day, it's a problem, good or bad, that needs to be atong itroblusyo, tagaan na itong solusyon.
0: Yes, na kondisyon na gina ang mind cap.
1: Kondisyon na gina, no?
0: Mauna gina atong everyday, no, nga kuan, kinabuhi. Karun cap, kay North Mangkano?
1: Yes, North.
0: Yes, siruhan juga din sa South.
1: South,
0: Cap, da, i-walk us through kung nota cap sa imong journey sa public service.
1: Ah, okay.
0: Asa ka nagsugod, nag-SK ba ka, nag-diretso ba ka kapitan? Gaya, i-walk us through data cap.
1: Bitaw. Salamat, no, pero kaning Sambag 2, diha na locate ang Vicente Soto.
0: Yes.
1: Oh, manang daghan kayo. Say, di magod kini sila kaila sa Sambag 2. Kay ang nailhan diha, B. Rodriguez.
0: Bitaw, oh, bitaw.
1: B. Rodriguez Aurelio. Mana ang Sambag 2. But anyway, Nag-start yun ko sa akong political career. Gipadagan ko no sa akong wailain, akong amahan, former city councilor, Noel Wenceslao. Unya, pag-SK na ako, nahimo ko o God focal yun sa barangay, nahimo yun kong employee.
0: After na nga nag-SK ka?
1: Oo. Unya, pag humag-SK, nahimo ko konsyal, gihuman ako akong term. And then, karon naabot sa punto na ni-decide ko na mudagan, no? Pagka barangay captain. So, nanamag yun tani sa linya, pero at the first bed, ko ganahan kayong apil-apil sa una, no? Kanyang politika, pero na sa una, panahon pa mang kapitan pa to akong amahan. So, mauna, ipadagan ko niyang SK councilor. So, dito ko, nag-serve ko for 5 years. So, nakita na ko na marag nalingaw po ko sa trabaho ba?
0: Lingaw ba sa Jun?
1: Ikaw po na mga batanon. No? So, diya nag-all started na sa akong journey sa political career. So, naabot ko din taong kong in counting, 15 years.
0: So, nahumani mo imuhang 3 terms as konsehal?
1: Yes, yes.
0: Nag-graduate gyud ka?
1: Nag-graduate gyud.
0: Nga karon ka, karon nga first term ron ni mo, so
1: first term
0: naapa kay duha di ay
1: napay duha.
0: Yes, kumusta imong pagkakapitan nga pagsugod ni mo? Did you have a smooth transition from the previous admin?
1: Kaloy sa Dios, nindot kayo ang transition. Of course na yung mga gamayng setbacks, pero man akong kanyawan sa council na ako kita mo sige representative kaya ako mga konsihal, mga kuani, mga alpani puro.
0: Beta.
1: Pero sa on the record kaya naman ta sa Facebook ako ra ba kina bataan nila. So, council.
0: Oh. Kay panghud pa ni kani konsihal Ais. Oh, match man mi.
1: Oh, kana awa, mo na akong panganlo no, konsihal Aileen. Juris doctor. Oh, Tekson. Si konsihal Junjun Lorite. Juris doctor.
0: Juris doctor bon.
1: Oh. Napo ko'y duha ka coach, si Randy Kababahay ug si Bukoy Malalay.
0: Oo.
1: Mga coach ba, mga alpa ba. Akong SK chairman kay former kaning kwan si Rusel Rungkal kanang team captain.
0: Oo.
1: So mga executive yun na sila. Ah, of course kani kaila ka, former city councilor Edwin Hagmok.
0: Yes.
1: Bagitan po na.
0: Asos kayo.
1: Pakuha na na. Bato-bato lang.
0: Gusto ko ba kayo maglakaw-lakaw?
1: And then, ang duha. Duha ka, former barangay kapitan.
0: Ryan Asnar.
1: Si Ryan o si Kaloy.
0: Bilarmino.
1: Bushing, Kaloy Bilarmino.
0: Dito na ka-pipus eh, mong council.
1: Puro na alpa, no, na mga barangay council. Pero, I enjoyed and it's honor na natigwork ko sa aning mga klase na mga tawhana. Mga standard guni sila god no.
0: Kaayo, kaayo.
1: Maayong lucky ni. No? Shout out sa akong barangay council. Unya sa una nag-start pa gyud na ang akong duha ka ang treasurer ug ang secretary puro pa gyud former SK SK chairman. So fully loaded ang.
0: Yes, oo. Lindot ang imuhang composition sa imong council.
1: Yeah, oh. So, kuan yun. Kanang, it's a tarungon yun imong manage yun ang sa, correct, sa council yun. No? And kay, nagyun na. Ang sa council, namin ay different perspectives, correct, different political beliefs, pero we're working harmoniously.
0: Bito.
1: And then,
0: wa ka bito kay kuy madungog sa sambag Dios na murag kuan, imong init kay diha.
1: Ang init ra gyud namo, ang sabaw ra gyud sa malus ug sa kanang ojara kanang abuhan kang konsel ayan no.
0: Oh,
1: sabi niya akong brother sa GCI. So,
0: kaning ang Southway under ninyo.
1: Southwestern Finma kana.
0: Appeal pa na sa inyo ang jurisdiction.
1: Jurisdiction na namo ang
0: ug ang tibuok Vicente Soto.
1: Vicente Soto. So dahil yun ang challenge DOH CAP sa kang
0: ancestral o dako sa Chiday ang sambag dos pila di ang inyong registered voters pila
1: registered voter na mo mga 10,700
0: okay dakan masago businesses
1: nine businesses
0: residential
1: pero ang kwan kayo na 60% mga residential sa Sud.
0: Oh, lagi no.
1: Pero poblasyon ba? No, kanang,
0: bita.
1: Lagi sa heart. of the city, ang barangay Sambag 2, so Aurelio de Rodriguez.
0: Pero sa una kap, ang kanis Sambag 1 o 2, usara sila? Sa akong, nabuwag lang?
1: Sa akong naibawaan, I think sa mga panahon pa ni sa early times, sa mga Spanish era siguro, kung sa history, una pa kuno ninyo, gibuak o district, no? Muna ang Sambag 1 o Sambag 2.
0: Oh.
1: Kaya kanang along, kanang among area, puro yun puno na o Sambag.
0: Ah, so mo gud ang history nga nagatawag sa Sambag.
1: Oh, kay daghan kay kanang Sambag, so
0: aso. Daghan pa hangtod dron.
1: Duha na lang
0: Sambag. Sambag uno og dos.
1: Sa, ay Sambag uno isa na lang. Kada, pero ang sa Sambag dos na napagyapo yung mga Sambag biya, pero tungod sa balay, tungod sa development.
0: Bitaw mo, murag ni evolve na sa jud ang barangay.
1: Yes, ni evolve na gyud. So,
0: murag usa among barangay punta presisa.
1: Na dako kay na inyo.
0: Mauna nya an baya kanang ikoray babay. Sakto jud kay anga nga punta presisa. Asa ka mo ato? Punta ko sa among presisa.
1: Di ba? Sa ni babay din sa kwan.
0: Karon duhami.
1: Ah, okay.
0: Pero katong naa silang katong mga former ko Selmo Lito Navarro.
1: Oh, I see.
0: Tataod baya sa to nga ako rin babae, mga 8 years sa June. So, karon ka, arita sa more serious nga topic. Uy, kanagkari ba niya nagtanaw na to? Ito sa niya ipag-greet ka, mga luod na ba dayo ni Kap? May pagpaminaw, Cesaria Wailain-Lain, Cesaria Baquero, Marvin Navarro, no, diha sa Punta Princesa, shout out to no cons. May pagpaminaw ni Muni Aligato, maabot na itong kursihan. Of course, ni Giovanni Digal diha sa University of the Visayas. Pag-greet ko by Libre Lunch. Si Libre Lunch? Gara, ha? Okay, no. Salamat kasi niyo pagpaminaw. Karun Cup KN, ari na ta sa more serious na ito na topic. Ari na sa public safety, peace and order, o health initiatives. No? Kaya mo man eh, kasagaran yun din. Tapos ko ito basura. Uy, kay Paul, nakayo ka.
1: At sa tangan guest ninyo po basura na yung
0: last ko yan. Ko unsay pinakaduna ni mga problema mo na mo ano yun basura. Ah, di na ta mag-guest ko tag basura ka po. Or ganahan ka mag-guest ko tag basura.
1: problema na mga gina, no? Sa, not only Sambag 2, but
0: the entire
1: mga ilang tag-dispensa, especially sa mga kanang erratic kayo na to na scheduling ba kay maujud ang problema, no? Sa
0: correct
1: syudad, no? Di lang yun kayo ang Sambag 2, pero sa Sambag 2 we're trying our best na ma-kuha na yun na to. Na di siya ma-regular, pero atong gilikayan ba na kanabitang
0: matapok,
1: mapundo.
0: Sa daplin, pag yun sa dan.
1: O, nasa saan mo? Mauna karoon na mong gi-monitor yun o maayo kay ang mga basura lain kita ng sur-ice.
0: Yes. Kanya, ang langaw, ang lamok, ang ilaga. No, so, maayo mo, palit mo og inzomo. Nami paligyaan na din sa ASI Laboratories. No, muna gigamit nila kapiyo dito, dito sa Busay. No, okay, kana, papawa sa lamok. The indoors ka na. Anyways, Kap, unsa ang pangunang prioridad nato karon sa Sambag 2, especially when it comes to security. No, labi na, no, katong nakuking issue nato nga katong sa Zamboanga.
1: Yes.
0: Yes, kana, giunsa nato ah, pagsiguro ang security sa ato ang taga Sambag 2.
1: Okay, natay mga program for security, no? Number one, natay gi-improve nato ang technology nato sama sa CCTVs. That's number one, kaya dako kayong natabang ang communication line nato unya ang mga tanod aside from daily routines. Bago lang sila nag-agi yun ako comprehensive
0: training.
1: Na training for 12 sessions sa Philippine Kalil, no? Akali Jiu-Jitsu, no? So ilang Sensei Vince o Sensei Jerome. Halo.
0: Halo, kolomi!
1: Ikaw na sila ka nag-itudluan dyan o ka ng saon pag
0: disarm,
1: no? Kuwang pagalito, pero anyway, that's a good start.
0: Oo, 12 sessions?
1: 12 sessions.
0: Wow.
1: So, dito yun, mag-kwan yun, kanang agi yun o somewhat jiu-jitsu, anang team na.
0: Nindot kaya, na, kadi masayusayon inyo mga tanod, uy.
1: Well, wapa mang yun matistihan. Pero, at, ang ato lang, diha, safety lang.
0: Unya,
1: matudluan ang ilang mentality na, of course, bisa pag-train sila, maximum tolerance gapon.
0: Correct.
1: So, muna, no, ang isa sa muna yung programa yun na to, sa, especially sa peace and order. Pero, ako gining emphasize sa sambag dos pag kapitan jud nako diha. Mm-hmm. Ang ako yung message especially sa the way how it works sa panggobyerno sa barangay, it will be customer service.
0: Yes.
1: Mao ginay una na kong gi-inculcate sa mga employees.
0: Mm-hmm.
1: No? And then sa manner of service. No, na gray area, nagyapot yung mga reklamo.
0: Yes, wala magiging perfect ka po.
1: Wala perfect, oo. Pero...
0: ba't makorrect na to?
1: Muna akong gihimo, no? I'm nag-quanjid ko ang mga employee, very... quanjid ko sa employees na ma... they will follow the values.
0: Yes.
1: No? Monthly, mag-quan ba? Kita no, mag-flag ceremony ba mo?
0: Every Monday.
1: Ah, every Monday. Ah. Ang ako, kay... every first lang.
0: Every first Monday.
1: Every first Monday. Oh, so, diya, apil sa mga panumpa. So, muna diya. Unya, napakoy activity na mag-invite ko mga people with nasa panggobyerno to inspire them.
0: Oh, kanindot. Saan every month?
1: Every month, no? Ang target na ko kay nana si Director Pino, sa DLG.
0: Si Director Jonah.
1: Oh, si mga konsihal, eskwan. Mauna akong ipang-invite na mga kwan para...
0: Mulok forward sila every month. Nakisa na po ito asanad bulan,
1: yes,
0: no?
1: Yes, yes. So, mauna itong ginabuhat, no? Ang kwan mong guna ito karon sa panahon ba na ang mga tao, they deserve na ang gobyerno na anila.
0: Correct.
1: So...
0: kana maka-feel sila kapno nga ang barangay ilang safe zone.
1: Oh, yeah, yeah.
0: No?
1: Manang mao gina ang gusto na kong gipakuhan sa Sambag Dos, no. Mao nang ningon ko na di tambalibad kay kung bisa pa og giscam ta or kuan gamay ra man sila.
0: Ay
1: importante ang kadaganan, no, na dili ta mo balibad kung naay mga panahon bisag unsa pa gamay kay hipokrito ra kay ta mo sulte og ting eleksyon na di tambalibad serbisyo pero in the end sige tagbalibad ya.
0: No? Dito.
1: So ako kita gyud ko anak.
0: Not knowing ba no.
1: Sensitive man kay ko sa mga what happened sa barangay ba no. Nay uban makaipsot gyud na makuan pero usay na magi mga panahon na dili kontrolado nato. So ang kuan lang nato is padayon gyapon no bisag na yung mga bashers.
0: No. Meaning nagi naglantaw sa imong every move nga ingon sila nga nindot man yung mga pamaagi ni Kap. O, kinahanglan na to rin siyang, meaning na nakasababaw, Kap. Kaya nga nung naman tayo, basher.
1: Well, basta barangay captain o konsyela. Hintay mo yung nag-basher, no?
0: Yes.
1: So, anyway, okay na na. We love all. No?
0: Yes, correct.
1: Ma-ato or ma-di-ato, okay na na.
0: Yes.
1: Padayon dyan patakons.
0: Yes. Kaning inyong sa CTV, Kap, unsa ni per sitio or sa nasa barangay hall sa imong office?
1: Kwan lang, it is a strategic position, no. Di sa taangay as of karon mag-goes in kwan sa budget na to.
0: Uh-oh.
1: Pero bito, sa dahatag na to, strategic lang asa dapitan. As much as possible gusto ta og kaning taga-eskina or gawas ba sa imong
0: bitang
1: ay lang kwarto ha. Pero
0: dahil sa... wala na makapture na ka.
1: Wala na makapture na ka. Pero dahil sa... kung sa mga common allies ba, so, muna itong ganahan.
0: Yes, kana mga... kana sana attractive kaayo ang mga criminalities nga areas.
1: Yes, no? Na, muna itong kuan.
0: Kap, arita sa disaster preparedness.
1: Okay, disaster.
0: Kay murag, kabantay sad ko sa mga balita, kamo, kuan mo, kanang usa mo sa mga proactive nga barangays.
1: Yes, of course, no, kay ning busing ko na gani. Kaloy bilang nimo. Oh. Sama na he started it when he was the barangay captain. Nga ako mo action officer. So there was nagitong time na nindot jud kayo. Of course we need the support sa city, pero karon with the circumstances sa nahitabo, nagyapon no, kanunay gyapon ang sambag. Oh, shout out ta sa atong mga emergency responder.
0: Ah,
1: no?
0: Yes.
1: Oh, si Pari Abay na ang ilang team leader og down to the line sa mga kwan atong PIO, si Marco Bilarmino og si Carlo, aerial. Ato dang ikuan pon no, atong i-partner ng aerial niya mag drone shots, mga drone enthusiasts.
0: Wow.
1: So, Ang karon among gibuha when it comes to disaster, of course again continuous capability building sa tong mga responders.
0: Important jud ka.
1: Nawa man jud among ambyo na karon nami bagong ambyo ron, no?
0: Sa unsa man siya kana gikan sa barangay o gikan sa city?
1: Gihatag na sa panahon ni Mayor Raymond Garcia. So nanay gaman na ambulance na mo pero it entails for patient transport yun, no? Kay kasagaran gud makita na to na na yung mga yugtabang.
0: Yes.
1: So ang amo nag ongoing pa mi sa DOH, no, na okay request in town diha na
0: shout out or, to DOH,
1: DOH 7 sa EMS, sa HEMS, HEMS.
0: Oo.
1: Na okay request diha. Oh, mga duha na to kabuan.
0: Ako sad mi mo request mo gobe.
1: Oh. Ipain, gusto mong kuno ko ma-certify sa DOH.
0: Correct.
1: Kay para ma-guided do train sila. Pero gusto niya po na ko na nagi certification kay ang role ko na mo is patient transport, no? Ibig sa punta.
0: Bita, bura di man taka pasar o ambulance.
1: Di man taka pero of course that's a service niya po. Kaya ako yung punang tabang na tabangunon diya niya kailangan na to og transport.
0: Correct.
1: So at least kana mo qualify na na siya. Dako kayo ang challenge kay kabaw karon baha,
0: yes.
1: Bagyo, tanan, so garedi gyud ang kami sa Sambagdos na nami mga rescue equipments na gipang purchase katong panahon ni sa karon na financial assistance na gihatag sa city, so nag-purchase ta.
0: Mo yung gigamitan.
1: Gigamitan na to. Salamat ni Mayor, no, ni Story Archibald kay sa tong financial assistance, no. So hinatunta na naata kanunay.
0: Correct.
1: Sa city kay para matabangan ang mga ubang pong mga barangay kay ang barangay yun, aside na gusto na to may independent, pero nagya po yung gray area na kinanglan tagtabang sa City Hall.
0: City. No? Siyempre, kaya ang ato ang budget sa barangay, limited na ba yan po?
1: Lagi,
0: no?
1: Limited yun kayo. So, hinahot ko, manuktoktas kasing-kasing sa mga opisyalis sa syudad na tabangan, no? Suportahan ang barangay. Do, kanunay na nilang ginabuhat, pero napag yung mga angay na itong i-call attention.
0: Yes. Nga naman po si Kapitan ko, si Hal Franklin Ong.
1: Yes.
0: Nga anytime, open and welcoming kaya yung office na to, no, mga barangay officials.
1: Muna yung nakanindot diha kay sa panahon na naiuba na dili kayo masampit kani si Pres Ong. Shout out, no, among presidente, captain sa Kasambagan.
0: Yes.
1: President Franklin Ong. So good job, Pres, no, salamat sa guidance.
0: Yes, kaayo oi
1: ang sa in fairness, no, mutabang siya sa tanang barangay pero sa Sambagdos ni kuan pa gyud extra milestone para pagtabang. So just kuan ni President Franklin Ong.
0: Yes, no. Kap, before tabo commercial, kap, ato nga last question before tabo commercial, naabot ko galingong butika sa barangay?
1: Yes, salamat kayo. Ang tubag ana wala pa. Manang tubag sa pangutana unsay programa sa health.
0: Okay.
1: So, mo diretso na lang ko, no?
0: Correct.
1: Sa usa dito pa. Sa next na mong joining or chapter man siguro, we will, the goal is 24/7 operation sa health center.
0: Oh, ang inyong health center narapot sa Barangay Hall?
1: Na separate building.
0: Separate building.
1: So, natabangan na ta, shout out sa Rafi.
0: Oh, wow! Dugay na ba kung gusto magkipartner sa Rafi?
1: Manghambog ta kay gitagaan mi og amount 2 million na project based, no? Yung slayo isulti.
0: Para sa health.
1: Ako isulti.
0: Karun, karun ka.
1: Nag-renovate man mi sa health center para mahimo na og lying in para ma-accredit mi sa PhilHealth.
0: Okay.
1: So kung ma-accredit mi sa PhilHealth, mauna magbutang po kung butika sa barangay.

0: Although erratic siya pero padayon Japon mi og kaning umabot na first time sa Sambag Dos na tay burial assistance.
1: Burial assistance.
0: Oh, na 3,000.
1: Dako, dako oh, no?
0: I think gamay ra siya pero first man guni na hitabo na nag burial assistance mo.
1: Okay, okay.
0: Ni uban sa medical, sorry kayo di pagyud kaya.
1: Oo.
0: Pero ang ato lang guning burial assistance kay nakita na to na daghan kayo kanang mamatay mga indigent.
1: Mm.
0: Ang gusto na mo ang catch lang ani, di siya pare sa syudad.
1: Nga dugay kaayo ma-release.
0: Na dugay ma-release.
1: Mm. 6 months to 1 year good.
0: No, as per akong maistorya na namin ginay musulti about, no. Ang amo ani sa di pa ilubong ihatag na mo.
1: Okay. Ang trend ba sa ubang barangays including us kanang ihatag man ang ilaman isa bito requirements ko including death certificate. Usually, malubong na siya before mahatag, but dili siya nga nakadugay, like a week after malubong. So, inyuha is...
0: Ang mandate, wala pa man ginmi, mag-launching pa man may karong August.
1: Wow.
0: So, nag-launching para naka-excuse. Pero, dagan pa kang among gikulit tanan kay Junwa, bago pa man na kuha ng ordinance. So, January to karon tanan ka itong nga namatay, katong tagtungod mo, file to sila. I-launching sana mo.
1: So, meaning, kuhaan din siya ka ng...
0: Retroactive
1: siya. So, gikan sa January of this year.
0: Of this year.
1: Mm,
0: so, na-deliver na to ang tulo kabuk. Nagisaan na to sa pag-eleksyon.
1: Oh,
0: so,
1: ready naman siya kaya
0: kasasunod.
1: Kaya naman ko na yun. Saan na lang.
0: So, mana siya, no? Mana ang story diha. So, mana yung isa sa mga services na to. So,
1: kanindo.
0: After the kuhan, kung na yung mga pangutan na on sa'yo, padong ta, excited po ko na may istorya para sa atong barangay sa Sambag Dos.
1: Yes, no? So, kanang inigbalik na itong hiskuta na to about uban pang mga sektor sa barangay Sambag Dos, no? Before tayo mag-commercial, dagkay salamat sa pagpaminaw. James Philip Salem, ako classmate sa St. Mary's Academy before, no? Okay, humana na yung mabong pahinomdom. Balik ta. Tao-tao.
2: Hoy, sabaw! May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, pabuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lactopuffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lactopuffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika.
4: Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus Probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus Probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy 100% natural. Aprobado sa FDA.
5: Bring health into your home.
1: Mayong pagpaminaw pagbalik diri sa Chika ugat Bukasiya oras na to karon alas 12:43. Mayong pagpaminaw Ayra Ascendiente no og di James Philip Salem.
0: Shout out.
1: Yes.
0: Kap Kili, kaya na.
1: Ah?
0: Imong una, manong una ni mong interview ka.
1: Di ka na nadiri, uy, naunsa.
0: Di ka from Barangay Capitol. Ako manang,
1: yes. Bugod. May pagpaniud to, no mo niya, Kap, no? Okay, Kap, KN, arita sa Kabataan, Youth Empowerment and Education. Unsay mga aktibidades o suporta nga gihatag sa barangay para sa atong mga kabataan, labi na sa imong SK Council. Kumusta sila?
0: Yes, atong SK Council gi headed by our SK Chairman Rosel Roncal, no? So dayon ya

0: Punta sa pagsuporta sa ilang mga programa kay ang Youth and Sports Development na aman sa SK.
1: Mm-hmm.
0: So, na sila yung mga certain programs na wala na to babagi.
1: Mm-hmm.
0: In fact, kanayang sa pangutana na kami mutabang, usually, sa karon na nahitabo sa revise sa SK,
1: correct.
0: Sila po yung mutabang sa barangay.
1: Kaya kayo.
0: Sa tinudan na ilang nitabang sila po nato sa mga unsay mga kulang ba no maayo ang SK no basta mga inspired lagi na kuha na tong SK chairman.
1: Correct. Unya inline lang yun no
0: mo inside
1: lang inline and in love din yung SK.
0: Oh, in love na siya.
1: Maliwata sa kapitan.
0: So mana siya sa youth tagan man o kayo sila yung activity, no? In fact, I'm very proud yun nila kaya na pull yun nila. So, ang latest lang, nalangya po yung mga setbox na itong ikuhan sa SK, samahin yung kuhan, kaning na yung mga ayuda, bitaw?
1: Mm-mm.
0: No? Hindi lang siguro sa SK.
1: Sa ilahang nga base or sa barangay?
0: Pero, nakuha lang good. Latest mong ganyan ako, na yung kaning marag scholar ni
1: okay.
0: Presidente, di ba?
1: Oo.
0: Daga na nag-question sa kuha, kaysa lima ligi kabuok, ana ba? Pero, pagbuot mangguna sa taas.
1: O sabi, himo na itong lima ligi pangayo sa pero, kuha.
0: Honestly, nisulti man ko nila na ang manner of choosing is gisulti na ko sa council. O niya, ang council mo nominate kinsa ang sa lima. No? Siguro, wa kay na siya masabti kay mingon gid sa dool sa luwag kay wa mo gud sila kibaw na ang pagpangayo ato was last June pa no so mana pod importante pod sa tong pagduma dahil sa barangay nagitay updated data
1: correct mao na
0: kay suday noon kung mingon og nay 100 kabuok kapin dahil na inani na status na kuan. Then, giparapol ro na.
1: Iparapol. Aron huwag yung masilo, no?
0: Oo, masilo. Pero, rest assured, ang kanang napili na mo,
1: Qualified deserving.
0: Siya. Oh, kaya na-issue na ro ba ito sa kuhan na ang anak sa kapitan.
1: Alas kapitan.
0: Oh.
1: Pero at least, dili ito taga Cebu, ha?
0: Oh. Pero, ang tumagmansad po sa kinaihan na as long as qualified, wa may nidili ni mo na bisag anak ka kunsa, di ka kadawat.
1: Correct.
0: Wasa takibaw sa mga circumstance ato. Kay sa mo ako mongkon ko na may na nominate na mo na SK councilor. Pero I can stand it na qualified siya. And kibaw sa ko sa background.
1: Apil siya sa lima.
0: Yeah, apil siya sa lima.
1: Basi mo na ang nasilo.
0: Daghan man kay na uban na wa, pero ang ako lang po ba it's okay to complain.
1: Correct.
0: It's okay to ma-heard ang inyong voice. But it's not okay na feeling ang unsa inyong gusto maudyo na makuha.
1: Matuman, no?
0: That's the comparison na kung gusto mo shout out sa inyong kuhan, you do it in a saktong pamagi, sulti. Kung namo i-critic sa barangay, go ahead, critic. We are very objective, kita mga correct. Barangay official. Pero kanang entitled kay ka na mukha, ka na bang makakomment, nyor, that's the mayor. Hindi naman nyor.
1: Wala nag-extorya at barkada na.
0: Kuhan kayo ba? No? Wamang kumingo na gusto may magpakuhan pero kiba mo, let's just remind na kanyang mga atong mga fellow officials nag-agipon niyo process that is election. So, it is siguro na kailangan po na mutarong po tao.
1: Correct.
0: Kaya di man tanan na inyong i-judge na nasa flood control. Tanan.
1: Mauna.
0: Na ay uban na Nadir is very committed sa trabaho. And I for one, apil ta ni ana.
1: Yes, no? So, very active kita always.
0: Di man ta mo mention og pila na ka oras na trabaho ni ana ba. Pero we try ang best. Na man ni na is not dili ta perfect pero the way we see it nag-evaluate ta nindot ang course sa padaga na to sa barko. No, bisa pag naay mga
1: kakulian.
0: Okay, mag-o para bang sa Lidas Odysseus. Ato na yung ililit sa salida. So, bisa pa nag mga unsa pa ng storm, still, the course, the objective is to go home.
1: Yes.
0: Oh, ang objective sa barangay is to make the lives sa Sambag Dos comfortable and secured.
1: Wow. So, comfortable and secured lives sa barangay Sambag Dos.
0: So, mana siya na. Mana na akong president sa mga puhon na mo ko. You could ba siya na ni katawa ko tong
1: okay, open magyud ang barangay for criticism.
0: Pero basig mao na ilang gitudlo sa ilang language of freedom na inana sila. Pero ipagi lang kay kita magkasinabot through respect and yes, understanding. And so, saan na ko pag saan na mo pagsabot official o the way mo

0: na sinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics, usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy 100% natural, aprobado sa FDA.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
2: Lactopuffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang Lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopuffy Health Drink adunay live Lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopuffy and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
0: Magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopuffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, na mo'y mupugong o musumpo sa pagpuyanap sa dawtang kagaw. Lactobacillus food supplement, Lactopuffy, 100% natural. Way gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopuffy. Aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
0: Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria. Mo-neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bacteria. Abdi kanunay ang imong huna-huna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lactopuffy matag-adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
2: Lactopuffy Health Alert. Likayi ang flu. Usa sa gikahadlokang sakit karon ang flu nga makuha tungod sa pagbag-o-bag-o sa panahon. Kung healthy ang imong immune system, adunay igong kusog ang imong lawas sa paglikay sa mga sakit-sakit sama sa flu. Ang pag-inom kanunay og Lactopuffy Health Supplement makapaligod sa atong immune system. Likayi ang sakit. Inom kanunay og Lactopuffy Health Drink and bring health into your home.

0: Puffy Health Alert. Likayin ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto-Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
0: Lacto-Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto-Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
0: Lacto-Puffy Health Alert. Likayin ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto-Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceta Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Rayuma goodbye.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, liat yung nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksunan, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og andam usab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga usab nga magpa-ESP, new license o non-proof to proof. Agatan Insurance Services, babahibong magkuntag, binaag niyo sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehensyon. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
5: Zed Living Testimonies.
6: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pertulon.
7: Ako nga tawag na goiter. Ko na to siya ning tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan capsule. I-try na ko. O niya try tinuol magid siya di ay.
6: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
7: Pag hikap niya sa tunnel, wala naman. Kung hindi niya ang pagtulong niyo, hindi ka sakit, hindi ka dulon. Sa hindi ka man.
6: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
5: Living Testimonies.
8: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sa kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35-495.
9: Marcia Auto Parts Trading.
8: Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
9: Marcia Auto Parts Trading.
0: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto ra kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
10: BT Radio 98.1 FM.
0: Original Hagkuroy Capsule.
11: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumar sa Hagkuroy Capsule.
12: unsa pang inyong gihulag, palit na og original Hagure capsule, mapalit sa mga butik.
13: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
14: your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
15: Sa Lactopapi.
16: Lactopapi.
17: Lactopapi.
14: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health

0: 101.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang diabetic retinopathy, makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
2: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko dora kakarton. Pag sigil na ko inom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo usos ang imong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
2: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Zed Marketing.
1: Living Testimonies.
4: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
5: pabalik sa mga butika.
6: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nakinibaybutang sa Emendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak, pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
7: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyo hang mga okasyon.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
2: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni agong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
3: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
4: Kinsa siya!

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso. Totoki lang, di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinaagi sa tuang programang Tudling sa Mga Garay nga naka-hook up sa daghanang mga radio station sa Mindanao o Visayas. Na ako ni-mention ni sa isaw, dugay kita mahuman. Basta kay naka-hook up ko karon sa daghanang mga radio stations sa Visayas o Mindanao. No? Bayubay nga mga stations sa Visayas o Mindanao naka-hook up sa programang Tudling sa Mga Garay. Pero kani atong programang Tudling sa Mga Garay, ato ning gihatod kaninyo kay gipaluyuhan ni sa mga produkto na to. Kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Grabe ka controversial kay sige pug suon-suon ning uban. Kopya-kopya pod. Oh, di pod magbuhat og ilang kaugalingon nga. Ratar sa ko ay. Istorya ram ning ato, amping lang gin mo kanunay, na naman tay mga aksyon gibuhat nang legal. Kanang atong Wonder Herbal Oil, kanang words nga Wonder, una naka-IPO na, no? Kanang words nga Wonder. Una kanang atong Wonder Herbal Oil, di magina basta-basta kopyahon kay kulba manag formulation. Mabitaw nang daghan kay nabighani, daghan gustong mo gamit, mapa Pilipinas man, mapa sa gawa sa nasod man, tungod kay epektibo kayo ang Wonder Herbal Oil. No. Aplas nga way kaparehas kanang atong Wonder Animal Vita para sa inyo mga kahayupan, baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Wonder Banaba Plus, adi gyud ka magmahaya na. Labis gyapon ang Wonder Banaba Plus. Katong atong mga kaigsuunan diha nga lisod og bawas, no, lisod pagpangihi, Bitron Drops para sa mga bata bago na tao taman 1 year old, Bitron Syrup 2 to 12 years old, Bitron Tablet 13 anyos pataas. Vitamins plus iron, tulog og gana sa kaon. Ngato adayong Wonder Cardio Care. Di po ka magmain ang atong Wonder Cardio Care kay purtininduta po na kayo. Ato adayong Wonder Himu A. Nindot gapong kain na. Ang atong Wonder Herbal Coffee. Pagka nindot yun sa mga produkto, no? Ang atong mga produkto sa kanang RSB Life Care Marketing Incorporated, mga nindot yun. Malipay yun ka. Okay, mga nindot man ang mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ato sa nimbalakan, mga pinalanggang tigpaminaw. Lugay ng mga katuigan sa akong pagmahay, mga pag-antos kanuna. Trawa sa kinaubsan, kinatasan kiliran ng mga agianan. Maklay baktas matagamtaman ang kalisod og hagipot nga dalan. Sa kalit og takulahaw nakita ako ang kinaubsan kay ako sa takulahaw aniya naman. Paghandom sa kagahapon ako na nakita na aninaw og nabantayan. Unsa kaha akong nasubayan nga dalan kung dili mao sa unahan. Karon atong natagamtaman na usisa ang kahago day anang kalampusan. Ang tanang kaguliyang kahadlo kabalaka sa paggahuman mawagtan. Ipakli ko ang mga panid sa akong kabatan-on ning ako karong pangidaron. Mga kaagi nga kuyaw ug lisod sabton kay lagi mudas magmanlanglayo. Pankatingalahan nganong sa tumang kalisod nga giagian mo'y giya miabot sa unahan. Pero nasulbad man kini pag-abot sa mga katulugon dinuyugan sa mga maayong kapalaran. Sao pag hinuktok sa mga problema na wagtang og nawala na. Ganti nga sa kaitasaan kalipay kadasig og pangaliya. Basta kulahaw midasmag linalang bago og daan midangat man. Sa akong pagunahuna ang tanan nagalihok ning kalibutan nagkaiya ang matagamtaman. Musaig suon bangon gayud bisag unsang mudangat kanimo. Mag-uman o daang makalisod mga kaguliyang nga muabot. Pagkalimot sa pagsulbad ni inis pangamuyo sa labing gamhanan. Bansa binuhat kaya nang dibalaan. Alang kaninyong tanan, Tudling sa Mga Garay.

0: Hoy, hai nangutlanan. Kan ba kanang kung gusto bitaw kag haplas ka walay kaparehas, kanang ma-enjoy ni mo ayang ka-epektibo. Yun kanang Wonder Herbal Oil, muna imong gamiton. Proven anti-stir gina. Dahil ka magmahay. Basta Wonder Herbal Oil, di ka magmahay. Grabe kaayo ka-epektibo ng maong haplas, mga mabdos, gipamaulan, gisakitag tiyan, sobra ka ika-stress. Ang Wonder Herbal Oil mo imong gamiton. Paminawa, testimonya niyo.
1: Kisa rin ni Tod?
2: Si Juan ba, Ismar ba?
1: Ah, Juan Ismar, nga taga?
2: Buog.
1: Buog, Zamboanga, si Bugay?
2: Si Bugay. Sa disgrasya na ako, na maihilot siya. Pakalakalakaw pa ko.
1: Na-disgrasya ka?
2: Oo. Driver man ko rin. Pagka, paan ako, makalakalakaw pa ko. Pag-abot siya ka tuig. Tungo lagi sa katsiki, dili ka palitog tamba, dili ka pahilot. Otong nang ka, silbi doon na po yung mukuan sa kuwa. Nagamit ako, okay kayo ang Wonder Oil. Then ako ipanguan sa kuwa nagungol. Then, kanang sahay, magpanakuntiyan ako.

0: Kaya ang Juan Deere Animal Vita, mao ni pinaka the best nga vitamins para nga makabaton kag hayop ba nga hayop gyud. No? Nang hayop nga nindot gyud ang iyang pagtubo, bugat ang timbang, lami kay kan, lami nagbaboy. Oh, hayop gyud. Oh, basta kay gamitan nimo sa tuang Juan Deere Animal Vita. Paminawo testimonya sa nagamit sa produktong Juan Deere Animal Vita.
1: Again, sa yanin, sir?
2: Jonathan Mission. Taga, kuhan, Barangay Paraiso, Labil.
1: Kumusta man inyong paggamit, ani? Aning Animal Vita?
2: Okay man, sir. Maayo man. Itong kuhan, among gi karni, among baboy ba?
1: Uh-huh.
2: Kay, kuhan man troga ng kuhan sa graduation sa among bata.
1: Uh-huh.
2: Yeah, kay, wa man madayar ang graduation, gihaw na lang namo. Among gitilawan ang karni, pwede man pwede lang iyari ang karni, aning Animal Vita.
1: Ano yan? So, pingin na bantayan?
2: Oo, may mang tubo ang mga baboy namo. Gusto mong ngaon man.
1: Uh-huh.
2: Oh, nagay kay sa kabukbaktin karon akong gigamitan.
1: Mm-hmm.
2: Niwang kay ni sir. Oh, gikan pagkuha na ko ba sa nag-edit to kay ipagalaman na mo among anay.
1: Uh-huh.
2: Ya, among kuha na mo among bahin ni sir among kabuok. Akong gigamitan to kay Animal Vita karon ara ko so na kay makaon. Si nagtiyabo og muduol ka kay mga ipagkaon.
0: Anay testimonya sa Juan Deere Animal Vita. Napoy testimonya sa Juan Deere Banaba Blas. Katong naglisod og ihi, bawas, na mga bugon-bugon sa suso, na goiter, bukol-bukol sa matris. Kaning Juan Deere Banaba Plus. Paminawa, testimonya ni. Nagamit ni Juan Deere Banaba Plus. Kaning plus, ano niya, mangustin. Paminawa, testimonya, nagamit sa produkto Juan Deere Banaba Plus.
1: Nakapalit na ka sa Juan Deere Banaba Plus?
3: Oh, nakapalit na ko.
1: Saan sa may gigamitan ni mo sa Juan Deere Banaba Plus?
3: Mainom na ko, kay nagkuhan man ko akong UTI gani.
1: Imong UTI? Yeah.
3: Oh, UTI na ako. Nya, okay na ka akong pagihi.
1: Okay nang imong pagpangihi. Mm.
3: Primero, dagan akong giinom niya. Pagkatunod, isa-isa na ako gadadlaw.
1: Mm-hmm. So, karon normal na ang imong pagpangihi?
3: Normal na niya. Tinaw kaya kong hihi. Muna among ginapalit din rin. Ha? Malita mini ani, sir. Malita, occidental.
1: Malita, occidental. Sige, kisa niya itong pangalan, ma'am?
3: Benedicta Tumandan, sir.
1: Benedicta Tumandan sa Malita.
3: Oo, Malita Dama Occidental.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Juan Deere Banaba Plus. Pagaray na ko akong bana si Winnie nga nasa Alicia. Nagpagaray ang asawa si Inday. Request kong song inaamin ko. Aray ko dris dinagat kang Romy Alwita. Tinida Rico. Nagpagaray Inday sa Limbagat sa Dinagat. Aray ko dris ang Buanga City. Kusog kayo amo ang radio. Greet ko nalang Uncle Arnold Despurok Otso Niyo Katipunan Santo Tomas Davao del Norte. Permi naminaw si mga gikan siyang pagumangkon nga si Love Idoliantes. Pag-aray! Greet ko lang ang mga solid listeners, si Ali and Kathy. Happy listening sa lahat ng listeners sa tanan. Request kong song kahit maputi na ang buhok ikang bulantoy. Minaw midris sa mahayahay, sano si Dinagat, si Inday sa Limbagat. Kaya, pa-shout out Durong Family. From Jimenez, Misamis, Occidental. Greet na ko mga Caralde family from Camiguin, Bunbun, Katarman. Salamat na greet Sheila Mi Caralde from New Zealand. Salamat kayo ni mo, Kuya Carls. Thank you so much. Nya kadang Vitron. Ay mo kalimot na kadang drops, Vitron drops. Mga bata bagong natao, taman 1 year old. Kani may gamiton ni Vitron drops. So, kay kanang pundasyon sa bata, kinanglan ligon man. Aron dili basta-basta no, mo nang gamit kita ning produkto nga Vitron Drops mga pinalanggan dig paminaw. Ha? Hay paminaw ta na may testimonya ning Vitron Drops. Paminaw na to ang testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron Drops.
4: Ako daw si Odelma Lumantam taga Damit kid Sumbanga del Sur.
1: Okay. Sige ma'am, sultihin daw mi ma'am kung unsay imong nabantayan human sa paggamit ani nga produkto nga Vitron Drops di sa imong mga bata.
4: Kanang ang ako mong gudkan ang di ka ng hospital ato kay na hospital mang kupad po nga nakana kung pinamanghihan.
1: Mm-hmm.
4: Yung nagsigi sa gila, kanang dali ako sa kanang hutingan at tiyanda.
1: Mm-hmm.
4: Hindi nakatulog. Tugod din na kanang mga alas city, ang tugi ng paglayon. Namutas, hindi makikamig lang sa inyong programa ni Kaya Cardi. Ang salit mo, buwan. Isla yan, namo.
1: Nagpalit mo og nagpalit mo og Vitron Drops.
4: Oo. Oo, Vitron Drops. Mga isa ka bulan din siya, nagsugod to yung lakilak, bayin ka ng buto yan tiyan.
1: Mm-hmm.
4: Yung ito, di palitan, yung ka ng Vitron Drops akong bahana. Kaya dito, ito nina ni Kuya Carda rin, mga kapaminang po sa mga pisino sa uban, di ito, nipalit ko. Mga tulog ng buto ka adlaw, na nakatulog na nig ka ng parong.
1: Tulog ka adlaw sa sugod sa imong paggamit sa Vitron

0: Daps, okay. Nakatulog na siya ang tarong.
1: Okay, magpunuhan na gulit kung banag siya ng sayo-sayo. Kaya nang yunan na lagi, di katulog. Yeah. Okay na po siya, di na po siya dalit siya ng subawan. Kaya kato, itabang mo kay gihubak ba, giubo.
0: Gihubak, giubo.
1: Sabi ko siya ginawa mo rin. Bago sige tayo ng programo, wala, hantag ka rin. Okay, nag-iapit ang bata.
2: Ora, mo na kanindot anang atong produkto nga Vitron Drops mga pinalanggang tigpaminaw. Onya kani po dayon atong Vitron Syrup. Gatong mga 2 to 12 years old. Ana nang edad kag duha ka tuig taman og 12 anyos, mogamit ka anang atong Vitron Syrup, vitamins plus iron. Syrup na pati lami ay. Lami kay nang Vitron Syrup nga imnons bata nga duha ka tuig ta mag 12 years old kay kanay imong anak. Ha, kanay imong anak ang nagamit the best na. Paminawa, maminaw ang testimonya. Nagamit ang Vitron Syrup, mga pinalanggan, tig paminaw. Paminawan itong testimonya sa nagamit sa produkto ng Vitron Syrup.
3: Ako dahil si Herilyn Flores sa Badlab, taga Upper Sumilong Payaw, Sambuanga, Sibugay. Sa una, kay kanalagi akong mga anak, sir. Nga ka nang dali kayo mukha, nagpatulog ang maudod. Dali na sa pamaton, pero sa dihang nakainom na sila, yung mga kwanto lang gani, wala pa yung isang kabulan ako sila lagi painom.
4: Wala pa kabot o sa kabulan. Ilay edad sa imong bata, ma'am?
3: Ang kaning panganay na ako, 6 years old, tapos ang kaning ikatulo, mag-trip. Moto akong itistingan. Okay na kay, okay na ilang tulog. Ganang inig matulog lagi, ako matulog, maghapon-hapon ako mata, tapos inig magabi sa iyo matulog, tapos usay, mas kuwana na lagi, adlawan na, usap mo mata.
4: Unya, kumusta man ang ilang pagkaon?
3: Okay na kayo, kay dahira sa una nga, wala pa nakainom. Mubanat na yung kaon ba?
4: Mubanat na sila yung kaon karon.
3: Oo, tapos ang katong ihang style bitaw, sir, nga sa kung gitext nga, kuwan, magmasakitan siya or unsa din sa makuwanan, muutong dayon.
4: Unsa may rason nga nung muutong man ang imong bata?
3: Amo ning gi ko ang gi try og pamuta nang murag tay di ko rin siya sa kasing-kasing gamay ba.
4: Onya, unsa man ang imong gipainom sa iya ha?
3: Katurang Vitron Syrup.
4: Onya, kumusta naman sa karon?
3: Makasukul-sukul na taon siya na yung mga kuan sakitan, dili na pareha sa una nga dayon rag utong. Kana ra daghan vitamin nga na take, pero kaning ra gyud nga vitamin may among nagpistingan nga okay gyud siya kay sir.
4: Okay.
2: Ingon ana kanindot, kanang ato ang Vitron Syrup. Ang Vitron tablet maupod para po na sa mga nag-edad og 13 anyos pataas, apay sina lolo, tatay, nanay, no? Paminawa, testimonya, nagamit og Vitron tablet.
4: Kinsa ganini, palihog?
5: Kuan ako si Sini Virgilio sa Buntis, Bakong.
4: Okay, sige ma'am, sulti imi ma'am kung nga unsa ka-epektibo ang Vitron tablet diha sa imong paggamit.
5: Kuan, epektibo jud siya, sir. Kay sa una, di ba yung kaayaw kay makatulog ba? Mag-kuan ko niya. Nakainom ko ani, ganahan na kumukaon, ganahan na pong kumatulog. Niya. Sa una, malinsanon kaayaw ko. Basa na ako tunabutan, karon makakuan ako ba? Okay naman.
4: Karon okay na. O, di na kalimtanon.
5: Di na.
4: Sige, salamat kayo ma'am ha?
5: Oo.
2: O na, ingon ana kanindot ang Vitron tablet. Kaya pag-aray ko sa Balok, Tanggob City, sa Tabalba family from Abdin, Aslik, Gingwam, Sambuanga City. Shoutout lang ko sa akong partner, Ramina, o gihapon siya ni mo siya, Junas Almurato from Siayan, Sambuanga del Norte. Kuya Garz, kanus amang ka mag-upin o istasyon rin sa Butuan. Hapit na. Hulatulat na mo. Shoutout lang ako ang Iscropolo family, Kalamba family, Francia family, og Kaburatan family. Shoutout po na ako ang duwa ka anak na silang Kent Adrian o Kate Andrea. Ilabi na sa akong pinalangga nga bana si Dinis Gapaminaw sa mga program, Kuya Carl. Sulid ka ayumi. Gapaminaw sa mga program, gikan sa buntag antun na giyod sa gabi. Kuya, salamat sa pagbasa. Rhea Andy ay ni taga Aliusan. Ano yung Aliusan gani? Aliusan, North Cotabato man siguro. Kanang Huwander Herbal Coffee. Kanang kapi na to, yun nga paborito kay Stana, no? Masinapay wa ka tilaw. Tilaw yan ako ninyo? Paborito kay nga kapi gini. Buntag ng duhapon, biro yung gayo herbal magod, no? Mutunaw mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo. Dili ka mutas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di po mag-aslo may mong kuto-kuto. Inot yun. May yun yung gamito ng ato ang produkto nga Huwander Herbal Coffee, no? Basin og gididaan na kapag pangapi, kay imong sugar, protein ang taas, itry ni nga itong Huwander Herbal Coffee kay Stevia man eh. Kana bang Huwander Cardio Care, ba dagang inangutanan ako dali kung maayo ba daw na para sa mga high blaron. Actually, ang disenyo, ana, para yun sa mga high blaron. Mauna siyang answer, anang mga, karon taas kag blood pressure niya, wapa ka maka-experience og pagka-stroke. Ayaw, naghulata. Traidor ng sakita, bay. Traidor na. Oh, kanang high blood. Traidor na. Oh. Mukalitra nag-atake o niya, mautro imong linakwan. Oh, lain pag itanaon imong kamot. Mao nang mahiwi pag inusay imong dagway, no? Ayaw kakumpiyansa. Oh, at least naanay produkto karon para ana. Naana nang Wonder Car Joker na yang presence. Available las mga parmasyang butika, naas mga RSV, Life Care Marketing Incorporated, ng mga tindahan, naas itong mga dealers. Dealers! Ano yan, kana po nga itong Wonder Himo Aid. Kabalo ko nga, daghan po kayo nagproblema ng Almoranas. Karun, hindi lang yung kamutugan. Kay, wow, mga nas kita eh, ang Almoranas. No? Almoranason ka ba eh? Laing ka paminaw, ano? No? Ikaw mutugan, mga naka ng abalatian, ikaw mismo kay Bawakas mo kagalingon, pag inom og Wonder Himo Aid. Unay tambar sa Almoranas, tambar po skulon problem. No? Wonder Himo Aid. Unay ngalan sa produkto. Ah, Wonder Himo Aid. So atong gidasig ang tanan natong mga kaigsoonan sa paggamit. Anong ato ang produktong Wonder Himo Aid ha? Testingin ha? Suway na, gamitin na oh. Dayon, katupong ato ang mga kaigsoonan nga sigilan taog kainitan, kaulanan. Kano bang imong trabaho bitaw nga? Kano bitaw naka sa field bitaw? Kung naka sa field, field works ba? Mainitan ka, maulanan ka, maabugan ka, unya, dali kay kasubawan, dali kay kahilantan. Ang imong gamiton, kanang ato ang produkto nga, Wonder C+. Kompleto ra ba na ron? Okay, na ano may drafts? Naabot naman, so kompleto na. O, kung bata nga bago na tao taman 1-year-old, imong paimnon og Wonder C+, datay drafts. Pero kanang imong anak nga duha katuig tamag 12 anyos, paimnon nimo og Wonder C+, datay sirap. Pero kanang ikaw, 13 anyos pataas, apil na si nanay, tatay, lolo, lola, pag muna'y atong kikinahangla, natay Wonder C+, nga, kapsul. Muna'y ginainom na ko. Ako kainom ko ng Wonder C+, na kapsul kay... Usay, niya, pumuli kaya ni atong kabisi, o niya, napotedagang ginatrabaho, usay, maulanan po ta, taliksikan po ta, mainitan po ta. Unang kakinahanglan kita ng Wonder C+, mga pinalanggang tigpaminal. Muna'y atong ginagamit, kanang Wonder C+. Muna'y ato ang gamiton. So, para sa bata nga, mo'y pagkatao taman 1-year-old, natay Wonder C+, nga drops. Para sa mga bata nga, duha katuig taman og 12 anyos, natay Wonder C+, nga sirap. Para sa mga 13 anyos pataas, apil si tatay, si nanay, si lulong, si lula, natay Wonder C+ na kapsul. O, kompleto, di ba? O, sa mga imong problema ho na lang, kompleto naman na. O, ano man kaya ang aking problema ho? Kuya, pwede greet BF ko dyan sa Tuburan. Si MG, hi, musta na mine? Ako ni nag-greet si Mary Jean Hermosa nga taga Basilan. Pwede imnon ang herbal coffee sa Buros? Katuloy, pwede ra yun, pero ayaw lang. Pangita lang dito ka nang mainom ni mo nga parang yung pangburos yun. Ako mga silingan, tourist, kalumpang o merkado family, Stanhay City, Negros Oriental. Salamat, gikan ni Mila Tourist. Garay ko niya sa Upper Tipan, Naga, Sambuanga, Sibugay. Pagarayan na nako ang mga bata. Musta na mo tanan niya o labi na sa tanan nga naminaw ni mo karon. Kuya, nagpagaray, it's me, Rinaldo Baguio from Musami City, Misamis, Occidental. Dagan salamat. Shout out sa Limon Bayran Asturias, labi na sa kong asawa nga si Sani, ang anak si Johan Denidol. Greet na ko ang pamilyang Bangkas o pamilyang Dalinia. Greet po din ako ang akong mga anak nga silang Zyron o Gia. Greetings from baby ng Sitio Kilabo, Kimadsil Carmen. Naray kong anak o mga apo silang Inday Puray, Junril Alparo, Ronnie Reynold o iyang Fabilio Jan Paul. Unlot og Ninel Alparado di Asbay City from Mama Bibi Barira sa Magsusunog. Boy, no? Ato ning hatagag pagtaga ning entry sa balak pinada ni Givi Balani Bayir. Katiel Davao Oriental. Paglaom ang title sa balak, ato ning hatagag pagtaga. Kining akong balak, balak sa usaka binuhat. Ang kahigayunan nga magmalipayon kay gikawat sa akong kinabuhi. Ang akong kapalaran mo ay nagpuni. Usahan niya ako karon murag balon nga ning hubas sa panahon sa tubas. Ang akong mga mata, wa na'y luha nga muagas. Ang akong kinabuhi, walay sulaw sa lampara nga naiaguman. Ang akong naglakaw sa usa ka mangit-ngit nga dalan. Nagulat kong mugula pa ba ang kahayag sa bulan. Aron magdanag sa akong agianan, paingon sa gipangandoy kong padonga. O kapalaran, nganong imo man akong gihikawan sa pagkabot sa kahimtang nga adunay dayan-dayan. Sukad pa sa akong linghod nga salabutan, ako na nga liupo sa kahitasan. Kauntang among payag nga gilubngan, pagligid sa mga katuigan, mahimong balay nga bulawan. Panang tanan kong pangandoy, usa na lang kadamgo sa dihang nitingog ang kampana sa kapilya. Kung nakaamgo nga usa ka sanglahon, mahimo gayud nga maayo tungod adunay gahom gikan sa langit nga nagdaog milagro. Igsuon, ayaw kaguol kun ang kapakyasan sa imo moining bukol. Antusa ang mga samad sa imong kasing-kasing nga nagmulngol, kaya mga ulga sa kasakit way gipili nga panahon. Kay galimti nga ingon sa labang makagagahom. Human sa unos, dunay mo pakita nga bangaw nga simbolo sa paglaw. Morning entry ni Givi or Givi. Balani Bayir, taga Katiil, Davao Oriental, paglaom sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Nga pinalanggang tigpaminaw. Timing nga, ay murag manamilit na ko, kaya wala naman po kayo oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon. Ang Dios atong alagaran, pinaagi sa tinuuray nga pagserbisyo sa iyang mga katawhan. Maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Luano Inugan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for a 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
7: Yo, yo, yo, yo! Good afternoon! UL and UH napunta sa atong another episode. Today is Thursday. There is a Airwaves Bulletin on BT Radio. We are broadcasting live tadere sa usa ka mabulukon, masadyaon, mapistahon nga adlaw nga Thursday, August 20, 2026. Unya nganong lingaw kayo karon? It's because today ang ato ang acquaintance party. All right, so excited na kayo ang ato mga students, faculty, apil sa faculty siguro ani ka excited, no? So we would like to open ang ato ang Airwaves Bulletin on BT Radio every Monday to Friday ni siya, mga friends, from 2 o'clock in the afternoon until 2:30. Naghatag ta og mga information and mga balita and updates diri sa City Tuboran activities, no, man kalibigitan sa ato ang mga instruction, research extension and also production ng uban pang mga extracurricular activities nato diri. And right now maalagin ni karong adlaw ang ato ang rediscovery culmination sa atong welcome fest sa academic year 2026-2027. Ang ato ang welcome fest nagasugod kini last week atong first day of school, August 13, 2026. Unya karon ang last day, another Thursday na pod, August 20, 2026 na ang ato ang katapusan sa pag-celebrate sa atong welcome fest. Kundiin ang ato ang kagabion karon murag mahimo ning dance floor ang ato ang oval, because ang ato ang theme for the acquaintance party is re-disco, with an emphasis sa disco, rediscovery, because kuno based sa katong explanation sa atong SSG president, si Honorable President Matt Acaso, when he guested this atong programa Airwaves Bulletin on BT Radio, ingon siya nga nganong when I asked nganong man sir nga rediscovery man ang anyo ato ang nahuna-unaan nga theme, it's because kuno mubalik mata diri sa sitio, so medyo from the break of the summer break, summer sani kanang off sem or end of the academic year nga break, or kanang summer break nga dili na summer, mo no nga kanang what you call this, kanang mo rediscover kuno ta diri balik, so that's why the rediscovery. Yeah, of course ato na lang po isingit si disco, so ang theme nato jud is disco. So murag mabinungugay taron diri, kay daghan kay nag-set up diri, nagalain-lain nga mga departments nato, naay mga ligid pang dala nga mga sound systems and mga lights nato diri. So why murag murag pinusa siguro, ako lang gi-imagine daan ang mahitabo karong gabi, eh, no? So usa ni sa siguro sa pinaka aligre, pinaka saba, no, saba in a good way, ha, kanang because of the beat nga grabe ang mga tukar siguro karong gabi, eh, because of the theme unya ang mga sinayaway. So like mo akong gingon that ang ato ang oval mahimo siyang dance floor this evening, so excited tanan unya. Hopefully although init kayo ron, but wala nagipanumbaling sa ato ang mga students dere karon nga kuana, no, so nag-ready na sila, although I think wala man unta naka secure og program right now, but hopefully makakita ta or ako mo gi-invite ang SSG unta og balik, no, para maka-share pud og unsay mga atong paabuton, but busy naman gud tungod sa pag-prepare. So ang ato ang kuan karon, ang ato ang basta nga may tabo siguro ani karon magsugod ni siya abay mga 4 PM, kanang dili na pug kayo init right now. Ako lang i-describe unsay ako nakita diri from my view na ta karon diri sa BT radio station ano kad, no, but makita man ato ang oval, so some part of the oval ang atong makita. Unya ako i-describe sa inyo, ha, naadring mga hauling trucks sa mga service as a sound systems and lights nga mga trucks na to nga nagdiskarga, nag-setup, nag-sound check, no? Makita na to ang mga students po din rin na yung mga costume. Nakita na na to nga pang 60s, 70, ano, 70s, 80s nga disco kaayo tanaw, no? Ang mga costume, unya, nag-rehearse sila sa ilahang mga steps nga coordinated. Oh, niya, ma-feel na na to ang mga beat din rin nga grabe ang bass, no? And then, ang mga booths nagkahinahinay na po og setup. So, naman tayo contest po siguro sa booth design o sa concepts. No, so mao na siya ang ato ang nakita nato diri karon. Yeah, some of the students nagpadaplin lang sa kay nagpractice sa ilang mga yell, mga chants ug uban pa. So in anang atmosphere karon diri unya na po di ay tay mga gipang partners nga mga MSMEs na to, mga ni supply ni sila mga pagkaon ug uban pa nga mga pwede mabaligya dire para dili pod da kaayo magutuman ang ato ang mga students and guests karon sa pag-celebrate sa ato ang acquaintance party. So mo siya mga hitabo mga friends na to dire right now. So ang dire sa Airways Bulletin ato lang nang apong i-share ang mga importante nga mga updates later on og katong mga announcements coming from the different offices. So nya ato po din i-shoutout ato mga kaubanan diha sa Fab Lab karon naminaw ang akong choir diha no ang ato ang unsay tawag ani ang ato ang bulawan ng tinubdan Harmony Collective. Shoutout din yung practice mo kay para kuan no para nindot ang inyong performance tonight. So ato katangan ang dance troupe ang BT DC ang bulawan ng tinubdan dance troupe dance company. Unya kita po dere sa to ang choir. So nata karon atong gi-open ang Facebook page sa Supreme Student Government sa City of Tumuran. Kung gusto po mo mutanaw na po din to yung mga mechanics sa mga uban nga events. So to follow or makita ninyo ang inyo ang atong events coming from our Supreme Student Government, facebook.com/CTUTCSSG. Mora na siya. facebook.com/CTUTCSSG. So at makita na yun na to unsa ang mga competitions nga line up nila karon? Sugdan kuno sugdan to basa ang naasa Facebook page ni sa ato ang SSG. So general guidelines, so each department must fully embody high energy. So magpaluya-luya mo diha mga students na mo kadaog high energy retro futuristic. So imagine that retro but futuristic and inclusive spirit of the rediscovery theme. Nya attendees of the event shall be represented by the following departments: Co-Ed, the College of Engineering, CAS, Co-Agri, BIT, BSIT, BSHM, and apil ang Tabuelan Extension Campus. So muna sila, pila muna kabuok departments di Iron ang represented. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So walo kabuok ka departments. All costumes, accessories, and competition outfits must strictly align with the 1970s to 1980s retro disco theme to ensure visual unity across the entire venue. Right? Imagine ninyo tanan na moramog ni time travel to 70s and 80s no mga disco jud nga costume. Mga Gen Z na ni sila but they are going to be wearing mga in atong retro. So ninot kay tanan mga buhok ni mo mga shaggy outside or afro maingon ana no. So naa to nakita diri karon. Of course, each department's retro disco dance floor must be spectacularly designed according to retro music culture, serving as a meaningful platform where students showcase their interpretation of retro disco culture through music, dance, and immersive connection. So naa din kani mga booth di ay nila ron gitawag din siya og retro disco dance floor. So dance floor din siya. No, so mo-transform siya mo din nakita tag mga disco balls no gipang prepare sa mga nagkalain-lain nga boots or so to speak. So retro disco dance floor ang tawag. To prevent program disruptions and maintain event momentum, all retro disco dance floor audio and interactive elements must remain inactive until the final segment of the program. So mo man siya usa jud nga atong bantayanan di ay no kay sa gikaingon na nako gidescribe na ko ang atmosphere ug ang nahitabo diri karon sa atong oval naghan kaayong nag-set up og mga sounds and light systems, audio and light systems dere. So imagine if magdunga ni sila tukar, mura tagagubat no kanang mga sound nga kanang mga nagnagubat pa battle o mga sound systems. But giingon man diri sa guideline sa SSG na to nga malikaya na to ang mga disruptions and mga inanab caused by kanang mga sounds o mga lights. So inactive lang sila during sa program nga kuan na right time nga pwede sila mag tukarnan yun no para dili magka kuan bitaw like during let's say napay program nga may tabo. So hilom sana sila lisod sa kaayong program yan nagpatukar nga to. And then the biggest delegation shall be determined in terms of student population and the number of attendees from the college. So kanisya no unsa may pasabot ani na detay contest yato i-award ang biggest delegation. So I think og pasabot ani niya nga prorated ang dating no. So for example ang gama usas siguro sa pinakagamay nga colleges dere sa to ang College of Engineering for example lang. So kung ang College of Engineering na ay 500 kabuok estudyante unya 250 ang ningtunga. So makaingon ta nga 50% ang present no. Now karon na sa arita sa laing department let's say for example ang BIT na to. Ang BIT butang ta lang nasa 1000. So doble ang naa ang population komparar sa engineering niya. Ang engineering out of 500 250 ra ang ni present. So 50% ang ilahang representation. But pag-abot ang attendee so to speak niya pag-abot sa BIT na kuan sila 1000 baron no niya ang nitunga nila bisan pag 400 na siya niya ang sa engineering 250 ra ang nitunga mas dako gihapon og score sa atong contest sa biggest delegation ang engineering kay 50% man sa total population sa engineering students ang ni attend. But sa BIT nga inato 1000 ang total unya 400 ra so 40% ra ang ni attend. So lupig sila gihapon percent wise sa engineering para fair ang ato ang pagjudge no dili kay abi bisag abi kay 400 sila niya ang engineering 250 ra ang ni attend adaog jud ang 400 no di man biggest delegation but no murag mas bagay if kuan inato i-prorated nato siya. So natay biggest delegation award computation is equal to the number of attendees times the 100% ka 100 college population. Sakto ba ni pagka dili ka ni divide mura ba kung i-times ni mo ang number of attendees times 100 samot magkadako murag nasayop siguro ni divide siguro ni no. So for example 250 divided by 500 so 50% ang kuan. But I don't know, basig ako'y sayop. And another diregiskutan is the college population will not include the students having their OJT. So meaning, kaning ato ang BIT, ang mga 4th year nag-OJT naman, hindi na nila apilon og kwenta, bisag nanganhi pa na sila dire. So meaning, first year to third year ang ato ang kuhaan og kwenta sa mga nag-OJT sa BSHM og sa BIT. While the number of attendees will be recorded through the attendance form provided by the Supreme Student Government, the college department with the best yell will be provided with 10% immunity for the biggest delegation award. So, unsa may pasabot ani? So, based lang sa itong nabasahan, so, umanyagit na ikon mo. Bitasan na, there's a yell contest siguro, no? So, if the ang best yell gani makadaog, nanamoy, tendaan ng immunity so mura mo makuaan mo mapunan mo siguro og 10% ato kaysa bisag gamay ra mo sa baan man kayo mo no to be fair ba nga panalitan like I said ko pareha ato no nga ang murag advantage na daan sa usa ka college nga daghan og population nga daghan ano nga kay masaba jud yel na guna. But again kung makadaog mo bisag gamay pa mo nga nindot kay inyong yel so naa mo immunity sa inyuhang biggest delegation award. ensure transparency and accuracy and fairness pa jud ay during the tabulation for the events, this shall be performed by the SSG Tabulation Committee composed of the following: Tabulation Head, the SSG Executive Secretary, Assistant Head, SSG Legislative Secretary, and the members, the Department Chairpersons. So nawala sila. Now, monitoring of the biggest delegation award will begin at 3 p.m. Time check na to is 2:16. Uy, mo break na dito hapin. 3 p.m. Agsugod na ang pag-check sa monitoring sa to ang biggest delegation award, and mahumani siya 4 p.m. So from 3 to 4 natay 1 hour nga magsugod og check sa attendance with a live countdown timer displayed on the stages LED wall. Ano ba yung LED wall ang atong stage? No, now ko na yung live countdown timer. Basig ini kahapon-hapon pa before 4. Kay init raba kayo, wala pa mo sa kinakitaan. Although, sa kung kita sa stage pa. But mo na siya. Uy, time check sa nato. It's a 16 minutes past the hour of 2 o'clock. So, pause at ta for a break. After these few reminders, mabalik ang Airwaves Bulletin on BT Radio. Stay tuned lang mo diha.
8: V-tron. Subok na.
9: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Ruxin ko, San Miguel. Pasalamat si ko, sir, kahit wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila. Kahit kung dugan ni mo siya at si Manon Bito, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya bitron, sir. Nangalahi yung pangon Bito sa iyang dagan siya iyang panlawas. Dali ramat matulog. Kung niya, ayara siya mumata pag gutumon. Pasalamat ko sa bitron,
8: grabe. Bitron. Subok na.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
11: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo. Tara na!
12: Seth Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo masayang matris.
13: Unti ang mani sakit, nagta-check up ko ato niya. Ako mangi pa ultrasound, oh, nako tulo ka mayo manya kinang ko gupirahan.
12: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom apil ang mangosteen, garlic ug kogon. Kaayuhan sa mayoma natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
13: Naginom ko kaning red panyawan capsule, mangosteen, garlic ug kaning kogon. Ako gi tumartanan. Karon wala naman ko mobalik og pa-check up kay naka-oyo naman ko sige tumor sa panyawan coffee o kani mga capsule ninyo.
12: Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
14: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa payingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
15: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at may kabutahan.
16: Bugas-bugas, akong katul-katul,
17: DTX 500 na.
16: DTX 500,
17: aduna kini antimicrobial properties
16: nga makatabang sa pagkuha,
17: pag-ayo sa bugas-bugas,
16: akong katul-katul,
17: DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
18: Nangita ka ba o paspas, kasaligan o barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
19: FiberConnect IT Solutions.
18: Ang FiberConnect IT Solutions nag-promo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuboran, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389. 0943-248-2389.
20: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Vicio.
0: abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
7: Welcome back to Airwaves Bulletin on BT Radio. Nada tayo basahon din ato ang avid nga follower din sa ato ang BT Radio nga session ng si Borge Parilla. May hapon diha. Naminaw siya kuno karon sa Airwaves Bulletin. Salamat kuno sa pagbasa. Mainiton nga kahaponon. Ay, mainiton po diha, Borge. Pabugnaw diha para dili kayo init. So, salamat gihapon sa suporta din sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Nya mapadayon ta din sa ato ang mga mahitabo. Din sa exciting kayo nga Airwaves. Airwaves na unsa. Acquaintance party din sa City YouTuberan. Another event na no, giplano ang atong SSG sa mahitabo karon diri nga mga activities diri ang kini gitawag nila Chantastic Rediscovery Fever, no? Chantastic, so with the dash ni siya chant kono, so andamon na dia Chantastic Rediscovery Fever, the ultimate yell off competition. So magsinagitay mo dia, bahala mo. So ingon siya, participation of each department is required niya to celebrate the spirit of the rediscovery and connection. The performance group must include the representation from all year levels. So dili pwede nga first year ay nyo salang dia, no? So tanan, first year to third year to fourth year, dapat mo appel sa ato ang Chantastic Yell, ultimate yell off. O niya, each department must have one official entry for the competition. Usa lang ang ipadala kada department. The use of electrically operated instruments, sound systems, amplifiers, and pre-recorded tracks is strictly prohibited. So dapat live ang duyog diyan eh. Microphones are not allowed to bring out that retro disco rhythm. Teams are permitted to use up to two non-electric instruments such as acoustic guitars, drums, beatboxes, trumpets, or maracas. Okay, pwede ba sa acoustic lang? Madungog baka, no? Nga kanang hinay man niya, open. Nga daghan kayo. But sige lang, okay na na. Number 4, every performance must have a minimum duration of 1 minute and must not exceed 3 minutes. An official timekeeper will monitor the exact time consumed by each department. Yeah, failure to follow the allotted time will result in an automatic deduction of 5 points from the total score. Another guideline na to, dere, ang high energy. Uy, dapat kiat din ha. Immense vocal volume and crystal clear clarity are highly encouraged to truly shake up the floor and dominate the arena. Number 7, profanity, offensive remarks, and inappropriate language or gestures are strictly prohibited. Keep the disco vibes positive and respectful. To ensure everyone's safety on the dance floor, high-risk stunts such as mga body tossing, diha, dangerous nga mga lifts, and acrobatic throws are strictly forbidden. So ayaw taon mo pag mga tugpo-tugpo, matambling nga mga grabe nga mga somersaults, no? Likay in taon na to. Let's just enjoy nga. Di lang punta mo palabis ato ang no, risk tag mga injuries. So moto siya no sa ato ang yell competition, Chantastic yell off ba to? Ito to. And another di ay nga event nga ilang gi-prepare is kaning the Grand Retro Disco Highway Competition. So murag highway puli ni siguro diya sa highway na to diri gitrabaho karon sa DPWH, nasa tay highway diri. But Retro Disco Highway Competition. So sa mga tabo aning kanong highway ka na to basahon. Each participating teams or departments must prepare a dance performance for the Grand Retro Disco Highway featuring first year adyod students as exclusive participants. No, exclusive nga mga first year ay papilon ani kay again acquaintance party ba ya, no? So dapat ma-acquainted ta usually kay mga all students nagkaila naman ta dire. At least man lang ang first year ta iya to sa silang i-welcome pinaagi sa kaning dance performance sa Grand Retro Disco Highway. Unya, there should be a minimum of 50 freshman performers per participating teams or departments. So pinakagamay 50 ka freshman Number 3, dances must strictly adhere to the rediscovery theme, showcasing performances, specifically disco, from the 1970s to the 1980s. Nya, student performers shall follow the following counts. Ah, mura din sila, pareha tanan sila stepping siguro, no? 2 16 counts for entrance, 10 16 counts for the performance, and 2 16 counts for the exit. The exit of the performer should be the entrance of the next. Mura siya, mura yung highway siguro, mura siya sumpay-sumpay, rigodon niya, no? Chain. After sa one, exit, automatic, masulod ang usa with having the same music siguro, ang mahitabuan eh. And then, to eliminate technical delays and dead air, the organizers will provide and play a single, unified, continuous music track throughout the event. So, muna tong gingon nga usaray ang music niya. Pareha lang sila og music, lain-lain lang sila steps. Nya, seamless ang mahitabuan niya. Kaya nag-exit sa usa, kibawa naman po ang mupuli, no? The performances will run consecutively following these sequences. Co-ed, BSIT, BIT, CAS, Tabuilan Extension Campus, BSHM, College of Agriculture, and College of Engineering. Number 7, a specific traffic management routing system will be issued by the Supreme Student Government once the official sequence of the presentations is finalized. Unya, the use of retro costumes and 1970s to 1980s inspired accessories is highly encouraged to elevate the performances, embodying the electric spirit of the theme and a high energy retro disco parade. Unya, hand props and set props such as clappers, backdrops, back panels, and other larger stationary or structural set pieces are not allowed. So sayo lang, tawo lang tayo mga props na kayo nga dagko. Attendance at the final rehearsal on August 19. Dili na kayo tani, kayo man naman ni gahapon, 20 naman taron, sa ato na na-skip. So that was for the Grand Retro Disco Highway. And any violation niya, criteria, ito lang ibasahan kadali, kaya itong oras limitado man kaayo. Choreography, 25 points. Performance, 20 points. Accessories and costume, 20 points. Creativity, 20 points. Execution, 10 points. And adherence to the time limit, 5 points. For a total of 100 points. Uy, naladin yung mga winner's cash prize. Grand winner will receive 2,000 pesos. And a first place, nung naglibog ko sa grand winner o first place. Did they ang grand o first? Muna magparihara. But anyway, ito lang yung basahon. First placer, 1,500. Second placer, 1,000. Consolation prize of 500. Saan kanila pagbahin sa daghan kayo, no? Anyway, we proceed with the Retro Disco Dance Floor Competition. So, like, pwede, Retro Disco Dance Floor Competition. Each department shall establish, this is the dance floor. Ang mga booth na to, dire. So, classic 1970s, 1980s disco era will serve as the performance platform where each group will showcase its authentic interpretation of the retro disco party. Each retro disco party floor must incorporate 1970s and 80s retro theme, vintage style, oh yes, vintage 1970s and 80s run, and era specific color scheme. Number 3, the installation and use of lead walls, lead flooring are strictly prohibited. However, using LED lights and LED strip lights and other materials such as light lang ang mga bulbs are encouraged to illuminate the dance floors. This is to preserve the authentic period aesthetic. Bito, wala at mga time, wala pa may mga LED ato, mga incandescent pa matong mga suga na to. No, katong mga blue po, mga bulbs. Onya, confetti showers and other theatrical effects inconsistent with the 1970s and 80s era is strictly prohibited. Wala pa day confetti atong mga time, number 5, to elevate the spirit of retro disco dance floor, the participating departments shall have a performance to add up to the dance floor's overall impact. Naman ayaw gihapon. Lain sa kay dance floor niya, wala sa ayaw, no? To ensure fairness and uniformity, official music will be provided by the organizers. Para sa yun ang pa-judge po, no? Lain kay Glenn, lain ang music. The music will be randomly, but okay, pwede day. Randomly assigned to each booth, para sure po nga mo adhere dyan, no? Para basignay mo si Mang. Via draw lot process during the first, nag-meeting na sa manan eh. The assigned music track must be used strictly. Bora jud ni gamiton. Presentation must be of no less than 3 minutes to more than no more than 5 minutes. Okay, so kung ang inyong gi-assign ko nga music is shorter than 5 minutes, pwede mapun-an og mga opening and closing routines. Basta nilang mulapas sa 5 minutes. Okay, so murag mo naman siguro to. Mga pabailain. Ay, napade ay, kaning Grand Retro Disco Highway Competition. Ano po na, wala na. Kuan day ang akong gibasa, no? Kuang. Pasige din na lang kita mo duel og maayo ani no kay mora man ni siya ang unsay tawag ani ang mga events kung may tabo ba kay atong oras is 2:31 in the afternoon unya wala naman tay laing oras ato na lang i-announce nga last day di ay karon sa Couds, no? So in town mga students be responsible enough irregular shifty transferees ug uban pa returnees no nga last day na in town karon sa Couds, so you have to be finishing it na para sure na jud nga enrolled na mo unya dili na magka problema sa inyong pag-eskwela as far as ang enrollment is concerned. And then of course remind lang nato next week ang atong mga students nga to wear uniform nato set complete set of uniform from Monday, Tuesday and Thursday sa mga all students, and then ang white uppers and the pants and then shoes pod for the freshman students until na namay mga uniform. I-announce na pod nato na kung think dapat mag-uniform na tanan. And then also Wednesdays are wash days na siya, so pwede ra dyan as long as naligapon tayo mga prescribed nga dress code na to anang Wednesdays, no? And then available po di ay sa ato ang SAO office ang mga uniform nga official po na to. So, pwede rapat mo mapalit. Just look for Miss Michelle Grace. So, wala tayo oras din sa Airways Bulletin on BT Radio. Sa ngalan na lang, sa kinatibuk ang puwersa din sa City Utuburan nga. Aligri kayo ang ato ang acquaintance party nga gipaabot. So, ready, I think, appeal po ang mga faculty and staff, ang admin na to din, no, para mo celebrate sa acquaintance party. So, muna siya. Headed by our Campus Director, Dr. Maria Carla Bakita, our Assistant Campus Director, Dr. Marilene G. Toralba. Ato ang Dean of Instruction, Dr. Rowena Bakita. Ang ato ang mga respective deans and chairperson and faculty sa ato ang nakalain-lain nga departments and colleges sa non-teaching pod and sa admin na to nga mga staff. Of course, ang ato ang station manager, Engineer Fernando Mangubat Jr., atong program chief, Engineer Naomi Bahaw, of course, DJ Rans, always na nato nga idol dere. Tangi po lang yan, BT Musikahan, saan yung mga ganito? Go! BT Musikahan, chika nga na ay snacks. Of course, dere, kinigya po si Sir Yogi Mendoza until tomorrow sa Airwaves Bulletin on BT Radio from 2 to 2.30 in the afternoon, Mondays to Fridays. God bless everyone. Have a great Thursday afternoon and stay safe. Bye-bye.
1: 98.1 BT Radio.
21: Original Hagkuroy Capsule.
22: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong lipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumarn sa Hagkuroy Capsule.
21: Unsa pang inyong gihulad, balit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
23: BT Radio 98.1 FM.
24: 98.1 FM.
25: Seth Living Testimonies.
26: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod natabangan sa Seth Liniment Oil.
27: Tinood yun ang Seth Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan ako siya sa element ni Uga. Tapos pag Uga, antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
26: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdaning ini.
27: Sige, nag-haplasan to, hantahantod na Uga na lang dyan siya, sir.
28: Derek ko, kabasarang gani, poblasyon, 43.
26: Sed Liniment Oil, napamatudan.
25: Living Testimonies.

kapanyawan, new normal na! Diining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga duna kita insaktong depensa nga kahibalo batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing nagmugna niining tulumanon nga maghatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal o alternatibong pamaaging pangontra sa malatian. Ania ang tulumanong lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang ganiton. Usa ka tulumanong makatabang ka na to aron kita mamahimong makaangkon o kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas, bisan pag aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ganiton. Ug karon, ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Maayong adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Ania na po giling atong tulungan ng karon sa maayong panglawas, Mr. Panyawan. Ania na po alang sa tuang new normal. Ug karong mga adlaw, mga higala ka Panyawan, palayong kitang naghahatag og impormasyon kaninyo. May tungod ining atong global pandemic na ginatawag nga COVID-19. Ug unsaon paglikay niini. Karong mga kaisunan, timan ikanunay nga kining atong paglikay sa tuang mga kaubanan. Like for example, kung kita moadto sa tuang work, maningkam mo't kita mga higala kapanyawan nga makalikay kita sa mga matao nga dapat gumikan kay posibleng adunay mga carrier dihan dapita. Ug usab mga higala kapanyawan, gina-advise kanunay sa Department of Health nga mag-amping kita pinagi sa paghunaw sa itong mga kamot kanunay. Ang paghunaw sa itong mga kamot mga higala kapanyawan, at least 2 minutes. Ug paningkamutan na ito kung mahimo maabot pagali sa ito ang shoulders gumikan kay posible kaning atong mga braso mga higala kapanyawan, kining atong elbow or kining atong siko, makasandig kini mga higala kapanyawan no, sa mga dapit nga adunay virus unya paghuman mga higala kapanyawan mahikapan nato ug muhikap usab kita sa tong mga naong den posible nga matapta na inuuntag problemang panglawas. Mao kanay atong pagalikayan mga kaigsoonan ug susama sa naandan mga kaigsoonan timani kanunay nga adunay pamaagi nga mas sayon ha aron na makalikay kita sa COVID-19. Mao kanang ginatawag sa atong government nga stay home, stay safe. Kinahanglan nga magpabilin kita sa tong mga panimalay nga dili kung dili gid importante ang tuyo sa gawas, den dili lang kita magawas kan kay delikado gayud nga makaangkon inoon kita sa atoang problemang panglawas susama sa COVID-19. Sa mga kaigsoonan ato nga dunay insaktong pangidaron, ilabi na kining ato mga workers nga usahay kung sobra kahago ang trabaho, maubos ang ilahang immune system, delikado nga mataptan inoon kagbalatian. Pakusgi ka ng imong immune system gumikan kay ani ay usa ka butang nga 100% herbal ug natural nga makatabang gayud sa pagpakusog sa lawas. Mao kini mga kaigsoonan kining atong SED Panyawan Herbal Capsule. Ginama kini sa SED Marketing. Ang SED Panyawan Herbal Capsule mga kaigsoonan, aduna na'y taas nga kasinatian sa pagtabang sa mga katawhan. Gumikan kay aduna na kita'y labaw pa sa 10 katuig kapin nga pagtabang sa mga katawhan o usap mga higala kapanyawan, makatabang kini sa pagpakusog sa ato ang immune system. O kining ato nga produkto mga higala kapanyawan, mapalit na kini sa ato ang mga paboritong butika sa ubos lamang presyo. No? Mao ka nang tabagi ka ng imong kagalingon. Ilikay na ito kining atong self sa mga bisan-unsang matang nga mas makahatag na itong kadaot susama sa pagkakuha o pag-angkon sa ginatawag na itong COVID-19. O gusab, ipabili na itong himsog kining atong lawas aron wala kita'y kahadlukan. No? Mao ka nang ginaingon mga higala kapanyawan nga aduna kita'y insaktong protection sa lawas.

0: energetika kana gumikan kana sa gahom sa panyawan. Nga makita nato magigala ka panyawan sa ato ang SED Panyawan Herbal Capsule. Ginama kini sa SED Marketing. Bawkad to ang tulumanong lawas paligunon, SED Panyawan Products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga SED Marketing Products sama sa SED Panyawan Herbal Capsule ug SED Panyawan Liniment Oil. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlaw sa samang takna ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa SED Marketing. Timan-i, bawal magkasakit. Lawas paligunon, SED Panyawan Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Kini si Max Urban.

0: Ang SEB Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
1: Hoy!
2: Ako?
1: Oh, ikaw! Giyon sa ba niyo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na akong driver? Sundihan ka daan! Wa ko magkinahanglan og driver na sama ni mo!
2: Oh! Ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kung daan, ma'am. Bisagwa pa ko magkasugod og trabaho, ubos ni mo.
1: Unsa? Ngano kisundan ko ni mo dihi?
2: Basin og daot ang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadain ko nga makariskyo ni mo.
1: Hoy! Ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
2: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing na dili mailog sa uban.
1: Ah! Oh! Ambisyoso!

0: Gamay ilong dakog ba kusog nga mo kanta. O gak gak gak, o gak gak gak.
1: Salbay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang higayon. Uy, saba niya ka, Salbayas.
2: Okay na, Mama. Huwag ka pagito, Sara. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Apan wa ako'y dadawat na sukli.
1: Nga napingon anak mat ka unfair ang kinabuhi. Nga nang tilit naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: na lang unta.
1: Ika'y lang umimik, nagdadagdaan lang
0: sa pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo?

sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Buanis. Kining tanan, hatod ka na to sa SID Marketing.

0: Kini si Max Urban, ang seed marketing naggamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood o high cholesterol. Dako kinig matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit daw kamo sa seed panyawan herbal capsule with garlic. Likay ang mga piki nga panyawan, maoy pili ang may tatak, seed marketing. Gigama sa seed marketing.
1: Uminawa. Uminawa. Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa seed panyawan capsule with mangosteen.
2: Ako si Rosana Sugastit, manikikipanong. Sige ba siya, pamina ko siya sa radyong panyawan ng Dotnet. Isa lang siya nga tambal, pero daghan niyang maayong sakit. Unlike na adihan nga mga tambal, lahi sa singkasing, lahi po sa diabetes, lahi sa asthma. Before, 3 times a day, itong mag-upak na ayos ako ang sakit. Kahit taas kaya ko sugar before, karon once na lang ko murag, magamintinan sa lang na.
1: Dalit ka na to sa self-marketing. Ang patuloy, hindi ka matatang, hindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No approved 30 claims.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ilmitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon.

0: Unsa'y problema mo, Sandro? Kini amang ka, anda mo tabang at your service.
1: Irmita niyang duha?
0: Nagtuo na kang nawa ako, no? Oo, nalimot na lang yun mo na ako.
1: Pasinsya na, Irmita niyang. Nabisi ko.
0: Saksi ko. Nagtanaw raman ko ninyo ba?
1: Ha? Wa malik ko magkakita ni mo?
0: Ingunaan na yun na. Basta dili importanteng tao, wa kagay pagpakabana. Yun, makapansin.
1: Dili sing una na irmitan niya. Nabisirig ko pagtulo ni Sir Mike sa pag-uun niyang big bike.
0: Nakita ko. Nakita ko usab ang reaksyon sa iyang anak nga si Charmin. Namintis siya sa kasuko. Nag-aso ang iyang ilong sa kasuko niya ni Mo. Apan, magkatawa ko.
1: sa unsa irmitan niya?
0: Dili makasabot ang iyang huna-huna o kasing-kasing.
1: Unsa irmitan niya?
0: Nagdako ang iyang huna-hunang kasilagan ka. Apa na iyang kasing-kasing nagdai ka ni mo?
1: Unsa? Kumitsa ka na di ermitan niya?
0: Ngayong naunya kong sayop ko, inighuman aning sugilano na.
1: Unsa ermitan niya?
0: Kabahin ako sa inyong kinabuhi. Ug tungod sa akong mga namatikda ninyo, hatagan ko na ug iyang sugilanon ang sugilanon sa gugma nilang Sandro ug Charmin.
1: Muramag, pariyatong damang ipaminaw sa among saop, ermitan niyo? Ngahilig kayong maminog dama?
0: Pagamping sa imong sinultihan, Sandro.
1: Huh?
0: Naligas ang imong dila. Nagtugan ka sa tinuod nga adunahan ikaw sa inyo.
1: Irmita niya?
0: So, unsa o kinsay problema ni mo? Si Gulyan?
1: Ano na ibaw ka na, Irmita niya? Nakailabaday ka ni Gulyan?
0: Tanang taong nalambigit ninyong Charmin, labi na sa og inyong nahikapan, morestro na ka na sa akong una-una.
1: Unsa?
0: Ayaw ka pala ka. Mag-magnet si Gulyat ni mo. Kay nagkita pa kamuning bago. Diba? Maong nagtuyok-tuyok raw niya si Gulyat sa imong mahimutangan, ug asa na ka din sa siyudad kay mamagnet siya ni mo.
1: Kinsam gid kay ermitan niya?

0: suka kurta sidung sandro di sa syudad. Kipag kadako arbaan ni syudad. Balik na sa kupangitag tagom sa bagang uhot aniron. Ay, pakita na tao na ako nung sandro. Wadar mo itaon ka ilis-ilis nung kagwanga ka. Ang brave ro na to siguro, side-side bin ro to ba? Bali-bali na. Pastila ni mo nung sandro. Ngayon git. Tuyuan yung tao ni Nemo eh. Nakanindot mo nung tataw sa kinabuhi ni mo dito sa ato. Kanya karun, nga-fly cast pagka-driver sa... Oh! Uy! Oh, sabi niya kong labdan. Uy! Ano naabot mo ko din eh sa usa ka mahalong subdivisyon? Mahalong yun eh. Kailan ko makaing mga balay. Nialagyo kayong mga silingan. Distansya kayo. Di pareha sa atong ubang subdivisyon nga sikit-sikit lang niya ang mga bay, uniform, uporma. Pero, ano naabot mo ko nini? Wah, kinumtong nga miagi ko, main gate. Kunya gisintap ko. Ay, masudlan din sila din hitahon o ka nang disitahon o asa mo ato. O, tungon ba sila ka kay mahalo ning gidaan ako sa kyanan? Pero, di gihapon. Sa giyop gihapon ang ilang security. Kung pananglit, dili day ako, si Don Goliath. Ay, kawagi ang ngay taon, butang ang taon doon yung pangana ko, ay pero kuya, maragaba ng pek! Ay, purbida, no? Maragi pasuya ko itong motura, eh. Tando garbon ako na, overspeed din mo itong iya nga, di amat siya subdivision. Tuo siya, di ko kumausam overspeed din na, eh. Limo siya, mahalo niyong gidaan. Mahalo itong iyang motor, pero sports car sa niyong akong gida. Tistay nga na ko bulot, eh. Ano ba? Gukdo, di kang motura ka!
1: Kini si Max Urban. Batasana ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak, Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
2: Matid karon ang kabagsig sa NCOV na ilhan usab isip novel coronavirus. Matod sa Departamento sa Panglawas, kinahanglan nato nga aduna kitay kusog nga immune system. Ang Seed Panyawan Plus adunay kombinasyon nga panyawan, luyang dilaw ug mangosteen. Nagatanya kini og energy booster ug makahatag usab kini og good cells sa atong lawas. Pagbanyo usab sa Seed Panyawan Liniment Oil aron mahilikay kita sa mga mikrobyong makadaot sa atong panglawas. Mag-Seed Panyawan aron likay sa NCOV. Kung nakapanyawan ka, protektado ka. Ginama sa Seed Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Seed Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Ha Plus, ang Seed Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Seed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Seed Panyawan. Maayong adlaw igsuon. Welcome na po ning atong tulumanon sa maayong panglawas. Kini nga tulumanon hatod kanato sa ato ang Seed Marketing ang tigama sa Miraculong Ha Plus mga kaigsuonan ang Seed Panyawan Liniment Oil. Sa kato mga kaigsuonan natong naminaw karon sa mga tagsa-tagsa kapanimalay at imana kanunay ang imong lawas gumikan kay kining atong lawas igsuon mao kini atong ginatawag nga puhunan sa atong pang-adlaw-adlaw nga gingbuhaton. Kung kini adunay balatian igsuon delikado kayo nga dili na ka makatabang sa imong pamilya. Mao kanang amo tamon tambagan nga tabangan nato kining atong lawas. Kabisan pagaling panuhot higalag kapanyawan, wag tango na to. Ang atong lawas mga higalag kapanyawan, daghan kaayo o trilyones mga kaigsunan. Ang atong mga skin pores o kanang atong mga bangag-bangag sa atong mga panit. Posible nga kasudlan kitag hagin higalag kapanyawan kung kini adunay pag-abre. Karon mga higalag kapanyawan, aron katamangan na to kining atong lawas nga kawadaan sa mga matang sa balatian mga kaigsunan, maayo nga maghaplas kita sa to ang Seed Panyawan Liniment Oil. After nga maligo kita mga higalag kapanyawan, aron ma-freshen kining atong lawas. Dili usab kita maulaw sa baho ni ini. Gumikan kay kini refreshing sa ilong ug usab mga higala kapanyawan na pamatud-an kini nga adunay maayong nga scent or kini ginatawag nato nga menthol scent mga kaigsunan nga makatabang gayud og dako nga bisan pagali mga higala kapanyawan panuhot o baka kaning mga suot-suot sa atong mga bugnaw kaning ginatawag nga lamig mga kapanyawan no. Wag tangka lang tanan pinaagi sa paghaplas sa milagrosong haplas mga kaigsunan ang Seed Panyawan Liniment Oil. We'll be right back. mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Seth Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod ka nato sa Seth Marketing, ang tigama sa Seth Panyawan Herbal Capsule Plus. O sa Seed Pharma, ang tigama sa Seth Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulbat ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpamina.
3: Ay, ay!
0: Ay, naruga!
3: Sakit kaya kong bat ang anak! Isun ko pang ihi!
0: Ha? Talatay! Ato na si doktor!
4: Kumusta naman imong tatay, Mare?
5: Kikuyawan ko, Mare, uy. Abi na kog madidbol si tatay. Naghilak na kaling ako manghut. Nahibaw pa sa doktor nga kidney stone ang sakit ni tatay. Gipatumar na kog Panyawan Herbal Capsule. Busagak ang ihi ni tatay. Nigawas ang bato, Mare. Okay na si tatay.
4: Epektibo gid ang Panyawan Herbal Capsule, Mare. Milagroso na ang kapsula.
5: Salamat sa Said Marketing. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Ang milagroso ang kapsula.
6: Pagdagan ni Sir Mike. Uy! Oh. Sir! Gusto ka nung padagan, uy!
7: Ah, masya na, Sandro! Pagkamao na ko, sa.
6: Sir, sayop ng ibuhat ni mo.
7: Ha?
6: Huh? Gawas ka niya ka sa susunod sa subdivision. Bago pa ka nakatun. Simba ko kasi may tabo ni mo.
7: Ay!
6: Patay ko sa maldita ni mong anak.
7: May makita tol ka mga nagungbahan ni Sandro apang kasagaran mo pa yung mga nagpuyo niya. Ang uban nga caretaker lang. Ang uban na nag-iaan ni mga baya, kasagaran o din eh. Malayan siyang bay, o ka, kundo units. Ilalan ng investment din eh. O kung may mo palit, o inasang ibaligya. Halos mga kaila ko na sabang mga na nag-iaan din eh.
6: Mau ba?
7: Hmm.
6: Apan bago balik kang nakatun, sir. Simba ko, madiscuss siya ka.
7: Ayaw git pakita nga akong anak na, Sandro.
6: Ha?
7: Ayaw siya pakita na hadlo ka niya, kay Mugara na.
6: Sir.
7: So, saan na? Buhay nila ba kong mumaniho ining akong motor sa highway?
0: Ay, ay, giwala-wala ko sa motor na. Wala ko kakitang di-angeli ko. Naisakahan ko na eh. Pildi akong motor. Pero, nga nung naabot palagi ko din eh. Uy! May tigwa ka ba lamang? Break! Break! Break! Off! Off! Ha? Nakaligis ko! Nakaligis ko tao! Oh my God! Mag-inigilis mo ganyan dato! Oh my God! Manaw ko! Nawa ang tigwa! Kiblo, ang gano'n mga kong dilingo dato! Dinirabag ito!
8: Oy! Bundutan ko dinigi kas ilawom si imong sakyanan.
0: Inuho ko! Napasok ka niya sa ilawom sa kusakyanan. Nilililing ko rin ako kamot! Bundutan di kahar! Dinigi dito! Oy! Wa ka mo siya? Namapaham lang kang napasok ka ilawom sa kusakyanan? Noon, may dungo ginawang ka maligsa niya akong sakyanan. Tiguha nga ka kay mahalon magkini akong sakyanan.
8: Aba niya, oy! Pangangkon, murasag imo.
0: Nga nung nibaho mong kanga?
8: Dili ni imong sakyanan.
0: Shhh! Nagsaba! Nga nibaho mong kanga din ako sakyan ng taon?
8: Kaklaro, anak. Kauwarasay angay ni mong makaangkon ng ingon anang sakyan na na.
0: Ako, wita sa inyo nung angin. Ano bilhin ang naon ako?
8: Na, baratohon.
0: Usa! May pagwati ka! May pagwati ka kuhari sila ang takot sakyan na.
8: Nga nung luwason man ko ni mo, nga wa man ko maunsa. Ni kamang ramang kusluyo, ilawang sasakyanan, ni kamang kugtuyo. Aron po nga ng imong ligid nga dili makadagaan.
0: Unsa? Biduang niya, oy!
8: Suma, ha? Tanaw ako. Kung may bisan garas ba ko, bebe?
0: O, di ba ilana na garasa ng kunuti mong panitigwa nga, kay?
8: Nakabawos.
0: Pero, nga nung anak magkuno na, bebe? Basta mga dagkugdunggan, anak magkuno na, dugay mamatay. Kay naghinubra na ba kadako ng dunggan ni mong tigwa nga, kay? Mura naman nagpaypay.
8: Sige lang kagingana kung tiguan gulyat. Ila-ila ta. Ako, Sir Metan, yung bruha.
0: Kadiyot. Gitawag ko ni mo gulyat na kaila ka na ko!
8: Huwag ni Aka kay nangita kang Sandro!
0: Ha? Naibaw ka?
8: Pabuta! Kanya na sila padoong din eh!
0: Uusa!

0: ba ng puha nga sports kaso na, Sandro? Di ba sa imo ng amigo nga usa kadunahan?
1: Ha? Sige.
0: Unungan ako, ha?
1: Sir, maraw ba? Hoy! Sir Guliat!
2: Dong Sandro, Dong Sandro.
3: Tumayang
2: nga. Ibao, nagtiwangan di. Samong sikrito ni Sandro, eh. Likado ba yata? Ibao ba siya?
3: Nakadungog ko, Guliat.
2: Unsa? Kuhan, kinik.
0: Sandro, muna ko sabay, ha? Sarod lang ako. Imbitahan ka ng adunahan mong amigo sabay. Care for a coffee, sir?
2: Unsa ko rito?
1: Masunod na, sir. Ako lang kuyugin ng amigo na ko. Sige, Guliat, sakay na yun, sakay.
2: Yan lang kong care, Guliat pa ko.
1: Sakay na yun, unsa mong gabi.
2: Ikaw rin ako.
1: Abuang nga ako. Ibu mo na sakyanan.
2: Sige. Bahala na ni.
3: Tarungag yun ang inyong papilog daron, dili mo hisakpan.
2: Unsa?
4: Kamo nag-antos sama sa sakit nga diabetes, myoma, breast cancer, goiter, liver problems, hepatitis, irregular menstruation, constipation, problema sa pag-ihi, kidney stones, gallbladder problems, o walay gana mo kaon, gamit lang sa Sen Panyawan Capsule with Mangosteen.
5: Sen Panyawan Capsule with Mangosteen.
4: 3 times every day, 30 minutes before meal. Gamit ang kinugimaintain, kay kini maayupod nga energy booster, ug makalikay ka sa mga sakit, hinumdumi. Sen Panyawan with Mangosteen. Pilian lang ang may tatak Seth Marketing.

0: pangutana kabalin sa said panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mokini ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ano si Janice? Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
6: Bumali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
8: Mm.
7: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
8: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
7: Mm.
8: Iya sa tao ang rod shape. Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya. Pariho ba nang magputokopy ka, Sir GP?
7: Mm.
8: Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili mapil kopya.
7: Mauna.
8: Monang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
7: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
8: Yes, problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres
7: mo nay
8: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw nagkaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
7: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og Mighty C ra jud.
4: DTX 500.
5: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dai yun ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
8: Garigyo na ito masabtan, Sir GP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingo nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto, dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir GP, nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka mo inom og DTX 500 og Mighty C.
7: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
8: Buot pasabot, Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
7: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
8: Nabantayan ba ni mo, Sir GP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cell phones ug banpang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini, Sir JP, nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
7: Ayay,
8: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon ug prutas, kaon ug utan, nya inom pod og DTX 500 og BTC.
7: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Alonso.
8: Ako na sab si Doc Ramiloy siying mayong lawas ampingan.
7: Dili abusuhan!
4: DTX 500!
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500!
6: Mamali sa mga butika.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: BT Radio 98.1 FM.
0: 98.1 FM.
9: Set Living Testimonies.
10: Taas ang sugar maong nai bikil sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
11: Taas ko sugar og ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
10: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
11: Una pa nga pag-inom mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan. Huwag na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong mga sa kabuan to, nagawas lagi itong bakto.
10: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
9: Living Testimonies.
12: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6650. Uga alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging umsamang G&D Sari-Sari Store. Daalag ni diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
13: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
14: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
15: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751-904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
16: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami nga kape.
17: Namia

ang saya-saya. Atong oras guys, alas 3:22 na sa kahaponon. O kamo nagpaminaw sa DYPSB to Radio 98.1 FM. Kumusta dia atong mga kaisunan, no? Kuwating sa Dja Adri sa CTU Tuburan. Ang ato ang mga students tungod kay acquaintance party na. Oh, naala diri ka to ang mga students, nag-andam na silang mga presentation, mga saya, unsa pa nila, mga naman na nag-drum diri. Pero ato ning ila-ilaho na ito ang mga bagong students na katong i-welcome diri sa itong campus sa CTU Tuburan. Muna nagkausa ang ito ang mga staff and also ang ito ang mga students. Faculty, sa tanan, no? Dari sa CTU Tuburan. It's Acquaintance Party 2026, no? Yeah, kamusta ba yung demo sa toang mga listeners diha? Dili nang kay dili sa toang CTU. Maglingaw, dili punta sa toang live, no? Also sa toang station DYPSB to Radio 98.1 FM. O, ringawon, sadta mo. Ako'y bahala. Ay, bahala. Pero panood na sa inyo ang mga tubag, isend rin sa comment section. Oo, naka-live gihapon ta rin sa itong station DYPSB to Radio 98.1 FM. Then, napanood na comment niya sa inyo mga tubag and share sa ito ang Facebook Live aron mas malingaw si DJ Ranz. Lingawasad ko, oy, no? By the way, niya, ako na si DJ Ranz, ang DJ ang dali gwapo pero macho. Wala, di mo oyon na lang dili macho, makita man sa inyo. Yeah. Basta kaya nang dili guwapo, sure na dyan ko ano. Share on essential, basta atas malarong may hapong din sa rashad ko sa kong uyuan manoy, share malarong pag-play sa song Buksan Mo, cha-cha version. Mag-download mo ko ano, sir, ha? Basta man, katulang Buksan Mo nga original? Original cover or kwan? Na ba original cover? Or cha-cha mo giniya, ha? Ano pang kita itong cha-cha, sir, ito itong Domingo? Ha, pang kita ako itong Domingo, sir, ha? Shout-out niyo ko, ayun. Buksan mo lang ito ang i-play, no? Maying hapon, Rebele Rojobini. May hapon ni Zerans. May hapon sa nabada, Bisdak nga vlogger. DJ, was out myself. Thank you, kaayo. Yes, shout-out to me, ha? Waswasan, tikara. Bisdak nga vlogger, thank you so much for watching. May hapon ni Muniha, no? And also, ni Merasol Montesilio, shoutout idol sa Purok Ibu, Barangay Bulwan. O shoutout ko sa Bana nga naglingkod. Naglingkod-lingkod kay Init Kaayo. Okay? Okay, alright. Init niya. Pero eh, grabe ka inis panahon. Murag mamahit, no? Oh, labi lagi ding mga kuan na to niya sa itong mga kaigsuran nga nagtrabaho in town sa init sa panahon. Ay mo kanimot pagdala in town mo pagbitbit mo permig tubig, ha? Kung iwas ma dehydrate, no? Okay. Sus, dili lalim magkasakit, no? Oh, may tag na asya mo atiman, ha? Ako lagbala. So ana, nag-atiman sa lain. Shoutout mo na Agnes Rosiana o wala lagi nag-live sa imuhang account. Kung ako mag-live, okay, di magdungog di rin. Grabe, sabaan ay nag-dukduk na ay na ay nagpatukar. Kung akong sabot asa akong paminawon. So karoon, no, nakabati mo background niya or unsa, tinagubtob. Saba ba kayo? Nga, yeah, nga ko ang account na ba, kanang kuan kayo ni, kanang sensitive kaayo. Magabati na gamay music, wala na. Copyright na. Ah, di ko mag-live. Ari na sa ito ang, kamog yun, naman niya ito ang DYPSB to radio. Ari kita permi always mag-live diri sa itong program, no? Nga, palaw tag-share na, katuwa pa naka-follow, palaw tag-follow, ha? Mamalo up ba ko? DJ, love you, mua mua, chup chup. Ragwas kong song, bahala na ka-play, diha kay ikaw may na. Maray, sa pag-inon pa nga, bahala na ka diha, tiguang na ka. Romnick, alin na ho, vlog, shoutout mo diha, mua mua. Shoutout ni Diana, basta tas ba doon, request ko DJ, og evergreen. Okay, sige, dighana rin yung request, oh. At ang isong daray, kaya natin ito man late, dito na mag, kuano, magka-utang-utang. Ubay-ubay na tag-utang, rong adlawa na. Kahapon, mga pito kabukong utang. At ang isong daray, nagpangayon, isong siya, basta tas malirong.
buksan mo. Good afternoon, sir.

0: BGC Radio.
1: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron, take Vitron. Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron, take Vitron. Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron, take Vitron. Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking Boutique.
3: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Lagi na may butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagia og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatailo is Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
5: Base mayag mabatan lang kung balik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow! Mo pagani pag-haplas na to? Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
6: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Para sa manipyo ng dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500 na pamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
9: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
8: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
9: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
8: Malunggay, paligon sa imong immune system.
9: Tubo, natural energy booster.
8: Ginger, panguntra sa inflammation.
9: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
8: So kung gusto kang ligon nga immune system o energize everyday,
9: tumar na
8: sa original Hagunoy Capsule.
9: List for life.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1 BT Radio.
7: BT Radio. At ang oras, guys, I'm Shank. 36 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. And you're still with these rants sa BT Musika. Musika at Shikahain. No, niya, na yun. Kisa'y nakabantay ganina, be. Grabe si Frank. Uy, dali akabantay, uy. Tiyan na may buhok si Sarah. Kaya pero pasensya ka, ayaw na ato tayo nalipat kita din napita no, sa ito ang template. Pero okay na. Oo, darag manage. Grabe lipatan yun. Pero parang ito sa ito ang mga tubag diri. Panubag mo sa ito ang topic karun, be. Pareho ta. No, katong di mo tubag, walay request, okay? Ara na siya ka sayon. Sayon na kayo na siya. Sabton. Panubag mo di haron na air. Grabe ah, DJ. Hindi pwede. Kaya shoutout ni Ma'am Diana Lynn. DJ Rekos Kugsong, mahal kita ba net Lomenda? Thank you, Israels. Diane Lindo Dorado Gutual, good morning. Good morning. Shoutout also ni Marasol Montesilio, DJ Rekos Kugsong. Hawak mo ang beat. Kay Musayo akong manghoy nga si Janessa Montesilio Mickey. Then Agnes Rosana, may hapon ni Israel. Shoutout ko sa pinaranggang families din sa sitio Paniagan na special sa kong Papa Gaspar, Mama Costanza, sa kong partner Gerard Tarzuna, sa kong anak Gerard Tarzuna, nirakas kong song Basta't Kasama Kita by Ding Dong Avanzado. Salamat ng marami ni siya eh. Then Israel sa Ternoin, maayo kay alas 3 pa, wala pa ko na late. Pakiplay sa kong request di Israel sa ato patungo sa buwan. Karoon ba kayo kadungo ganing yung request ko? Ah, Jinjain? All of me niya sansoon bukas sa uban na katong namiya diha ano pa dayon mo na pero pa dayon mo sa pambuhat no while namina sa inyo hanga mga tagsa-tagsa ka radio stats no pagbili na mog message and panag na po tag share ha aron na laghan na makakita sa itong program. Suplada ka, hello, good afternoon, Israel. Shout ko sa ako ang love, love, rin, rin. Asta na lang, Israel. Sa question niya ko sa miss na kita by Norena. I-dedicate ko na sa na-miss na ko. Diha, salamat, Israel. Sana online na-miss. Lindon Dorado Gutwan. Shout ko, idol, sa Tagalusong na namin mo o sa pinangga namong konsehal Alejandro Monte Calvo. Shene Moreno, good noon, Israel. Sa request ko song Love is Gone, Miss Lander. And also ni about sa topic DJ, ang gisayangan ako sa akong life karon kay wala ko kapadayon og eskwela. Kay una-una man good. Gika ni suplada ka. O na, katong nga mga kabataon, kabataon una to diha nga nag sunburn. Oh, wahay ng pagbasol. Ito, dili tanan, no? Napoy raso ng uban niya. Oo, pero naagi, kasagaran yun ako nabatian na mahay yun sila. Nga nung wala, may padayon, ano, no? Ulhin na ang pagmahay. Mahal na siya. Pero na uban na apod na nibarog po sila sila hang kuan, no? Nga, tungod na po ni sa amuang kalison, no? Wag yun, wag yun, ikakaya, ana. No, punta ka buot, ilahara po na. Manang, dahil iya-iya tagkuan na.

insyaAllah sa tuwang 11 live active viewers balog tag-share di mga langgaas sa katong wala pa nakakuan. Then sa katong wala pa nakashare, no, maglibog ta asa mo comment, maayo na po da, huwag ka mag-live. Hoy! Ngayon, kalibgan man to nga ako, dili man to ingon nga antugin mo mo comment katong kong live hapon, no, nag-live ko sa account. Huwag ta mo sugwam, tanaw mo nga to. Ang ingon, ari mo tanaw sa BT kay aron magkabati mo sa inyong mga song request. Ako ara tong gi live kay tungod sa kuan, no, kanang para kay Mita aron maulian ang taon ko eh. Maulian akong account. Wa man gihapon na. May galit na ako ikaw kauban. Hindi ako nang iisa. BRB DJ, ay bahala ka diha. Bisan na eh, di kaayo ta maayo mo tubag-tubag nalang taaron na eh tayo request, no, bawas topic DJ kay ang akong matubag kay ang akong gisayangan sa akong life kay katungwa ko kakuha sa mali-malitang kwarta. Mali-malitang kwarta. Mali-malitang kwarta. Paghilom ka niya kung ano. Maglison magitang palit anang malita rakta mo tanang tangan pa niya mo kwarta. Agnes, nanobra na po ka na. Salamat sa Hope Ladies Rancho, welcome. Hello sa ating oras guys, alas 3:42 na sa kahaponon. And this time check is brought to you by Mana Health, Beauty and Wellness, no? Diin ang iyong kahimsog, katahom o kaayuhan, maoy ilahang prioridad. Kung nakita mo quality ng health, beauty, wellness para sa presyong abot kaya, or gusto ba rin mo Muslim, Muputi, or Muhammis ay mga kutis, tara na sa Mana. Kesa Mana Health, Beauty and Wellness, available lang ato ang mga products sama sa Reversa Collagen Coffee, Diabetico Insulin Coffee, Reversa Slim and 60 Juice, No Secret Underarm Whitening Cream, Sun White Protect, No Face Sun Black Tinted, Niacinamide Soap with Arbutin, Sulfur Soap, mga humot nga scents, and Mana Toothpaste, Reversa Collagen Soap, Immaculate BTF Serum, and also ito ang Glutasop Whitening with Vitamin C, Glutasarum Vitamin C with Glutathione, Kuchic Acid Soap with Vitamin E, Dark Spots and Melasma Treatment, Kuchic Sarum Vitamin E with Kuchic Acid, Glutalotion and Kuchic Lotion, Mana Powder Detergent. No, naanas ito ang Mana Health, Beauty and Wellness. Also ito ang Glutaferry, Apple Cider Vinegar na aboard. And also ang ito ang Melatonin para sa dili katarong utulog or dili katulog bata gabi ikasing guna-una ana inyuhan ng mga crush diha. So pag take mo ani, Melatonin, Maxiderm Age Defying Virosol Disinfectant Spray. And also ito ang mga vitamins para sa itong mga kids, no? Maoni ang pampataas, pampabright, no? Pangpatubo for physical growth and brain development, Natay HiQ, Vitamin C, Multivites. Then also ang ato mga humot nga scents, maoni di naging ka limot si kuan ani si kumare o si kumpare. Abot na kumare pare. Ayaw mo ana halikilikay mo ana. Binawali yata mga humot nga scents, no? Vanna, Valor, Rujo, Fuego, and Chola Princess and Chola Bubbly. And also nga ito ang anniversary promo, 11-year anniversary promo, gikan sa August 1 until August 25. Hapit na yun. Oh, magmahay rin niya mo. Ako kay mog kuan ani. Ako kay mog nang benefits ani makuha. So mo na ito ang promo, buy 5 Magnific White Kojic Dowo and get 5 Kojic or Gluta Lotion for only 149 each. And buy 1 Inguinal Whitening Cream or 1 No Secret Underarm Whitening Cream and get 2 Niacinamide Soap for only 149 pesos. Then also buy 5 Reversa Collagen Dowo and get 5 Reversa Slim and 60 for only 169 each. And also ito ang health and wellness deals. Money, buy any 2 Mana Health and Wellness drinks and get the Diabetic Insulin Coffee for only 129 each. No, naala di akaroon sa ito ang Mana Health, Beauty and Wellness to brand. Ya, yeah, again na, mudawat ang ito ang Mana Health, Beauty and Wellness to brand sa ito ang kung kisa ito'y ganahan niya magsugod o gamay negosyo or

0: Kuano magdugang o gamayng income sa ilang adaodlo nga panginabuhian na. Pwede kasi lang mudawat as reseller, no? Open sila everyday 8 to 9, 8 to 8 p.m. 8 a.m. until 8 p.m. So, nga to ang Mind Health Beauty and Wellness Tuburan na amay mutang sa Second Floor Area Sigado Arcade, Barangay Utso, Tuburan, Cebu. Oh, shout out niya and pwede yung doulon si Kuan, no? Si Ma'am Shedasal Talido Tikag and Berely Montesilio Gachalian, Ignacio Andalog Jamanti, Juna Flor Montesilio Jamanti. Maayong hapon sa to ang managandang hapon sa lahat ng nansyaan. Ito ano yung mga model niya, ha? Mga gwapo-gwapa na na sila. Na itungod na kamay na. O kamo, kanos apa? Ano sa gata ng oras, guys? Alas sa 3:45 sa sigapunan. Let's take a short break, no? Ato sa ning ipadangat ato ang may nandanan kaayong pahinomdom. Please stand by. And this is the Israel's 98.1 BTO Radio.
1: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa Second Floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
3: Atong paminaon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Pangalan o address, ma'am?
5: Alis Makabasag, Tagalinabo. Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako. Firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Nauli lang akong kabuyo niya. Paayon na kaya akong mga lawas. Pasalamat ko, aning habla. Aning Wonder Herbal Oil.
3: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Set Living Testimonies.
9: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
10: Na landing ko hospital ida at lugos ko ginhawa ng pasadoktor. Mulala ako ang acute gastritis.
9: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
10: Ang akong pangita na sa dagat yung kanunay mo itong natulugan ko na bikil. Na mo itong ibabaw may akong immune system. Tinugos ko ginhawa. Salamat kay na itong Sed Cogon. Igamit itong instrumentos ginoong kung nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
9: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Sed Cogon Herbal Capsule.
8: Living Testimonies.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Nawan ana baka ugana sa kama?
12: Masinug.
11: May diabetes ka?
12: Ang DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Adunay powerful extracts.
11: Nga phytochemicals.
12: Ug antioxidants.
11: Nga gigan sa palaya.
12: Ug de-sugared sugar cane.
11: Mga organic compounds.
12: Nga epektibo.
11: Matok sa sakit nga diabetes.
12: DTX 500.
11: Sa mga
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
14: Kasi nga lang na ito, ma'am?
15: Monchita Fortis.
14: Usa, Monchita?
15: Monching.
14: Oh, mamunching, munching yung mangga. Yung mamunching, itangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Usa na siya katinood.
15: sa Hagunoy kapsul, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Mm. Nya dili na, nya, naayo na sa ang, ako ang, naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
14: Kasi mo nakapuyon, dahi ka?
15: Oo, kapuyon ko.
14: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy kapsul?
15: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
14: Okay na rin mong lawas, dahi ma'am.
15: Okay na.
14: Oh, sige, salamat. Ito nga na naman sa mga ma'am, Monching.
15: Monching.
4: The home of real music. 98.1
16: BT Radio.

Shake guys, 51 minutes past the hour of 3 o'clock and you're still tuning in DYPSB to Radio 98.1 FM. And this is the BT Musika Musika Chikahan. Shout out diha karon ni Agnes Rosiana, no? Bisan di kay ta maayo mo tubag aw man ni nya kana di ay mali DJ di gyud na tinuod. Unsa man ang mali mali diha ko ay? Ina si Frank, no? Frank Flores, pwede na mi mag uyab-uyab og mutubo na siya, grabe. Sara ni. Dawa sara tayo diyan na. Pwede na siya mag uyab-uyab og mutubo na siya. Frank. Okay pa tanan na pita. Nga kay ang buhok ra man ko ni tubo. Pero labungan ang buhok ni mo, Frank. Matupi na, Frank. Maayong hapon niya di Israel's Guapa. Hello, ma'am. Ano moral may hapon, madam? Oh, asa maroon yung mga request. Di Israel's karang walay kwarta di Israel's. Oh, mao na yan tubag sa itong topic. Ika na, Jim, sa mura alintani. Oh, pang panubag mo diha, oy. Ilang mukuto bra kay sa pag, kuan diha, no? Sa pag, shout out. Panubag mo sa itong topic, ha? Sige na. Sige na ba? Grabe ni Jay Shaw sa tanan taga sitio a band og sa is only a horito marasi og request kog song patuloy ang pangarap by Insurance Kento. Thank you di Israel sa bubasa. Hello di Israel sa wala man ka nanagad gabi eh. Napay daghan kita gidala gabi eh. Oh gabi eh nasagka kung San Juan na ako'y gihatod. Kung saan pagkaunsaan na may marites ka to nagatang. Na marites nagatang nito di ay. Money si Kitty Jasmine Vernalyn kapanak. Wow kabantay. But I think katong pag sagka na ko nga to padong, no? Oh, Lloyd Town kay kong asawa kay na bit-bit. Dako pa siya. And also, shout out ni Juan Niano, shout out from San Juan, Tuburan, Cebu. Lendon Dorado Gotualdo, shout out ko sa nag-duty diri sa Barangay Losong, si Cap Nick Nick Donia, usayahang kauban nga si Alejandro Montecalvo. O sa mga tanod nga si Lord Jim Talaugon, o ni Tito Rose, o ni Chan Chan Donia. Tinabas topic ni Israel ngayong gisayangan man siya ko niya. Oh. Ikaray, gisayangan niya. Pagpadong nasa ninyo uli, katong nag-jersey o kabanaw, ako manto. Ah, ikaw rito. Taas-taas. Taas nga babae. Hala ka. Ikaw rito. Sakit ang taga. Insurance. Huwag mo kong iwan. Ay, panahin sa talaga, Chrissy Misa. Chrissy Misa Alvarezin. Mano ba niya, shoutout din sa Rans may hapon, pwede shoutout niya sa Barangay Bagunborn. Yeah, barangos kong song, Swear It Might by Westlife. Ato na isang ka-BAB ka ni mga Westlife. Ah. Na, otro po ni Kang Kuan, no? Kang Diana Bastatas Bato, for sure, di hindi ma-play kay ang yang song is, Evergreen, no? Westlife niya po na. Ato na sa ka-BAB, ha? Paminaw sa mo gabi eh. Dili kaya dili na sa itong program ha. Sa tanang program dili. Ano nga, ang uban niya nagpaminaw. Pero ang uban po dili. So sa kabisi ra po nila. Sabot ra po ta. Pero ako nga itambang ninyo naana sila yung program, okay? Shoutout po na Chris Lisa. And also ni Kuan niya, no? Ni kisami na Maribel Labrador. Bossing, dili uha kita sa live. Pakiplay na lang sa song. Alipin ako by Lizal Garcia. Ang tapaplay ni Gnimo Boss. Apila taon na sa kahit kinaara na dara sa Dublin. Okay, sa Dublin dara. DJ, tubad ako na sa topic ni mo. Ay, ha, kumutubag. Ha? DJ, tubag ng topic ni mo. Ay, ha, kumutubag. Tubagon ako kung topic. Unsa ako gimahayan. Unsa akong topic ni? Unsa may gisayangan ni mo sa imong life karon? Akong gimahayan karon kay unsa man na? Ay blanco pa bang koray? Sa awa ni blanco pa koray? Kay nagbalik na lang ako. Ano sa rokonas guys? Alas 3:45 na 4 minutes before 4 o'clock. Ato sa ning tagabutagal to ang mga pahinumdom dire sa toang CBNN na ang DYPSB to Radio 98.1. Please stand by. This is BT Musga Musga Chikahan with DZ Rans.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

DYPSB The Radio 98.1 FM. Sige po, ikaw na po minaw sa karang oras, no? And last and final hours of the program ko, BT Musika Musika Chukahin. 6 minutes past the hour of 4 o'clock. And this is these runs, no? Shout out diha ni managandang hapon diha ni Manetoburain. Marwe these runs, maganda, managandang hapon. Nalit man ko ani, oy. Nalimot man ko sa live, oy. Request kong song these runs, Can This Be Love by Sarah Hieronimo. Thank you, DJ. Sige na walang kalit, si Ma'am Usay mo absent. Ato na lang absinan si Ma'am. Pero... Hello! Shout out niya, bitaw ay busy kay ni sila diara karon sa tuang office, no, sa ilahang tindahan, no, sa tindahan sa mana. Salamat guys sa makaroon ay pag-monitor, Ma'am Jana Salty kagda karon. Ya Larry Aberena, shout out din siya sa lugar nga natawhan sa sitio ka Lubao, Barangay Kabalawan, Sugod, Cebu. O sa Armisen and Aberina family. Pero also shout out din Lyndon Dorado Gutual, idol request Karas Karas idol. Kay napanikad na ang amo ang tanod nga na duty. Usama ni kisay artist aning Karas Karas ba? Kauban ba niya itong sayaw kagang, sayaw kagang, sayaw piano. Ako may suya din siya yung Marisi. Oh, Marisi ni mo. Marisi ni mo din siya. Di siya tubagan ang topic ni mo ay ha kumutubag. Tagaan mo ko ni mo problema mama. Dagar kay kong giyo na huna ni mo puno pagigkas kong problema. So shout out, yes, good afternoon diha my friend, no Mercy Lou. Shout out diha nga to ang magbabalaod, sana all magbabalaod. Asa na tiyahan ko ang message diha. Good noon diha my friend, how are you today? Happy Thursday everyone. Yes, thank you so much my friend. Dayon si Kuan Diri, si Chris Risa, anya request no? Ilis eh, lagi ni Chris Risa. Ilis si Aron ma-play, ha? Oh, nawa si Agnes nga, nakasabot, di ihang gidilit. Ako ang naning inisan, iyang pangalan, diri sa ako ang Facebook, ako ang naning inisan, o ganang Miss Deleted. Miss Deleted! Karati mo na, Miss Deleted? Kadalihok, ano yan, mag-sige, pang-delete, o yun, saan na, ako na mag na gitago. Tagbo na ano kita ko, tagbo na sa banana. Evangeline, kyo pa rin yan, Israel's live ni, yes, live na live, Ma'am Evangeline. Shoutout di hani pa rin, di Boris Parilla. Shoutout sa ko, request ni Israel's kayo, nakatubag na ko sa topic. Maningil na. Two days, kung ni-absent sa live, busy ka ayo di siya, muna. Ito, okay na ma'am, oy, oh, ako rin bahala. Oh, ako rin bahala din. Thank you so much. Mana tuburain. Oo. Sa tanan niya ang nagpaminaw ha. Berly Montessori Kachalian and the Ma'am Ginasal. Ako siya nang gigamitan og amplifier gibulhutan siya dako doon. Grabe ha. Mura man tayo naka The Remix Sunday. 4 or 9 atong oras sa atong isugdan. No, sa kuan ni karang hugna no sa atong igrong oras sa program karon ang BT Musika Musika Chihan. Ara ang first song sa karang oras karon. Song title Can This Be Love by Sarah Hieronimo. Shout out diha managandang hapon. Mana tuburan, Ma'am Sinasal. This song is for you. Good afternoon.

0: Yes, this is the first time. Shout out. Magandang hapon, Ma'am Shanasal. Good afternoon, mo diha, ano? Burns! Good afternoon, pariyan, di guwapo, always ko, naminaw ni mo sa beat, musika, musika, chikahan, may natong hapon, thank you sa guwapo sa insurance. Dayon, si Kuan, no, si Ma'am Diana. Hello, Ma'am Diana, singa na. Shout out. Thank you. Somebody, thank you. DJ Pedera's song, A Moment in Time by Whitney Houston. Salamat, DJ. Gika ni Ma'am Evangeline Q Parilla. Shout out, Timida, Ma'am, no. Wat-wat alam, Ma'am, kung madaba na yung sa to ang oras karon kaya na yung daghan nag-atang, nag-abang. And this time, siya, guys, alas 4:14 na sa kahaponon. And this time, siya, is brought to you by March Out Parts Trading. Ang March Out Parts Trading na may mutang sa Olive's Lodge Arcade, Braga 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya sila klasik-klasik oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, trike, o mga heavy equipments. Klasik-klasik ng battery, klasik-klasik ng brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck, o heavy equipments. Din klasik-klasik ng brand o klasik-klasik ng brake pads para sa brake show, para sa mga sakiran ng gagmay hangtod sa dagko. Klasik-klasik ng brand sa rigid sa motorcycle, multicab, auto, o truck. Dito sa mga nagkaraiyang piyasa sa sakiran ng gagmay hangtod sa dagko, naarana sa tuag March Out Parts Trading, no? E, gaya mo kabalaka kaya itong March Out Parts Trading, muhatag o presyong pangmasa. Yan, yeah, kumos pag naapod sila ipapremyo. Kung kisa ito'y makapalit, no? Worth 1,500 pesos sa pataas na amoy madawat nga papremyo gikan sa itong March Out Parts Trading. No, so ano naon pala ni mo, makapalit kag usa ka ligid ha, naana mo'y madawat, no? Kay ang naay ligid ka, samot na ning ako, ito ang ligid nga, samot na na inyo ha, de, in max, no? Mga kuan rabanig, mga kuan nila ha, mga datuon, manislag mga motor di ha. Oh, naaron na nga ito, available na mga klase-klase nga ligid sa motorcycle. Gusto mo original, adto na mga ito. Sa ito ang March Out Parts Trading. Anyways, no, ito ang March Out Parts Trading. Mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. And ang March Out Parts Trading, mutan na orang sa Facebook o mamisahe na pinagi sa Messenger, no? Pinagi sa March Out Parts. And the pwede sa kaya nyo makontak, call or text, no? Sa ito ang sa ilahang cell phone sa Globe. Sa ilahang cell phone number sa Globe 0927-275-1904 and sa Doc and Text 0946-163-5495. Marja Outparts Trading. Yeah, shout out the ay ni Kwan Larry Abrina. Shout out the insurance sa kuang uyuan nga si Luloy Lindon nga nag TikTok kaayo, TikToker kaayo na nakaroon sa Barangay Lusong, nag-shooty, nagtanaw sa live run o para kwa siyag budots. Yay! Gawas lang kayo, wala tayo budots diri. Nari! Kwan, yan ni, shout out ni Luloy Lindon, wala tayo budots diri, sir. Sugod ka, sige, plaster na kay ako ng kantahin.
1: Budoko sa'yo ta. Buhangan sa lag.
0: Mudoko sa ay nako, sige, patayin ta itong alas 4:17 na sa kahaponon. Laing break para sa mga sponsor. Please stand by mong piano kaya itong mabatian yung mga song request. Okay, this is DJ Rats on 98.1 BT Radio, the home of real music.
2: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake show para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle. motorcycle, multicab, auto, ug truck. Mga nagkadaiya nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa Dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
3: V-Tron. Subok na.
4: Ang madami sa Vitron ko yaro ni Dagaw si Dono tungtay ang anak nga may kansero sa bitaw sa dugo. Kan paay palitan namin ang Vitron no kay dako kuno kay nagikatabang sa bata nang tulog. Vitamins pa gyud sa bata. Pagkaon namo dan ang bata tapos kamangitay nang sa vitamins. 1 week lang ko ya nakatarong nga sa baklay kay kasiyang-kiyang mangutya ato pagkaon namo niya sa Vitron gana na kay ang tulog di na siya magmatamata.
3: Vitron syrup multivitamins plus iron.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: Alam, miyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenyo sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Oga, anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with side car, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag, binaagi sa cellphone number 0908-1452-6550 o gaalang usam sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nanausam ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store dahil ginidiha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
7: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili mag kinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Og uban nato karon si Ma'am Shirley Albarico nga taga Malalag kasama. Kumusta man ang imong experience paggamit nimo?
11: Okay ma'am, oy nagulak kay kun nagligot-ligot ya may ba. Iba ang Kojic soap ma'am nga Celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang nakuha gay tong nagadmay nga kuan ma'am sunog katong sunog gani nga sino? Dilisa o dilak dos.
12: Para sa masanagon himsog nga panit gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
13: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Sa DTX 500.

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

Yes, you are not alone. I'm here too. Shout out from Diana Lynn. Hello. Pero wala pa siya masasatisfying kay babae ang ipangita. Babae nga artist. Porbida gini siya. Anyways, magandang hapon po. Oh, naana ang bida. Wana, teng dededeng. Bless. Let us welcome Power. O saman, kanang kuan? Kanang politiko. Wala sar kadam. Hey, shout out and happy, happy listening. Michelle Ortiga Rico. Masaga na mo. Hey, shout out po ni kuan niya, no, ni Sir Armin Mahusay. May hapon yung tanan niya, sir. Good morning, sir. Shout out ko sa akong Mama Lydia Ortizano ng Monares o sa naglantaw sa imo live. Dili lang ko mag-request. Salamat, insurance. Ayaw na nag-request kay Leita sa... Ador pa doon sa utang bitaw. Salamat kayo ng marami Ara Monares. Oo. Then, na-parayad na diri ni Ma'am Fee Maambong. Naamagi ma-kuanan ani masandakuhan ani sa ginikan. Kanang gamiton ang ngalan sa ginikana Facebook sa ginikana. Shout out to brother ako, Ann. Wala radyo yung nasayangan for today's video. Ang hilom niya. Ay, panawagan. Wala kay klase di, ha? Paglase o sa, ay. Kauron na. Shout out to Jen Roshana. That I'm so request all of me. Michelle Jen.

0: 89.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Si Richard Marita, sir.
3: Address?
2: Ipil, sa Muga, Sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matigo, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog, ba mo to nga. Pag humana ko pang hapla, sir, tinghayayak, please ko kayo ang paminaw sa kong lawas.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Taday loy sa lichon manok lichon bali oga liyampo. Lagi na may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon manog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon manog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang tadaylo is lichon manog lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
7: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-Detex 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-Detex 500. Karun na yun.
8: Mabalik sa pinakadulong ng butikin sa inyong lugar.
7: Detex 500.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
10: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
9: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
10: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
9: Ha? Unsa di na anak, kuya?
10: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
9: Hala, ganito't ganan ang gamiton, kuya. Pwede ko ana?
10: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
9: Hala, kanindot ganda na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
10: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
9: Ah, mao ba, kuya? Sige, ato na ko.
10: Ha? Asa naman ka?
11: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
12: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
15: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
16: 90s, 80s, and now.
17: The home of real music.
16: 98.1
0: BT Radio.

Right at DYPSB to Radio 98.1 4:38 ang atong oras sa Gapon DSSD Israels o 98.1 Beta Radio. Shoutout na yan sa Tuan Kuan. Murag nagsugod na siya na nga ito ang acquaintance sa party dire sa City of Dubarain. And nag-standing ovation naman pero di takadungog kung sa nai naka-play or sa may ganap sa labas, no? Sige, panayon tatili sa ito ang topic o program. Shoutout di ay ni John Sarosiana. Maayag di ay ni nga makatubag ta sa topic. Kay ma-play siya na itong request. Depende, son! Yag malit ka di hati kita ma-play. May ganit, nag-una-una mo di ang comment. Kita sa itong nag-una di ha, pero ang ilang request is nabilong agad sa karaan or panggabi, no? Manghinaot lang ko sa pag-usab, no? Aron na makuhaan na. Suplada ka! Pareho ko siya sa mga request. Ay, no, nagpaminaw na yung suplada ka. Hello, suplada ka. Miss na miss kita. Nito to tagay. I-dedicate ko naman sa kuhaan. Pero mag-uhar ko man na play mo. Shout out, no? Shane Moreno, love is gone. Okay. Then sige ato na yung sundan ato ang ato na yung sundan dayon sa ato ang mga song request, no? Shout out diha ni Agnes Rosiana, Basta't Kasama Kita by Gisa and Ding Dong.

0: 89.1 BT Radio Vitron. Subuk na.
1: Margarita Mendoza Garcia, Barangay Mate, Caguay, Surigao del Sur. Ang ako nakuha lang sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko. Kay, ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatong na siya. Mm. Ngayon na siya mukaon.
2: Okay.
1: Abtik na siya. Abtik na siya mulihok. Ngayon na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
0: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa paing gihuwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
5: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikang sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
6: Gusto ka ba og lechon manok o liyempo ng abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
7: Original Hagkuroy Capsule.
8: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule, mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
7: Unsa pang inyong gihulad? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik. 90s, 80s,
9: and now the home of real music. 98.1
10: BT Radio.
11: Your music, your request.
2: Alright, Mr. Right by Kim Church. Shout out to Ma'am Arlene Dalorigas. This song is for Ma'am. Good afternoon.

on the bus si Mr. Right. Sana online Mr. Right. Agnes, mo siya na maayaw gani kay na play. Kay kung wala pa, Seymour. Takdan po gada. Pero shout out ni Ma'am Philomena Hinabe all the way from Luan, Cebu. Oo, shout out ni Ma'am na maayang hapon. Matapan niya ang iyang kimahayan karoon siyang life is a farm. Ano nga tayo apa? Sana ikaw sana may OGL cancer. So, shout out ni Suplada ka pwede kaayo. Oo. Sige, niya tayo. Sige, ano, wak na tayo kong oras, no? Ma'am Chini Moreno, standby lang sa imuhang request para uba po, ma'am, no? Pasensya ka, eh, wak gin madahas sa itong oras. Sa usao na ito, no? Kuhaan, sagang-sagang panalipod at tao na ito, kuhaan, di na yun makaya sa itong oras. Sa mga nag-request niya, pasensya ka, ayo. Utang na po pa do. Anak mo gina, naamagay kahumanan at ang tanan, di ba? Naamagay kahumanan sa inyong relasyon? Sa ilang relasyon na. I'm sorry sa inyo ha, I'm sorry sa inyo ha, kay Juan. Si Bako po down. Huwag ko nag-Kuan. Di ba, Michelle? Hingog na, Michelle. Tabangay po ko, Michelle. Kimurag na sa'yo, pero bako ato. Wata na ngandoy, wata na gampo. Sa ilahara. Borgia pong gula. Pero mo ano to? Salamat kayo no hatod mo po na po sa programa BT Musika Musika Chikahan. And sa Gaston Station Manager Inger Fernando Mangubad Jr. Ang isa tong program director, she is also our radio station assistant manager. Shout out to engineer Naomi Sandianti Bahao. And sa tong mga sa office, shout out nilang James Kinit Sebutalo, Cedric Bihasa, and ni Boss Aaron Guapu, Kate Wayne Abakita, and also Pearly Lokihano, Roel the Stuker, and Chicks Magnet. May hapon na rin sa kaoban DJ DJ Buddy. Ako na rin ibinili ng song ipangayo ni Kuain diha ni Supply Daka yung song title Ikaw Sana May Ogil Kasid. Michelle, amot ka ha DJ. Bye bye ay isabaan ka si Michelle. Atras na ko. Well, this is the Israns signing off. Bye bye.

0: Sana. 98.1 BT Radio. Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyo usab kauban karon si Mami Puchi. Maayong adlaw Mami Puchi.
1: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
0: So kumusta imong adlaw karon Mami Puchi?
1: Okay pa sa all right Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
0: Always din nakatake ng original Hagunoy capsule Mami Puchi. Kaya always healthy at active. Og karon Mami Puchi, atong pag hisgutan karon ang sakit nga diabetes.
1: Mm-mm.
0: Kung diin millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas kundi worldwide.
1: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak ka delikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes og ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
0: So, unsa man isang type 1 o type 2 diabetes, Mami Puchi?
1: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning, ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point, gamay na lang or dili na gyud ka-produce o insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
0: So of course, mauna siyang reason, Mami Puchi, na magka-type 1 diabetes ang usa ka tawo.
1: Yes.
0: O karon Mami Puchi, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
1: Actually, daghan og rason na Mr. Miguel nga nung magka-type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imo nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pi nga kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usa po na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise, kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
0: So di ba Mami Puchi, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
1: Yes.
0: So unsa man siya nga mga sakit Mami Puchi?
1: Oo, dira na musulod Mr. Miguel ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
0: So, Mami Puchi, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
1: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imuha nga lawas. So, gina-advise bud nga kung na kay diabetes, mutik jug ka og katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuha nga ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
0: So of course, Mami Poche, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
1: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag na itong polypeptide P, nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa ni mo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetes diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin. Diba ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala na mo-regulate sa iya nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iya nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
2: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
1: Yes.
2: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibaw-an sa atong listeners.
1: Mm-hmm.
2: And daghinaot pud ko nga daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. O wala na tayo igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
1: O kini na sab si Mami Puchi
0: sa programang Health is Well. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned.

0: Republic Act No. 9262 Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang gender-based violence o GBV nagtumog sa bisan unsang batang sa makadaot nga binuhatan nga gihimo batok sa kabubuton sa usa ka tawo. Naglakip kini sa pisikal, sekswal, psikolohikal ug ekonomikanhong kadaot nga gipahamtang sa usa ka indibidwal tungod sa ilang gender o pagkatawo. Ang GBV usa ka seryosong isyu nga kasagaran mas nakaapekto sa mga babay ug batang babay. Bisan pa ang mga lalaki o batang lalaki mahimo usab ng mga biktima. Apil usab sa posibleng mga biktima ang mga kabatanunan, miyembro sa LGBTQ+ nga komunidad, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang GBV naglakip sa nagkalain-laing klase sa pag-abuso, sama sa abuso sa panimalay, pagpanglugos, pagpanghulga, pinugos nga kaminyoon o human trafficking. Ang Vowsin naglangkob sa musunod ng mga batang sa pag-abuso, pisikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan sa kinaot sa lawas o pisikal nga pagpasakit, psikolohikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan o mahimong hinungdan sa panghunahuna o emosyonal nga pag-antos, sexual nga pag-abuso, mga binuhatan nga naglakip sa bisan unsang klase sa sexual nga pag-abuso, ekonomikanhong pag-abuso, pagbuhat o pagsulay sa pinansyal nga pagpahimulos sa usa ka babae. Ayong kahadlok sa pagpangayo o tabang, mahimo kang murangup sa pinakaduol nga barangay Vowsidas, PNP Women and Children Protection Desk, NBI Anti-Vowsy Division, DOJ Public Attorney's Office, Social Welfare and Development Office, UP PGH Women's Desk o the Women's Crisis Center. Dili na tuangay ang tuson ang pag-abuso batok sa mga babay, mga bata, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang matag-usa adunay katungod sa kaluwasan o dignidad. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Ang tangi kong pag-ibig.
3: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang mangangata ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Conching Rosal, Silvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: And now, back to...
5: Back

0: on 5:30 p.m. 5:30 p.m.
1: Papoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligun sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
1: This for life.
3: Health, nutrition, and child protection referral pathway. Unsang mga kaso ang angay e-report. Kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew. Nagpuyo o naglatagaw sa kadalanan. Anaa sa residential care facilities. Anaa sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal. Mga bata ilabina ang mga masuso nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o ganunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer o guban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwede sa Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Help Desk, Violence Against Women Desk, o gubang mga ahensya sama sa lokal ng opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation. Asadad on ang mga bata alin sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities na akreditado sa DSWD, lokal ng Social Welfare and Development Office o pinakadaol ng pasilidad. Kining pahimango, yatod ka nato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Huwag namog na sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sa Ganilio sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
6: Are inaw nandidong waranuni anarampay na.
5: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: Vaccine.

Road Watch. Iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit

ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: ang may init na balita sa Ulat Bayan. Para tugunan ang pagbahang nararanasan tuwing maulan ang panahon, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ininspeksyon mismo ang isang pumping station sa Pasay City. Pagdaragdag ng mga pumping station sa loob at paligid ng Metro Manila, tiniyak ng Pangulo. Mga ahensya ng pamahalaan, patuloy ang agarang pagkilos para maghatid ng tulong at serbisyo sa mga komunidad na apektado ng habagat. Maaliwalas na panahon, naramdaman na sa Metro Manila at ilang pang bahagi ng bansa. Matapos bahagyang humina ang epekto ng habagat, kung iyan ay magtutuloy-tuloy na, tutukan! Senado, nagsagawa ng pagdinig higil sa nangyaring shooting incident sa loob ng isang paaralan sa Zamboanga City. DILG, DepEd at iba pang ahensya ng gobyerno, pinalalakas pa ang koordinasyon para imbestigahan ang naturang insidente. At mga produktong mula sa Camarines Sur, tampok sa isang trade fair sa Metro Manila.
1: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan ipinunto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pag-inspeksyon sa Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City ang mahakbang ng gobyerno sa pagtugon sa baha.
2: Target din ng pamahalaan ang paglalagay ng mga karagdagang pumping station sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Pero paano at gaano kalaki nga ba ang naitutulong ng paglalagay ng pumping stations para maibsan ang pagbaha? Alamin yan sa ulat ni Kenneth Pasyente.
3: Mula sa mga gamit sa palikuran hanggang sa malalaking tipak ng kahoy, itong mga naharang sa mga trash rake ng Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City. Araw-araw, humigit kumulang 8 cubic meters ng basura ang nahahakot dito. Sa dami ng nakukuhang kalat, nabiru pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kaya nang makabuo ng isang bahay mula sa mga ito. Gayunman, hindi ito ipagkikibit-balikat lamang. Lalo't bumababaan niya ang efficiency o effectiveness ng mga pump kapag bumabara ang basura, kahit pamaayos at gumagana ang mga ito.
4: Ang nagiging problema pa rin ay yung pagpasok ng basura. Kaya't naghahanap tayo ng mga iba't ibang pamamaraan upang magamit yung basura. At ayan, ginagawang compost, ginagawang paso na organic. At saka tapos yung, pero yung iba kailangan talagang itapon sa landfill. Kaya't yun ang kailangan nating ayusin talaga. That's why they're creating compost. None of the organic waste goes to waste, as it were. Lahat ng organic waste nagagamit. It is all of the other inorganic waste that is being thrown into our systems. Yan ang dyan tayo nakakaproblema.
3: Dahil sa banta ng lumalalang pag-ulan dulot ng climate change, hindi lang sa paghahakot ng basura nagtatapos ang aksyon ng pamahalaan upang mas mapalakas pa ang kakayahang humarap sa pagbaha. Nakatakdang magdagdag ang gobyerno ng 13 bagong pumping stations sa loob at paligid ng Metro Manila.
4: We are installing additional pumping stations and those pumping stations are in and around Manila. I think altogether we will have 13.
5: Yes, 13
4: additional pumping stations which we should have in place by the end of this year or the beginning of next year. Most of them should be in place already.
3: Kasabay nito, isinusulong din ng pamahalaan ng waste to energy project upang direktang mapakinabangan ang basura sa halip na mapunta lamang sa landfill o makabara sa mga daluyan ng tubig.
4: The Department of Energy is already starting to auction. So nagbibid na sila tungkol dun sa waste to energy project. Mas medyo mabilis naman yan. At yung waste to energy, it should be, as long as the financing is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year.
3: Mahalaga ang papel ng mga pumping station sa kaligtasan ng mga komunidad. Gumagana ito tulad ng isang malaking pump na nag-aalis ng naipong tubig baha. Sa tuwing bubuhos ang malakas na ulan, ang tubig mula sa mga kalye at estero ay dumadaloy patungo sa mga drainage channel at catch basin ng pumping station. Kapag umabot na sa itinakdang antas ng tubig, otomatikong umaandar ang malalakas na motor nito upang higupin at itulak ang tubig baha palabas patungong ilog o dagat.
6: So lahat ng tubig, pag tumaas na yan, ibig sabihin, pumapasok na yung tubig, pinipilit natin mailabas sa Parañaque River to Manila Bay para yung mga lumulubog na area, yung mababa, mapunta na rito yung tubig.
3: Sa ngayon, gumagana ang 73 pumping station sa Metro Manila ayon sa MMDA.
5: Bagaman may kagamitan ng mga pumping station para magharang ng mga basura, hiningi pa rin ng otoridad ang tulong ng publiko. At yan ay sa pamamagitan ng responsableng pagtatapon ng basura. Kenneth Pasyente, para sa bayan.
1: Umaaksyon na ang pamahalaan sa mga basurang nakabara sa waterways na nagiging dahilan ng pagbaha. Kung saan puspusan ng paglilinis at pagdedeploy ng MMDA at DPWH sa mga mobile pumping sa mabababang lugar sa Metro Manila, nabilis na mabilis bahain. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
7: Dahil sa mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, umaapaw ang tubig sa mga drainage system kaya binabaha ang ilang lugar, lalo na ang mga flood-prone areas. Dito nasubukan ng ilang pumping station sa Metro Manila na naging malaking tulong sa pagpapababa ng tubig baha. Nakaposisyon na rin ang ilang mobile pumps ng MMDA sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para mas mapabilis ang pag-agos ng tubig patungo sa pinakamalapit na daluyan ng tubig o drainage outfall. Kasalukuyang nakakalat ang mobile pumps ng ahensya sa Acacia Estate sa Taguig, E. Rodriguez Avenue sa Quezon City, Rojas Boulevard sa Maynila, sa Sucat, Parañaque City, Magallanes sa Makati City, Tumana sa Marikina at May Paho sa Caloocan City. Ipinag-utos ni MMDA Chairman Attorney Don Artes sa Flood Control and Sewerage Management Office ang paglalagay ng mga mobile pumps sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para paghandaan ng banta ng matinding pagulan at pagbaha. Samantala, malaking sagabal naman ang mga basurang bumabara sa mga waterway para mas mapabilis bumaba ang mga pagbaha. Isa ang Talayan Creek sa Quezon City sa mga nagbarang waterway nitong nagkaroon ng malakas na pag-ulan. Iba't ibang basura ang bumara kaya naman hindi naging maayos ang daloy ng tubig na nagdulot ng pagbaha. Dahil sa paglilinis at pag-alis ng mga basura ng DPWH at Quezon City LGU sa Talayan Creek, tuloy-tuloy na ang daloy ng tubig. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking malinis sa mga waterway para masigurong tuloy-tuloy ang daloy ng tubig sa mga estero, creek, kanal at ilog para mas mapabilis ang paghupa ng baha, lalo na sa mga flood-prone areas. J.M. Thompson, para sa Bayan.
1: Nakabarang basurang hindi nabubulok gaya ng plastic ang isa sa mga dahilan ng pagbaha. Kaya target ngayong taon ng Extended Producer Responsibility Law ang pagbabawas o pag-recover ng 60% na plastic packaging waste sa malalaking kumpanya. Yan ang ulat ni Crazel Cordelia.
8: Ang maladagat na basurang dinatna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Baclaran River sa Parañaque City nakaraang linggo. Ito na ngayon, matapos linisin ng MMDA at makapaghakot ng tone-toneladang basura na karamihan ay plastic.
9: Pero hindi lamang responsibilidad ng gobyerno ang paglilinis o pangongolekta ng basura, partikular na yung mga supot o plastic na pinaglagyan ng mga produkto na gawa ng mga manufacturer. Alinsunod kasi sa Extended Producer Responsibility Law, ngayong 2026, obligasyon ng malalaking kumpanya na bawasan o i-recover ang 60% ng kanilang mga plastic packaging waste.
10: Kapag hindi nag-comply, bibigyan po sila at papatawa ng penalty. Sa mga kumpanyang hindi makaka-recover ng kanilang plastic waste footprint o hindi makakasunod sa mga requirement ng batas ay nahaharap sa mga multi-million peso na multa.
8: Hanggang 20 milyong piso ang multa sa paglabag sa EPR law. Nasa 155 kumpanya na ang inisyuhan ng show cause order dahil sa hindi pagsunod dito. Kabilang dyan ang pangongolekta ng mga plastic na basura, pagre-recycle o paglilipat nito sa mga paraan na hindi napupunta sa kapaligiran. Pwede rin magsagawa ng buyback o pagbili ng ginamit na plastic waste. Hindi kailangan parehong brand ang ma-recover basta kadubas ng uri o dami ng plastic waste na kanilang nilikha. Sabi ng Malacanang, marami na rin umanong sumusunod sa EPR law.
10: Halimbawa, noong 2024, ang audited recovery rates ay umabot sa 59.98% para sa rigid plastics at 56.33% para sa flexible plastics na mas mataas sa legal target na 40%. Ang mga nakatakdang target 2026, 60% at 2028, 80%.
8: Sa kabila niyan, abinado ang palasyo. Kailangan pang bantayang maigi ang pagtupad ng malalaking negosyo sa EPR Law. Kalaisal Pardilia, para sa bayan.
1: Nakataas na ang Code White Alert ng Department of Health of DOH at pinagtindi ng kagawaran ng pagbubantay sa posibleng pagtaas ng leptospirosis case. Dahil sa mga naitalang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa, ang TCO Undersecretary Claire Castro tinitiyak ng pamahalaan na mananatiling operational ang mga pasilidad ng Health Department. Gayun din ang sapat na medical supplies sa mga apektadong Centers for Health Development. Nakahanda rin ng mayigit 3 milyong doxycycline na capsule sa DOH Central Office. Inaksyonal ang DPWH sa ilalim ng Oplan kontrabaha ang tulay sa isang barangay sa Luwag City na napag-alamang hindi lang basura ang nakabara kundi maging ang mga water lily. Yan ang ulat ni Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas, Luwag.
11: Sa dami at kapal ng mga water lily, halos bumara na ito sa tulay na yan dito sa barangay Kawakan, Luwag City. Kaya ang mga mangingisda rito, nahihirapan daw gamitin ang kanilang mga lambat tuwing napupuno ng water lily ang ilog.
12: Sabi dito sir, yung kasi pag dumadami dito sir yung mga water lily, hindi kami makalambat, sir, kaya mabuti naman kung matatanggal mga water lily sir.
11: At para mapawi rin ang pangamba ng mga residente na bahain sila dahil sa bumabarang water lily sa mga daloyan ng tubig, nagpadala ng mga bakho ang Department of Public Works and Highways para linisin ng ilog.
13: Kapag hindi malinis yan, ang bilis lumaki mga yan, mga water lily. Tapos galing pa sa mga ibang barangay, papunta dito sa amin, talagang matra-traffic dyan sa tulay yung mga water lily.
11: Ang clearing operations na yan ng DPWH ay bahagi lamang ng Oplan kontrabaha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagtitiyak ng Luwag City LGU, paigtingin pa nila ang paglilinis sa mga daloyan ng tubig at mga ilog, lalo't water lily ang isa sa mga dahilan ng pagbaha sa sentro ng Luwag noong kasagsagan ng Bagyong Quiapo.
14: Creek ng pila, kasili, kataban, punong-puno ng water lily. So dapat days or weeks before, maglinis na tayo ng mga water lily para yung outlet doon ng tubig tuloy-tuloy. Yun ang nangyari kasi dito, kaya hindi lumabas ng tubig din sa barangay 2 dahil doon.
11: Ang agarang aksyon na yan ng DPWH ay para maibsan ang hirap na dinaranas ng ating mga kababayan dahil sa pagbaha tuwing masama ang panahon at may bagyo. Mula rito sa Luwag City, para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pinaigting pa ng Benguet Provincial Government ang paghahatid ng tulong sa mga magsasakang apektado ng sama ng panahon. Kabilang din sa mga naabot ng tulong ang mga pamilyang nawalan ng tirahan dahil sa paggulang lupa at pagbaha. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizan ng PTV Cordillera.
15: Patuloy ang monitoring ng pamahalaang panlalawigan ng Benguet sa mga pinsalang dulot ng mga bagyo at habagat, kabilang ang lawak ng pinsala sa agrikultura. Ayon kay Vice Governor Mary Rose Fong Juanquepas, tuloy ang ayuda sa mga magsasaka at pinaghahandaan ang mga hakbang para higit pang mapalawig ang tulong sa mga ito. Binabantayan din ang presyo at supply ng Highland vegetables habang tinututukan na ang mga posibleng tulong sa mga magsasakang nawalan ng ani upang makapagsimula muli.
16: May isang nga ipopropose na ikatuloy-tuloy lata iti pagtulong iti farmers. Actually, awan pa iti may isang bulan nga kahit ito tayo iti fuel assistance crisis iti nadumadu mga farmers tayo. Ito'y 13 nga munisipyo. Adamot lang iti tulong tayo nga madama nga nakabinbin niya as an ordinance kuma nga numabalin katulungan tayo dagito'y dagigay nga pang pas lang nga added value iti natnatang tayo.
15: Pinaghahandaan din ng pamahalaang panalawigan ang pagdeklara ng state of calamity dahil sa mga pinsalang dulot ng mga bagyo at habagat. Ayon sa pamahalaan, hinihintay muna ang damage assessment and needs analysis bago ito ideklara. Layunin nitong mapabilis ang pagtugon at pagbibigay ng ayuda sa mga apektadong residente.
16: Siguro no malpas to DI assessment, kitang tayo di recovery plan. plan nga aramidan tayo tapno maging long term ti planning tayo han lang nga jay tatang typhoon tapno ustumot at ipapanan jay nabati nga jay 5% from the 5% jay 30% nga quick refund fund inya reserve fund nga no once nga na-declare the state of calamity, mabalin nga mausar.
15: Samantala, ilang lugar sa Benguet ang nakaranas ng baha, landslide at pinsala sa mga kalsada dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Bukod sa mga magsasaka, tututukan din ang mga pamilyang nasira ang kabahayan at kabuhayan, gayon din ang mga komunidad na apektado ng pagkasira ng mga daan. Patuloy ang koordinasyon ng mga LGU at Disaster Response Offices sa pagtatala ng pinsala at pangangailangan sa bawat lugar. Kapag naaprubahan ng State of Calamity, inaasahang mapapabilis ang paggamit ng pondo para sa relief, rehabilitation at recovery. Hinihikayat naman ang mga residente na manatiling alerto, lalo na sa mga lugar na mataas ang panganib sa baha at landslide. Jezreel K. Tapizar, Para sa Bayan.
1: Ininspeksyon mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang konstruksyon ng Cagayan de Oro Coastal Road Extension na makatutulong para gumaan ang daloy ng mga sakyan sa lungsod. Inangulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
17: Patuloy na dumadami ang mga sasakyang dumadaan sa Gusa Intersection sa Cagayan de Oro City, lalo na ang galing sa Puerto, Bugo at Tagaluan na patungo sa sentro ng lungsod. Dahil dito, araw-araw na nararanasan ng mga motorista ang matinding trapiko. Kabilang sa mga apektado, ang mahigit 5 taon ng delivery driver na si Rinante. Anya, apektado ng mahabang biyahe ang kanyang booking at delivery. Kaya umaasa siya na makakatulong ang patuloy na konstruksyon ng Cagayan de Oro Coastal Road, lalo na sa Puerto Gusa section.
18: Okay talaga kasi may opsyon ka na sa dadaanan mo. Pag dito ka, tuloy-tuloy lang yung takbo mo. Kaso pag andun ka, tulad ngayon na doon lahat, na siksikan talaga kayo sa traffic.
17: Malaki rin ang maitutulong ng Coastal Road para kay Daylinda, isang residente sa Barangay Gusa, lalo na sa panahon ng medical emergency dahil mahalaga ang mas mabilis na daan upang agad makarating sa ospital.
19: Ay, ang laki ho talaga, ang laki-laki. Kaya kasi kung dyan ka sa highway, grabe, heavy traffic talaga kung hindi magkakaroon ng mga diversion.
17: Upang mapabilis ang proyekto, nagsagawa ng ocular inspection nitong Huwebes, Agosto 20, si DPWH Secretary Vince Dizon sa Puerto Gusa Section ng Cagayan de Oro Coastal Road Extension Phase 2 kasama ang mga lokal na opisyal. Aktibo ang mga heavy equipment sa earth filling at iba pang earthworks kasabay ng paghahanda sa puerto para sa koneksyon sa National Highway. Ayon kay Secretary Vince Dizon, sisikapin ng DPWH na matapos ang nasabing coastal road sa taong 2027 upang magamit ito ng mga motorista sa Cagayan de Oro.
20: And so, ang important pa uulitin ko, no? Kailangan talaga we have to do all these projects because our people desperately need them kasi hirap na yung mga kababayan natin sa traffic. Yes. Especially for Cagayan de Oro, na which is the center of Northern Mindanao. E talagang kailangan, we have to prioritize it. And
17: ang Cagayan de Oro Coastal Road, Puerto Gusa Section ay 4-lane concrete bypass road na magdurugtong sa barangay Puerto at Gusa na may haba na umigit kumulang 9 kilometers. Kabilang dito ang viaduct at mga bridge component na may kabuuang haba ng 6,530 linear meters. Layunin itong maging alternatibong daraanan at makatulong sa pagluwag ng trapiko sa National Road. Batay sa Project Status Report, nasa 36.29 billion pesos ang kabuuang halaga ng proyekto.
20: So now I came here because I was happy to report to Kong, there is already 600 million now, including 20 million that was just released for this coastal road. No, so itong bridge na ito, with that, matatapos na natin ito.
0: So we thank you, Secretary Vince, to having the Eastern Interior Road be funded locally. And that will be easier and faster to finish. And lastly, we thank Secretary Vince, he saw, almost natapos na. Ang one span na lang sa Tulay mismo, but we still have the access road. That is the Barangay Makabalan to Barangay Puntod Bridge. His promise to give funds to finish that.
17: Ang Cagayan de Oro Coastal Road Project ay kabilang sa mga prioridad na infrastructure project ng administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilalim ng Build Better More o BBM program. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa bayan.
1: Tiniyak ng National Irrigation Administration o NIA na nasa maayos na kalagayan ng mga pangunahing dam sa bansa sa kabila ng sunod-sunod na pag-ulan-dala ng habagat. Ayon kay NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen, malaki na ang tinaas ng water level ng Pantabangan at Magat Dam na makatutulong sa pagpatubig sa mga sakahan sa mga susunod na buwan. Sinabi pa ni Guillen na regular na minomonitor ng ahensya ang mga dam, kabilang water level at kanilang physical na kalagayan. Kasabay nito, patuloy sila sa pag-develop ng mga irrigation and dam projects, kabilang mga proyektong layong palakasin ng irrigation, flood control at climate resilience ng mga magsasaka.
21: Again, ang priority po ng ating presidente ay food security. Sa madalit sabi po, panganay sa kanyang prioridad ang ating mga magsasaka. Magtulungan lamang po tayo at uulitin ko po, yung nakaraan po na pagulan ay mas positive po ang impact dito po sa ating agrikultura.
2: Mas maaraw at tuyong panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil magpapatuloy yan hanggang this weekend. Nariyan pa rin ang habagat pero hindi na gaanong nagpaparamdam sa ngayon maliban na lamang sa hilagang bahagi ng Luzon. Samantala, tuluyan ng humina sa low pressure area ang dating bagyong Neneng at nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Habang ang tropical storm naman ang mas binabantayan natin narito sa Dagat Pasipiko na papalapit sa Philippine Area of Responsibility ay hindi na rin nakikitang magla-landfall sa bansa. Tatawagin niyang bagyong Obet sakaling pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility sa araw ng Linggo o sa Lunes sa border ng Hilagang Silangang bahagi ng PAR. At ito namang low pressure area na nasa Dagat Pasipiko pa rin ay isang potential bagyo pero tuluyan din niyang malulusaw sa mga susunod na araw. Bukas, fair weather sa malaking bahagi ng bansa o sa Luzon, Gitna at Katimugang Luzon. Saan naman ang maulap at posibleng maulang panahon sa Ilocos Region, Batanes, Cagayan at Apayao dala ng habagat. Magpapatuloy din ang good weather condition sa malaking bahagi ng Visayas at sa Mindanao. May tsansa pa rin ng localized thunderstorm o panandaliang pag-ulan sa hapon o sa gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Linggo. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood na niya.
1: Susunod, Senado, nagsagawa ng pagdinig para imbestigahan ang nangyaring shooting incident sa loob ng isang paralan sa Zamboanga City.
2: At silipin ang mga produktong mula sa Camarines Sur na ibinida at dinala mismo sa isang trade fair sa Metro Manila. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
22: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives as he leads the country in nation building.

0: BBM at Work. For our next food crawl.
1: Kung ako lang mag-isa to, walang serving spoon to.
0: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
1: Tikman na natin. Kaya masyado maraming sinasabi, Josh.
0: It's fun. Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
2: Nasaan ako, ma'am? Ang sarap naman pa na.
3: Nakalimutan mo yung pangalan mo, ha?
0: Dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagpapalik ang ulat bayan. Kasunod ng insidente ng pamaril sa isang paralan sa Sambuanga City, siniguro ni DILG Secretary John Vic Remulla na ligtas na muli ang lungsod matapos ang kanyang pagbisita roon kasama ang pambansang pulisya. Yan ang ulat ni Ryan Lasiga.
1: Let me assure you, Sambuanga is safe. Again, let me assure you, Sambuanga is safe. And we will keep it safe. We are here to ensure that everything is done fairly.
2: Ito ang tiniyak ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla matapos ang nangyaring pamamaril ng isang grade 8 student ng Ateneo de Zamboanga University kung saan dalawa ang namatay. Ginawa ni Remulla ang pahayag kasunod ng pagbisita niya kasama si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. sa Ateneo de Zamboanga University kaninang umaga. Hindi away sa relihiyon ang punot dulo ng krimen. Katunayan, ayon kay Secretary Remulla, magkakilala ang pamilya ng shooter at ng biktima. Sinabi rin ng kalihim na mag-isang kumilos ang shooter at walang tumulong dito.
1: The police report will come out in due time, but the facts remain that as far as we can determine, Mr. Jalani acted alone. Alone in the sense that he planned, executed, and willfully did everything on his own. There was no conspiracy behind it. There was no active group that planned it with him. There was no family influence that made him do.
2: Umaasa ang PNP sa mga digital evidence para matukoy ang dahilan ng pamamaril ng estudyante, lalo pat sabi ng DILG, technology clash ang nakikita nilang dahilan sa krimen.
1: We're here to assure that it's not a cultural clash of Muslims and Filipinos. Again, the families knew each other well, so it's not a clash between faiths, but it is a clash between technology and accountability.
2: Kasabay sa sinagawang pagbisita ni Nartates at Remulla sa Zamboanga City kanina ding sinilip ang takbo ng investigasyon ng Binoong Special Investigation Task Group o SITG. At bagamat may mga motibo ng sinusundan ang mga otoridad, kanila pa rin daw sinisilip lahat ng posibleng anggulo na pinagmulan ng trahedya. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
0: Matapos ang naging insidente ng pamamaril sa isang pribadong paaralan sa Zamboanga City, sinimulan na ng Senado ang investigasyon para rito. Nais naman ng CICC na magkaroon ng jurisdiction sa mga social messaging platform. Yan ang ulat ni Bernard Ferre.
3: Hindi siya dumaan sa proper checking ng mga security guard.
4: Yan ang lumabas sa initial investigation ng Zamboanga City Police Office kaugnay ng nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School kung saan dalawang estudyante ang nasawi at dalawa pa ang nasugatan. Ayon kay Police Colonel Fidel Fortaleza Jr., hepe ng Zamboanga City Police Office, pumasok ang estudyante sa pamamagitan ng school ramp kung saan walang nakatalagang school personnel.
3: Pumasok ang bata na sakay po ng sasakyan nila. Na pick up, hinatid siya, na drop off lang po siya. Tapos po, dumiretso siya sa ramp area kung saan hindi po talaga gate ng building. Doon po siya nagdaan at naidala niya yung bag na kung saan nandun po nakalagay yung mga pistol na ginamit niya sa pag-baril po.
4: Ang ginamit na baril ay pagmamay-ari ng ama ng estudyante. Nakasalukuy na rin inaalam ang pananagutan sa batas. Patuloy namang inaalam ang motibo ng estudyante habang naisumite na sa forensic examination ang kanyang mga gadget. Nilinaw na Ateneo de Zamboanga ng naturang ramp ay para sa persons with disabilities at may mga injury. Sapat-anyang kanilang security personnel at may mga nakatalaga rin bantay sa bawat palapag ng gusali.
5: They are deployed in all the entry points when... The kids or the students are already in the campus, particularly in all because this building is 4 stories, Madam Chair.
4: Batay din sa record ng paaralan, ang estudyante ay nagtapos bilang valedictorian ng grade school sa parehong eskwelahan. Nagbibigay na ng psychosocial intervention ng pamunuan para sa mga mag-aaral at teaching staff bukod pa sa pagpapaigting ng seguridad sa buong campus. Samantala, tinanggal na sa Facebook ang live stream video ng insidente at inirekomenda rin i-block ang website kung sa makikita pa ito. Nakatakdang makipagpulong sa susunod na linggo ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa Meta, ang parent company ng Facebook. Nais ng CICC na magkaroon ng jurisdiction sa mga social messaging platforms.
6: So if we have jurisdiction over these platforms, we can probably get some attribution to whatever ends, whether if it's a citizen here in the Philippines, we can prosecute. If it's somewhere, and in most cases, Madam Chair, madalas to mga to foreigners po, at saka mga taga-ibang bansa, maybe we can strengthen our partnership and probably our MLATs also with other countries, Madam Chair.
4: Naniniwala rin silang malaki ang matutulong ng intelligence funds para mapigilan ang mga katulad na insidente ng karasan. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
0: Mas pinagtibay pa ang koordinasyon ng Zamboanga City Police Office, Bureau of Customs at iba pang ahensya ng pamahalaan na nagpapatuloy na investigasyon sa insidente ng pamaril sa isang paralan sa Zamboanga City. Inangulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
7: Pinatitibay ng Zamboanga City Police Office at Bureau of Customs ang kanilang koordinasyon kaugnay ng patuloy na investigasyon sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Dumalo sa pagpupulong ang mga opisyal ng Zamboanga PNP, LGU at Bureau of Customs Commissioner Ariel F. Nepomuceno. Tinalakay sa pagpupulong ang pagpapalakas ng komunikasyon, pagbabahagi ng impormasyon at pagtutulungan ng PNP, BOC, Local Government Unit at iba pang kaukulang ahensya. Nananawagan naman si Cabinet Secretary Benher Abalos sa publiko na itigil ang pagpapalaganap ng fake news kaugnay ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University o ADSU noong August 18. Sa pagbisita ni Abalos sa ADSU campus, binigyang diin nito ang kahalagahan ng pagbabahagi lamang ng beripikado at opisyal na impormasyon. Ayon sa kalihim, hindi nakatutulong sa komunidad ang pagpapalaganap ng maling balita lalo na sa panahon ng ganitong insidente. Para sa mas ligtas na mga paaralan, ibinahagi ni Education Secretary Sonny Angara ang mga security measures na ipinatutupad ng Department of Education. Binigyan din ni Education Secretary Sonny Angara ang mahalagang papel ng mga guro at magulang sa pagprotekta sa kapakanan ng mga mag-aaral at magpapanatili ng ligtas na kapaligiran sa mga paaralan. Bilang hakbang, pinaiigting ng Department of Education ang mga programa sa mental health sa buong bansa, kabilang ang pagde-deploy ng school counselor associates at pagpapalawak ng pakikipagtulungan sa mga komunidad. Layunin nito mapalakas ang pagtugon sa mga crisis at maagang matukoy ang mga mag-aaral na nangangailangan ng tulong.
8: We have funding for some things like metal detectors which are relatively inexpensive. Then we've started our CCTVs and some schools have security guards. Michelle Mayor Luigi who are funding some of the metal detectors. Yung sa ibang LGU naman, pinapondohan yun ng local governments like in NCR. So we're adopting a bayanihan approach where we all pitch in.
7: Kasalukuyang nasa Negros Island Region, si Secretary Angara upang personal na suriin at kamustahin ang pagpapatupad ng school safety measures. Sinusuri rin ng kalihim ang mga programa ng DepEd para sa pagpapaunlad ng learning facilities sa mga paaralan.
0: Layo ng hakbang ng Department of Education na matiyak ang kapakanan at kaligtasan ng mga guro, estudyante at mga school personnel. Tricia Aragon para sa Bayan. Personal na nagtungo si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa isang paaralan sa Zamboanga City para suriin ang kalagayan at mga pangangailangan ng mga estudyante, guro at komunidad na apektado ng nangyaring pamamaril kamakailan. Isa na rin sa tinututukan ng kagawaran ang emotional well-being ng mga apektado dahil sa insidente. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
9: Sa pagbisita sa Zamboanga City ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian, agad niyang inalam ang pangailangan ng mga estudyante, guro at iba pang miyembro ng Ateneo de Zamboanga University community na apektado ng nangyaring shooting incident. Nagpaabot din ang ahensya ng paunang cash assistance sa pamilya ng biktimang sugatan sa insidente. Ayon kay Gatchalian, hindi lamang ang mga nagtamo ng pisikal na sugat ang itinuturing na apektado kundi ang buong school community.
10: Kaya na siya naging biktima, hindi lang yung may physical injuries, kundi yung buong komunidad. Yan ang priority ng ating Pangulo, kaya tinatasan niya ako. Dahil yung buong komunidad sa ganitong mga pagkakataon, kaya namin ituring na yung buong komunidad ay naging biktima. Dahil ang puso ng isang komunidad yung paaralan.
9: Kabilang sa tututukan ng DSWD ang emotional well-being ng mga apektado sa pamamagitan ng psychosocial support at trauma-informed care. 8 estudyante na nasa edad 11 hanggang 14 ang nakatanggap ng psychological first aid mula sa mga mental health professional ng DSWD Field Office 9. Layo nito na magbigay ng ligtas na espasyo para maproseso ng mga estudyante ang kanilang emosyon at matulungan silang makayanan ang traumang idinulot ng insidente.
10: Yung mga social worker namin, may training sila on trauma-informed care. Sisiguraduhin natin na kung sino ang may pangangailangan, gagawin natin yon. At this point in time kasi, importante sa amin yung emotional well-being ng bawat mamamayan ng Ateneo community.
9: Iniulat din ng DSWD na nakahanda itong magbigay ng karagdagang psychological at social services para sa mga estudyante, magulang at iba pang miyembro ng school community. Samantala, nanawagan si Gatchalian sa publiko na iwasang mag-post o magbahagi ng mga litrato, personal na impormasyon at hindi beripikadong kwento tungkol sa mga batang sangkot sa insidente.
10: Yung nagpo-post tayo unauthorized ng mga litrato, yung mga kuro-kuro na hindi naman validated at hindi from official sources, nakaka-damage yan eh. So, hindi makatao, kundi may mga nalalabag na tayong karapatan pang tao o karapatan ng mga kabataan.
9: Carlo Candelaria para sa Bayan.
0: At sa pagkakataon pong ito, makakausap po natin sa linya ng telepono, DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Asik Dumlao, magandang gabi po. Diane Kerer po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
11: Diane, magandang gabi. Magandang gabi din sa lahat ng sumusubaybayan ng programa.
0: Alright, Asik Dumlao, kaugnay po sa nangyaring shooting incident. Ano pong unang intervention o hakbang na ginawa po ng DSWD para tulungan po yung mga guro, estudyante at ilang pang naapektuhan ng naturang insidente, Asik?
11: Well, Dayan, immediately after the incident, nag-reach out ang ating mga pawani sa DSWD ay dito po sa Ateneo Community. So, ipresenta po sa pamunuan ng paaralan yung iba't ibang mga programs and services na maaari pong makatulong sa recovery, healing process ng lahat ng mga individual na naapektuhan, nakawitness nitong very sad incident. And ngayon din po, kahapon, nagtungo nga si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa San Juan City at iminit niya buong family ng wounded student sa hospital. And nagbigay po tayo ng initial na financial assistance, but more than that, we have offered and committed to provide aftercare services not only to the student, but also to her classmates. Kasi yan po, hinihingi po niya. And after the hospital visit, natungo rin po tayo sa Ateneo main campus at doon nga po namin natin ang mga officials and representatives of the school. At nakipagtulungan po tayo para nga sa pagbubuo o pagsasagawa.

0: trauma informed care ay magtutungo na nga po sa Zamboanga sa next week para incapacitate din yung mga teachers and yung mga guidance counselors na makaka-assist din sa isasagawa natin mga healing sessions for everyone.
1: Mm-hmm. Alright, so clearly nag-provide po tayo ng mental health support and sabi nyo nga rin po even financial assistance. Now, Asik, dumlado naman po ang payo naman po ng DSWD. Sa publiko, kaugnay po dun sa mga nagpapakalat naman po ma'am ng video o photo content online, kaugnay po ng nangyaring insidente.
0: Well, yes, Diane. I'd like to take this opportunity to kindly appeal to the public, lalong-lalo na po yung nagpapakalat, nag-republish, nag-amplify ng mga photos, video of this very sad incident. Alam nyo po, hindi nakakatulong sa mga pamilya, sa community, hindi nakaka-contribute sa kanilang healing process yung nare-traumatize sila by seeing the incident. And likewise, yung lagi nating tatandaan yung special management of children na involved in this incident. Huwag po sana natin propose yung kanila pong mga pangalan, yung kanila pong mga letrato, especially if unauthorized. Kasi po, meron din tayong mga batas na kinakailangan po makasundin. So, to protect also their privacy, to uphold also yung confidentiality of information, and of course, to protect our children. Let us refrain and be more cautious in publishing this material. Kaya pakiusap po natin na pailalin po natin ang compassion. Tulungan po natin sila sa kanilang pong pag-ilong in this very difficult situation.
1: Asik Dumlao, ano naman po yung inyong pinakamalagang mensahe dun po sa mga estudyante, maging sa mga magulang at sa publiko na rin po na hanggang ngayon ay nangangamba pa rin po pagkatapos po ng naturang insidente?
0: Yes, actually, no, Diane, ito nga yung pinapakiusap natin na sana nga huwag na pong pinapublish yung mga unverified information kasi maaring magkaroon ng copycats and maaring makapagpadala pa ng impormasyon na hindi tama. At sabi ko nga kanina, hindi makakatulong sa paghilom ng ating buong kababayan sa buwang kasi. So, pakiusap po natin, and of course, the assurance that we wanted to give is that nakaalalay po ang DSWD para makipagtulungan sa paaralan, sa community, para mabigyan po natin ng sapat na assistance ito po ating mga kababayan po dyan na sumasailalim sa matinding tungkod, pagkabahala, and of course, na-traumatized dahil nga po sa pangyayari.
1: Wala Asik Dumlao, sa iba naman pong usapin, tungkol naman po sa mga naapektuhan ng baha at landslide, dulot po ng mga bagyo at maging ng habagat. Ano pong pinakauling assessment po ng DSWD sa sitwasyon ng mga pamilyang naapektuhan po, Asik?
0: Kanina, Diane, nagtungo tayo sa Bulacan, particularly in Hagonoy and Kalumpit. And alinsunod na rin po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na iyakin natin na lahat ng mga pamilyang apektado ng sama ng panahon ay magbigyan po ng nararapat at sapat na tulong. Nagtungo nga po si Secretary Rex Gatchalian at nakipagpulong sa mga local chief executives para matukoy pa natin yung karagdagang assistance na maaari nating maipahatid. But of course, we've already provided food pack and food items and financial assistance, especially to those talaga namang naapektuhan na ang kanilang livelihood dahil sa ilang linggo na po na pagbabaha. So nakita po natin sa Bulacan and likewise no, in Pampanga when we were there the other day, nakita natin na kinakailangan pang suportahan ang mga LGUs and the resources para masustain natin yung response and humanitarian assistance.
1: Mm-hmm. Well, Asik Dumlao, bukod po dito sa agarang tulong na inyo pong ipinadala doon po sa mga affected na mga residente, in the long term naman po, pagdating po sa kabuhayan po ng mga pamilyang naapektuhan po dahil sa baha, ano po ang tugon po ng DSWD po dito, ma?
0: Yes, actually, ito nga po yung pinag-uusapan natin with the local chief executives, While

0: course, there are some solutions being introduced already by other government agencies with respect to the flooding incident. Kami naman po sa DSWP, we're focused on the social welfare aspect. Kaya patuloy tayo na nag-provide ng food and food items. But as we enter, of course, ano, yung recovery phase, we're looking at the provision of additional interventions, subject, of course, to prevailing guidelines and the program implementation parameters there.
1: Well, mensahe na lamang po sa ating po mga kababayan na apektado pa rin po itong nagdaang mga bagyo at ito pong habagat, ASEC.
0: Well, Dayan, alam mo, nasa mahigit 920 million pesos worth of assistance na ang naipahatid ng DSWP as of 6 a.m. this morning. Naipahatid yan ang kinabibilangan ng mahigit 1.4 billion ng mga family food packs already distributed. Of course, there's also non-food items and financial assistance. And magpapatuloy po ang DSWP sa pamamahagi po yan. Kaya ang lagi po natin paalala sa ating mga kababayan, makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga lokal na pamahalaan para po makaayos and orderly distribution of food and non-food items. Again, ang DSWP po ay nag-o-open ng resources ng mga lumang government units. But the distribution of the same ay ibinibigay po natin ano, sa mga lumang government units. So makipag-ugnayan po sa kanila. And for any other concerns naman po, DSWP can be reached or may be reached through our official communication platform that DSW serves sa Facebook para pa po sa karagdagang impormasyon hinggil sa pinapatupad po nating mga programs and services.
1: Olanda Tut, maraming salamat po sa inyong panahon. DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, salamat po. Samantala, sinampahan ng Bureau of Internal Revenue ng 2.228 billion pesos na tax evasion case ang Hongsheng Gaming Technology Incorporated. Ito ay dahil sa umano'y hindi pagdedeklara ng tamang kita at value-added tax, gayon din sa hindi pagre-remit ng final withholding taxes. Sakop ng investigasyon ng taxable years 2021 hanggang 2023. Ang naturang aksyon ay bahagi ng patuloy na Run After Tax Evaders Program ng BIR para labanan ng tax evasion at matiyak ang patas na pagbabayad ng buwis. Nakapagbigay na ng kampo ni dating House Speaker Martin Waldez ng supplemental counter affidavit sa Office of the Ombudsman. Dito igiriit ng legal counsel ni Romualdez na walang naging transaksyon o flood control project na direktang nag-uugnay kay Representative Romualdez. Yan ang ulat ni Bel Custodio.
2: Naghain na sa Office of the Ombudsman ang kampo ni dating Speaker Martin Romualdez ng supplemental counter affidavit kabilang ang sworn statement ng 25 dating driver at security aides ni dating Acubicol Partlist Representative Zaldico. Isinama rin umano ang recantation ni dating Marine Orly Gutesa. Ayon kay Fajardo, walang transaksyon o flood control project na direktang nag-uugnay kay Romualdez.
3: Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sino mang politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang na si Representative Romualdez. Hinikayat lamang sila na sumali sa isang grupo ng mga testigo kapalit ng pera. At may mga affidavit na inihanda para sa kanila. Si Orly Gutesa naman, naglabas rin ng pahayag at idinetalye kung paanong ang mga akusasyon ay ipinilit sa kanya para tanggapin at pirmahan bilang quote, missing link, end quote, na siya raw mag-uugnay kay Representative Romualdez sa kaso.
2: Ayon sa legal counsel ni Romualdez, mahalaga ang mga affidavit dahil ilan sa 25 dating driver at aide ni Co ay binanggit sa mga naunang testimonya kaugnay ng mga sinasabing cash delivery. Ngunit itinanggi mismo ng mga ito na nangyari ang mga nasabing insidente.
4: Some of them were named as drivers companions, di ba? Pero sa kanila mismo, dinidenay nila. So ano na ngayon yung credibility ng isang statement, halimbawa ng remaining Marines, na kasama namin si ganitong driver, X and Y, sa ganitong delivery, when X and Y is actually saying na hindi nangyari yun. So may correlation po yung mga affidavit.
2: Sinabi ni Fajardo na ilan sa mga lumagda sa affidavit ang umano'y nilapitan at inalok ng pinansyal na gantimpala para sumali sa investigasyon sa sinasabing 18 bagman. Iginit ni Fajardo na walang suhulan sa pag-urong sa naunang pahayag ni Cotesa at ng 25 dating driver at security aide si Zaldico.
3: Aside from itong kwentong, sabihin na natin kwentong kotsero, no, na salaysay, ay wala pong nag-uugnay kay Congressman Romualdez sa mga transaksyong ito, no. Walang project, walang flood control project. Ang parang umiikot lang ang kwento sa the fact na he was Speaker of the House when Zaldico was Appropriations Chair. Pagkaganon po ang siyorya ng kaso, edi lahat ng nag-participate na congressman, lahat na nag-participate na senador, kasi bycam ito, di po ba? Pati ang executive department kung saan nagmula itong proyekto nito, ay lahat ay nasa control ni Congressman Romualdez. Parang I think that's not consistent with the human experience.
2: Ayon kay Fajardo, bahagi lamang ng preliminary investigation na paghahain ng counter affidavit at hindi pa nangangahulugang nagsampa ang korte ng kaso o napatunayang may sala ang sinuman. Umaasa ang kapo ni Romualdez sa isang patas sa investigasyon ng Office of the Ombudsman. Samantala, ikinabahala ng Malacanang ang umano'y gawa-gawang kwento at false witnesses para manira ng tao, kaugnay ng pag-urong ni Cotesa sa kanyang naunang salaysay. Ayon pa sa palasyo, posibleng may kaugnayan ito sa destabilisasyon.
5: Nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon, fake news, false information na makakaapekto sa katotohanan. So yun ang implikasyon ng mga paggawa ng mga kwento gamit ang mga false witnesses at pagpaplanta ng ebidensya. So hindi po dapat ito manaig, lalong-lalo na ngayon sa panahon ni Pangulo Marcos Jr.
2: Hinikayat ng palasyo ang publiko na huwag magpasilaw sa alok ng pera kapalit ang paninira sa isang tao. Umapela rin ang Malacanang sa mga taong may alam sa totoong nangyari na lumantad ang makipag-ugnayan sa mga investigating body upang matukoy ang dapat panagutin.
5: Huwag tayong marahuyo, huwag tayong magpa-entice sa mga ino-offer na pera para lang manira ng taong maaaring inosente o maaaring walang kinalaman sa mga gagawin niyong akusasyon dahil kumita man kayo, yung taong sinira niyo, hindi lang yung taong na yan ang masisira, kundi ang buong pamilya niyan, ang buong integridad niyan.
2: Vel Custodio, para sa Bayan.
6: Nakatakdang isagawa ng Public Relations Society of the Philippines ang 33rd National PR Congress sa darating na September 17 at 18 sa Solair Resort North sa Quezon City sa temang Steward the Story, From Clout to Legacy. Target ng National PR Congress na pagsama-samahin ng communication and public relations professionals mula sa gobyerno, pribatong sektor, akademya at civil society para sa pakubuluhang talakayan at pagbabahagi ng pamamaraan sa strategic communication at papel ng mga communicators sa mga paghubog ng mga naratibo at pagbuo ng tiwala ng publiko. Para sa mga nais dumalo na Public Information Officer at Communication Officer mula sa mga ahensya ng gobyerno, maaaring mag-register sa link na nakita nyo sa inyong mga TV screen.
1: Ibinida sa trade fair na isinagawa ng Department of Trade and Industry sa Metro Manila ang mga produkto mula sa Camarines Sur. Kung ano-ano yan, salipin sa ulat ni Carlo Candelaria.
7: Mula sa mga pagkain at inumin hanggang sa furniture, handicrafts, wearables at iba pang produktong gawa ng mga lokal na negosyante sa Camarines Sur, dinala ng Department of Trade and Industry o DTI Camarines Sur sa Metro Manila ang mga produkto ng lalawigan sa Feria de Camarines Goes to Siang. Layunin ng trade fair na mapalawak ang market reach ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs ng Camarines Sur at maikonekta ang mga ito sa mas maraming consumers, potential buyers at business partners.
8: Nakaka-amaze kasi hindi pa kami officially open, pero talagang yung mga tao, bumibili na talaga. And I think it just proves na talagang yung mga products ng Camsur are really competitive. Not only in the domestic market, but also in the global market.
7: Kasama sa mga produkto ang mga processed food, banana chips, sweets, cacao products, natural honey, at fruit wines. Tampok din ang mga produktong gawa sa pili.
9: I saw the potential of Pilig as the indigenous product of Bicol. My product is all Pili based, no? I try to uplift the level of Pili.
10: Tampok din dito sa Feria de Camarines, ito ang mga kilalang ulam mula sa Bicol region na nakagarapon. Gaya nitong sinantolan, laing at Bicol Express. At ngayon, syempre, itikman natin yan, ano? Kumuha tayo ng Bicol Express. Bicol Express ba ito, kuya? May mga pa-pre-taste sila dito. Ayan. At syempre, pag galing Bicol, talagang maanghang at very creamy dahil sa gata.
7: Hindi lang pagkain, kundi meron ding mga furniture, home decor, handicrafts, tela at damit na gawa ng mga artisan at negosyante mula sa lalawigan.
11: Masaya at nabigyan kami ng pagkakataon makalumabas yung aming produkto dito sa Manila.
7: Pagkakataon ito na makilala at matikman ang mga produktong galing mismo sa Camarines Sur.
8: Please come and support Feria de Camarines featuring La Vida Coco here sa Shangri-La. We're starting today, August 20, pero nandito po kami until Sunday, August 23. So sana po supportaran natin yung ating mga kababayan dito sa Metro Manila, mga Uragon products.
7: Carlo Candelaria para sa Bayan.
1: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
12: At yan pong may init na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong pambansang TV para sa
12: Bagong Pilipinas.
13: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
14: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 7:30 p.m.
1: 7:30 p.m.
2: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
3: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
2: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
3: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
2: Kuya.
3: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ka na nang gamitin kuya. Pwede ko, Ana?
3: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, kanindot gud na gamiton kuya, tagay ko be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa mo palit ang Lolo Masyong Coffee?
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: And now, back to

0: Luano Tinubdan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Lagi pa inom ko na panic nami at that time na inom duman niya alas dos na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagdulon og laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako.
6: Uh-huh.
5: Tungod sa allergy. Lawa, no? Then pagpainom niya nasya ko kay pag-inom na ko sa kana, di ba, kay init man dyan na siya, no?
6: Okay.
5: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit, mura siya nanaog.
6: Nanaog. Usara ka siya yung mugitimpla.
5: Oo, usara ka siya and then pagka naog niya, ning balik og ka ng kuan akong kasing-kasing, wala na siya nagsakit o ni normal.
6: So normal na mo pag inhawa, ma'am?
5: Og, ni normal
6: ang allergy ni mo pag nawa.
5: Sa... Ang allergy na ako is ni hinay-hinay siya, murag wala na kain ng katol.
6: Di
5: na siya katol. So mauto nga, grasya sa Ginoo, ang coffee is gimaintain na nako until now.
6: Okay, so gamintay na gika, ma'am. Sige mo baligya, ma'am.
5: Yes.
6: Tawa na, ma'am, na baligya ra ka, wa kayo nung ito.
5: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3-in-1 and then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala pong po ko gi-hyper so
6: wala ka gi-hyper ma'am
5: oh wala na ko gi-hyper wala pod ko gi-hyper
6: so nakauyon hyper, ma'am, na nauyon
5: na uyon na nakauyon sad niya
6: so karon nakahuro taga ko sa kakarte
5: ay labaw pa
6: tanan na to siya ma'am sa Byron na to siya ma'am no?
5: Oh nindot pero, siya ang amigos
6: at least Byron nun ma'am pero makaayo man
5: oh makaayo kanang affordable lang po, kay herbal coffee man siya.
6: Okay, ma'am. So, in case malive na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advise ni mo sa itong mga listener, ma'am?
5: Okay, so akong ma-advise sa ilaha, no, is kung naamoy mga gipamati, like, kanang di kakatulog, okay. Naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee, kay grasya sa Ginoo, gigamit na siyang instrument, nga maayo ko.
6: Okay, kisay pa nga na to, ma'am?
5: Emily Erong.
6: Emily Erong sa Alegria.
5: Sa Sangi Alegria.
6: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagan kayo salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa itong Amigos Coffee. Usa din yung mga idol sa mga...

Yes, mga higala, daghan kang salamat, Ma'am Emily Irong, gikan sa Aligria. Sa mga nakalain-lain pang testimonya nga atong nabatian. Yes, adunay allergy, adunay hubak, adunay migraine, insomnia, irregular ang menstruation, taas og sugar, adunay problema sa kidney. Adunay mga gipamati gudihan, no? I-try nyo lang ang ating Amigos Coffee, mga higala. Mga pinaman lang gita, ha? Kada buntag, kada hapon, gabi, udo. Everyday gitang mga Pino. So, why not Amigos Coffee na tayo, mga lodge? Adunay binipisyo nga mahatag sa atong kalawasan. Ang kape nga number one, gipangitas kadaghanan, gibalik-balikan. O nang ayaw mo pag paulahi. E basin na ikaw na lang ang wala pa katry sa Amigos Coffee. Ay. Basin imong silingan, sige nagpang kape diha sa atong Amigos. Ya, ikaw wapag yun. Ya, sige kagpaminaw sa atong programa. May nang maminaw ka, samtang nangapi ka diha. Inubanan sa atong Amigos food supplement capsule. Kung unsa kanindot ka-epektibo sa atong kape, try mo din ang ating Amigos capsule. Yes, maayo nang doon na tayo dugang nutrients, dugang kaligon sa kalawasan, mga higala. Make sure no nga ang imong gipanginom diha healthy yan. Doon na katubagan sa mga balatian. Yes, Amigos Coffee lang yan, ka-partner ng ating Amigos sa food supplement capsule.

0: Ya, sa atong parisan ng Amigos Capsule. Oras mga higala, alas 8.05 na. 8.05, doon na patay taas-taas nga oras. Tara, harita, harita, balhinta, balintong tadari sa pagpaminaw sa kaipiktibo sa atong Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Si Kuya Injong, Pitay, papala na to, sir. Kaya nagpatawag, wang ka na ko, sir.
2: Yes, yes kuya. Nagpatawag ko nimo kay mo testify ko sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
1: Oh yes, Kuya Rolly Marayan.
2: Yes, kuya.
1: Si ROC team diya sa 90.11 Cebu, no?
2: Yes, kuya.
1: Pila na edad ni mo ron, Kuya Rolly, ROC team?
2: Nagsaisinta na kuya itong March 26.
1: Saisinta itong March 26 or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, mamutaan na lang ko nimo, unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule kay nagpanikad man jud ka nga mo-testified eh.
2: Yes, kuya, naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi ni Nanay Kate Celeste, no? So, wag din may maglangay, kuya, ng purchase may, na ng inundayin ko na ng Amigos Capsule.
1: Okay, okay. O sa'y kasi natian ni mo, Kuya Rolly, may hinga nakainom ka sa Amigos Capsule. O sa'y ka-share ni mo sa kanaghanan nga naminaw ka rin.
2: Yes, grabe din siya ang effect ko. Kaya, anyway, before, bago din ni mo, kanaw kayo show din natian, may inundayin ko ang Amigos Capsule. Nga, din, pagka dayong katugpon sa gabi, 2 times a day. So, nindot nyo guys siya, yes, daan siya yung mong lawas, pamati yung mong lawas. Kay akong nabasa mong good sa ihan karting ko yan na dusi ka sangkap, no? Puro sumbal ang anaan ni ini. Then, adonai L-carnitin, ampalaya leaves, spirulina, garcinia cambogia, ginseng, barley, niya, dunay guyabano niya, green tea, sa ilong ng has, niya, mangustin, o collagen, niya, napag-iglota tayo. So,
1: Ang sa'y experience ni mo, Kuya Rolly, pag inom ni mo sa Amigos Capsule?
2: Searching, hindi tayo siya, Kuya, yun, pamati sa imuang lawas. So, yun, kamahayan, kung magamit ka din ng Amigos Capsule, kung mutumar ka din ng Amigos Capsule. Anyway, ako, nagsaisinta lang ko, so, naamgo siya ay ginseng ko, yeah. So, okay. Makapalagsik yun siya.
1: Makapalagsik. Nilagsik yung mong kalawasan?
2: Yes, kay everyday naamday trabaho, so, kuan yun, mawa ang imong kakapoy, gumika na ng ginseng na dibutang, usa sa sangkap sa Amigos Capsule. Naamgo siya glutathione, glutathione kuya, o kanyang collagen. So, daghan nito ulak, wala mo to, nga sa isintar ako.
1: Ayay.
2: Ay. Ba yun? Kaya ni Hamis na nakuha ang naong.
1: Ni Hamis ang naong.
2: Yes, kuya.
1: So, nakita na yan. Okay, so, karon na, Kuya Rolly Marayan, so, ingon si Didjeroy nga sagoy. Isya pangutan ako ng Kuya Idil kung kapila ba siya kapira ni Ma'am Janice Marayan.
2: Kuya, usual, kaduha man to sa una, karon o makahigayon o gundo, pwede na.
1: So, nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan?
2: Nanay pangiyod to kuya. Kung makang lugar, say, sa lugar, bahalag nag pitaw ang mata, so, pwede gapon.
1: Ay, nako. So, pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makainom mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, maabtik ang tanan.
2: Yes, kuya. Good condition gini. Kay mo inom ka Amigos Capsule after 30 minutes sa buntag, inom sa Amigos Coffee. And dayon, 30 minutes, usa ka mo take sa imuhang breakfast. So, 30 yung nindota, o sa gabi. So, mo inom ka Amigos Capsule, Amigos Coffee, dayon, usama ni hapon. So, grabe yung epekto, kuya. Alas 9 gabi, so good at paghigda, sugdan na yun.
1: So, ana, kat-kat na sa kapayat na gahigda, Kuya Rolly?
2: Mag-ituray-turaya sa kuya, dayon, alam sa.
1: alam sa. Niya, pila yung edad ni mong partner, pila yung edad ni Ma'am Janice?
2: Voluntizing ko ya. Voluntizing 15 years ang gap na mo.
1: 15 years. Ya, kamusta kay Minzo? Idadidara naman po si Ma'am Janice. So, nagipainom po ni Mogamigos Capsule si Ma'am Janice.
2: Yes, kami doon ako ya. Doon ang gabi. Ya, inom sa kuha sa Amigos Coffee.
1: Kaya ako nung inom niya, 40 pataas. Kuya Rolly Marayan.
2: 45 yung edad doon, kuya.
1: 45? So, tingkuan naman ko na, tinghuaw naman ko na. Kamusta ba? Ninghuaw ba o nindagayday pa?
2: Grabe kuya. Ang dami, huaw naman. Pero kung gamit ka na yung Amigos Capsule Coffee, sigurado dyan na binuhuwaw ng mga matinato.
1: Ay. Huwi! Nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Rolly, alang sa tanan ni mo masulti. Epektibo dyan ang Amigos Capsule?
2: Yes, sa tanang naminaw ro, no? So, ako yun mong awagon, so nanamin niyo sa mga butika, palit din mo ang iming Amigos Capsule na i-try ninyo o inong buntag o sa gabi eh. So, ang epekto na yun, grabe yun sa atong kalawasan. Labi na ang apiran to ni mo, Amigos Coffee.
1: Yes, yes. Nagagayin ka naman, taga-asa kayo ka, Kuya Rolly.
2: Yes, poblasyon na Asturias, Kuya Asturias, Cebu.
1: Oh, there is 90.1, ikaw may gibansagan o RO-CTIN.
2: Yes, RO-CTIN, Rolly, Kapampangan, Marayan.
1: Yes, nagagayin, salamat!
0: Hello, mayong hapon.
1: Yes, ma'am. Kisa to'y pangalan kanila to, ma'am.
0: Kit Celeste, sir.
1: Kit Celeste, or EKE, kuhan, Nanay Kit.
0: Yes, sir.
1: Ay, Nay, gitawagan ti ka kay Nay nag-recommend mo nga nakagamit kag Amigos Capsule. Kamusta man, ha? Mga mustalan taon sa effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kit Celeste.
0: Ang experience nako sa Amigos Capsule, sir, kay moinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang kumati sa akong lawas mo. Wala ko'y kakapoy ba?
1: So, dili ka makapil o kapoy na naikit, basta duha ka kapsula sa nimo, no? Duha ka capsule per day imong ginainom.
0: Yes, sir.
1: Sa di pa ka mukaon?
0: Yes, sir.
1: Wow.
0: Sad na, sir, nga nakapag-amaze ako, ah.
1: Wala, nga naman, dako-dako day ka sa una.
0: Dako kay ko sa una, sir, ay mga kagbaboy.
1: Mura kagbaboy, so karon, nun sa naman ka, mura na lang kagbaktin.
0: Mura na kagbaktin. Ay, naka-lose dyan ko, sir, o mga 5 kilos.
1: 5 kilos ang imong na-lose sa itong Amigos Capsule. Mga pinapagka-adlaw na ginaw mong Amigos Capsule, Ma'am Ket.
0: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
1: 2 weeks pa lang, no? Kaya bago pa man kayo na itong Amigos Capsule. Pero so far, mga na-experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, namataan na sila. Ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pila na edad ganit ato?
0: Mag 60 years old na, sir.
1: Sinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok o Amigos Capsule?
0: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
1: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos Capsule?
0: Yeah, ang kaya hapon nga experiencer kay dili sad siya kapuyon.
1: Dili po siya kapuyon, pero na ilang kamusta na ingon si Kuya George. Kamusta ko no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kataglawan?
0: Ay kumat tigya hapon, sir, bisag mag senior.
1: Ha?
0: Kumbati niya hapon, bisag senior na siya.
1: Unsa man nga kumbati, makapag-ilok pa sa Tatay Alok?
0: Aw, sobra.
1: Sobra, sobra pa sa gilok?
0: Oo, sobra pa sa gilok.
1: Pila ka raon ang mapirada ni Tatay Alokan?
0: Aw, sakto na lang mga duha ka raon?
1: Duha?
0: Bago matulog o kwan, kadlaon?
1: Ano, uy, bago matulog, duha ka raon? O niya, hindi ka kadlaon, duha po ka raon?
0: Agami, oo.
1: Upatanan. Dili dili mo aksyon og kuan. Kamusta ang kuan? Kamusta ang pagdawat nimo sa raon ni Tatay Alok? Kay pila ka ito edad nimo, Ma'am Kat?
0: 45, sir.
1: 45 years old. Kanago mag-edad na tag 45 pataas mga nanay. Nana mo gunay gitawag nga nila nga paghinay sa kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man nga?
0: Uga-uga na, sir.
1: Uga-uga na. Kamusta nga naginaw mo Amigos Capsule?
0: Aw. Nagdagayday na sir ang sapa.
1: Napagtanong niya ba? Ni dagay dai. Dili na basta-basta na nakita, dili na basta-basta nang duha ka round nga straight-straight mahato ni tatay alok niya mo paluap pa sa dog. Duha ka round ini kakadlaon. Kamusta man sapa? Dili maubsan nga ting huwaw ra baron.
3: Dili sir oi musamot og kadagay dai.
1: Ha? Nga mata. Musamot og kadagay dai. Ato pa si kamaog ini si tatay alok sa mga sikrito sa pagpadagay dai no. So unsa gyud nag kamo duha gayno mo gamigos capsule ingon si Carlo?
3: Yes sir, kami jun duha sir.
1: Okay, kamo sang duha mo tagay sa padagay dai?
3: Oy, alangan.
1: So unsa gyud advice nimo karon na Ma'am Kit kay na si Tart ug na si Carlo magpadagay dai kun silang duha? Unsa imong ika kuan? Ika advice sa mga nanay ug tatay labi na gid sa mga tatay na adunay pila edad ni tatay alok sa isinta niya ikaw 45 15 katuig dunay gap ba unsay inyo unsay ka advice nimo proven and tested atong amigos capsule?
3: Yes sir, proven and tested jud ang ako lang ma advice nga i-try lang ninyo si amigos capsule kay biligi mo magmahay.
1: No ba?
3: Mm-hmm.
1: Sa palami mo pasukol na
3: makasukol na sir.
1: Ni ang sapa nga naugahan ang zaman
3: magdagay day na.
1: Ay! Pero kayo magmatana si Carlo, kaya ang nag-edad ko ng mga 45 ng mga nanay, ang sapa ko nung ana nga naugahan, ingon si Junil, medyo baho-baho na ko, no? Nga, kamusta man na, mabalik magka-priest ko?
3: Mabalik niya siya, sir, oy, wala na siya'y baho.
1: Hala, no. Tinood ka?
3: Tinood, sir.
1: Yan, imbalik mo, pinkis-pinkis, ana.
3: Oo, oh, ni Ana Jod.
1: Ay. So, nagagay salamat ni mo, Ma'am Kert, sa listi. Ha, taga-asa ganita, Ma'am Kert?
3: Taga-Barangay Lang of Asturias.
1: Barangay Lang of Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Lang of Monay Chip Tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
3: Hmm.
1: Oh, okay. So, nagagay salamat, Ma'am Kert.
3: Thank you, sir. Thank you.
4: Hello, sir. Hello, kuya.
5: Yes, sir. Mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
4: Si Ramir Baligwata, kuya.
5: Ramir Baligwata. Kuya Ramir Baligwata, sir Ramir. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na o naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba ito nga itong Amigos Capsule, kuya Ramir Baligwata?
4: Yes, kuya, no? Ang pag una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule kuya, nindot yung kayo no, ang ato ako ang pamati sa kuang panglawas gani ning pati ta o kanang kakapoy sa kanang sigitag biyahe karon mas nindot ang capsule nga ako ang na tit na termino sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog nindot ta kay ako pagkatulog o kanang sa buntag kuya kanang maglisod ka o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot, musamot siya ka, nindot yung kayo kay, sayo ta maka-inom, sayo po ta maka-remove sa atong hukaw, so gaan, atong maagaan din akong lawas, kanang...
5: Si Kuya Ramir, maglisod ka kalibang, hindi ka buntag.
4: Oo, maglisod ko kalibang, usahay, gabiin na, usahay, maugbaan. Pero so, nagsige na ko sa kapsul, nindot yung kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag, gaan akong lawas. Punta ko to hapon.
5: Lawas. Punta ko to hapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
4: Lagsik yung kayo, kuya, no? Lahi yung kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos capsule. Mas nindot yun ang Amigos capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samutang na kay acidic. Kuhan mo ko, graphic acid ko kanang sa kuhang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang na concept yan o kanang mga acid na so karon gitry pag try gina ko kuya nindot yung kayo kay magsigita ka ng panugab or magsigito ka ka ng kuhan sa imong hangin na kuhan ka ng imuhang mga murabag kuhan siya ka ng lain siya ang ganang imuhang tiyan na muhupay yung gaan siya gaan yung siya yung pamatik.
5: So, mo na too far kuya Ramir Baligwat ha mo na imong experience ato ang Amigos Capsule. O niya, nangangutana, Kuya Ramir, naman rin si Bobby Huntilia. Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntilia. Siya nga, Pagutan ano sa Kuya Ramir, Kuya Inzaw, kung okay man ni sa buldos-buldos kay ako, nakabuldos ko sa kumbana at akong asawa nga si Gracia. Nga nakainom ko Amigos Capsule, sa imong experience yan, nakabuldos pa bugka?
4: Agpuy, munay nindot kay nga pangutan na Kuya Angel. So nindot kay Kuya Angel, no? Kay sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag. Ilhan yun ni mo, ado lagi check ka ng ipik, no? Kay ka na mabuntag sa'yo pa kayo, ho na? Si Junior, barog na.
5: Barog na, bro. Kayo. Pero sa una, wala, dugay
4: mo barog. Wala, dugay mo barog, karon.
5: Aroy.
4: Wala, kuya. Ay! Oh, ka na mabuntag. Tinuod yun na. Manguhit, ay. Si Junior.
5: Manguhit, manguhit. Sige, sige. So, ana, so, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo ha, epektibo ni nga itong kwan, epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat, sa ika-advise ni mo nila.
4: Makaalang sa...
5: Makaprove yun itong Amigos Capsule, ya.
4: Kaalang sa naminaw, no, ugasan niya nabot ang ito ang year karon sa Amigos Capsule. Ganun mga edadaran na, o sama, ako yung upan nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning buklo sa kama, kuya. Ayun na yun siya gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule na binin mo. Buntag sa iyo pa, wala. Hangtod na buntag, oh, maghayag na, kuya, 40 years. So, ang wako yung laing ika-advise ninyo, no, ang kanang mga, wag na may problema ka, may sa ilang kataw, so, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang ibuhi. So, kani, Amigos Capsule ta. Amigos ko, mga pare.
5: Hindi, sila edad na ko. Sila edad na to.
4: Ako kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
5: 52, okay. Tagaasan dyan, kuya. Tagaasan din ito, Kuya Rams.
4: Nakakaroon ko, kuya, na kuyo sa Palamban, na Kumbado, Palamban, Cebu.
5: Yes, nagandang salamat, Kuya Rams.
4: Nagandang salamat, kuya.
5: Nagandang salamat.
0: Yes, nagiging salamat Kuya Rams sa atong mga testimonya, no, about sa kaepektibo sa Amigos Capsule, mga Lods mo na kung nangitog kalibyuhan. Siyempre, no, kung unsa kanindot kaepektibo sa atong Amigos Coffee. Ganyan din po ang ating Amigos Capsule. Tagol Bisaya Tagalog na yun. Kaya nandito si Kuya Nalb. Sa ating mga kabantayan na stage dyan sa Kabangkalan. Amigos Coffee, Amigos Capsule, available sa mga pharmacy, butika sa inyong lugar.

0: Yes, madayin tayo mga lods. Time check, no? 8:24. Sa itong mga gala diha sa Karkar. Diri sa mga taga south of Cebu nga nagpaminaw tala. Another testimony ang atong pamation na aripunta sa Amigos Coffee.
1: Hai Pak, nindot kaya kita magan di kapama. Live tarun masa KMC Toledo, FM Radio na. Kaya nagkat manggukan aku, ma'am, ngausah sa imong testimony about sa imong sugar, ma'am.
2: Ay, taas kong sugar ko kuya, pero akong gi, nagpa-test na ko sa doktor, dito ko sa Deparinid, then nagsige na kong inom anang Amigos Coffee, then nagpa-test ko ganina, okay ra gid akong sugar, normal ra kuya.
1: Ay, congratulations!
2: Mm-hmm.
1: So, sa una ma'am, sa wapag na nag-inom mong Amigos Coffee, taas imong sugar.
2: Oh.
1: Sila yung reading sa imong sugar ito ma'am.
2: Basta mga 200 plus to kuya. Yeah, then karon 93 na.
1: Wow, 93 na karon.
2: Mm.
1: Ay, bro, din, oh. So, na normal siya, ma'am. Sige, kaginaw mo kami good copy. Kinakagati, oh. Ma'am, na ginaw mo kami good copy, ma'am.
2: So, doon na, kuya, di ay time capsule, niyari ka diri, kuya. So, niinom ka to, kanang kadiyot ra, akong gibalikan og inom, so kay naglain man ni akong lawas, pero minti ba lain kay kung lawas paminaw, din nagpatigil kong doktor, ganina, mo, so wala na, okay na gintanan ang akong laboratory, gilaboratory, gintanan kuya.
1: Okay, so, so before ma'am, sa una po ka nag-amigos copy, o sa'y mga gipaminaw ni mo si mong lawas pa ma'am?
2: Daghan tayo kung gipaminaw kuya, kapoy, kanang basta, di kanang ura kong malipong, yan. Nagtuo ko, o kanang taas ko, o dugo, o taas ko sugar, kaya inaana gin, nagmalipong ko, inaana ko, kung nga mauto, nagpa-test dito sa doktor, sugar.
1: Okay.
2: Oo, oh, okay na gin pa.
1: Okay na gin siya ma'am?
2: Oo, gingan ko sa doktor nga, okay ra man tanan ni mo, asang akong BP, okay ra, akong sugar, imong cholesterol, okay ra, dyan din, nalipay ko, kuya, niya, mau na, sige, kung inom anak dyan sa Amigos.
1: Ay, nagsalamat, ma'am, no, so, sa before nga, nagkuhan ka, daghan ka gipaminaw, niya, karoon na nagkinaw ka Amigos Coffee, nawala na natin imong gipaminaw.
2: Oo, kuya.
1: Labi na dyan ang imuhang diabetes pa imong sugar na normal.
2: Oo, normal dyan siya, gingan ko sa doktor. Doktor ganina, kaya dito manggig ko niya, ang doktor siya, okay raman dito, tanan ni mong kuhaan, nagpa-laboratory dito ko siya, nagpa-general laboratory dito ka, ma'am, ingo po ko, oo, ingo siya, ko kay malipong ko, niya, na, baka nagdaghan kayo kung ipamasi ba niya, then, sige kong ino mo, Amigos Coffee, ingo, hala, basin maon na dyan, nakakuhaan.
1: Okay, so, pinagaman sa inyo harang doktor, ay hospital diya sa Cebu nga, diya sa Liparini.
2: Ah.
1: Oh,
0: Yes, no, sa adunay mga gipamati diha, adunay taas ang sugar, adunay taas ang high blood. Sa mga high blood ron. Yes, mga lods. Nag-ingon nga Amigos Coffee na ta. Ang kape nga proven. Subok na gid diha sa atong mga higala. Adunay cholesterol. Arthritis, rayom, problema sa kidney, adunay ubos, sipon, hilanat, pamaol, sakit sa kalawasan. Try nyo lang ang Amigos Coffee, 15 in 1 po ang ating kape, no? Asa man ka makakita og kape nga kompleto na dyan. 15 o 15 sa usa ka sachet nga imong makutaw, imong mainom. Ang mga naglain-laing ingredients nga naglain-lain po ang benepisyo nga mahatag sa atong kalawasan. Adunay vitamin C, ay mangosteen, ginseng, guyaba, spirulina, Garcinia Cambogia, adunay ampalaya. Sabi no, naglain-lain mga lods. Basta kay 15 na diha, basaha po ng box. Siyempre, inubanan ka partner ang atong Amigos sa food supplement capsule. At tuwa na sa mga butika, parmasya sa inyong lugar. Ya, sa atong mga higala diha sa Karkar. Ito alang sa Liza Drugstore and General Merchandise. Napo diha sa QRX Pharmacy diha alang sa Karkar. Sa mga taga-Talisay, naalang yun og naalang yun na diha. Kaug asa man mong lugar na nagpaminaw karon, naalang sa mga pharmacy, butika, mga suking tindahan. Yes, mga kahat of am Karkar, wala na tayong igong oras diha. Alam mo nalay, bahal na ako diha, idol. Ay, alas 9 pa ko mahuman. Ganina patang alas 5, alas 4. So, laban lang gid no, mula hutay gid ta mga higala basta naka-Amigos Coffee. Bisan pa mag-straight na gid ni from 3 p.m. to 9 p.m. mga tong live no sa hapon. Mo nang giingon nga mula hutay gid ta kauban ng Amigos Coffee, Amigos Capsule. Yes, again, again, salamat kay magpadayon sa unahan, Amigos Coffee, Amigos Capsule.

0: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Cassinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madamo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved.
1: Akoy! Ngaon sa magalo? Jesus! Kini nga akong tuhod ay permente nalang magsinakit.
2: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
1: Usa man.
2: Kaniyo?
3: Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Kaayo pini sa daghang sakit sama sa ubo, lanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawa, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
1: Mauba! Be, mainom ko gamay gusko, bebe.
2: Asa magalo?
1: Ha, wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
3: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.

0: Yes, tara, padayon ta mga higala. Das 9 pa man ta mahuman. Padayon ta. Atong mga kabiti Radio Tuburan, ating mga K5 News FM diha sa Sikihor, mga kabantayan na Steve. Yes, atong mga higala diri sa Talisay, Sir Ranan, latos patadihan no. Yes, kauban ang inyong DJ Banay, mga lords ko, nga doon ay mga gipamati sa kalawasan. Amigos Coffee na yan. Ibanan sa atong Amigos Capsule, tara! Nahay natin ang ating mga kabantayan na stig sa kabangkalan. Kuya Nalds, ani hapon na tadi ako, Kuya Nalds, ang nagbibit ko na. At yung mga kabantayan na stig nga kapalamati subong taralat. Pakinggan natin ang kaepektibo ng Amigos Coffee.
1: Oh, hello sir. Hello sir.
2: Yes sir. Hello, mayong adlaw da sa imo. Taga di inter sir.
1: Taga Kamangkalan sir.
2: Ay, taga Kamangkalan. Okay, sino pa ngayon ka?
1: Francis. Sir Francis. Akulit sir.
2: Francis.
1: Akulit.
2: Akulit din kada sa Kamangkalan, Francis man.
1: Barangay Orong sir.
2: Barangay?
1: Orong.
2: Barangay Orong. Aha. Te, may pamangkot lang ko sa imo, Sir Francis. Ready ka na magsabat?
1: Sige, sir. Kung masabat ko eh.
2: Number one ko nga pamangkot. Ha? Kay kung masabat mo ako nga pamangkot. Di may 5 kilo ka nga bugas eh, ha?
1: Ate, sige, sir.
2: Number one ko yung nga pamangkot. Nagagamit ka na Amigos Coffee?
1: Oh sir, dugay na sir. Subong kami sir, magwala ko ng bakal, isa ka ba?
2: Diyan ka nagbakal?
1: Sa Jormed sir.
2: Jormed eh, mama, ikadwa ko nga pamangkot, chick na. Ano mahambal mo sa Amigos Coffee, Ming? Kung nga nagabalik-balik ka bakal sa Amigos Coffee?
1: Dako ko bulig sa Amigos Coffee sir, labi lagi sa asawa ko sir, kay Terbina ko na yung ginabatyag.
2: Ano ginabatyag sa asawa mo?
1: Terminal ko sakit ulo ya sir, kaga sakit malawas ya.
2: Nah, bakit yung pasubraan mo?
1: Ginatama-tama ko lang man sir.
2: Tinga nagasakit ako.
1: Sa obra overall, mga rubraon, korosod balay sir eh. Kwan naman mo, manok senior naman sa sir.
2: Pila edad sa misis mo?
1: 59
2: years old. Ikaw, pila edad mo?
1: 65 pa lang sir.
2: 60, ikaw yung senior in Robby, anong kabunan?
1: Ako galing ito, ako yung senior. Ako galing senior, sir.
2: Ikaw ang senior, te. So, ikaw pa nagamit sa Amigos Coffee, sir. Kamusta? Ano mga ginabatyag mo?
1: Bago na mo sa ginabatyag ko ng Amigos, sir. Wala pa ko gamit ng Amigos. Ang patulog ko, sir, nakatulog manok.
2: Anong tulog mo?
1: Pagduwa lang ka oras na sir, aga na na bugtaw naman.
2: Tapos?
1: Tapos ang pangaon ko sir, wala ko gana magkaon. Kung subong sir, damon ako kaon, napunggan ko na kay base magbalatihan ka magkaman kaon.
2: Di ano ang solusyon sa imo nga hindi ka makatulog? Sir Francis to no? Sir Francis, ano?
1: Amigos sir eh, nakabulig din ako ng amigos, maayo lang tulong ko subong.
2: Maayo lang tulong
1: mo? Maayo sir, okay na, ang taong ko okay naman.
2: Okay naman. So nagbalik na ang imo nga gana?
1: Oo.
2: Ano matulian
1: na lang sir?
2: Ha?
1: Sige na subong among inom tong amigos sir, aga hapon na.
2: Aga hapon ang inyong pag-inom sa ato ng Amigos Coffee?
1: Oo.
2: Ang imo misis, ano ito? Gasakit ya ulo? Gasakit ulo sa misis mo?
1: Stress ko rin sir. Sa pangabudlay man ko rin sir.
2: Pangabudlay man. Di subong okay na yung misis sir, Francis?
1: Okay naman siya. Kung makainam siya. Kung tag-dwakadlaw hindi siya kainam, gabalik ang itulo ya sir.
2: So dapat everyday git siya mag-inom sa Amigos Coffee?
1: Oo, mga rin na tinuhaan. Kung makabakal ng Amigos kay para hindi mo sakit ang ulo ya.
2: Basi sa lawayon ka, napasaway ka.
1: Sos ka buhok sa akon niya, sir.
2: Basi mayara ka na damo mga chicks ba daw.
1: Why, sir?
2: Why, sir?
1: Always lang
2: yun,
1: sir.
2: Dira ka magkabalan lang. Dira ka magkabalan lang.
1: Oo, sir.
2: Ay,
1: ba?
2: Masih bala naga naga pangaloyan ka kay Mami Yans.
1: Aw ay eh bata ko lang Mami Yan. Yan ang kuldo.
2: Amo siguro nga nagaka-stress ang imo nga misis.
1: Nanay, nanay man tawag ni Mami Yan siya eh.
2: Nanay? Oo, tawag ni Mami Yan sa imo tatay.
1: Tatay man.
2: Aw, tay. Sige na, banatay. Ayaw na.
1: Sige na tayo, banatay na tayo.
2: Banatay na tayo. Ikaw gina. Tiyan mo gini. Nagkakastress niya si nanay kay kapangita ka mo. Tay, sige na, banatay. Ayaw na, no?
1: Ayaw na, sir. Ya, paano, sir? Ya, kapanginde ng kontrader.
2: Okay na.
1: Okay na, kapanginde na. Kaya manong sisinta naman sa sir ng abre.
2: Pero pag inom sa Amigos Coffee, gabato pa, why na?
1: Eh, ga pa, pasik-pasik pa man daw, matasik pa man pa eh, why ko na lang na patulan dyan ah.
2: Ah, tiga pangita, siguro bata eh.
1: Sa bata pa nang may mga sinaguraan na kami diyan eh, ha, apo ko.
2: Di, isambal ko lang sa imo, si Mrs. Mo, medyo ga pasaring-saring pa nga patusik tani.
1: Ah, eh, hindi ko rin, sir eh. Okay, kaya naman yung mother.
2: Pero ikaw, hindi ka na magtusik, kaya nagapangita ka pa sa hubin-hubin na tusikon.
1: Ako! Napapanggan na ako ng haron ay. Huwag na mapanggan na kasi nakaroon.
2: Hindi ah, baka mo gina mo.
1: Ano lang yan, si Mang... Yan? Oo? Si Mang Yang, siguro sa buong, si Mang Yang, siguro sa buong, lahat eh. Ang log na monitor.
2: Yaw! Ang nga malal mo. Daw malapit na ginawa ko ang ebidensya.
1: Kaya ba, monitor mo na sa termi mo.
2: Aywan ko sa imo, Tatay Francis. Pero ano ba, man mo sa Amigos Coffee, Tatay Francis, sa kabilugan nga nagapamati subong. Okay, gid?
1: Ah, guwapo, gid ka lang, Amigos, ah. Ba, dako ba, bulig ka sa ikayo, lawas ang tao, kay bisan na mo ko na batyag. Kung makainom ka sa Amigos, mampawan ka, gid.
2: Ba, tiyan mo na, mambal mo sa kabilugan nga nagapamati.
1: Ate yo, saan ka pa mati na nga wifi ba kainom sa ang amigo sa inom na kamot si Dino ay hindi lang kay Tisting sa inom ka mo para nga mabalat ko na ng itik po na maayaw kid.
2: Kaya mo gin nga salamat ka congratulations Sir Francis sa imo pagtawag ikaw sa makabaton ka sang 5 kilos nga bugas salin sa Amigos Coffee. Ako ka Pascual sa Amigos Coffee ha.
1: Okay, sir. Thank you, good sir.
2: Pero hindi mo subong na yun mabaton. Matawag lang ako ng mga tao. Kasi pag-hapit niya. Pero kung may G-Cash ka, padalan lang kita G-Cash para ikaw na lang magbakal ka, mag-picture ka na lang, i-send mo sa ako na.
1: Ate, kuya, pwede nang sir, ganyan G-Cash mga mga
2: ate, pwede ha? Ah, sige, send mo lang yung mga G-Cash para madawat mo na yun ang pinaskwahan halin sa Amigos Coffee. Ah, siguro okay, mga 300 pesos, makabakala na 5 kilos ng bugas, no?
1: Okay, ah. Isang tilalan ta kay Alin at Abubuto mo, sir. Okay, ginasakot.
2: Ate, 500, eh. Ah, sige, yung
1: sir, okay.
2: Para makabakala ka pa, Amigos Coffee, buhato lang na ito, 500 pesos.
1: Ate, sige, sir. Salamat, yun. Ay, mabakal ko liwat.
2: Ha?
1: Mabakal na kaya kami liwat ng Amigos Coffee.
2: Atay na mo na maging kasalamat, Atay Francis. Ano ganito apelido mo?
1: Apolet, sir. Apolet. A-C-U-L-I-T.
2: Apolet, dira sa Kabangkalan. Ano ito barangay mo? Durong, Orong?
1: Orong. Sityo Bikure. Barangay Orong.
2: Barangay Orong, dira sa Kabangkalan. Atay na mo na maging kasalamat, Sir Francis.
1: Sige, sir. Salamat yan. Gagaw. Tama mo na salamat sa'yo.
2: Atay na mo na maging kasalamat. Tama lang ito, mambal mo sa Amigos Coffee, ha?
1: Okay, sir. Oh, malamit, sir. Okay.
2: Pakisend na lang, pakisend ng GCAS mga, sir, ha?
1: Okay, sir. Saan mo lang yung number, sir?
2: Saan mo lang yung number mo?
1: Oo. Saan mo?
2: Saan mo yung number ko? Why na sa iba na ito number? Saan mo yung number ta?
1: Oo, sige, sige.
2: Saan mo lang yung GCAS mo, saka pangalan mo, ha?
1: Oo, sa pa... Hindi, sa... Kasi sino pangalan? Lovely.
2: Oo, tin mo lang, ha?
1: Dahil, akulit. Basta akulit, sir, ang G-Cash.
2: Akulit ang G-Cash. No, ara na, misis mo. Patagawa naman testimony mo.
1: Oo, oo. Ah, sorry, si... Sorry.

0: ang imo to Banaon si Tatay Francis, no?
1: Oo, sir! Si Banaon to, sir! Mga 65 na saya, kaya kuya, mga 60 ko sa April.
0: Te, pagkain na mo sa Amigos Coffee, gabato ba si Banaon?
1: Ay, tingin pa ulit na sir, eh! Kaya na sin ko kayo mga kawangalay, eh! Kung tatagatan ka na, hindi ganaan mo ko sa atin, alat si Panon ni mga ate, eh!
0: Amo galit eh. Amo galit ang bagay sa daw ay na kuya gabato, sir mo.
1: Diba niya ala pang uhit kay ang mga beta o di ati panta o akarama tiniala na siya karon.
0: Pero nanay, efektibo gid ang amigoskope.
1: Ako ka pala sigurado, diba? Sir, yung amigoskope na, sobra na one year amo ng pag-inom sa amigoskope.
0: Mugin niya salamat na naya. Sino ganito pangalan mo?
1: Si Alma Akulit na sir. Sa City Victory, Barangay Rome, Kabantalan City.
0: Bada, mugin niya salamat na naya.
1: Oo, sige sir. Salamat mo sir. Salamat din sa inyo. Pre-Doctor Mami Descote sir.
0: Ah, sige. Thank you so much. Dirahalin ninyo sa Barangay Urong, Kabantalan City. Damo ka salamat.
2: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Cassinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium has spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Well, coffee mix. BPAD approved.
3: Akoy! Naun sa magalo? Ay sus! Kaling na akong tuhod ay permente na lang magsinakit.
4: Ah! Ayaw nagka-problema lo! Naanay alibyo!
3: Oh, siyama!
4: Kaniyo?
5: Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix.
6: Kaayot din sa daglang sakit sa masa, ubo, lanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong dipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
3: Mauba! Be, mainom ko gamit ko scopy, be.
6: Asa magalo?
3: Ha, wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
7: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
0: Una ko. Di ubo ko pagkadungog na ko si Botigo ko ay.
8: Wakan ko kayo, nagkaragdan sa kugabok, nag-iisap pa dyan kugabok, ay di ko kita kasada.
0: Kamusta naman ka na naibibiyan, Labidi?
8: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat alang Amigos Kopi, kay one year na kong gamit, kanarad yun akong bigamit, wala dyan ko'y tambal dito, kanarad yung Amigos.
0: Kusa na katuwing ka na gamit o Amigos Kopi?
8: Oo, sa nakatuig niya, sa katuig kape, niya maura dyan na akong gamit, wadyo ko, wadyo ko'y tambal, niya kaloy sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kuglawat.
0: O niya, kamusta man itong mga, ay tagod, itong mga sakit ni mo, sa gito yung mga sakit ni mo, namalik ka, wala.
8: Wala, wala. Atang akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang murumat na. Akong hyper, gamay na kayo.
0: Ilagay ito'y sugar ni mo, Nanay Bibian?
8: 400.
0: Ya, yeah, karo, normal na?
8: Normal na, kanang 103 na.
0: 103?
8: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar mong kuhay mag-atong Sabado.
0: Sabado, ato lang naging, kato naging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos?
8: Oo, ato pizza dos.
0: Oo? Ya, yeah, unsa man, unsa may experience, mabitagay mo yung...

0: kasi bagong experience nimo sa Amigos Coffee Bee kay 1 year naman jud ka nag-inom.
1: Kuhaan ka lang.
0: Madawi mga
1: sa
0: good day ako sa istoryahan sa dinga. Madawi mga palangga si Nanay Vivian Labide ni ha taga-asa gani ka Nanay Vivian?
1: Hello mga Kriti.
0: Hello mga Sliti katong na glubog na ka sa banig ato Nanay no nya.
1: Oh, katong din ako kabakot, nagkorog-korog ng tir, din ako katindog.
0: Okay.
1: Iya ka nang, ang guiter sa una arang dakuha.
0: Okay.
1: Iya ka nang, idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakot na. Nagroon ako ato, kay abin ako, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. May surrender na ko, niya. Nagpasalamat yung ko sa kanabang Mario Ipin, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos, galumot-lumot ko, papalit sa kong bana at to, rayon. Pagsugod yun ako ginom, ugos ko nakasugod o ginom at to, last year, August 24.
0: August 24, 2024.
1: Oo, so ugos ko nagsugod, niya, nagsige ko ginom, niya pagka-October, oh, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog. Nga ka ng ang witir, gamay na. Nga, sa una ko, magsigi ko kanabitang ng anak, isang luwag dugo. Naulian na ko to. Naulian na ko to. Di.
0: Hello.
1: Sigi, ini, ini. Kanabang katit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI.
0: Ala ka UTI, abrapin.
1: Oh, kana bang sigit pangulo, sigit pangulo. Ako lawat, ako kamot, ako likod, nakuno og luka bitang gagway na ini gawt magdugo dayon nga. Kana labing dinyo kano ka ko gagway ba? Atong
0: asa nga sa imong TV, asa imong pag wala TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad mo?
1: Naulihan na sa Amigos.
0: Pila edad ni mo?
1: 56.
0: So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
1: Oo, 55 pa to nga. Diyara dyan ko na ulihan sa Amigos eh. Kaloon sa Diyos, tungod sa Amigos, at to karon, okay naman ako tanan lawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hindi na mag-mulmul ako tiil, hindi na mag-kurog-kurog ako tiil, kanang pwede na laman kung kakurausat, o nga, kadi mong kubiyaan sa kumbana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog. Nga. Magsige ko hilak sa kasakit ba, mulungol akong tiil. Nga, pagkatungan sa Amigos, naulian ko ka nang makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. O, pwede na kubiyaan sa kumbana, mamasahiro na akong bana. Pwede na nagkakurausat dili sa bahay, basta na lang ko'y Amigos.
0: Kaya yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po na
1: wapit. Oo, mawag yung pwede akong nakatabang ako ang Amigos kay sukat yung ko nakailom sa Amigos. Kaloon sa Diyos, wala yung ko magsukat, wag yan na nagluwa, wala na. Wala na yun ka nung isa katong pagbagyong tino, di ready, di huba ko gayo. Amigos, Amigos na may painom sa umbana. Kaloon sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
0: Wala na, naulian niya, nagpa-check up,
1: nagpa-anto. Wala na, naulian na din. At kung pagbagyong tino, ang tukarag ang takit, Amigos na may nakauli. Huwag man dyan ko inyong nag-inom, tambal na lain, Amigos na dyan. Hindi ko magpakawa o Amigos. Isan o hiling niya makapalit o kinarton. Mupalit mo doon akong paris o kanang kada-adlaw tulo. Pakasunod-adlaw tulo. O nami kwata, palit o duhang karton, tulong karton. Ano ba?
0: So, pwede na magpalit o katusasi, no?
1: Gitan pag, Kuya Ingil, gitan pag sugod ako ginom o Amigos. Huwag yun ko undang-undang. Hantag karon.
0: Is it straight ragyod?
1: Oo! Oh, na lang doon ay akong bisaligan. Ay, huwag kainong kong Amigos. Mawala man tanan na akong batiyon.
0: Katong imong witer, gamay na lang saan?
1: Na, gamay na lang. Kalo sa Diyos, pwede na akong magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Niyato ang galit ko ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Kanang kuhan, istasyonan ni... Kuhan, Sirnahed.
0: Mahib, oo.
1: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kaya yung ano ko yung hindi magpapaminaw sa radyo-radyo eh. Yan, nakadaog ko, nakita ko eh. Nakurat siya eh. Siyempre, kung ano ba, kay kausapan ako lawas ron ba?
0: Ligo na.
1: Ma, ligo na buyag. Uy, ka nang... Ma, ako na lang galing magkatrabaho. Alis wala, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko, mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
0: Hmm, anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibiano, no, kay imong sugar... Gikan sa
1: 400
0: na normal na karon.
1: Na normal na kanang akong diabetes. Mura pag nawa na ba?
0: Okay. Ya, yeah, bago pa jud kan bago pa jud nagpa sugar atong naging semana.
1: Oh. Oh, nagpa sugar ko ato. Di man ko ni bago kay ni pirmi lang ko magpa sugar na. Sige magkuan na normal na akong sugar kay madlok pang kukuog ka lang.
0: Ah, so kung na kay pa man lang.
1: Every three months, magpa-sugar ko.
0: Okay, yeah, wala na, normal na yun.
1: Oh, normal na, normal na akong sugar niya.
0: Anya, ang imong...
1: Di na kayo makita.
0: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon, normal na sad.
1: Ya, grabe, mura na yung naamig bagong ninyo.
0: Nga naman, ganyan, ano magbi, nakotahan na si Idol Dirty Boy, ano ko nang mura mong bagong ninyo, ano man.
1: Kuan ko ba nga? Sa una katuna pa ko sakit. Halos akong bana, sige panguhit. Mura gapon kay dili mo itik. Kay dili di ko magamit ya ara di niwa nga kay. Niwang kay ko sa una nga mura manggugog ka nang Wait, kuan ba? Kuan na kang bana at sa nadlok na gali ko basig. Basig ni taglain ang bana. Pero karan! Ya, grabe!
0: Nga naman?
1: Kagagabihin ka man!
0: Sila ito yung gabi mo? Sila ito yung gabi mo?
1: Upisex niya! Pero mura na, mura o kagakong lawas. Panahon, mura na 30 ka, 20. Masakit naman, mura ko man.
0: Pinuhod gina itong ingon ni Idol na ipagka-December nga ingon siya mamuls na kuno kayo ka?
1: Isang huwag niya dahil na! Uyag lang po, uy, yan ang amigos mo, hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
0: Okay.
1: Kuya, hindi lang amigos, hindi nakaluwas na ho. Unang dilig din, undangan. Ispat sa akong pares, eh, panaligayaan ko pirme. Kay mama sa hero.
0: Lagi, dagahan kayong salamat kay 1 year na wag ang nagamit o amigos coffee. Tagahan di ka, napulo ka box ng amigos coffee, okay na?
1: Thank you kayo, kuya Angel.
0: Pagkapinan na tugtunga sa sakong buga sumay.
1: Thank you, kuya Angel. Maunag din ay pinakanindot na nadawat ng kuya Skohan.
0: Pagkapinan na tugtungan, pagkapinan na tug 2,000 pesos na cash.
1: Oh my God! Salamat kayo, kuya! Salamat kayo!
0: Sige nga, unsay masultin mo sa amigos coffee, okay good?
1: Okay tayo, oy, kanang ang amigos. Maugyay kanang mura, pagtangpanan bitaw sa kanang wanag, paglaong bitaw, pero huwag gamit sa amigos. Makuan, mabalik, gintanan, kanang mabaskog ka, din, mura bag, ang amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik tanan, ay ako, nawa naman akong paglaong taon na. Nanawas mo ko sa amigos, man. Ako magpasalamat sa amigos ko, eh.
0: Okay, yan na kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa gunimo, eh.
1: Ano ang kayo? Dako ko mo kayo. Lalipay, manggugo kayo.
0: Lalipay dyan kayo. Pero
1: lalipay kayo ko ba?
0: Sige, ingna niya. Si Johnny, ha? Kato pa kanahon, ha? Napulo ka box ng amigos coffee. Pero karon wala pa. May kape, ha? Kanang huwat-huwata lang. O niya.
1: Nagdikan, sige, bitawid. Pangita, diri. Mautdan man. Kabot-kabot na may dagang butita. Mautdan man. May gali atong December. Nakapalit niya upat ka karton kay upat na lang may nabilin. Among yurot, isa ay lang. Mautdan, tuloy inyo. Mautdan, tuloy na palit.
0: Ati sa gabay pangani mo, Bibian.
1: Bibian Labides.
0: Bibian Labides, diya sa ako ano, Hilongos Leyte.
1: Oh, Hilongos Leyte, doon sa pantalan.
0: Salamat kayo, ha?
1: Salamat kayo, kuya.

0: Ya, segenggeng selamat na nag Vivian. Amigos Coffee na mga higala. Yes, grabing testimonya na makapanimbaot balahibong testimonya nga sa kahimtang ni Nanay Vivian nga adunay guiter giya diaper na hataasog sugar di na taon ka lingkod or di na kabarog di na kalakaw si Nanay naglubog na gid mo tong giya diaper na mga lods onya sa patong iyang mga nahisgot didtong gipamati sa iyang kalawasan. Nga isa lang po siya sa mga listeners sa atong programa nga giinom gid no or gitry ang Amigos Coffee. O niya, more than usa ka tuig ha, usa ka tuig. Nga maintain si Nanay hangtod karon mga lod. O niya, inubanan po sa pag-inom sa Amigos Capsule. Mga nang gingon mga higala, arin na ta sa proven tested subok na sa kadaghanan. Sa mga taga Sikihor na diha ang Zekemed Pharmacy. AGP Pharmacy diha sa Sikihor. Sa mga taga Tuburan na diha ang JJKL Big Shop. 234 Store. Sa mga taga Asturias na diha ang Alsado Minimart. Ilo General Merchandise. Napo diha ang Tasia General Merchandise. Sa mga taga Kabangkalan, nandyan po ang Formation Negra. Yes, Amigos Coffee na! Ruben, tested, subok na yan. Unto palas no 9 na mga lods. Wa na taigong oras. Oras na para manghipos na ko og balik na punta ugma. Nagagandang salamat. Kini na lang ang inyong DJ Bray. Ayaw kalimutan. Amigos Coffee, Amigos Capsule na ta para dunay kalibyuhan. Katubagan sa mga balatian. Dagang salamat mga lods. Mayong gabi iya sa tanan.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Health, Beauty and Wellness.
1: Kay sa Mena, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad.
0: Mena, Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
3: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
2: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
3: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
2: Malunggay, paligon sa imong immune system.
3: Tubo, natural energy booster.
2: Ginger, pang untra sa inflammation.
3: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
2: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
3: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
2: Lives for life.
4: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
5: Subok na!
6: Doon sa yan doon, sa sakop sa lantapan, si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
7: So, sa imong paggamit, ani, sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
6: Oh, dili. Karon, kaon na.
7: Pila edad sa imong bata, sir?
6: 1 year.
7: O sa katuig?
6: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
5: Vitron! Subok na!
8: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: Start your day on a fantastic note.

0: 88.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tanan, welcome na usap nini nga itong tulumanon karon sa mayang kapanglawas at kini ka nato sa mayang kabubuton sa SED Marketing. Aga tinghimog, tigapunapun sa ato ang mga produktong herbal nga tinuod gayon yung makatapang sa atong lawas. And of course, mo kani nga mga klase sa mga produkto igsuon nga dunay gyud mga maayong resulta no sa paghatag kanato og alibyo sa ato ang mga kalawasan, ilabi na usab ang paghatag kanato sa insakto nga proteksyon. Alang sa ato ang mga kaigsuonan diha karon nga dunay mga problema sa lawas no, na baka kay diabetes, na baka kay pagtaas imong pressure sa dugo no, high blood pressure, adunay pagtaas imong cholesterol, taas imong creatinine, mga adunay problema sa imong atay, sa imong kidney, sa imong kasing-kasing no, problema sa utok no, kani mga kaigsuonan nato nga siguro adunay mga ginatawag nato nga Alzheimer's disease or baka mga igalang igsuon Parkinson's disease. Maayo nga magmintinar sa pagtumar sa ito ang mga kapsula. Ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, o SED Kogon Herbal Capsule. Kini mga kapsula mga igalang isuon sa SED Marketing. Makatabang kinig dako sa pagpahimsog nato sa itong mga kalawasan. Pagtabang usab nga kita makaangkon sa mas hinanaling kayuhan sa itong mga lawas. O usab mga igalang isuon, dako pong kini siya o mga benefits, no? Nga mamahimo nato nga maangkon. Tungod ka na sa gahom sa panyawan nga tanom. Kining panyawan mga igalang isuon, hindi kining i-maintain. Gumikan kay kining panyawan, daghan kini siyang mga benefits sa lawas. And of course, dili lang kay kana pati pa paghatag og depensa nga dili kita madali-dali og kapukan sa mga balatian. Ang atong mga produkto, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic og SED Kogon Herbal Capsule. Mga kapsul ang ginama kana sa SED Marketing na pamatud-an nga maayo kaayo sa atong kalawasan. And of course, kining atong kape, ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kape nga purong herbal, why side effects, why overdose, why hyperacidity. Ang ato ang kape nga napamatud-an nga mas dali na natong ma-absorb karon ang gahom sa panyawan o makatabang alang sa atong mas maayong kalawasan. Bisan pagaling mga diabetic patients, mamahimong makainom kay kini siya, dili ni siya tamis. Kani siya nga klaseng herbal coffee mga yala isoon. Purong herbal yun. No, kanag yung makaingon kasi mong kagalingon nga mo, kini herbal coffee. Kay herbal yun. No, dagan mangugay ng gawas ng mga kape. Nga moingon sila herbal daw niya. Pag-inom niyo mo, purting tamisa. Nga halos magpilit ka ng imong dila. Manang importante nga magkape kita sa SED Panyawan Coffee Mix. O kung haplas po ang hisgutan, ato na kita'y SED Liniment Oil. Ang haplas nga gikan sa SED or sa Seed Pharma. Ang klase sa haplas igsuon nga dunay gahom sa menthol salicylate, aduna kay camphor ug sa kaning ginatawag nato nga menthol. Nga diin mo kini siya mas makatabang sa atong kalawasan. Sa mga kaigsuonan po nato diha karon nga gusto nga makaangkon sa maayong mobility sa ilang lawas, timani kanunay mga igalang igsuon nga ang SED Panyawan Garlic Capsule. Napamatud-an kini siya nga makatabang diay sa pagpahimsog sa ato ang mga kabukugan o kaunuran. Makatabang sa kini sa pag-promote sa ato ang muscle movement. Meaning to say mga igalang igsuon, dili dali nga mas stiff or manggahi kining atong mga ginatawag nato nga kaunuran. Kamantay mo ang ginatawag natong mabikog ta or baka mga igalang igsuon kanabitaw nga manghaway kining atong mga kaunuran. No? Kining ato ang SED Panyawan Garlic Capsule, kung tungod sa garlic, sa gahom sa ahos, makatabang din kini siya sa atong mga muscles. No? Makahatag din siya o maayong pag-function. And of course, pinagi sa ahos, maayo kayo naging resulta sa ato ang kalawasan. Muning maayo po din kini sa mga ginatawag nato ng mga athletes, no? Kani mga kaisuna na ito ng mahiligon sa sports. Dako din kini katabang niya ang ato ang SED Panyawan Garlic sa mga sports enthusiasts, kani mga sports ng mga or athletes ng mga kauban na ito. Munang kung ikaw igsuon, gusto niyo mga matabangan ka nga makaperform kong maayo, pagtumar sa SED Panyawan Garlic Capsule. Ginama sa SED Marketing.

0: Project Soap, Uxed Celebrity Beauty Soap, Kasikas sa Panglawas, at ang ilang yapon kini sa sulod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, bilang na mga kumpirmadong nasawi dahil sa mga nagdaang kalamidad, umabot na sa 29 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
4: Headlines.
3: Libo-libong pamilya sa Rizal, Pangasinan, Bulacan at Pampanga nakatanggap na ng food at financial assistance mula sa pamahalaan.
4: Headlines.
3: Problema sa basura, talagang kailangang ayusin ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos nagpabot ng pakikiramay sa mga biktima ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University.
4: Headlines.
3: Cabinet Secretary Benhar Abalos nanawagan sa publiko na iwasan muna ang pagpapakalat ng mga haka-haka at fake news hinggil sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, August 21, 2026. Muling sumasay niyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po'ng tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na umabot na sa 29 ang kumpirmadong nasawi dahil sa mga nagdaang kalamidad, kabilang sa mga sanhi ng pagkamatay, ang pagkakuryente, pagkalunod sa baha at pagkadagan ng gumuhong lupa, gusali at mga punong kahoy. Patuloy namang inahanap ng mga otoridad ang tatlong individual na naiulat na nawawala. Umabot na rin sa 19 ang bilang ng mga nasugatan sa iba't ibang insidente.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Samantala, umabot na sa 6.5 million o katumbas ng 1.8 million families ang naapektuhan ng mga kalamidad sa 11 rehiyon. Patuloy naman ang sinasagawang pagdugon at pagmamonitor sa mga apektadong lugar. Lumobo naman sa 4.66 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura, habang 1.42 billion pesos naman ang naitalang pinsala sa agrikultura. Patuloy pang tinatasa ng mga otoridad ang kabuang halaga ng pinsala. Minomonitor ngayon ang epekto ng habagat kasabay ng pagbabantay sa panibagong sama ng panahon na maaring magdulot ng karagdagang panganib.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Libo-libong pamilya sa Rizal, Pangasinan, Bulacan at Pampanga ang nakatanggap ng food at financial assistance mula sa pamahalaan. Ito'y bilang bahagi ng disaster response sa mga lugar na naapektuhan ng habagat at magkakasunod na bagyo. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagatid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mahigit sa 11,000 family food packs sa mga apektadong komunidad. Naglaan din ang ahensya ng financial assistance para sa mga pamilyang nasira ang mga tahanan dahil sa mga kalamidad. Bukod dito, nagdagdag ang DSWD ng relief supply sa Ilocos Region upang matiyak ang mabilis na pagdating ng tulong sa mga komunidad na nangangailangan. Patuloy naman ang pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng habagat at magkakasunod na bagyo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naglaan ang Department of Agriculture na mga intervention para sa mga magsasaka at mangingislang naapektuhan ng enhanced southwest monsoon at mga bagyo. Kabilang dito ang mahigit sa 210.93 billion pesos na halaga ng agrikultural na inputs gaya ng binhi ng palay, mais at gulay para sa mga apektadong sektor. Naglaan din ang National Food Authority o NFA ng 3,600 bags ng milled rice para sa mga apektadong local government units sa Ilocos Region, Cagayan Valley Region, Central Luzon at Mimaropa. Samantala, nakatakdang tumanggap ng mahigit sa 35.67 billion pesos na indemnification ng lahat o ang mahigit sa 5,000 insured farmers and fisher folks sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation. Ayon pa sa DA, maaaring makakuha ng hanggang 25,000 pesos na zero interest loan ng mga kwalipikadong biktima sa ilalim ng Sure Loan Program. Patuloy din ang DA sa paghatid ng logistical support, pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at pagmamanman sa presyo ng at supply ng mga pangunahing agricultural commodities.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Diniyak ng Philippine Health Insurance Corporation ang mga benepisyo para sa mga posibleng tamaan ng leptospirosis. Ito'y sa gitna ng mga pagbaha na dulot ng habagat sa pulong balitaan sa Pasig City. Sinabi ng bagong PhilHealth President at CEO Beverly Ho na triple na ang rate ng inpatient para sa kaso ng leptospirosis o umabot na sa 63,000 pesos at kung magkakaroon naman anya ng mga komplikasyon ay maaari pang tumaas ang rate ng hanggang 400,000 pesos. Bagamat tumaas na anya ang coverage para sa mga kaso ng leptospirosis, sinabi ni Ho na huwag sanang lumalang sitwasyon at hindi ito magamit ng ating mga kababayan. Samantala, sinabi rin ni Ho na kasama na ang mga ang doxycycline na gamot sa leptospirosis sa yakap gamot program ng PhilHealth.
6: So under the Yakap Gamot Program, when your yakap doctor prescribes, you can actually avail of yung chemoprophylaxis, no, yung doxycycline from your gamot provider. So that's included as part of the Yakap Gamot Program.
3: Si PhilHealth President and CEO Beverly Ho.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Problema sa basura. Talagang kailangang ayusin ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Malacañang. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Ibigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kailangang ayusin talaga ang problema sa basura. Sabi ng Pangulo, bagamat may mga interventions para mapigilan ang pagbaha gaya ng pumping stations, ay problema naman kung mababarhan ito ng mga basura. Kahit umaandar at malakas ang takbo ng mga pumping stations ay maaaring madiskaril ang mga ito ay sa punong ekotibo kung papasukan ng basura na itinapon kung saan-saan hanggang sa anurin at umipit sa mga pumps. Ang biro nga daw, sabi ng Pangulo, ay maaari nang magpuno ng mga gamit sa bahay bunsod ng kung ano-anong mga tinatapon sa kung saan-saan. Mayroon na niyang kitchen o kitchen sink, mattress at kung ano-ano para pa pwede bumara sa mga water pumps. Isa niyang suliranin nito na kailangang masolusyonan na kung saan ay inilarawan mismo ng presidente na critical na ang problema sa basura. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
8: Kahit na maganda ang ating pumping station, kahit na malakas ang ating mga bomba, kapag nandyan pa rin, hindi pa pumapasok pa rin yung basura, eh siyempre ang efficiency niyang bababa, hindi na masyado maganda takbo.
7: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inspection sa Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City upang matiyak ang kahanda nito sa pagpump ng mas malaking volume ng tubig ulan. Ayon sa Pangulo, maayos at malakas ang operasyon ng pumping station, ngunit naapektuhan ang efficiency nito dahil sa malaking dami o sa malaking volume ng basurang pumapasok sa pasilidad. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang pangangailangan ng mas maayos at environment-friendly na pamamahala ng basura. Kabilang dito ang composting para sa organic waste at waste to energy programs para sa iba-ibang uri ng basura. Kasabay nito plano ng pamahalaan na magdagdag ng mga pumping station sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila upang mapalakas ang flood control capacity ng rehiyon. Target naman na may patayo at mapatakbo ang 13 bagong pumping stations pagsapit ng katapusan ng taon o sa unang bahagi ng susunod na taon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Personal na pinabot ni Cabinet Secretary Ben Arabalo sa pakikiramay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamilya ng mga biktima at komunidad ng Ateneo de Zamboanga University. Ito'y dahil sa insidente ng pamamaril sa paaralan noong Martes. Pinuntahan ni Cabinet Secretary Ben Arabalo sa pamilya ng mga biktima ng nangyaring pamamaril. Binisita rin ni Abalos ang universidad upang makausap ang school administrators at alamin ang sitwasyon kasunod ng nasabing insidente. Kaugnay nito, nanawagan ng Cabinet Secretary na iwasan muna ang pagpapakalat ng mga haka-haka at fake news habang nagpapatuloy ng investigasyon sa motibo at buong pangyayari sa likod ng pamamaril. Ayon pa sa kalihim, kailangang makamit ng pamilya ng mga biktima ang hustisya sa lalong madaling panahon. Anya, kailangan ng matukoy ang mga pagbabago upang hindi na maulit pa ang ganitong insidente. Kaugnay nito, nais ding paigtingin ni Abalo sa mga safeguard upang maprotektahan ang mga bata laban sa mapanganib na content sa social media.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Handa ang Department of Justice na tanggapin kung meron ng magsasampa ng reklamo kaugnay sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 estudyante ayon kay Justice Secretary Frederick Vida. Sa ngayon ay patuloy pa ang investigasyon ng law enforcement agencies habang hindi nila isinasaisantabi na may kaugnayan sa terorismo ang insidente. Paliwanag pa ng kalihim, nakitang elemento ng terorismo dahil sa layuning maghasik ng pananakot sa publiko. Samantala, nanawagan naman si Vida sa mga magulang na bantayang mabuti ang mga anak, lalo na ang mga ginagawa at pinapanood online. Nananawagan din siya sa publiko na huwag nang ipakalat ang mga marahas na video kaugnay sa insidente dahil posibleng gayahin pa ito ng ibang kabataan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinuna ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Risa Ontiveros kung bakit natagalan ang pag-takedown o pag-alis sa Facebook ng live streaming ng pamamaril ng isang estudyante sa Ateneo de Zamboanga. Sa pagdinig sa Senado, sinayabi ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Renato Paraiso na inabot ng 14 minutes ang live streaming sa Facebook ng pamamaril bago ito na-takedown. Ayon kay Paraiso, 5 minutes pa lang ng pamamaril nang malaman ng CICC ang live streaming ng pamamaril ay agad na nila itong tinawag sa Meta na siya nangangasiwa sa Facebook para ma-takedown ang video. Pero inabot pa ng 9 minutes bago tuluyang natanggal sa Facebook ang video. Gate ni Ontiveros, matagal na ang 14 minutes at marami na rin nakagamit ng video at nireshare ito o pinapakalat pa. Kaugnay nito, narawagan si Paraiso sa mga nakakita ng Zamboanga shooting videos na ipadala sa CICC ang link o URL para mapatakedown. Dagdag pa ni Ontiveros, dapat magkusang Meta o gawin ito at huwag nang ipaubaya sa CICC ang paglilinis sa basura sa kanilang platform para maiwasan ang online glorification ng karahasan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
9: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
10: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Narito na ang ating Kaalamang Asyan.
12: Kaalamang Asyan.
11: Alam niyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Malacanang nagbabala sa mga kumpanya na papatawan sila ng 1,000,000 pisong halaga ng multa kapag hindi sila makakasunod sa regulasyon kaugnay sa kanilang plastic waste. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
13: Aktibong binabantayan ng Department of Environment and Natural Resources ang pagsunod ng mga kumpanya sa EPR law sa pamamagitan ng pag-audit sa kanilang recovery rates upang matiyak ang compliance. Ito ang siniguro ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng mga pagbahang naranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa bunsod ng mga naipong basura na karaniwang kinabibilangan ng plastic packaging. Ang EPR Act ay nagsisilbing carrot and stick mechanism kung saan obligado ang mga producer na bawiin at i-recycle ang kanilang plastic packaging waste. Ayon kay Castro, ang DENR nakapag-issue na ng 155 show cost order sa enterprises na kinakitaan ng hindi pagtupad sa kanilang EPR obligations. Nitong 2024 anyang audited recovery rates ay umabot sa 59.98% para sa rigid plastic, 56.33% naman para sa flexible plastic na mas mataas sa legal target na 40%. Babala ng palasyo, mayroong 1,000,000 pisong halaga ng multa ang naghihintay para sa mga hindi makakatalima sa itinatakda ng batas.
14: 59.98% para sa rigid plastics at 56.33% para sa flexible plastics na mas mataas sa legal target na 40%. Ang mga nakatakdang target para sa mga susunod na taon ay na taong 2023, 20%, 2024, 40%, 2026, 60%, at 2028, 80%. So kapag hindi nag-comply, bibigyan po sila at papatawan ng penalty. Sa mga kumpanyang hindi makaka-recover ng kanilang plastic waste footprint o hindi makakasunod sa mga requirement ng batas ay nahaharap sa mga multi-million peso na multa.
13: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagahina ng supplemental counter-affidavit ang kampo ni dating House Speaker at Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman. Itong kinumpirma ni Attorney Ade Fajardo, ang legal counsel at ang spokesperson ni Romualdez na opisyal lang inihain ang mga abogado ng kongresistang supplemental counter-affidavit kahapon ng hapon. Anyang nasabing dokumento ay may humigit kumulang 50 pahina at may kasamang affidavit. Kabilang ditong sworn statements ng 25 dating driver at security aide ni Representative Zaldico. Gayun din ang recantation o pagbawi ng salaysay ni Orly Gutesa. Matatanda ang naglunsad ng preliminary investigation ang ombudsman kaugnay ng kasong plunder, graft, bribery at money laundering laban kay Romualdez na sinasangkot sa manumalyang flood control project. Gayun naman ni Romualdez na ang daniyang harapin ang investigasyon. Ngunit din niya na wala siyang kinalaman sa mga anomalya. Pinaubaya na rin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo sa Office of the Ombudsman ang bagong development sa pag-recant o pagbawi ng testimonya ni Orly Gutesa. Matatandang si Gutesa ang humarap noon sa Blue Ribbon Committee na nagpakilalang dati umanong bagman ni dating Congressman Saldico at naghatid ng mga flood control kickback sa ilang mga politiko. Si Senator Panfilo Lacson ang namuno noon sa nasabing komite.
12: Pasa na lang po namin yung sa ombudsman. Sila na po kasi yun din po ang gagamitin lang, statements. Parang lahat po ng anything has to do with flood control po na investigation ng Blue Ribbon, ibinigay na po namin. Kasi kung ang hinahabol naman po natin is accountability, di po ba may mapanagot? E mas quicker po yung pagdiretso na po yung ombudsman. Kasi kung dadaan pa po sa Blue Ribbon, nakita naman ninyo, nag-imbestiga kami ngayon, yung mga testigo umaatras isa-isa, di po ba?
3: Si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hindi na kinagulat ni Senator Ping Lacson ang paglarekant ni dating Marine Orly Gutesa sa mga nauna nitong pahayag tungkol sa umano'y paghatid ng pera kay dating House Speaker Martin Romualdez ay kay Lacson. Matagal lang naitala sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na coached witness si Gutesa ni Senator Dante Marcoleta. Naganapan niyang coaching sa pagdinig noong September 23, 2025 kung saan sinabi ni Lacson na makikita sa live proceedings ang tila pag-prompt ni Marcoleta kay Gutesa sa mga sasabihin nito. Pinunto rin ng senador na sunod-sunod na ang pagbaliktad ng ilang tinawag niyang Maleta Boys. Kaya hindi na rin nakapagtataka na ang naging hakbang ni Gutesa. Sinabi rin ni Lacson ang kaso ni Gutesa at iba pang mga Maleta Boys ay tila nagpapakita ng pagtatangkang kumita ng personal mula sa kanilang di umano'y pagkakasangkot sa flood control scandal. Nauna nang sinabi ni Senator Lacson na may Senate CCTV records na nagpapakitang nagtungo si Gutesa sa opisina ni Senator Marcoleta at nanatili doon ng halos 30 minuto bago humarap sa Blue Ribbon hearing.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mambabatas mula sa Maynila, sinusulong ang pagrepaso sa charter ng Metro Manila Development Authority para masolusyunan ng baha, basura at traffic. Mula sa kamera, narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Pinilok ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang Kongreso na tuluyan baguhin o i-overhaul ang 31 years charter ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayon sa mambabatas, malawak ang responsibilidad ng MMDA sa mga problema sa trapiko, pagbaha at basura sa Metro Manila, ngunit nananatiling magulo at hati-hati ang kapangyarihan sa pagitan ng ahensya, mga lokal na pamahalaan at national government. Ipinunto ni Chua ang Republic Act No. 7924 kung saan itinakda sa Section 2 ang planning, monitoring, coordination at supervisory functions ng MMDA, ngunit binabanggit din ang pagrespeto sa autonomy ng mga LGU sa purely local matters. Sa ilalim ng RE 7924, ang MMDA ang may hawak ng flood control at drainage system, subalit sa Section 9, ipinapahintulot naman ang mga proyekto ay ipatutupad ng LGU, pambansang ahensya o MMDA mismo. Binigyan din ng mambabatas ang overlapping ng tungkulin sa solid waste management. Pati ang pamamahala sa trapiko ay ipinagkakaloob sa MMDA, ngunit ang mga pangunahing kalsada, pampublikong ruta at terminal ay hawak pa rin ng iba't ibang LGUs. Dagdag pa ng Manila Solon, ang mas malinaw ngayon, kailangan ng Metro Manila ng isang malakas na institusyong tututok sa mga problemang hindi kayang ma-resolba ng ilang mga lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Planong modernization ng Bureau of Immigration, pinagpapasalamat ng ahensya sa LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Yan pong balita natin ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Pinasalamatan ng Bureau of Immigration o BI ang Legislative Executive Development Advisory Council o yung LEDAC matapos isama sa pangunahing legislative agenda ng 20th Congress ang modernisasyon ng kanilang ahensya. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, mahalagang mapalitan na ang Philippine Immigration Act of 1940 na 86 taon nang umiiral at hindi na umano sapat sa kasalukuyang hamon sa border security. Ayon kay Viado, kailangan ng mas makabagong batas para tugunan ang human trafficking, illegal recruitment, foreign fugitives, transnational crime at mabilis na paggalaw ng mga biyahero sa mga international borders. Inaasahang palalakasin ng panukalang modernisasyon ang border security, immigration enforcement, mga patakaran paggamit ng makabagong teknolohiya. Nakasaad din sa legislative agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay sa BI ng mas malinaw at makabagong legal framework para sa pangasiwa ng immigration. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Surveys ng Okta Research at Social Weather Stations gagamiting batayan ng Department of Social Welfare sa pagpapalakas pa ng mga programa kontra kagutuman at kahirapan. Yan ang report natin sa atin ni Marianne Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Welcome sa Department of Social Welfare and Development ang resulta ng mga survey ng Okta Research at ng SWS para higit pang mapahusay ang mga programa para sa mga mahihirap at vulnerable sector. Kasunod ito ng lumabas na resulta ng second quarter 2026 tugon ng mass survey ng Okta Research Group kung saan tumaas sa 39% ang self-rated poverty at 21% ang nagsabing nakaraan sila ng gutom. Iba naman ang nagresulta ng second quarter survey ng SWS kung saan bumaba sa 49% ang self-rated poverty habang bumaba rin sa 36% ang self-rated food poverty. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Erin Dumlao, maaaring magkaibang resulta ng naturang surveys dahil magkaiba rin ang respondents at methodology ng dalawang survey. Sa kabila niyan, mahalaga umanong batayan pa rin ito para makita ang kasalukuyang lagay ng mga Pilipino at matukoy kung paano pa mapagbubuti ang paghahatid ng serbisyo ng gobyerno. Pagtitiyak ng DSWD, patuloy nitong palalakasin ng mga programa para sa mga pamilyang nangangailangan kabilang na ang Walang Gutom program na nakatuon sa pagtugon sa food poverty at hunger. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Finance, bukas sa panukalang VATU, Value Added Tax Removal, basta may kapalit na kita. Yan ang report sa atin ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Bukas ang Department of Finance sa panukala na alisan ng VAT ang pangunahing produkto bilang dagdag na ayuda sa mga Pilipinong patuloy na nahihirapan sa mataas sa presyo ng bilihin. Sa interpelasyon ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez sa budget briefing, binanggit niya ang mga panukala na alisin ng VAT sa pagkain, kuryente, langis at iba pang pangunahing pangangailangan. Tugon naman ni Finance Secretary Frederick Guo, hindi siya tutol sa pagtanggal na anumang buwis basta't may matutukoy na kapalit ng papagkukunan ng kita ng gobyerno. Ani Guo, kailangan pondohan ng pamahalaan ang 7.2 trillion na panukalang 2027 budget. Kaya dapat timbangin ang epekto ng anumang tax removal sa pondo para sa mga serbisyong pampubliko. Wala rin pagtutol ang DOF sa panukalang 2 taong suspensyon ng pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Ayon kay Go, kung magpasa ang Kongreso ng batas para ipagpaliban ang pagpapatupad ng RP VARA, susunod, ipapatupad ito ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Flagship trade fair ng Camarines Sur, dinala ng Department of Trade and Industry sa isang kilalang mall sa Metro Manila para sa mas malawak na merkado ng local micro, small and medium enterprises o MSMEs. Yan ang balitang atid ni Quincy Kahilig.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Formal nang binuksan ang Feria de Camarines Trade Fair nitong Huwebes. Tampok ang iba't ibang lokal na produkto ng lalawigan ng Camarines Sur. Nidaalahokan ito ng 55 micro, small and medium enterprises o MSMEs na alok ang kanilang mga paninda gaya ng pagkain, damit at handicrafts galing Bicol. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na dinala ng Department of Trade and Industry o DTI Camarines Sur sa Metro Manila ang flagship provincial trade fair nito na sinimulan noong 2022. Highlight ng trade fair ang sari-saring coconut-based products na tinutulungang mapalago sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. Ayon kay DTI Regional Operations Group Assistant Secretary Leonila Baluyot, tuloy-tuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga coconut farmer at entrepreneurs sa Bicol Region at iba pang lugar sa bansa upang mampalakas ang kanilang kabuhayan gamit ang modernong teknolohiya. Narito ang kanyang pahayag.
20: But our goal is not simply global recognition. We want our cocopreneurs to find buyers, expand their business, earn more, and create more jobs.
19: Bukas sa publiko ang Feria de Camarines Trade Fair sa Shangri-La Plaza sa Mandaluyong hanggang sa Linggo, August 23. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Food streets sa Metro Manila, tinututukan ng DOT-NCR para isulong ang culinary tourism ng bansa. Mula sa Radyo Magazine, narito report ni Hazel Esguera.
2: Radyo Pilipinas, report.
18: Ginawawala ang pagkain kapag pinag-uusapan ang turismo. Ayon sa Department of Tourism National Capital Region, nananatiling isa sa mga hinahanap-hanap ng mga turista sa Metro Manila ang mga pagkaing sumasalamin sa kultura ng bawat lungsod. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DOT-NCROIC Regional Director Catherine Agustin, kabilang sa kanilang binubuo ang food strip map na layong tukuyin ang Metro Manila food streets para isama sa mga inaalok na tour.
21: Nagsishift na ang preferences ng ating travelers at mga bisita is the regional travel. Kaya marami na ngayon sa ibang lungsod ang may tinatawag na food street, identify and validate e-food streets. Magawa rin ang DOT-NCR ng food maps and PLS culinary tourism streets.
18: Kabilang sa dinarayong food streets ang Binondo, Maginhawa, Muntinlupa at Malabon. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman, si Bayon Dagat, Vietnam, iminungkahing bawasan ng mga krimeng may parusang kamatayan bilang pagbabago sa criminal code ng bansa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni J. Arevalo.
2: Radyo Pilipinas, report.
22: Inihain ang pamahalaan ng Vietnam sa National Assembly ang panukalang baguhin ang criminal code at alisin ang parusang kamatayan para sa anim na krimen. Kabilang dito ang drug trafficking, panggagahasa sa mga minor de edad, riot o kaguluhan, crimes against humanity, war crimes at isang uri ng terorismo laban sa pamahalaan. Sinabi ni Public Security Minister Long Tam Quang na kung maaprubahan, apat na krimen na lamang ang maaaring patawan ng death penalty sa ilalim ng panukala. Ang pagtataksil sa bayan, pagpaslang, terorismo at illegal na paggawa ng narcotics. Ayon pa sa opisyal, layunin ng pagbabago na iayon ng batas ng Vietnam sa mga pandaigdigang pagbabago sa criminal justice at mapalakas ang kooperasyon nito sa ibang bansa. Inaasa ang pagdedebatehan ito ng National Assembly bago isagawa ang botohan sa Oktubre at kung maaprubahan ay maaari itong ipatupad sa March 2027. Gayunman, may ilang grupo ng Human Rights Watch na nagpahayag ng pangamba sa ibang bahagi ng panukala na maaaring magdagdag ng parusa sa ilang krimen laban sa Estado. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si J. Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas, Sports.
3: Second half ng Formula 1 2026 season. Arangkada na ngayong weekend para sa Dutch Grand Prix. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
23: Matapos ang traditional summer break, balik karera na ulit ang 2026 Formula 1 season. Natatanghalin sa Zandvoort Circuit para sa Dutch Grand Prix this weekend. Inaasahan ng mga Dutch fans ang magiging magandang performance ng hometown hero na si Max Verstappen ng Red Bull Ford. Bagamat malaking tanong kung makakasabay ang dating four-time world champion sa pace ng Mercedes, Ferrari at reigning two-time champions McLaren. Target naman ni championship leader Kimi Antonelli na mapalawig ang kanyang lamang sa table kontra sa mga karibal na si Lewis Hamilton, George Russell at reigning champion Lando Norris. Nakatakda ang main race ng Dutch Grand Prix sa darating na Linggo, 9 PM Philippine Time. Plus Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-actionan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-ingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: Magandang buhay, ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. Very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
24: Ko si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa Bipelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa frontline din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
25: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
26: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward
0: at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
25: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. DA Region 2 agad pinatupad ang buy and save operations para sa mga madaling mabulok na aning gulay ng mga magsasaka. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tuguegaraw, Cagayan. Darito ang balitang atid ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Dina.
10: Agad kumilos ang DA Regional Field Office 2 sa pamamagitan ng Nueva Vizcaya Experiment Station o NVES. Katuwang ang Nueva Vizcaya Agricultural Terminal o NVAT sa pagsasagwa ng buy and save operations upang matulungan ang mga magsasaka na may mga gulay na hindi na kayang tanggapin sa trading center. Ito'y matapos ilan sa mga malaking bagsakan sana ng mga gulay ay apektado ng pagbaha o kaya hirap sa pag-deliver mga produkto dahil sa patuloy na pag-uulan. Mismo si Regional Executive Director Rosemary Aquino ang nagsagwa ng agarang monitoring sa kasalukuyang status sa pinakmalaking agricultural terminal sa Lambakayan. At sa kanyang inspeksyon ay agarang ipinatupad ang buy and save operations upang matulungan na magsasaka na may mga gulay lalo na yung madaling masira dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan. Kabilang sa mga apektadong produkto ang Chinese cabbage o wonbo at kamatis. Kaugnay nito, magiging bahagi na ng regular monitoring ng DA Region 2 ang buy and save operations katuwang ang NVAT. Samantala, agad na binili ng DA Region 2 ang 1,200 kilos ng Chinese cabbage at 63 crates ng kamatis bilang bahagi ng buy and save operations. Ang mga nabiling gulay ay ilalako sa Kadiwa sa DA sa San Gabriel, Tuguegaraw City upang maibenta at mapakinabangan sa halip na masayang. Para sa Bagong Pilipinas, din Dina Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Peace and order sa Pangasinan na nananatiling stable sa kabila ng mga naitalang threat incidents. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atid ni Ricky Casipit.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ricky.
11: Nananatiling pangkalahatang matatag at manageable ang peace and order situation sa Pangasinan sa kabila ng mga naitalang threat incidents ayon sa Pangasinan Police Provincial Office o PPO. Batay kay Police Major Aileen P. Katugas, Chief ng Public Information Section ng Pangasinan PPO, 15 threat incidents na ang naitala ngayong 2026 at pawang napatunayang peking banta o hoax. Gayunman, sinabi ni Katugas na patuloy ang monitoring, police visibility at pakikipag-ugnayan ng pulisya sa mga kinauukulang ahensya upang matugunan ang anumang umuusbong na banta. Tiniyak din ng opisyal na seryosong tinutugunan ng Pangasinan Agency ng PPO ang bawat impormasyong may kaugnayan sa banta. Hinimok naman ng publiko na agad i-report sa pinakamalapit na himpilan ng PNP ang anumang kahit na hinalang usapan o impormasyong makikita, mababasa o maririnig. Nanawagan din si Katugas sa mga magulang at guardian na maging aktibong bahagi ng buhay at mga gawain ng kanilang mga anak. Mahalaga aniya ang bukas na komunikasyon sa tahanan upang maagapan ang mga impluwensyang maaaring magtulak sa mga kabataan sa maling pagpapasya. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit sa 600 milyong pisong ayuda na ipamahagi na sa 260,000 farmers and fisher folk sa Bicol Region. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito report ni Gary Carl Carillo.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Gary.
13: Umabot na sa mahigit 600 milyon pesos ang cash assistance na naipamahagi ng Department of Agriculture Bicol sa dinatayang 260,000 na mga magsasaka at mangingisda sa Bicol Region sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program ngayong taon. Ayon kay DA Bicol spokesperson Lovelia Gorin, nakatanggap ang bawat benepisyaryo ng 2,325 pesos na ayuda na makatutulong sa kanilang operasyon at produksyon, lalo na sa gitna ng epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo. Bukod sa cash assistance, patuloy din ang DA Bicol sa pamamahagi ng farm inputs, farm machinery at livestock assistance sa mga asosasyon at sektor na lubhang naapektuhan ng habagat sa rehiyon. Samantala, sinabi ni Guarina na naghahanda na rin ang DA Bicol sa posibleng epekto ng El Nino na ayon sa pagtataya ng pag-asa ay maaaring maranasan sa pagitan ng Oktubre at Disyembre. Ang mga programa at paghahandang ito ay bahagi ng patuloy na hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang palakasin ang food security, suportahan ang sektor ng agrikultura at pangisdaan at tiyaking may agarang tulong ang mga Pilipinong apektado ng pagtaas ng gastusin, kalamidad at iba pang hamon sa kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Lalawigan ng Catanduanes, nagpatupad ng temporary ban sa pagpasok ng live hogs at pork products. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes.

0: noong July 28 at sa Naga City at Nabo Camarines Sur noong August 5 to 7, maiigdingin ang pagbabantay sa mga pangunahing entry point ng lalawigan. Kabilang dito ang Virac Seaport and Airport, San Andres Seaport at Bislig Subport. Magkakaroon din ng checkpoints upang mamonitor ang pagpasok at pagalaw ng mga baboy at pork products. Mangungunahan ng Provincial Veterinary Office ang quarantine at monitoring katuwang ang mga Municipal Agriculture Office, Philippine Coast Guard at Philippine National Police. Ang mga mahaharang na shipment ay maaaring ibalik sa pinanggalingan, kumpiskahin o itapon alinsunod sa quarantine rules. Samantala, hinihikayat ang publiko, lalo na ang mga hog raisers at traders, na agad i-report sa mga otoridad ang kahinahinalang pagpasok ng mga baboy at pork products sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Katanduanes.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Limang empleyado ng Cebu City Hall nagpositibo sa surprise drug test. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Sheila Gravines.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Sheila.
3: Piso sumitay para sa confirmatory test ang resulta ng drug test sa limang empleyado ng Cebu City Hall na nagpositibo di umano sa paggamit ng ilegal na droga. May kabuuang 330 na mga empleyado ng City Hall ang isinilalim sa drug testing nitong Miyerkules na isinagawa sa Cebu City Sports Center. Sa nasabing bilang, 268 na mga empleyado ay mula sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office or CCDRRMO, 49 mula sa Cebu City Sports Center or CCSC at 13 mga empleyado mula sa tanggapan ni City Councilor Dave Tumulak. Sa 5 na sinasabing nagpositibo, 3 dito ay mga tauhan ng CCDRRMO at 2 ay mga tauhan ng CCSC. Pinangunahan ng pamulaang panglungsod ng Cebu ang drug testing sa pamamagitan ng Cebu City Office for Substance Abuse Prevention or COSAP at sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA Regional Office 7. Ayon kay Councilor Tumulak, iimbestigahan muna ang mga empleyadong nagpositibo at ipapadala ang resulta sa Human Resource and Development Office para sa pagtukoy ng kanilang employment status. Ibinunyag din niya na kapag napag-alaman na gumagamit talaga ng ilegal na droga ang nasabing mga empleyado, tutulungan sila ng lungsod para sa kanilang rehabilitasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DSWD sa Negros Island Region na bahagi naman ng halos 30 milyong pisong tulong sa mga magsasaka at landowners na apektado ng Red Striped Soft Scale Insect Infestation. Diyan po sa Himamaylan City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito report ni Marian Grace Erenieta.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Marian.
4: Umabot sa higit 29.9 million pesos ang kabuuang halaga ng cash assistance na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Negros Island Region sa ilalim ng Emergency Cash Transfer o ECT program para sa mga magsasaka at landowners na naapektuhan ng Red Striped Soft Scale Insect o RSSI infestation sa Himamaylan City, Negros Occidental. Sa unang araw ng payout, nasa 2,898 na benepisyaryo ang nakatanggap ng ayuda bilang suporta sa mga kwalipikadong magsasaka at landowners na nakaranas ng epekto ng naturang infestation. Isinagawa ang pamamahagi ng cash assistance sa Congressman Agustin M. Gatoslao Memorial Center kung saan tumanggap ang bawat kwalipikadong benepisyaryo ng 10,325 pesos. Ang ECT assistance ay bahagi ng mga hakbang ng DSWD-NIR upang matulungan ang mga individual at pamilyang naaapektuhan ng RSSI infestation, partikular ang mga magsasaka at landowners na nangangailangan ng agarang tulong pinansyal. Saklaw ng programa ang mga kwalipikadong benepisyaryo mula sa iba't ibang lugar sa Negros Island Region bilang tugon ng pamahalaan sa epekto ng RSSI infestation sa sektor ng agrikultura at kabuhayan ng mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Arenyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. 3 araw na Environmental Summit and Investment Forum sinagawa sa Isabela de Basilan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito report ni Justin Bulan.

0: Anon, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Justin, isa na gawa ng lokal na pamahalaan ng Isabela de Basilan ang Extended Producer Responsibility o EPR Environmental Summit at Investment Forum sa Natulang Lungsod. Nagtipon sa tatlong araw na aktibidad ang iba't ibang ehensya ng pamahalaan, mga kauni ng pamahalang lokal, mga kinatawan mula sa pribadong sektor, mga investor, development partners at iba pang stakeholders. Binigyang diin sa aktibidad ang kahalagahan ng inobasyon, partnerships at investment upang pagtibay ng wastong pamamahala sa basura at pagtataguyod ang environmental sustainability. Ayon kay Isabela City Mayor City Jalat Rabinhataman, nagsibing mahalagang yugto sa kasaysayan ng Western Mindanao Natulang Summit dahil isinusulong nito ang inklusibong sirkular na ekonomiya. Naging matagumpay ang inisyatiba sa pagkipagtulungan ng Mineral Development Authority of Menda, Environmental Management Bureau EMB Region 9 at ng European Union Philippines Green Economy Partnership. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide. CareNet at pinakaunang peso conference isinagawa ng DMW Caraga para sa reintegration ng mga OFW. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito report ni May Diaz.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: May. Pinagtibay ng Department of Migrant Workers o DMW Caraga ang pakikipagtulungan sa mga Public Employment Service Office o PESO sa buong rehiyon at sa mga katuwang na ahensya upang matiyak ang matatag at pangmatagalang suporta para sa mga overseas Filipino workers o OFW at kanilang mga pamilya. Idinaos ang National Reintegration Network of Caraga o CareNet at ang First Regional Public Employment Service Office Conference 2026 nitong August 19 to 20 sa Balangay Hotel and Convention Center sa Butuan City. Dinaluhan ito ng 64 na peso manager at 16 na mga partner agencies sa buong rehiyon. Nakatuon ang aktibidad sa pagpapalakas ng koordinasyon sa mga stakeholder, pagpapalawak ng mga oportunidad sa trabaho sa ibang bansa at pagbibigay ng mas tumutugong serbisyo para sa mga umuuwing OFW na nagnanais magtayo ng matatag na kabuhayan sa nilang mga komunidad. Binigyan din ni DMW Assistant Secretary Jerome Alcantara ang kahalagahan ng matibay na pakikipagtulungan sa paglikha ng mas maraming oportunidad tungo sa matatag na reintegrasyon para sa mga migranteng Pilipino at kanilang mga pamilya. Isa sa mga tampok na bahagi ng conference ay ang Kabalikat Awards, isang parangal para sa mga pangunahing katuwang ng DMW Caraga. Kabilang sa mga pinarangalan ang Radyo Pilipinas Butuan na kinilala sa ilalim ng kategoryang dangal. Para sa Bagong Pilipinas, Medias, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide. 2.5 milyong pisong halaga ng Lawa at Binhi Projects pinagkaloob sa 5 asosasyon sa Davao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang balitang hatid ni Kate Lakihon Lau.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: Kate.
4: 5 community associations sa Duali, Davao del Norte ang tumanggap ng mga project site na nagkakahalaga ng kabuuang 2.5 milyon pesos mula sa DSWD Field Office 11 bilang bahagi ng Project Lawa at Binhi. Formal na sinagawa ang turnover bago lamang kung saan tig 510,000 pesos ang inilaan para sa bawat recipient association. Layunin ng mga proyekto na mapabuti ang access sa tubig para sa mga gawaing pang-agrikultura at masuportahan ang sustainable food production sa mga komunidad. Bahagi ang Project Lawa at Binhi ng mga programa ng DSWD para matulungan ang vulnerable communities na makaangkop sa mga epekto ng climate change at matugunan ang food insecurity. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide. Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, August 21, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rin na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
8: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
7: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
9: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
11: Sa dumang magigitan nila. Maniling
7: ragaan. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
12: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
13: Nung natutunan ko po yung paggawa,
14: sino nagturo sa
13: nag-training po kami sa DOST.
14: Sa DOST.
7: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
15: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes, August 21, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamaya ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Tayo po'y sabay ang napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz, at sa Sports Radio 918 kHz. Bilang pambungad natin ngayong umagang ito ng Friday, narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metrobase.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning.
4: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaras po tayo ng moderate traffic. Dito na po yan sa may tramo. Hanggang dito na po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalapas po natin dyan, maluwag na po hanggang dito na po yan sa may Jocno Boulevard. Ang atin naman pong northbound po ng EDSA, from dito po sa may Jocno Boulevard to Monumento po, light traffic pa rin po tayo. Then dito naman po sa may C5, maluwag pa rin naman po, bawat paning natin ang ating northbound and southbound. And then ang ating naman pong commonwealth area ay napakaluwag pa rin. And then paalala po natin sa ating mga motorista, wala po tayong number coding ngayon dahil po ngayon ay Ninoy Aquino Day, is a holiday. Kaya paalala na lang din po, ingat po sa ating pagmamaneho dahil ang ating kalsadahan ay maluwag. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metrobase. Magandang umaga po.
3: Rogent!
4: Yes, sir.
3: Okay, walang magdamag, nilumulan, ano? So wala nang mga areas na may tubig, ha? Tubig
4: wala
3: baha?
4: Wala naman po. Wala po.
3: Okay, at dahil ngayon ay pista official, suspended ang number coding ngayong araw na ito ng Friday.
4: Yes po.
3: Okay, sige. Salamat na marami, Rogent. Thank you. Good morning, Rogent Mutok, mga kaibigan. Direkta mula po yan sa MMDA Metrobase.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron tayong 10 minuto na makalipas pong alas 7 ng umaga. Ang alert status naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Operation Center, binaba na po sa blue dahil sa bumubuting kalagayan ng panahon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
5: Masala, magandang umaga. Nagbabana ng alerto ang National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa bumubuting lagay ng panahon matapos ang sunod-sunod ng mga pag-unadala ng habagat. Ayon sa NDRRMC, nakababana sa blue mula sa alert sa red ang kanilang alert status at deactivated na rin ang kanilang interagency coordinating cell na binuo para tumugon sa epekto ng masamang panahon. Paliwanag ng NDRRMC, manageable na ang sitwasyon sa mga apektadong lugar at natugunan na rin ang operational requirements ng mga National Response Cluster. Kainman, nananatiling aktibo ang Virtual Emergency Operations Center para sa pakikipag-ugnayan, gayon din sa pagpapalitan ng mga impormasyon ng mga ahensya. Patuloy din ang monitoring ng NDRRMC sa epekto ng habagat at mga tropical cyclone systems sa bansa. para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, si J. Mark Dagala. Oras natin, mga kaibigan, 12 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Jennifer Gulmatico, good morning. Thank you sa panonood. Ganun din si Sean Kyle Flores mula sa Angeles City, Pampanga. Maya-maya, sa ating pong pagbabalik, tayo po'y makikibalita naman direkta mula sa Energy Regulatory Commission o ERC. Makikibalita tayo tungkol dito sa waste to energy, 'di ba? Waste to energy campaign. Yung basura itatransform sa enerhiya. Of course, may mga nangangailangan ho ng mga facilities yan. Tayo ay makikibalita mamaya mula sa Energy Regulatory Commission. And of course, hingi rin tayo ng update dito po sa pinatutupad na no disconnection sa kuryente. Extended yun ay hanggang Oktubre ng taong kasalukuyan. Maya-maya ho yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisika para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
6: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
2: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong panghibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 15 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Gaya po ng binabanggit namin kanina lang, pakipag-ugnayan muna tayo sa Energy Regulatory Commission, ERC. Ang ating pong makakausap ngayong umaga, ang ERC Chairperson at Chief Executive Officer, si Attorney Francis Saturnino Juan. Attorney Juan, sir, magandang umaga po.
7: Magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat ng mga tagapakinig.
3: Yes, sir. Nako, pag-usapan nga natin itong waste to energy process. Ano? Well, nito hong nagdaang mga bagyo at yung paghataw ng ulan na dulot ng habagat, ano, dito sa ating bansa. Nakita, lumitaw na isa sa mga dahilan ng pagbaha ay yung pagbabara ng mga daluyan ng tubig dahil sa matinding volume ng basura. At ngayon po, mga basura, kaibigan, opo, ngayon po, attorney, ay talagang pinapalakas ng pamahalaan ng kampanya at maging ang investment para dun sa waste to energy facilities. Please give us an update tungkol dito sa panig po ng ating Energy Regulatory Commission, Attorney Juan, sir.
7: Oo, sa panig ng Energy Regulatory Commission, ginawa na natin yung mandato natin na itakda yung gear o yung reserve price. Ito yung magsisilbing ceiling, basihan ng magiging presyuhan doon sa tataguyod na auction ng Department of Energy pagdating doon sa mga gustong magsipagtayo ng plantang waste to energy.
3: Okay, ibig sabihin, magtatayo ng mga planta, waste to energy, pero sa kasalukuyan, meron ang binabanggit kayo na may price ceiling tungkol dito.
7: Oo, may price ceiling yan. Oo. Yung gagawing auction ng Department of Energy, ang magiging batayan na ceiling nila ay yung itinakda namin na 9.2959 per kilowatt hour. So dapat yung mga magsisipag offer ng kanilang waste to energy plant, yung kuryenteng mapuproduce nila, dapat ay hindi lalampas dyan sa presyong itinakda namin.
3: Mm-hmm. Okay, para na rin lubusang mga unawaan ng mga kababayan natin na nanonood at nakikinig ngayon. Ano? Itong konsepto na ito, itong proseso na ito, waste to energy. So waste, halimbawa yung mga basura na yan, itatransform yan para maging enerhiya na magagamit din natin sa pang-araw-araw na pangangailangan natin sa enerhiya. Paano more or less in general terms o in layman's term ang proseso ng ganito pag sinabing waste to energy, Attorney Juan Sir?
7: Yung halimbawa konbensyonal na mga planta natin tulad ng coal plants,
3: opo,
7: ito ay sumusunog ng panggatong at ang ginagamit na panggatong ay coal or uling.
3: Yes.
7: Pagdating dun sa mga waste to energy, ang imbis na panggatong mo ay uling, ang gagamitin mo na panggatong ay yung mga basura. Kaya ito ay makatutulong doon sa problema natin sa solid waste management. At ito ay makapagbibigay pa sa atin ng kuryente.
3: Ayun. Ini-imagine ko tuloy, Attorney Juan, pag sinabing ang pinaka-panggatong nito ay basura. So nangangailangan ito halimbawa ng malawak din na pasilidad dahil itatransport halimbawa yung basura from, let's say, a landfill going to this particular facility para itong gawing fuel, ano ho. So this will require probably isang balawak na pasilidad para makapag-operate na maayos, sir?
7: Oo, ang mga pasilidad na ito, malamang ito ay ilolocate din malapit na dyan sa ating mga landfill para maikli na lang ang ibibiyahe ng mga basura. At ito'y makababawas din doon sa volume naman na ating itinatapon o inilalagay dyan sa mga landfill. Kaya magtatagal din ang kanilang buhay. Kumbaga, hindi ka agad mapupuno yung mga landfill dahil yung ibang basura dito ay magagamit na para lumikha ng kuryente.
3: Mm-hmm. Opo. At syempre, pag pinag-uusapan natin yung basura, meron tayong mga biodegradable, merong mga non-biodegradable, meron pang mga hazardous na tinatawagan ho. Meron ho bang mga specific na uri ng basura na magagamit para sa mga facilities na ito? Like, yung bang mga plastic at mga kahalintulad nito ay kasama doon sa magagamit bilang panggatong, Attorney Juan, sir?
7: Oh, ang tingin ko naman dito bilang pulisiya din ng gobyerno batay doon sa umiiral na batas ay kailangan unahin pa rin yung recycling. Yung mga material na pwedeng magamit muli, ito dapat ay nire-recycle.
3: Opo.
7: Pero meron talaga tayong mga ibang basura na hindi naman ma-recycle. At ito ang punteriya ng ating mga waste to energy plants. Karaniwan, ito rin ang ginagawa sa ibang bansa. Yung mga hindi ma-recycle,
3: opo,
7: na mga basura nila, yun ang inuuna dito sa pag ta-transform ito bilang basura papunta kuryente.
3: Opo, yung nababanggit nyo halimbawa ng mga recyclable materials, halimbawa yung mga plastic, di ba? Mga pet bottles, plastic at iba pa. Pwedeng i-recycle yan at gawing ano, di ba? Mga plastic na balde, timba, even yung mga upuan, di ba?
7: Oo, oo. At yung hindi talaga ma-dispose through recycling and other means, ito ang talagang maganda na magamit para dyan sa ating mga waste to energy plants.
3: Okay. Ngayon, syempre, kung nandyan na yung proseso, malinaw na kung paano yung proseso, basura, gagawing panggatong para makalikha ng enerhiya. yung volume naman, halimbawa, gaano kalaking volume ng kuryente ang maaring malikha ng isang waste to energy facility na pinag-uusapan natin, halimbawa, Attorney Sir?
7: Ang Department of Energy nagtakda ng 400 megawatts na target para doon sa unang round na special round ng waste to energy auction. So tinataya ng Department of Energy na yung available natin na potential para makalikha ng kuryente ay higit pa dyan sa 400 na yan. Pero uunahin muna yung 400 na target,
3: okay,
7: na ang mga planta ay dapat magsipagtayo at by 2029 ay dapat ay sila ay nakakapag-ooperate na.
3: 2029. So, ganong kaikling panahon, ika nga, dapat in place na itong buong sistema na ito, Attorney Juan Sir, ano ha?
7: Oo, ang target nga ay sa 2028 dapat yung electromechanical na component itong mga planta na ito ay natapos na. Nang sa ganun ay makita rin na sa termino ng Pangulong Marcos ang mga waste to energy plant na kanyang dineklara na kailangan ng ating bansa upang matugunan yung problema din natin sa basura at yung karagdagang tulong sa ating sources ng kuryente ay maisa katuparan.
3: Okay, siyempre, dahil ito'y kuryente, commodity pa rin ito. Paano po halimbawa papasok ang Energy Regulatory Commission sa pagre-regulate ng kuryente na na-degenerate nitong mga waste-to-energy facilities, Attorney Juan Sir?
7: Oo, sila, matapos na sila ay mabigyan ng kontrata mula sa Department of Energy kung sila ay magsisipagpanalo doon sa auction, sila ay magtatayo na ng kanilang planta. At bago naman sila mag-operate commercially, kinakailangan na kumuha sila ng lisensya o yung tinatawag natin Certificate of Compliance mula sa ERC.
3: Mm-hmm.
7: At itong Certificate of Compliance na ito ay magpapatunay na sila ay may financial at technical na kapabilidad upang patakbuhin yung kanilang mga planta nang naaayon sa ating mga umiiral na batas.
3: Okay. Ngayon, di andyan na yung facilities, mayroong kuryente na mapoproduce at merong pamamaraan para ma-regulate, ika nga, ang let's say ang lawak ng o ang volume ng kuryente at yung distribution sa aspeto naman po ng rate o presyuhan, halimbawa. Pagka ba may itong energy generated from waste, may kakaibang presyuhan po ito o rate kung sakasakali base sa mga pag-aaral ninyo, sir?
7: Oo, kakaiba lang dahil may ibang cost structure yung ating mga waste to energy plants dahil sila ay kakailanganin mo ng kapital para itayo yung planta mismo. At pag-operate nito, kakailanganin mo rin gumastos para naman masiguro na madadala yung basura at ito'y masusunog dito sa mga plantang ito. Kaya't ang lahat ng ito ay tinake into account natin sa pagtatakda ng reserve price. Pero kung ano ang ipapanalo nila na presyo, yun ang dapat na masingil lang nila. Ang kagandahan sa waste to energy plant, ito ay hindi intermittent. Kumbaga, pwede siyang tumakbo ng tuloy-tuloy 24/7. Kaya't pagdating naman sa pagbibigay niya ng kuryente, may kasiguruhan na dapat ay nariyan siya upang makapagbigay ng kuryente. Hindi tulad ng ibang mga intermittent na kapag halimbawa naggabi na, wala na tayong maaasahan mula doon sa solar plant.
3: Okay, so yun, solar plant. Syempre. Pero ito, ika nga, dahil hindi intermittent po pwedeng mag-operate theoretically 24 hours a day, Attorney Juan Sir, ano ha?
7: Oo, 24 hours a day. Kaya during the time na may peak tayo doon sa demand,
3: yes,
7: halimbawa
3: yes,
7: ay doon sa early evening, sila ay nariyan upang magbigay ng kuryente. So makakatulong sila upang maibsan yung pangangailangan sa kuryente dahil nariyan sila palagi.
3: Opo. Meron na ba more or less estimate kung gaano kalaking porsyento ng pangangailangan sa enerhiya o sa kuryente ng ating bansa o let's say sa isang particular na metropolis ang kayang i-produce ng mga waste to energy facilities, Attorney Juan Sir?
7: Sa ngayon ang estimate ay hindi bababa ng 400. dahil nga ito na rin ang itinakdang target ng Department of Energy. Pero siyempre ang pag-aaral niyan ay kakailangan niyo pang i-validate.
3: Yes,
7: at nagsisimula pa lang, first round pa lang naman itong itinakda ng Department of Energy na target na 400 megawatts. So nakasisiguro ako na may higit pa dyan ang maaaring potential natin.
3: Mm-hmm. At base dito sa mga binabanggit niyo, Attorney Juan, ultimately mukhang magiging malaking bagay ito sa pagkakalob ng mas affordable at reliable na energy source sa ating mga Filipino consumers.
7: Oo, makakadagdag yan doon sa ating mga sources at madadiversify natin yung mga pinagkukuha natin ng kuryente. Ito'y magiging first sa ating bansa na mga planta na waste to energy. Marami na rin mga bansa sa ibang dako ay mayroon ng mga inadapt na ganyan at tayo for the first time ay magkakaroon na rin sa susunod ng ilang taon.
3: Okay. Well, Attorney Juan, maiba naman ako ng konti. Ano? Yung no disconnection sa mga consumer ng kuryente. I understand ito, di ba? Una, dapat matatapos na yan ng buwan ng Agosto. Pero base sa pinalabas na kalatas ng ating Energy Regulatory Commission, ito ay may extend until October this year. Update lamang po sa aspetong yan. Attorney Juan, please.
7: Oo, pagdating doon sa suspension ng pangungulekta ng GEA allowance, ito ay pinalawig pa ng komisyon hanggang Disyembre dahil nakita naman natin na mayroon pang sapat na pondo o balanse doon sa pondong yan na pambayad doon sa mga renewable plants na entitled ng kabayaran mula dyan sa pondong yan.
3: Opo. Pero dito po, halimbawa sa mga consumer, yung mga household, mga factories at iba pa na hindi nakakabayad ng kanilang monthly bill sa kuryente, ito po ay hanggang kailan na yung no disconnection notice? Hanggang Oktubre po ba ito, sir?
7: Oo, hanggang Oktubre. At pinag-aaralan ng komisyon kung ito yung i-extend pa. At dahil kailangan din naman na balansehin natin yung sitwasyon naman pagdating sa mga utilities dahil marami na rin ng mga utilities ang dumadaing na bumaba ang kanilang collection efficiency at nakaka-affecto na ito sa kanilang operasyon. Gayunpaman, tinitingnan pa rin natin na magkaroon tayo ng relief lalo na dun sa ating mga household consumers. Kaya't ang pinag-aaralan ng komisyon ngayon upang balansihin naman yung kanyang pagdidesisyon sa bagay na ito.
3: Opo.
7: Ay kung ang pagpapalawig ay naka-focus doon sa ating mga residential consumers na lang. Nang sa ganun, ay ma-encourage naman natin na magbayad na rin on time yung ating mga malalaking consumers. Nang sa ganun, ay hindi na naman mahirapan yung ating mga distribution utilities sa kanilang operasyon.
3: So, ibig sabihin, ang kasalukuyang kasama sa mga pinag-aaralan ng Energy Regulatory Commission ay yung posibleng extension pa ng walang disconnection sa kuryente pero para sa mga household consumer na lamang po ito, Attorney Sepp.
7: Opo, tama po yun, Sir Alan.
3: Ayun. Tapos, meron pang distinction yun eh. Ang mga residential consumer na ang konsumo sa kuryente kada buwan ay ano, ay tawag dito yung 200 kilowatt hour below. Yung pagbabayad nila ay pwede rin na staggered as arranged with the provider, halimbawa, o the electric cooperative, sir.
7: Oo, pinapayagan pa rin natin yan, yung pag-uutay-utay ng ating mga 200 kilowatt hours and below na residential consumers. Para talagang kung mahirapan pa sila magbayad ng kanilang bill, although wala naman na disconnection, ay mabayaran nila paunti-unti.
3: Mm-mm. Ibig sabihin, pwedeng i-staggered, halimbawa kung 200 kilowatt hour ang consumption para sa isang particular na buwan, yun ay pwede nilang bayaran ng pautay-utay.
7: Oo, tama.
3: Okay. Now, attorney, meron nag-text dito at nagtatanong, pag ang konsumo raw nila ay above 200 kilowatt hour a month, no? Pero sumapit na yung kasalukuyang deadline na Oktubre, halimbawa, ayan, ano, paano ang magiging terms of payment nila dun sa electricity provider nila, sir?
7: Oo, kapag ka naman na lumampas na, pagdating sa no disconnection, sa ngayon, umiiral pa yung no disconnection policy.
3: Mm-hmm.
7: Pero pagka yun namang ano, pwede naman sila makipag-usap pa rin sa kanilang utility. Dahil kung ang kanilang staggering ay mapapayagan naman, ay yun ang iiral. Kasi ang amin naman ay kung ano yung general rule, pangkalahatan. Pero hindi naman ito pinagbabawalan na yung mga consumers at mga utilities ay mag-ayos kung meron silang gustong mas magandang arrangement or terms sa bayaran.
3: Ayun. So, ibig sabihin, kung halimbawa, si Consumer X, pupwede siyang lumapit mismo doon sa electric cooperative o doon sa electricity company na nagsaservisyo sa kanilang lugar at makipag-usap kung ano ang magiging terms of payment nila after the deadline ng walang disconnection ng katapusan ng Oktubre. Ganun
7: oo,
3: po yun.
7: Oo, oo. Yun na lang ang ating maipapayo sa kanila na makipag-usap sa kanilang utility para magkaayos kung paano maisesettle yung mga ganyang hindi nabayaran o kakailanganin pa ng mas malawak na mas mahabang panahon upang mabayaran.
3: Ayun. Okay. Nako, Attorney Juan, sir, salamat na marami ha, sa mga updates, sa mga impormasyon at sa mga paglilinaw mula po sa inyo sa Energy Regulatory Commission, sir.
7: Opo, maraming salamat din po sa pagkakataon, Sir Alan.
3: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang chairperson at chief executive officer ng Energy Regulatory Commission, si Attorney Francis Saturnino Juan.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
9: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars. 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
11: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG yung business permit. Mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office niya. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Philippine Standard Time, mga kaibigan, 37 minutes makalipas pong 7 AM. Narito muna ang update mula sa Department of Social Welfare and Development. Tuloy-tuloy po sila sa augmentation ng mga food pack sa mga apektadong lugar o sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Ang detalye, hatid sa atin ni Marian Bastasa.
12: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
3: Mary.
13: Alan, patuloy ang pagpapadala ng relief supplies ng Department of Social Welfare and Development habang naranasan pa rin sa iba't ibang bahagi ng bansa ang epekto nitong ang magkakasunod na bagyo at pati na ng habagat. Mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay ay tuloy-tuloy na idinidispatch itong mga family food packs bilang augmentation support sa mga DSWD field offices na nangangailangan ng karagdagang relief supplies. Ang mga food packs ay ipinapadala nga sa DSWD field office sa Ilocos Region, Central Luzon, Bicol, Calabarzon at Mimaropa para mapalakas ang kanilang stockpile at matiyak na may sapat na supply para sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo, pagbaha at iba pang kalamidad. Batay naman sa pinakahuling update, ang DSWD ay umabot na sa 1.4 na milyong family food packs ang naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay, Neneng at pati na ng habagat. Bukod pa riyan, yung nasa higit 13,000 non-food items at 21,000 ready-to-eat food boxes. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much. Update po yan mula sa Department of Social Welfare and Development. Hatid sa atin ni Marian Bastasa. 39 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
14: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
15: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
14: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: 42 minutes makalipas pong 7 AM. Makikibalita tayo sa Department of Social Welfare and Development. Baka kausap natin ang boses mula po sa DSWD. Ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
16: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga sa lahat po ng sumusubaybayan ng inyong programa.
3: Yo po, makikibalita lang kami. Latest po sa patuloy na pagtugon ng ating DSWD sa pangangailangan po ng mga kababayan nating naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo at matinding pag-ulan dulot ng habagat na.
16: Oh, Alan, nagpapatuloy pa rin po ang Department of Social Welfare and Development sa pagpapahatid ng tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan ng nagdaang Bagyong Luis, Maymay at ng Southwest Monsoon. Sa katunayan, Alan, umabot na sa mahigit 1.5 million family food packs yung ating pong naipamahagi bilang augmentation support sa iba't ibang mga local government units. The amount of humanitarian assistance extended by the DSWD has already reached more than a billion pesos. And yan nga po ay binubunang mga family food packs, mga ready-to-eat food boxes, gayon din yung mga non-food items. And of course, yung financial assistance na atin na pong naipahatid sa mga pamilyang apektuhan. Nagpapatuloy pa rin po tayo sa pagtugon sa mga request ng mga local government units.
3: Opo.
16: Alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na maagap at sapat ang tulong na naipapaabot natin.
3: Ayun. At ito po, halimbawa, yung binabanggit nyo, yung replenishment para dun sa mga supplies na nagamit na down to the LGU level, mga hanggang dun sa mga cities, municipalities, and down to the barangay, yung pagre-replenish ay tuloy-tuloy pa rin. Ika nga, sa Kairin, ma'am.
16: Oo, tama, Alan. As we continue with our disaster response operations, o araw-araw pa rin na nagpro-produce ng goods yung Luzon Disaster Resource Center at the Visayas Disaster Resource Center. And all the goods that we produce are brought to all our warehouses para ma-replenish po yung mga nagamit natin and to really sustain our relief efforts and to make sure that the department and the government as a whole is ready to respond to any eventualities.
3: Ayun. Yung pong ang pagpapadala ng replenishment sa iba't ibang panig ng bansa eh, hindi naman ho naapektuhan itong nagdaang mga pagulan at pagbaha in some areas, Asek?
16: Alan, hindi naman naantala. In fact, kahapon nandun tayo sa Hagonoy and Kalumpit, Bulacan. At mataas pa rin ano, yung tubig baha sa mga ilang areas ng mga bayan na yon. But we were able to send goods from our warehouse and gayon din yung ating nakita dun sa Makabebe at Bacolor, Pampanga when we were there the other day. So kami naman po, dahil nakapreposition yung goods sa aming pong mga warehouses and these are readily accessible by the local government units.
3: Okay. At isa sa, of course, naging very prominent na serbisyo rin ay itong inyong mga dinideploy na walang gutom kitchen in areas na higit na kinakailangan, serving freshly cooked and hot and nutritious meals doon sa mga, let's say, sa mga evacuees at mga kahalintulad na sitwasyon, Asek.
16: Oh, Alan, ang bawat rehiyon o ang bawat field office ay meron pong mga mobile kitchen. At yan ay isa sa mga specialized disaster equipment of the DSWD. While we have our walang gutom kitchens, these are located in Pasay City, in Cebu City, and in Zamboanga City. ito naman yung nagsiserve ano, ng meals sa mga individuals who are experiencing involuntary hunger. Sa mga evacuation centers, meron din tayong dinideploy na mga mobile kitchen para makapagpahatid nga ng masarap, masusustansya at warm foods for internally displaced persons. So, bahagi yan ng ating pong isinasagawang humanitarian assistance and disaster response operations.
3: Opo, at itong nagmamando sa mga kitchens na ito are properly trained, halimbawa na mag-prepare ng pagkain, mga masustansyang pagkain na asek.
16: Well, yes, that's correct. So, mailalim sila sa pagsasanay. Meron din mga standards and protocols na sinusunod. Not only dyan sa mga mobile kitchen natin,
3: opo,
16: but more so doon sa ating pong mga walang gutong kitchen because may mga volunteers din tayo, ano, na mga nutritionists, mga dietitians, and all of them have been capacitated. I mean, referring to our staff, ano, our staff have been capacitated to serve food that are healthy and nutritious to individuals nga who are experiencing involuntary hunger. And sabi ko nga, Alan, nasusunod yung mga pamantayan sa food handling para matiyak na, ano, na masustansya, malinis at ligtas yung mga pagkain na inihahain po natin.
3: Opo, Asek Irene, on another matter, dito sa survey ng Social Weather Station sa nitong Hunyo 2026, bumaba sa 36% ang mga pamilyang nakaranas ng food insecurity. Ito'y we understand mula sa dating 42% down to 36% na lamang ang survey sinagawa noong Hunyo, pero ito po ay noong Marso. I understand, Asek Irene, your reactions tungkol dito.
16: Well, of course, Alan, tayo ay nagagalak, natutuwa tayo sa mga pag-aaral na nagpapakita na nag-gain ng traction yung mga initiatives ng ating pong pamahalaan para matugunan ang kagutuman, gayon din ang kahirapan sa ating bansa. And this drives the department this fuels our motivation and our commitment to continue implementing the programs that really inure to the benefit of the poor, the vulnerable, and the marginalized.
3: Mm-hmm.
16: And this will serve as an inspiration to us, no, to all angels in red dress, na mas pag-ibayuhin pa yung ating pong trabaho. Nang sa gayon, by the end of the when we reach 2028 ay nasa single digit percentage na lamang po ang poverty incidence sa ating bansa at wala na pong pamilyang Pilipinong nagugutong.
3: Ayun. Okay, Asek Irene, ma'am, salamat po na marami sa mga impormasyon at mga updates mula sa ating Department of Social Welfare and Development, ma'am.
16: Maraming salamat din, Adam. Magandang umaga po.
3: Thank you. Good morning po, mga kaibigan. Ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumblao. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 49 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito ha, yung mga nagtatanong, kahapon ng pahapon na, ganda lang sikat ng araw, di ba? Yung ibang area sinasabi buong magdamag, hindi umulan sa kanila. Eh ngayon, nangungumusta sila, ano raw magiging kalagayan ng panahon? Ngayon, pati yung itong darating na weekend, syempre ha? Alamin ho natin, direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
12: Rancho Pilipinas Weather.
3: Iatid sa atin ni Dan Villamil. Dan,

0: mga kababayan na maglalayag sa northern and western seaboards ng Luzon dahil makakaranas po rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Yan lamang po ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Dan William Bilagulat.
1: Dan?
0: Ah, yes po sir.
1: Makibalita lang ako doon sa ilang mga cyclones na aliligid sa Philippine Area of Responsibility.
0: Opo, so sa kasalukuyan may binabantay nga po tayong bagyo sa labas ng ating par. Huling namatan kaninang madaling araw, 2,735 kilometers silangan ng Luzon. So sa mga susunod na araw, posible itong lumapit dito sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility na kung saan posible nitong hatakin yung ating habagat. So possibly starting Monday onwards ay makaranas muli po tayo ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon including Metro Manila.
1: Mm-hmm. At ito ba ay papasok pa o may chance na makapasok sa Philippine Area of Responsibility itong binabanggit mong ito?
0: Posible pong dumaplis dito sa PAR pero mananatiling malayo ito sa ating bansa at walang magiging epekto sa panahon. Pero yun nga po, dahil posible itong hatakin yung habagat ay makakaranas muli tayo ng mga pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon early next week.
1: Opo, at kung sakaling ito ay dumaplis o makapasok within the Philippine Area of Responsibility, ito itatawaging?
0: Obet po, Obet ang ating susunod.
1: Bagyong Obet. Ayun. Okay, Dan, salamat na marami ha, sa mga update mula sa PAGASA Forecasting Center.
0: Thank you, friend. Good morning.
1: Thank you. Good morning, Dan Villamil, direkta mula sa PAGASA.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Bye-bye time na po kami. Sa pangalan po natin mga kasamang naglingkod ngayong umaga ito ng Friday, August 21 na, 2026. Ating mga executive producer, thank you, Miss Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ganon din si Glory Faye Bagon at si Ellen Buena, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Refarial, Mary Ann Milios. Munti ko na masabi, Millions. Milios. At si Mark Bokiron. Thank you Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big... 98.1 BTU.